0: Campione Radio
1: K5 News FM
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend na sawa. Anggid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
2: DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500 aga udto kagabi. DTX 500 ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500 D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
7: Mga pinalangga namon nga sa gaynon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyGC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong nga ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
9: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
10: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board.
1: K5 News FM.
11: Aros sa K5 News FM Philippines, magka K5 alas 8:09 naman sa aga. Kaya naman ka K-5 sa inyong panatuntunan. Now, sa ato kumang uto na Mascara Festival, officially mabukas ini October 1.
12: October
11: matakop kita October 18, 2026.
12: Okay.
11: So October 1, may festival kick-off kita, opening of the food kiosk sa Bacolod City Government Center.
12: Dumayo.
11: Kaya may initial mascarapin eliminations.
12: Ano siya?
11: Mascarapin. Ah, I don't know niya class activity. Mascarapin. May pre-mascara activities including mall events, art programs. Tagi-check ta rin, no? Ang schedule naton sa League of Champions, i-check ta kung anong adlaw, no? So ginaisa-isa na to ni mga schedule activities ka kay
0: Pedro. Nami siya kay asta lang siya sa 18.
11: Correct.
0: Hindi bilog ng bulan gid.
11: Correct, correct, correct.
0: Kahapoy kun bilog ng bulan.
11: Kagati, di ba? Oh. Kapuyon man ang halos ang tanan nila.
0: Kapuyon man gasto.
11: This time around, check na naman si K5 Carla Defensor Lunga. Kaya naka-standby na. And prior si Nadri kita na sa Lorry the Explorer. Noyara natan, na-ready mo na si Lorry the Explorer.
0: Pagwa siya.
11: Para sa aton sa Dinga Foro Trivia.
0: Pagwa na si Day Lorry, tan?
11: Ready ka na tan, sinya si Kobikon, okay? Kaya para at least maintrada kami ni Kipa Merik. Kaya bahin dala na sa Klinika D3 Bio. Kita kay Lorry the Explorer. Ato naman ibaloon ang dugang dagdag kaalaman sa aton nga foro trivia.
0: Pero bestseller to kwan eh.
12: Now, ladies and gentlemen, time for foro trivia. Foro trivia.
13: Maayong buntag mga K-5!
11: Maayong buntag!
13: Ang foro trivia kong atun ibaloon ang mga butang na posible makadugang sa atun kaalam.
14: Mga ka-K-5, kay balubala ka mo kung ano nga planeta ang ginakabig nga kapit sang aton kalibutan? Ang planeta nga ginakabig nga kapit sang Earth amo ang Venus ta. O kung mas kilala bilang Earth's inner twin. Sunod sa pagtuon, sa tuon nga panahon, ang Venus kagang Earth amo ang duparehas lang tulukot. Apang, bangot na lapit ang Venus sa Sun, nasunod ini. Ang Earth kag Venus amo ang sakop sa ginatawag na terrestrial planets. Magsiling kita terrestrial planet, amo ini ang mga celestial body nga himo sa silicate rocks, minerals kag metals nga may solid compact surface. Pareho sang Mercury kag Mars. Earth's twin. Bangod, halusun magkapareho na ang kadakoon, kabugaton, chemical composition kag ang internal structure sang Venus sa Earth. Ang Venus may kalaparon nga nagalapot sa 95% sang size sang Earth. Kagang iya mass o kundungat, yara sa 81.5% sang sa aton planeta. Bangod sini, ang gravity dito hapit magpareho man sa aton. Evil twin. Bangod nga hindi pareho sa Earth, ang Venus amo ang mainit. Sa bilog nga planeta sang solar system, ang Venus ang pinakamainit sa tanan, bangod nga ikaduwa ini sa pinakamalapit sa Sun. Pamangkot, nga hindi Mercury ang pinakainit nga planeta, nga siya man ang pinakauna nga lapit sa adlaw.
0: Correct, good question.
14: Ang sabat, bangod nga ang Mercury wala sing atmosphere nga makatrap sang init nga ginahatag sang adlaw.
0: Correct.
14: Hindi kaangay sang Venus nga madamo lang atmosphere. Ang atmosphere sini, amo ang nagalabot sa 96% ang carbon dioxide. Ang iningad gas, amo ang nagatrap sa init sang adlaw nga nagahimo greenhouse effect. Pamangkot, mahimo bala istaran sang tawo ang Venus? Sunod sa pagtuon sang National Aeronautics and Space Administration o kon NASA, ang surface sang Venus amo ang non-habitable. Opon, hindi pwede istaran. Bangod sa kainiton, kagrabe nga air pressure nga dala sini, nga hindi makadugay ang bisan ano nga living creatures sang pila ka segundo. Apang, suno sa mga eksperto, nagapakita sang lain nga abilidad ang clouds sang Venus kung sa diin, 50 kilometers o kung 31 miles above the surface, nagapanaog ang temperatura sang planeta sa 20 to 75 degrees Celsius. Kagang air pressure sini, amo ang nagamatch sa Earth's sea level. Sa karon, ginatunan pa sang mga eksperto kung bala, posible nga maistaran ang Venus. Kag kun ano pa nga mga gases ang yara sa planeta, agod mahibaluan kung bala, may mga elements ang planeta nga makaproduce oxygen nga amo ang kinahanglan sang tawo agod mabuhi. O diba? Kampiyon!
11: Okay, so grabe ah. Katong Venus, mga ka-K5, hindi siya ganyan masyado init, kaya mas damo lang niya sa nga layer.
0: Ang Venus niya, ang guys ni Sir Eljan, doon ka-open na siya. Nga wala sang, hindi niya matrap ang heat. Mm-hmm. So kada igo sang heat siya, i-expel niya pagwa, kay why siya sang putos.
11: Correct.
0: Nga kung tawag na ito, atmosphere.
11: Except sa Mercury, the other one.
0: Oo. munang kuan ang Mercury. No, I'm referring to Mercury.
11: Yeah, correct.
0: Ang Mercury wala siya atmosphere, wala siya putos.
11: Amo nang mainit.
0: Guana, pero ang si Inday Venus ya,
11: may putos.
0: May putos.
11: Ang guan niya, may bulletproof siya, hindi siya dali-dali yung mga sakam
0: na yun. Kaya 450 degrees centigrade ang init niya.
11: Pero damol man ang iya layer.
0: Damol, no? Galing ang iya layer, 31 kilometros man.
11: Grabe.
0: Damol, no? Siya panit, eh, guru, kuhanin siya guru.
11: Damol.
0: Hindi ko guru. Damol panit.
11: Dahil siya gali.
0: Damol panit, that's why it's hot.
11: Bantayan sa Mascara Events, this coming October 11, ang K5 League of Champions. Mm. Ah, 8 PM sa Bacolod City Government Center gate. League of Champions, ha? This coming October 11. Bantayan nyo na.
0: October 11,
11: guys. Alas 8 sa gabi, sa aga, sina kagipay, Eric, ara kita sina sa Kalibo. Kay ilang live broadcasting competition na.
0: Pilupad ka na.
11: So, mabalik na na yun pagtapos event, no?
0: Ba? Kalibo, you're talking about 4 hours drive.
11: Oh, 4 hours drive.
0: Kung iba nang ga-drive.
11: Oh. Pero kung iba nang ga-drive. 4 hour drive, sabi. Butang sabi, kagipabrik, 3 oras ito nga.
0: Dipindi ko sino driver.
11: Second alas 5, ba? Alas 8. Hindi na ito ni ka.
0: Yeah, dumurus na nabi mag-drive. Oh. Mga duwag tunga.
11: Duwag kong tunga lang. So, October 11, mauna pa na may October 4 pa lang Sunday mo, no? So, sa October 4, yan ni Rojas na, eh, no? Sunday. Pero, agdahon namon ka mo, sa League of Champions, ikalima na nga season kay K5 Eric, ha?
0: Okay.
11: When we started K5 as Radyo Bandera, may ara na tayo ng League of Champions.
0: Okay.
11: Una pa lang yung ato, nag-League of Champions
0: na sa plaza. Kung naman may ara na nga
11: daan siya na. Iyagi na original events ang K5 News FM.
0: Okay.
11: Former di Radyo Bandera, subong, doon sa sano lang lima nakatuig.
0: Di ka dali lang eh. Ang kaluka sa ano lang, apat ganit ko nagtuig.
11: Ay, doon ka!
0: Tatlo na ganit nakatuig, ito nga, gob na na yun, diba?
11: I-check ko this time, si K5 Carla, yung istoryahan, tag tinuig, may ko kabaloyan ko ng pilaktuig ng multar siya ni. No hands!
0: No hands.
11: Wala niya kamot, mag-drive mo. Pakitang gilas, gin. I-check ko sa line number one, na thank you, Ranji, no? Aga pa kami ni K5 Ranji, nag-sweet talk. Part of the job na runs, no? I-check ta, Ramji, ara na, ready na. K5 Carla, good morning!
0: Morning, Carl.
15: K5 Jan, K5 Eric, good morning sa ang drivers nga nag ako ng driver nga nag no hands diri sa siyudad sa Bacolod.
11: Oh, no hands?
0: May talent, no man.
11: Yes, di pa ano, ano pa siya, di pa buklad pa sa kamot, yo?
0: Madala sa, so, ano masyagit.
15: Driving without wings, siguro kay K5 Jan, K5
0: Eric. Okay. Sa wing ni, sa wing.
11: Sa wing ni Galika K5 Carlaos, bangga wing.
15: Bangga-awing na siya kay K5 Jan, kay K5 Eric. Ako na sa mga Herna East Corner, Araneta Street, diri sa siyudad sa nga Bacolod. So, tinsang tinalikdan ini nga Lunes, nagaluntad ining ako nag natabo ang ini nga insidente kay K5 Jan, kay K5 Eric. So, padayon pa nga ginahibalo sa aton sinikatapos ang LTO NIR kung sino ini nga persona. Kay tungod nga blurred ang video kay K5 Jan, kay K5 Eric, siguro sa quality ba lang nga gina-upload sa social media. So blurred in siya, pero may ara naman ini sila nga daw na aninag sa plate number kay K5 Eric. Pero ini ginasiguro pa nila kung amo ginabalang tag-iya, siya ginabalang tag-iya, kung hindi kay K5 Jan, kay K5 Eric, may ara na ini sila sa ang lead, no, sa ano ni, sa pamaagi sa plate number, pero tingin na secure pa ni nila kung sino gate ang naga panag-iya. Ini nga driver, posible nga magpakatubang sa kaso nga reckless driving, kag usisaon pa sang LTO kung nakarehestro pang iya sini nga motor, kag kung may ara ini siya sang lisensya, kay K5 Jan, kay K5 Eric. So hindi na diriya madula ang reckless driving, kay ti amo gining rason kung nga na nakitaan ini siya, nag-viral ini siya, pero ti masi madugangan pa kung wala ini, kung hindi rehistradong iya sini motorsiklo, kag kun wala ini siya sang lisensya, kay K5 Jan, kay K5 Eric. And then may possibility na makuhaan ini siya sang lisensya, kay K5 Jan.
11: Anong specific violation niya sa LTO?
15: Reckless driving.
11: Reckless driving, no? Grabe, yes, kay kabudlay, so, magpadayaw. Kaya na-okay lang na yan kung wala naman sa lakyan, K5 Eric mo. Inablang wala iatawo.
0: Ginatry ko, K5 Jan, K5 Carla, nga i-kwan, i-maximize ang image. Kag itry ko kung madala nga makuha kong plate number.
11: Okay.
0: Go ahead.
15: Yeah, so itayta na kay K5, dyan kay K5 Eric, no? Kahit tiyan mo naman na subuhang gina-check sa atong sini LTO, ang plate number geda, agud to nga ma-identify. Ang plate number daan natin, subuhang hapos na lang ini siya, ano na, go, no? Kung i-identify, kiti plain white, kagati black ang gingamit sa mga font kay K5, dyan kay K5 Eric. So nagahingyo man diri ang director sang LTO NAR sa mga residente nga sundon, no, ang layi sa dalan kag kun hindi sigurado nga mag kahit ko hindi nila pag ano ni pag sundon na magapangatubag gid ini sila ya sang violation kay Kifab Adjan kay Kifab Eric. So ari pamatian bala nato na ang pahayag nga nagikan kay Regional Director Jack Conlo sang LTO NAR.
0: Okay.
11: Sige.
16: Ang atong nakita nga nag-isa ka motor rider aton na nag-exhibition nga no hands, no, ongoing pa ang aton nga investigation kay ang video medyo blurred, no, ang iyang plaka. That is why ginapa-enhance pa namon ang video kag nag-backtracking ang aton nga IIU nga ma-identify ning registered owner o kun ang plaka sa ining motorcycle, no. But pero kun ako, no, sa owner or sa driver, before baka malamon ma-identify kung mas maayo nga magkanto ka na lang sa amon opisina, isabit mo na ang kaugalingon mo sa amon para nga hindi nagid maklarohan dayon nanan kag hindi magdako pagidagay mga penalidad.
17: Yes, possible penalties any sir? Ano sir?
16: Ang tanong nato nuna is ang reckless driving based sa video, no. So okay. Reckless driving. And tanawon naton dayon, no, masugod ang investigasyon kung inaabala may registro siya, may driver's license siya. Muna, no, ang part ng investigation once ma-identify din naton. Although makita na namon gawa ang plate number, pero we want to make sure git nga ang mapadala namon sang show cause order intacto kay base bala mag sala man, no, kag medyo hindi gid correct ang plaka nga ma-identify. That's why ginapa-enhance ang video. Adlaw-adlaw ang violation sa dalan, hindi gid madula. That is why nga ginasustain namon ang amon nga operations. Kag of course, no, kapasalamat kami sa inyo, no, sa media, sa netizens naton kay di ginapalapot sa amon. So ang akon lang gid nga gina-remind permi sa motorista, kinandan sundon naton at all times ang layi sa dalan. Otherwise, malapot gid kay makuha gid sang LTO ang ining mga nag-ubrasang mga violation sa aton mga dalanon. And we will make sure nga makahatagid kami isang penalty, no, kung hindi suspension up to the revocation of driver's license.
0: Okay. Claro.
15: Thank you so much, John. Thank you so much. Amoy na, no, ang pahayag na nagigikan kay Regional Director Jack Caponlo sa LTO-NAR. Dugang ko na lang ni Kikisip, John, Kikisip, Erika, ang aksidente nga nagbuntad kahapon sa area sa Hacienda Balatong, Barangay Bulad, Isabela Negros Occidental. Kumbaga, ano na ini siya, boundary ini siya sa Moises Padilla,
0: yes,
15: kagsang Isabela, Kikisab Ojan, Kikisab Eric. Yes, involving yes. Diri na isa ka Rossi 125 ng motorcycle, kag isa ka vehicle sang Iaka Army, Kikisab Ojan, Kikisab Eric. Susunod diri kay Police Major Hansel Lumandas, hepe sang Isabela PNP, Kikisab Ojan, Kikisab Eric. Nagasundan na ini ang vehicle sang army kag ang single nga motor nga halin sa area sang La Castellana. Ang single nga motor padulong ini kuntani sa Satsu ay ti mga estudyante ni Kikisab Adjan, Kikisab Erika, kag ini nga vehicle lang sang army ano si 6x6 ini Kikisab Adjan, Kikisab Erika, consider na nato nga truck. So ano ini buta ini sang mga army man nga mapuli o kung mabalik ini sila tani sa ila sini nga kampo ang ini nga truck ni Kikisab Adjan, Kikisab Erika, kinapanagiyan ini sa 62nd Infantry Battalion na sa K5 Aljan, kay K5 Eric. Sa hinali na lang, sang nag-labot na ini sila sa lugar, nadulaan ini sang brake ini nga salakyan na ka K5 Aljan, kay K5 Eric. Kagting ini man nga motosiklo, doon ang pundo ini siya sa higad. So nalabot ini siya sa salakyan kagting impact gid, no? Driver nagdulo pa ni sa dalong sang truck kagang iya siniya nga upod, naglabog man ini ka K5 Aljan na ka K5 Eric. So tinadulaan gin sang pabuhi ang ini nga driver sa motorsiklo
11: na nila
15: pa siya sa ospital o galing kiti head injury gid nakaangkon ini siya sa head injury. So nadulaan ini siya sa kabuhi, dead on na arrival ini siya ka K5 Aljan, ka K5 Eric. So kapon arap pa sa custody sa aton sini kapulisan ang driver man sa
11: Army.
15: Para ini siya ginahulat pa kung ano ang manging desisyon sa pamilya sa na napatay ka kay Kifab, dyan kay Kifab.
0: Estudyante itong napatay, Carl, no? Estudyante.
15: Yes, so isa ka, 22 sa anyo, inisya kay Kifab, dyan kay Kifab, Erika, kag-residente, inisya sa nga banwa sa nga La Castellana. So amuman ang iya siningopod, taga La Castellana, manwa padulong na inisulatan na isa sa PSU, galing kiti magaluntad ang aksidente. So pamatiyan nato na pangayag nga nagikan kay Police Major Hansel Lumandasa.
18: Ang update gid ma'am, ay hindi gid maayong update ma'am kay napatay gid ang ano. Ang involved ma'am is ang kabalukan mo guro ang salakyan sang army.
17: Ano ni sa sir? Ano ni sa nga brigade?
18: Ah, 60 second.
17: So ini sila loaded ni sir ang truck ni sir nga ginadala nila.
18: Oh, ma'am, daw isa ka team sila, alin sila sa ano, sa La Castellana. Okay. Papuli na sa ano kuno, sa kampo nila. Sa Moises.
17: Okay.
18: So ginasundan nila ang ano ang motor.
17: Mm-mm.
18: May duwa kasakay, ang driver at ang back rider niya.
17: Okay.
18: Ang mga biktima ma school na bla, bakit kasi eskwelahan. Sa CPSU.
17: Oo. Sa din ganin sir nga school sir, sorry.
18: CPSU sa Magalyo.
17: Okay, tapos
18: galing nagpunto ko na tong ano. Itong motorsiklo, galing nadulaan tayo na itong ano, itong salakyan sa army.
17: Oh, okay.
18: Nag-malfunction. So, oh. Ang driver na nugit niya sa dalong sa salakyan. Amo nang get pa tayo.
17: Ah, nagsukot pa sa sir?
18: Oo. Na-drive niya sa salakyan. Ang isa, medyo na ano, kalikaw siya.
17: Ang naglabog ni sir? Sila nga doon, bali naglabog.
18: Ah, sa gilid. Ang driver niya muna ang nagano sa dalong sa salakyan.
17: Nalapakan ni sir, wala man.
18: Guro, kay sa ulo o mga sa face niya ang tama niya.
17: Ay, so amo nagali sir nga ano gini siya, nadulaan gini siya sang kabuhi.
18: Oo, nadala pa man sa hospital, ma'am, galing dead on arrival na gito.
11: Ay.
17: Oo. So ang sakay niya sir sang truck sang army.
18: Okay man sila kay okay.
17: So na lose control ni Oko, na lose brake, ginigali ang truck. Oh. So that's why nga nabungguan niya ni ang motorsiklo nga nagapundo. Di ni siya nagpundo ayon sir, sa kilid na sang dalan or sa tunga sir?
18: Sa gilid-gilid man to. Sa tinda balatong.
17: Oo, bali na labot, gini siya gali sir.
18: Hindi na makatrain ng ano ang salakyan ko na.
17: Ano galing exact na area sir?
18: Hacienda Balatong, Barangay Bulad, Isabela.
17: Okay, Hacienda Balatong, Barangay Bulad, Isabela, sir.
18: Oo, ma'am.
17: Okay, so ano ning disposition, sir, sang army, sir? Ano ni ang driver, army, gitman, or JO?
18: Yes, ma'am.
17: So ano ning disposition, sir?
18: So ano siya subong sa ano, ma'am, sa station. So waiting patas ang ano, ang decision sang family, mga biktima kung ano gitman.
17: Okay, so hold on ay ang driver sinisang army
15: truck. Kikipa dyan, kikipa Eric. So naka-hold on, wala pa man ang 18 hours. Kikipa dyan, kikipa Eric. Pero tiyapita ko anong mangin na desisyon na sa nga pamilya sinisang napatay sa driver man o sinisang vehicle sang army. Kikipa dyan, kikipa Eric.
0: Okay.
11: Okay. Carla, salamat kasi mga report, ha?
15: Yes, kay Kipa Bajan.
11: Gusto na mo ni Kipa Bajan sa October 11, makita ka sa Kipa League of Champions nga igiling-giling mo gini.
0: Siya pa na.
11: Salamat gina.
15: One week at napila na lang kay Kipa Bajan.
11: O da, siglam na siya. Nadlaw sa mong Carlo. Okay, may lang kayo buyutan na si Kipa Bajan. Kabuligan niya si Kipa Barons.
15: Abagay.
11: Sige.
15: Kaya kita pa siya, kaya kita report ikan sa patolo po sa patol kay K5 Bean Central. Dahil nga balita, gagdulong sa inyo sa ang DDX, Marit Mighty Seacal, D3 Bio. Inis kay K5 Carla, patol para sa kampiyon nga balita. Bisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: Salamat gin sa report ni K5 Carla Defensor Lunga. Of course, ha? Yung mga igiling-giling mo, no? Igiling-giling mo, hindi magsaot-saot, di? Abot si ikaw si Lord Tani Saison na ngayon na mag-igiling-giling mo.
0: Ay, pwede na.
11: Ha? Doon nag-amay niya, no?
0: Gumamay man ng buyon niya.
11: Mabato, naging siya kay ikaw si Lord Romero Baisa.
0: Oo, nagalumbaan na sila. Ang wala lang gumamay ng buyon, nangyayan ni Miguta, ni Councilor sa imugla itong lugar.
11: Dindo?
0: Dindo.
11: Oo.
0: Daw ay gumamay ang buyon ni Toto.
11: Kabalo ka naman, ha? Ti-walking naman, ha? Doon na siya walking per me.
0: Ah, isa pa na.
11: Now this time on sa nga program, sa iluhan ta si K5 Wilson para sa mata sa K5 ko naka-standby na.
0: But
11: in the meantime,
0: historic
11: na. Dokar lang kami yan, idea.
19: kina-check na mo ng mata sa K5. Samtang nag-away kita, nakita talagang CEO, ka-PDN niyo?
0: Hindi, kapi lagi ko mag-apply siya. Nagpadala na ako sa biodata. Hindi siya magbaton sa akin. Ngayon, hindi ka pwede, hindi ka-apply.
19: Sige lang. Tumbahon ng transmitter niya. Pa-apply,
0: yama ko na, Michelle.
19: Tumbahon ta, kaya hindi siya magbaton sa aton.
0: Hindi ko sa ilong puros to. I-syndicate kami dito. Hindi siya.
19: Paborito sa tanan? Sa amigo, tanga nagpamangkot sa aton last time dito sa SM City, mahal magmahal.
0: Mahal magmahal. Bitawan ng
19: katagang di. Stand by, Wilson. Practical song that will tell us about love. Kaya kung kaisa, hindi mo dapat pilito ng hindi pa dapat.
0: Isa pa na. Kaya pilitay.
19: Kaya pilitay. Ang hindi ka magpa... Ay, hindi magpainto. Doon naka... Mayroon no, kasi si John Carl, si Carl John, nakamalasmas. I like it, you know.

0: Silbini to.
1: Doon nagsabat siya?
0: Pagmamahal.
1: Nagsabat siya.
2: Ayaw. Ah, ginaliba ka naman ito mo. Buti ganun, maayaw man kayo kabarasmas ka.
0: Kinikilig habang sa hirap.
2: Ayaw na kamarasmas ka?
1: Kaya mahal na ang bigas.
2: Pati na lata sa sardinas. Was, iba naman mapautwas.
0: Kung nalulungkot,
2: Tanby Wilson.
0: Pupuntan ka. Wala ang cravings mo na fries at
2: mga paborito na mo ni Kipay Berik nga. Ang mga practical message sa song.
1: Gusto.
2: Ba? Tamo na mi ani Blacky Fiber pero mi gilang na request sa akin.
0: Si tatanong kung met mo pa ko.
1: Si Ma'am Pearl Padron niya kagadmana niya ka pamatay.
2: Hi, good morning Ma'am Pearl.
0: Mahal kita, mahal nga lang. Mahal kita, mahal din na.
1: Gugmang wise ang Balero Padron.
0: Bigas pati lata ng sardi.
1: Ang gasolina pwede intra.
0: Maling kita ngayon, sabay tayong magugutom. Di sapat ang sahod ko kahit tapat ako sa iyo. Anong silbi?
2: Okay, so okay na niya. At least na, na nabigay na namin ang hilig ninyo. Kami utang.
1: Isa pa na. Isa pa na.
2: Kung si Bumpa, iba na ang nakamarasmas.
1: Dahil sa sardinas,
2: mahal
1: si Bumpa nakamarasmas.
2: Okay. So, good morning kay Christina Vivas. Gapamati sa program. Si Boss Joe, good morning. Mga Ludi, gamonitor lang ko diya. Christiana Vivas, good morning. Si Romar Duran, gugmang wise ko noa. No?
1: Gugmang wise.
2: Si...
1: Aras na kumpleto.
2: Kumpleto, aras na tanan. Salamat kita. I-check ko na this time si Kipay Wilson. Matas ang Kipay Baptik. Nanong natabo sa ni Kipay Berik?
1: Isa ini ka problema dira sa lapit sa Bangga Kore along na Libertad Extension.
2: Okay.
1: Na for more or less 10 years now, ang drainage nagapuswak sa saladalan. Kagsyado kabaho. Kung kisa akantoon kayo uhon, pero tinuig, hindi gidma kayo. And last Monday, amo ini ang sentro sang mata sang K5. And after 2 hours of broadcast, less than 2 hours of broadcast, ginkantuan sa city engineer, kagin kayo. Gin kayo. So, kadamo na nga mga na-feature sa iban-iban nga mga vlogger, sa mga radyo, sa tanan, na-feature na sa mga newspaper, why gid madala sa mata sang K5 na dalagi siya sa hilot? Para may resibo kita tanan mga K5, yari si K5 Wilson Villena. Wilson, ipakita kay K5 diyan kag sa madlang people ang resibo. Wilson, good morning. Matas ang K5.
3: K5 diyan kay Verek matapos ang halos no isa ka dekada.

0: nag-aawas ang tubig. Ikumpara mo, ligat, makita niyo kung Kevin Eric, ang sa likod ko din subong kung Kevin Eric, madumduman, mabasa-basa.
1: Okay, subong okay na?
0: Subong mala na, oh, mala na tayo.
2: Mm-hmm.
0: So, ay, nasa nag-alapta.
1: Ah, muna pagkanto nila da.
2: Ang natabo gali, na bara na dang lugar.
1: No. Amo niyo, primero, amo niyo tsura yun na.
2: Okay.
1: Amo na siya.
2: Eh, ang tubig, hindi katubod.
1: Hindi katubod. Amo niyo tsura niya. So, kada, the same day ni, ginkantuan sa City Engineers after sa matas ng K5?
2: Thank you, City Engineers Office, ha?
0: Nakibot nga ni K5 o dyan, ay kinang Eric, kay si Alec, kito sa station going, kasi si Hola Rapian, ato nung araw na sila dahil mo silingon na nagpamati ang ato sila City Engineers.
2: Thank you, salamat, Gin.
1: Oo, Gin, eh. Pagnami man, ah.
2: Kaya actually, ato purpose man lang nila para at least ma-call attention nila. Kaya may timlain intention.
1: Huwag, Gin, ah, huwag.
2: Kung obra nyo, anong ginabing gadgad na mo niya nagay para mo kumutiw ka...
1: Kag kung ginobra ko, di pa lakpakan, tas laki
3: na lang. Alangan, hindi na pa lakpakan, kay accomplishment na.
1: No? Matas ang K5. Ina, isap lang to ka matanggap, pisok-pisok.
3: Kunduhan na gid,
1: ano, ginagod, 30 minutos, ara na yun.
3: Okay. So, anong reaksyon sa mga tao, Dason?
1: Ang migo, tadablan? Ang migo, ta?
0: Ito sa mga iawal ko, hindi ko man ito sa mapaglagan, kaya nag-aljan, kaya nakakarag.
1: Oo, PWD ning witness, tada mo.
3: Ah, okay.
1: Listener, tagid yan, sa ulo yung program, tanga doon.
3: Nag-like ka?
1: Oh, listener.
3: Very good. Tita Dobla, nagmala na K5 Eric, doon kalayo na sa diferensya, no?
1: Gin-interview si ni K5 Wilson sa Lunes, nga si, hindi ko si K5 Eric, niya, oh, aklalata ka, kamo ni K5 Wilson, ha?
3: Araw.
1: Araw, amo ni itsura.
0: Nag-ano na sa K5 Wilson, nagsulod sa sulod-sulod, but, ang iyang ano te nakita yung success ano kasi no diyan kasi sa electric.
3: Ang dre sa piyak ni ano na ding matabo sa piyak nga side. Wala pa na da gabasa pa.
0: Ah, ari kasi sa dala mo na sa kabaw ko galing nga may portion pa kay TY pagwaan kay ang istorya na mo sa City Engineers nga ikuan na nila sa sales kasi sa dala kasi sa Eric.
3: Ah, okay.
0: Kaya malis yung isa pa sila sa property, direct sa Dodon, kaya sa Dodon, kaya hindi na sa Lake Cavite, na drainage, kaya inis ang gasoline station, direct sa Dodon,
3: kaya sa Dodon. Dapat ang tagiyan na da, part na na nga check niyang yung nga, so, ato may basa-basa man sa babaw, oh. Nagyan ta na dagali permiad wadlaw.
1: Wadlaw dra kagagi, dra kagagi.
3: Mayo na nagani kay naggamay nilang tubig, kay tabok ni naspiak karsada, kay pabirik mo?
1: Oo, kagabaho-baho kayo.
3: Okay, di kaluluoy sa mga tao da.
1: Oo.
3: Di, basi buwas pagbalik mo ang imbasa sa likod da. City engineers, dok, no? Kapamati ka mo, sir. Kag ang tagiya mismo sa gasolinahan. You have to take responsibility kay mo manada pa establishmento komersyal. Kag City engineers office, kay ang dalan da bla, kisa ang lain kag ipamiyari kay kundua na da gabasa, gamotor abing estudyante gang kasya kay tatay niya padulog sa eskwelahan.
1: Disgrasya.
3: Karon way matalupang dan sang nagadala four wheel sabi.
1: Tamsak.
3: Tamsakan, bukuti, pobre yung bata, malate man sa klase, maluoy ta sila.
1: Tamsak ang iyan na kong...
3: Manimaho, gins lang gali?
1: Gaos mong ina din.
3: Tuway na ko gawa, galiko na mo, dito na ko sa polster, ispiak gagi mo.
1: Te, inakay ko dala ka mga... Si Wilson, ang ligad niya Lunes, ginatrangkaso, ga palangat siya, report siya live on the air, ga pangat siya sa kagaubo, tungod sa kabaho. So, Wilson, we would like to congratulate the City Engineer's Office. Pero, son, balikan mo, kung saan o tapuson ang punta na, son, no?
3: Sa punta, balalang sila. Actually, ini nga mga bagay, trabaho mang ginias ang City Engineer's Office. O galing, kung kaisa, guro sa kadamo, sa ginaprioridad, hindi lang makitaan eh, o maripatan. But because arang matas ang K5, ang ato niya intention is to bring these concerns sa publiko, kita ang nagat taytay sa reklamo sa publiko pagkadto sa natungdan nga ensya sa gobyerno. Amo ring aton papel sa matas ng K5.
1: Oo.
0: Yes, kita na dyan, kita sa Eric, no? So, i-check ka lang ini sa kaya, sorry, engineer Dobe, naman ko na naubraho nila. But sa inisya na mong istorya, na iliyahan nila, kita na dyan, mga no? ma-plus target na ang ginubraho na nila, ginkwa nila ang sales
1: direct.
0: Kaya mo ginayon. Mas lala pag ita, may ansura, so mong kita na dyan, kung wala ko na pangkuha ang mga higo sa dalong sa drainage. So, paano na haganagan na wala na siya nagdalaktagid sa tunga sa dalan kaysa sa dyan.
1: Kung namin kita rin kung madula, gimla, madula.
3: Pati ah. So, kung naubra nila, ang punto, takipaberi, kung nakayun lang din sa piyak, ano pag, wala namang guros ang problema kung kayuho naman nila sa piyak.
0: So, iyan na tayo palambot na lang inaawat ka kaysa sa dyan.
3: So, tayo man, taraki, five, hopefully, din na tayo maka-Christmas party na, na?
0: Karon kita na dyan,
3: ara na sila. Amo na ganing sila ko, hopefully, hindi na taka Christmas party o baka agyan pa ta pista minatay, ha? O magyan ta pa maskara na, no?
0: Yes, hopefully, kita na dyan. So, amo na dyan, siguro ang ato, sitting update mo sa matas ang K5. Pantayan natin.

0: siya ng ritual. Ihultos na lang kayo, ini may ara magkita sa lagi padulong diri nung reklamo sa isa ka cardinal, no, sa diri magkatalan.
1: Oh. Kaya muna na yun, amo ni bala, ang punto ta muna na kisa hindi ka naman sa pakanda sa no, gobyerno, pero ikaw ka sa pakagidyaso, no? Kapaningwa ka makabulig, makita nga, wa, kung ano ginobra sa gobyerno, ta para sa pamuliyon sa bakulod.
2: Correct.
0: So next lap nga i-feature sa mata sa ipal, kaya sa nandyan, ang poste sa kuryente, nga ara sa langit, why siya nag-aangot sa duta, pero galupan sa upod sa kuryente.
2: Bodo floating restaurant ba?
1: Ba, wala ka madalas underground kibling, ha?
0: Delikado siya sa mga nagatabo kayo sa sidewalk, isa na tuod, isa na dyan. Kung mahulog sa inkaso, tabo, isa na dugas siya. So, matayan nato nila sa masunod na sa mga
1: okay.
0: K5. So, direkta diri sa Maherna Street, no? Diri sa barangay Kapulisyonal sa Bakulod, inanabalita ka na din sa inyo sa Kalwan sa 5PC. Itribayo BTX 700 and the BTX Copernic Support Naton, si K5 Vincent Puralde, na naman si K5 Wilson Villana, para sa kampiyon ng balita sa edisyon publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News.
1: Tama sa report ni K5 Wilson Villana. Now, sa ato ka mga utod, ano matabo sa Senado? Ini kabalo ka under the Senate rules, dapat ang impeachment sa mga impeachable officer that includes commissioners, vice president,
2: yes,
1: and president.
2: And Supreme Court justices.
1: In Supreme Court, yes. Justices. Ang threshold dapat is 16. Kaya ang imo sinibala siya, standby lang kay Sarel, no? Is 24. Pwede nyo pakita graphics ni Kipa Biarik na naging pili na to.
2: Ipakita bala tayo kay
1: kahapon
2: ninyo. Kipa Biarik,
1: sa butuhay kahapon, nagagawa, naging panubo na nila ang voting threshold. In order to impeach an impeachable officer, sa present situation sa Senado, 14 ginanglan nila Kipa Biarik.
2: Kag pito na lang.
1: Kag pito na lang,
2: to acquit.
1: Sa siyam,
2: to acquit.
1: Para i-acquit ang isa ka impeachable officer.
2: Siya Rizlo.
1: Ikot na lang, umara sa mong. Ayos on the board.
2: So, ari mga K5, sa inyo subong screen, ari ang 13 kabilog
1: ng mga senador. Kung matabo sa ni Kipa Biarik, kung magbuto na sila to impeach the vice president, ang sigurado na kamabuto, yes to impeachment.
2: Amo nang babaw.
1: Aquino.
2: Ang green, oh.
1: Ejercito.
2: Oh.
1: Gatchalian.
2: Correct.
1: Sino pa ni?
2: Rizal Tiberos.
1: Tiberos.
2: Ping Lacson.
1: Lacson. Lito Lapid.
2: Lito Lapid.
1: Francis Isquiel. Sino na Francis Pagilinan?
2: Pagilinan. Oh.
1: Vicente Suto. Oh. Erwin Tulfo. Rafi Tulfo. Joel Villanueva. Si Mark Villar.
2: Para siya.
1: And
2: Mig Zuberi.
1: Mig Zuberi. Mm. While Drisa Dalom, ang wala nagbuto, abstain is Latanan.
2: Hindi lang abstain, nagwa sila sa session hall.
1: Nag-boycott. Ang nagbuto lang yan, no, nag-aisa nun.
2: Chis Escudero,
1: the
2: presiding judge.
1: Oh.
2: Then, ang nagwa, si Cayetano Peter, Pia Cayetano, Bongo, Amy Marcos, Robin Padilla.
1: Anong kabilog na?
2: Anong lang.
1: May ara kita nga wala sa Senado.
2: Wala na.
1: Una, si De La Rosa kay...
2: Manondaran.
1: Gampanago?
2: Oh, Manondaran.
1: Oh. Si Senator Dan Rodante Marcoleta.
2: Naka-freezer.
1: Detained. Jinggoy Estrada.
2: Freezer. Subong may bugkos ang tiil.
1: Matiga ko dulong ganisa ba?
2: Oh, may
1: naka-freezer mo?
2: Oh.
1: What about Senator Lauren Ligarda?
2: Fly high. Butterfly.
1: Ah?
2: Ano sa kwa?
1: Fly high, butterfly.
2: Fly high, butterfly.
1: Paro-paro G.
2: Paro-paro G.
1: Paro-paro. No, no. But the amo din naman tabo.
2: On medical leave, actually.
1: But si ganon, as of the moment, ang sitwasyon sa Senado, para ma-impeach ang vice presidente is very fluid.
2: Fluid kayo.
1: Because both sides...
2: Needs one.
1: Isa lang ang kinanglanon.
2: Yes.
1: The question nga ginaboy natin, who will swing the vote?
2: Now, dira nga question, what if magpuli si Loren?
1: Si Loren is on medical leave.
2: Yes. What if pumuli siya?
1: If
2: kung magpuli siya, diin siya.
1: Hindi eh. What if si Jose Escudero Masaling, nga ang ako lang nagnode, itong ano miyang wire na upod sa akon, basi masunggod na eh.
2: Basi magsunggod man, kaya magbuto siya.
1: Kag mag-swing vote, mag-upod sa 13-14 na.
2: Correct.
1: Pero kung magpabilin siya, kag ang iyang no, kag ining nag-no siya, and then man-no ang ining mga nag-did not vote babalik, so pito naman sila.
2: Pito na sila.
1: Kung pito sila, basi umabot si Loren, kay kumo si Loren, ang yahuyog, ari man di sa no, basi mawalo sila. But, may bat patagay po na.
2: May bat.
1: Remember, ngang pinalangga nga bata, ang ginapaliguan naman subong sang kaso.
2: Amo ng problema.
1: Hindi ayan, may mga matabo nga negosasyon. Kaya mo na pagpatis ang tanan subong mo.
2: Hindi man malayo.
1: Oh, pero aring negosyaron.
2: Aring isa. Oh. Malayo sa negosasyon. Okay. What if magkamikasi dive si Bato de la Rosa and surface kang magbuto, aberman kung dakpon ko.
1: But siguro damo chansaya sa anong nga magdugang.
2: Yes, kay magkamikasi drive siya mo.
1: Si de la Rosa magkamikasi ka, bahala na.
2: Bahala na.
1: Dakpon ko sa ICC.
2: Oh, kailang mabuto ko, basta makwit ni si Sara.
1: Ikadwa, si Loren Ligarda, palindugan niya, bahala na. Kung may kaso, tubangon tani.
2: Oh, tubangon tani.
1: Kag si Escudero, masing total na basa naman ko, nagnoon ako.
2: Nagnoon ako.
1: Ti Madrid siya naman ko.
2: Kay si Escudero, malayo na niya mag-yes mo.
1: Of course, hindi na pagbalis ka doon.
2: Hindi na pagbalis ka doon.
1: Kaya karoon ang iya palindugan, law ay, kung mapalis ka, ang guwa ay malimbing na saan.
2: However, Escudero will vote kung kulang. But what if si Loren pumuli, maski hindi na magsailo si Escudero, tapos ng boxing, acquit si Sara.
1: Now, or, ang ginistoryahan de Asubong kakipay Merik, ang ginistoryahan de Asubong,
2: senaryos na tanan.
1: Senaryos ko mag-impeachment.
2: Yes.
1: Ang wala tayong ginistoryahan, anong matabo after siling butuhay?
2: Ang matabo after sa butuhay,
1: now,
2: kung matiswi si Sara,
1: ah?
2: Dagan sa mga presidente sa 2028.
1: Tisa asob na moment, hindi. After the butuhay, ganag amun na ning sitwasyon.
2: Mm. Okay.
1: Bangod nga nagwa ng kolor ng Escudero, hindi yan mabuhi ang kaso ya?
2: Isa ina sa ginahambalan kahapon,
1: hindi yan ba si, ang sunod nga may warranty si Chisi Escudero na?
2: Oo. Oh, amun
1: nang
2: ginatanaw na.
1: Hindi yan nga si Camille Villar, ha? Basi, kabaylo sa hindi pagpasaka kaso sa ila, mas split sila nga dua ni Manong yung Mark.
2: Teto na, si Manong yung turis babaw.
1: Man, tiyan mo na ni. Tining duayak sang tatlo di sa dalom, daw si Estrada, Marcoleta, kag si De La Rosa naman, bulubudlay ni makabalik.
2: Mabudlay.
1: Pero ang daw ginas, tanaw talaga pwede makadive si Escudero, nilang gidya kag si Loren Ligarda.
2: Si Escudero Loren. Or, ang isa subong ka ginatanaw nila, what will be the scenario kung magpagwa sang iya nga kamikasi drive, dive, kag mag-play hero si Bato de la Rosa?
1: Ang hambal nila, gapakadto na ta sa most exciting part.
2: Yes.
1: Because ari ang,
2: yes.
1: Ang amon lang iya ginatanaw mo ni Kagipay Berry. Kung hindi may impeach si Sara, definitely Sara will run for, the vice president will run for president.
2: President.
1: Kagwala pa sang mabakod nga makontra si as of the moment.
2: Ang the closest nga makabato kay Sara is si Pink, si Lenny.
1: Lenny. Pero doon ayagan na si Lenny maglagan.
2: Si Lenny medyo gapulo pasok. Oh, ang isa subong nga nagpapanggarit-garit man is si Tolfo.
1: Oh, ma?
2: Ma, presidente.
1: Kay si Risa doon, hindi gitbat yun, si Ontiveros?
2: Si Risa doon nalusaw jutay.
1: Nalusaw na siya?
2: Oo, si Bendalo doon makuan siya, doon marangkada.
1: Oh?
2: So, pero ang ila popularity, wala sila sa Visayas kag sa Mindanao.
1: Eh, problema mo ni Gyapon. Popularity versus machinery.
2: Na. Oh? Kun aras
1: ang
2: na sa
1: Visayas. Ang matabos ni Abi, kag Iberic, ang klaro mo ni. Oh. Ang pwersa sa minkwentro kay Sarang, kung ako niya Visayas, kag Luzon.
2: Oh.
1: Kaya kung sa Mindanao siya, yawan gindi siya. Kaya di grabe ito yung sintipatiya sa tao mo. Hindi yan nga hampangon ni isang mga senador kay natanaw nila nga kumagdaog ang ilang iduso. Like kumagdaog si Sara, dako ni chance nga balipatan ang tanan sa mabuto sa iya.
2: Correct.
1: Pero mapasugot ayan na administrasyon.
2: Because subong,
1: nagasgwa na subong nga binggansa naman ang matabo.
2: Binggansa giniya. Binggansa giniya. Wala na niya iban?
1: Ha?
2: Wala na iban?
1: Tikon ang pungsod ta, mapuno na sang binggansa kag balusay, di na si Juan de la Cruz yung puluton.
2: Binggansa is on the part of Sara. Preservation and survival is on the side of BBM.
1: Amo na giya.
2: Will BBM allow nga si Sara magpungko presidente
1: hindi,
2: tapos lagson kang lagson?
1: Hindi guro.
2: Hindi gina siya.
1: That's why pabangkot sina. Ang mga senador ta anong ila tindugan? Ang ila survival or ang ila pagka-statesman?
2: Ti survival man ang ila?
1: At hindi tayo
2: kambal. Ginaya?
1: Ang atol lang yan, nag-arise na ta sa pamangkutanon. Avoid ito lang sa paborio, tika muna kabalo. Ano tanaw nyo sa ilaw? May prinsipyo pa rin sila kung partido na lang.
2: Si Itan may ginbutang.
1: Ano ko no?
2: Not in the Senate.
1: Si Cyril Rip eh.
2: Hindi. Hindi. May ginbutang siya. Niya not in the Senate. May gindugang sa duwa kangalan.
1: Sino ko no?
2: Ikaw bala Itan. Si Iljan Castanvio kag si Eric ng Rip eh. Nga nag-American. Ang gindugang niya. Niya not in the Senate. Araw. Katuntungin ba kay Itan? Araw.
1: Nga, not in the Senate. Ikaw ha?
2: itan.
1: Ikaw itan, mas pailan, ganita kaso na, kamadalahig na sige mo na, Eric, ang satupan ko. Napagkatisoy mo.
2: No, kampiyon, Dan, very good.
1: Ayun, not in the Senate.
2: Tingnan na ako dumanong
1: yung napok mo. Dahabok ang ginap. Sa Eric, lara na, naman yung nga, duwain na ito, chimpok. Kasi ito naman nga, ara sa Eric, check na lang, i-check na lang may 5 minutos pa. 5, pwede pa ni.
2: Pwede.
1: I-check ta sa line number 1, anong status ng development sa pagpatay kay Kapitan na himpayan no sang La Libertad. I-check ta sa line number 1, K5 Cyril, good morning.
3: Good morning, K5 Eric. At sa gayon, sa update po sa pagpusilpatay kay Kapitan na himpayan, wala pa rin, blanco pa rin ang kapulisan ng La Libertad at sa oras na ito. Kapo na Kimber John, si Police Regional Office NIR Director Rencho Reales munta sa La Libertad para masusi yung nangyaring krimen para kay Kapitan. At hinulma na po yung Special Investigation Task Group na magtutok sa krimen. Isa sa mga nakuha sa crime area yung cellphone ng Kapitan. So pina-check nila ngayon kung ano ba, may communication ba sa mga suspect yung cellphone niya at yung mga na-recover pa sa area din pinatay si Kapitan Himpayan at K5 Eljan at K5 Eric. Sa ngayon, yung area kasi malayo sa town proper kaya't pagdating ng kapulisan doon, wala na sila nabutan ng mga ilang gigada na lang doon ng mga witnesses sa narinig nilang putukan doon sa crime scene na K5 Eric, K5 Eljan.
1: Anong motibo bakit pinatay itong si Barangay Captain Himpayan?
3: Wala pang masabi yung K5 Eljan, yung kapulisan, at hindi pa sila naghatag ng update sa ngayon at prior to this special task force na hinulong Manila. So maghintay lang daw sa SITG na mag-update sa nasangpit niya kaso K5 Eljan.
2: Okay.
1: So may task force na binoo?
2: SITG, ha?
3: Correct. It's a Special Investigation Task Group.
2: SITG.
3: Para mag-coordinate coverage investigation sa incident o possible identification sa mga suspect K5 Eljan.
2: Okay.
1: Sige. Tarel, salamat!
3: Salamat at mula dito sa may K5 News FM Dumaguete, K5 Cyril, DTX sa 5DP. Para sa kaming kapalitan sa Bisyo Publiko at Kaliwan sa Negros Island Region, K5 News FM.
1: Thank you so much, K5 Cyril. Why pag-iklaro?
2: Why klaro.
1: Buron pa! Proti, anong motibo di? Ha?
2: Kasi, anong background siya?
1: Patyon, ginabi. Why nito panahon sa mga program mga K5? Amon tugon ni K5, yari ka muni. No? Ang pamulyong Pilipinon, nauhaw sang matuntuod nga serbisyo kag serbisyo nga wala nagapanginpulo sa kaban sang gobyerno. Naduduna ang publiko ang pamangkot sa tion sang pagboto makatuon man bala kita sang gusto basi kun dalaman ta gyapon sa isa ka libo. Another day,
2: another FDLP
1: sa pangalan naman ni K5 Ram J Alcantara. Podman kay K5 Ita James Sarmiento with our station managers Rods Palma, Jean Shatita, and Colleen Manzanares Cubia. Upon CEO and President Dr. Romil Uy. Ako si K5 Eljan Castan.
2: Ako naman si K5 Eric
1: Tinay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang kaligawan sa Negros, K5 News FM.
2: Bye-bye. K5
4: News FM. K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend!
10: Extend! Supplement for men.
9: Gawa sa maca.
10: Isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska.
10: Epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
15: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
16: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
18: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lang gani-carots.
15: hindi lang karos mga natural.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
16: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
15: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
15: Sini nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
18: Basta.
15: Ano na yung engineer man?
0: Maedukar ka pa.
15: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan takon bala. Ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Doc Ramil?
19: Ang DNA, Sir GP, mo ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinakaimportante nga biological molecule nga makit-an in all forms of life, no? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
16: Tabaw?
19: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
16: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
19: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics, ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin. Isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary. Kay pwedig mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gito ang genetic anomaly. That's why gin-advise ta gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
16: So ano gali, Doc, ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean, sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
19: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik. Labi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom Mighty C, way gainom Pure C. Ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada cellula ang nagaresulta sa DNA base sa gituag or base modification. Meaning, ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks. Meaning, nagakautod ang DNA strand gani hindi na inikompleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga cellula, gani nagakapatay ang mga cellula earlier sang ila nakatalana nga tion. Amo na nga, ang wala gainom DTX 500, wala gainom ITC, wala gainom Pure C, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
16: Ti, ano ya dok kung magsiling ka cancer formation?
19: Amo na ang finale sa sini nga pagtuon, Sir GP. Atong tanan nga ginpang isa-isa ko, it will leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantawab la ang mga edad sa una nga mga gidikanan, laba, kag wala mga cancer. Subong, oh, grabe 50,
16: na. 40 pa lang yung cancer na.
19: Palakaon to prutas, palakaon to gulay, pero subong wala na. Wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX 500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX 500, wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sa DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX 500 kag ITC. Ha? Amo na imo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX 500 kag ITC or Pure C adlaw-adlaw.
18: DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
20: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
21: DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
20: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
18: gito. DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
16: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent, no, sang pila ka mga tumors and cancers. Kaya sa ambalidok, especially sa mga babayi, dako ang mabulig kung ga DTX kag Mighty C or Pure C kadao. No, sa mga babayi, atensyon ha, mga babayi. Sa United States, masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na. Dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pagkurap sini sa mga cellular components including DNA. Ito ginambalido kaina. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer. Bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale. Iniman ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
19: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamong rason sa pagsakit sang puson sa babae during sa ilang pamulanon, amo ang oxidative stress. Plakaon abi mga tamis, palapulaw, damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa, abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, minimum 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure C. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permi na mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na to ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid, Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, you can enjoy life and be cancer-free, Sir Boy.
22: Welcome. Yun, no? Kita mo makita ang importansya sang pag-suplemento sang DTX 500 kag sa Mighty C. Mandamo pa sang benepisyo nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant, and the alkaline vitamin C Mighty C. Sa kagamay nga kantidad, Bodisco. Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw, ambal ni Dr. Ramil, no? Kadako sang baylo sa imo lawas kung gatumarka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka kag naka-DTX 500 nga. Vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo na your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga tubang sa mga harmful microorganism, vitamin C na nga tulod sila, likodoy kadto na kamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampiyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa, ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos, nga, kasakit, gid. Kaya gasulod ka palang sa ospital, may PPE na. May, kumbaga, ang 5,000 to ginahuyapan lang. Kaya wala ka nag mantinel sa 14 pesos, kag 8 pesos, 22 pesos for your health, the combination of, ginatawag, Mighty C and DTX 500.
19: Mm. Basta ako yan, sir boy, 5 sa aga. Na mamang kapsula sa gabi, mm-hmm. No, ang ginainom ko sang DTX 500 kag Mighty C, no? Nalumunaw na lang ang pandemya, no? Ti buhi pa man ta, sir boy.
22: Correct. Mm-hmm. No? Salamat.
19: Salamat, Lord. Salamat sa suplemento. Mm-hmm. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ning DTX 500 kag Mighty C, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton? Kung adlaw-adlaw taga-inom DTX 500 kag Mighty C?
22: Why na? Why na sa chance? Kay ginatatap na sang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag panatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyong antioxidant. DTX 500. DTX 500.
2: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya. Bayuang.
3: Sa katlo kapila ka mag-inom?
2: Sa
3: DTX 500.
2: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
3: Subong kamusta?
2: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ko ginapat
1: siya. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mapalis sa mga butika.
24: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
25: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
25: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
26: Informasyon sa ikaayong lawas.
27: Tanan Gapaligo, purong iban baho. Tanan nga paligo, pero iban may punggod, alap-up, tanan nga problema sa skin.
28: Mm-hmm.
27: Uy, basinti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir boy.
22: Sala ang habon. Oh. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Nga paputi pa si imo, kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Milsam Pape, no? May pa-pain extra kalin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni? May madidikakaw, Dok Sam?
28: Well, para kumpleto, sir boy, ang aton nga proteksyon sa aton nga panit, para maghamot pagid ang aton nga panit, sir boy, kinanglan aton ang mag-swipe sa Clinica Diopress.
19: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe sa Clinica Diopress, hindi gid ninyo paglipatan.
22: Oh. Mag-Clinica Diopress deodorant na kamo.
19: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
22: Uy, mag-Shopee!
19: Uh-huh. Arada, pagitaon lang lang Clinica de Alternativo Store.
22: Coffee time!
19: Sa mga may diabetes, sa mga kautura natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium. Ang DTX Premium, isa sa mga kape nga wala brown sugar, wala white sugar. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
3: Stevia.
19: May ara pa siya sang natural nga ergotayon.
3: May ergotayon din nga rin sa gano mushroom nga vanilla is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Makuha mo sa kape nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Ramil, gindugang pagin ang DSE, ang pinakakusog nga antioxidant ginputang sa kape. That's why kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat kahubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag DTX Premium Coffee and enjoy your day. No? Unang muna kampiyon.
19: Another healthy coffee nga pwede nyo itry, ito siyempre, pinakapaborito sa masa, DTX Coffee Mix.
3: Paborito ko ni Sir Eljan. Paborito ko man na.
19: DTX Coffee Mix nga paborito Sir Eljan.
3: Paborito ni Sir Eljan ka. Kabata si Sir Eljan. Kung no, gainom ka mo sa DTX Coffee Mix ka, kiga-detox sa lawas. No? Puno sang antioxidant. Ganami ang pamatsyag. Layo kasi mga masakit like diabetes and hypertension. Kay alaga ang cells niyo kung ang inyong kape. DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yun, nami gidya ang mood mo sa aga.
19: No, paborito ni, kung ano man eh? Ni Kevin.
3: Ni Kevin, Kevin. Oh, Sir Kevin Bigay, paborito ni.
19: Sa rin sa Iloilo.
3: Kung gusto mo yun na
19: paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria.
3: Sir. Wow! Panami, no?
28: Prebio coffee.
3: Prebio coffee.
19: Hindi prebio
3: lang,
19: coffee.
3: Hindi lang probiotics nga rin sa kape ini. May prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kalanlan magutom. Kiginupdan na, ginpadalaan lunchbox. May prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
19: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria.
3: May pagkaon. Ipabalunan.
19: May probiotics. May probiotics. May prebiotics.
3: Amuning kampiyon. So, kita mo sa Amon Coffee lineup.
19: Amoning kape nga paborito sa mga buhi na to nga ara sa tiyan ang aton nga mga good bacteria.
3: Good bacteria.
19: Prebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer Rao.
3: Ay, yes. Siyempre.
19: Kapamasad sa DC nga babay.
3: DC, ha? Oh. DC na minag-slang na sang DTX Herbal Oil. DTX. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masayo, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yung pabugtaw, si engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, mag-extend food supplement ka. Mag-extend food supplement, kapag namin si imo blood flow, kung namin imo blood flow, namin ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, namin man paghimos sa basura sa imo cellula. That's why you feel young and you perform young kung ang imo...
19: Feel young, perform young.
3: Namin, ito ba? Kung ang imo food supplement extend, may frontal effect niya siya. That's why gusto gini engineer, no?
4: Oh, i-feel mo gitang young.
19: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang yang.
4: Kag-perform sa yang. I-feel yung yang, kag-perform sa yang.
19: Extend food supplement.
3: Namin lang may mute noong napunggan ko lang.
19: Anyway,
4: sige, sir.
5: Sa ikayong gawas.
6: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Matatas, mga butika. Well, ang UTI, attention sa mga babae, para gini sa inyo.
19: Sila giniya?
4: Oo. Ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masakas kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
19: Correct.
4: Ang solusyon, antibiotic. Tikon permanente ka bigyan ng UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
19: Patay ang mga good bacteria.
4: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Doc ni Doc. Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
5: Talk ni Doc!
3: Thank you, Sir JP, no? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI, no? Because abal ganit nila, sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force no against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ngatawag nga ProBio tandem sa Clinica Sporbiotics and Clinica D3Bio?
19: Kabalo naman ta sir boy nga ang D3Bio may ara extra virgin coconutoil. Di damo siya sa MCT.
3: Wow.
19: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sang monoglyceride sang D3Bio pakadto sa monolaurin.
3: Wow.
19: Ang monolaurin nga ara sa D3Bio kaya niya patyon ang candida.
3: Fungi na
19: no? Which is a UTI causing fungi sa lab sir boy. 90% sang candida within 15 minutes wow. Ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
3: Dasig ba?
19: No, D3Bio. Amo na ka strong ang D3Bio. Kung palainom ka D3Bio, layo kaya sa UTI. Tapos ining monolaurin sir boy, nga ara sa D3Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sang gitawag E. coli bacteria.
3: Uy, isa nang bacteria.
19: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya. Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka D3Bio, layo kaya mag-UTI, sir boy.
3: Wow.
19: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka D3Bio. Ang nakanami pagidam mo ni. Kung ang imo D3Bio, haluan pagidin mo Sporbiotics, nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3Bio plus Sporbiotics, no? Kay ang aton nga Sporbiotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria sir boy. Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pagdisturbo kag pagguba sa mga biofilm sang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gako sang gituag UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakadto sa no
3: kisala panghugas
19: sala nga panghugas. So ini nga klase nga mga probiotics sir boy no nga makita mo sa Sporbiotics ga create galinis sila sang ila nga sarili nga biofilm pero hindi sila
3: infectious
19: kundi no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients, hasta nga magutman ining mga E. coli, kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3Bio plus Sporbiotics. Try gid ninyo. Kag, hindi lang dira sir boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3Bio kag Sporbiotics, hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
3: Oy! Sam!
28: Una-una, sir boy, ang kombinasyon sa Clinica Sporbiotics kag D3Bio namin, sir boy. Kaya man, ang probiotics halin sa Sporbiotics, sir boy, nag-produce sa natural antibiotic, no? Nga ginatawag bacteriocin, no? Amo na siya nagkabatay sa kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, sir boy. No? Ginapatay niya ni, no? Pinaagi sa pagtunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria ginamat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli sir boy no ang tandem sang probiotics kag klinika D3Bio sir boy no nagapa-enhance man sang aton nga microbiome but silingon ang klinika D3Bio nagapadamo sang aton nga probiotics ang Sporbiotics nagapadamo man no sang aton nga good bacteria at the same time ginapakaon niya pa sir boy nga aton nga good bacteria nga ara na nga daan sa aton nga lawas so kun damo ang ginatuwag microbiome sa aton nga lawas hindi ya magtiner ang E. coli bacteria sir boy no so nagahealthy nga aton nga gut kun healthy nga aton nga gut ati ma-prevent man ang sakit nga UTI sir boy
3: correct doc Sam no amo ni ka importante sang Sporbiotics no and probiotics nga da sa Sporbiotics mapuslan gid sang lawas ta nga maka-survive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot siya sa imugat, no? Agi sa simutan, may hydrochloric acid. Agi sa before pag siya tumaro, naiinitan siya, guba na siya. Iniyang Sporbiotics siya could take the abuse, no? Biskan mainitan. Biskan mag-agi sa tiyan, no? Ma-form man siya yung gapon sa imugat para maobra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas kay spore forming probiotics na ginatawag nga Sporbiotics. Ang nami isang spore forming nga probiotics is grabe ni sila mag kun sa basketball mag box out sang mga bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like Candida. kikat ilan niya padamoy-damo ay lanta kun damo sila wala na tapikan kay kumbaga ang court sang basketball puno na sila oy wait na kamo diyan pangan no so gwa na tanan ang ginatawag nga mga bad bacteria lalo na ang E. coli that causes urinary tract infection pero ang hindi pa gid matawaran nga ginaobras ang ini nga tandem ginapromote sang klinika D3 Bio kag klinika Sport Biotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayos ang selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni sa macrophages o macrophage ari ng imo, kumbaga, issue ng armament. Kumbaga, ari ng imo bala. O sarani kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3 Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas na kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-pro-bio tandem sang Clinica Spore Biotics kag of course sang D3 Bio.
7: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Gagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. With physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga paminan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
10: Para sa libreng nga check-up, bisitahan lang.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi. National Highway. Kinid sang LBC.
25: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
25: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
26: Informasyon sa ikaayong lawa.
27: Para sa dugang pa nga mga benefits ang sininga tandem, Dr. Ramil?
19: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa kwan, ining pinaka-importante nga proseso nga cell differentiation. Ining a process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
3: So, kumbaga, ang role niya sang cells, yung ginagaan, ginagaan role kung ka vitamin A ka. No? Kung cells ka sang mata, dapat pang ano ka, pang tulok ka. Kung cells ka sang tiyan, dapat pang absorb ka nutrients. Ang muning advantage...
19: Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin A, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3 Bio, kag-spore biotics.
3: Uy, ang munang technique da, ha? Pro-bio tandem kid.
27: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo, tawag na, ginabiring ka bla?
19: Ginabiring.
27: Sakit ka tama?
19: Kulang ka calcium.
27: Kulang sa calcium. Nga kulang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
19: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang gapabulig nga nami gid magamit gid ang imong calcium
27: maabsorb gid sang tuon.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Ano mean mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: on 1.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamo ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Pwede ka naman.

agi nga makai kiasa. Bahala ka na di agi ka nga nurse. Malagyon ako di. Malagyon ako di kung wala sang sapit. Para sa dasadya ino.

0: Ay. Dali naman ta na matulot tambay sa plaza, wa. Tuod nga maka ulaw asan man ko blasang ginapaligban ko kung makasuhan si Kapitan Hugakom. Ay, wa. Ay, dali lang ko sa ginaplastaran ko, permia. Mayo di kay damo kadi mabatian bla nga istorya bla, sari-sari nga mga istorya. Ambot, ano naman ni ayhan subong nga istorya ang ari di man? Abibe, ituon ko nga kun nga dulungan. Ha? Ba?
1: Pastor, may adlaw, pastor.
2: Mayong adlaw man anak. Sino ka gani?
1: Ako si Maria Mercedes, pastor.
0: Iya ba? Tabaho ka nami sa ngalan sang agi ba? Agi to kun babae. Maria Mercedes sang ngalan. Sang ngalan palang do nami na magkaikiay ba? Aya ba?
2: Anong malagad ko sa imo anak ka Maria Mercedes?
1: Pastor! Bendisyon na ako, pastor, kay nakasala ako.
0: Uy, ala. May sala ko no si Maria Mercedes. Aya ba?
2: Sige, anak. Ka Maria Mercedes, ituad sa ako ng imo mga sala.
0: Ara na, ituad yan na. Ay, abaw. ano yan yung sala ni Maria Mercedes man?
2: Sige na, Maria Mercedes.
1: Pastor, ba't may holy water ka da, pastor?
0: Oh, hala. Nangita siya holy water. Ano niya naman?
2: Anhon mo, anak?
1: Ihugas ko lang tani akon kamot, pastor. Kay kadamo, naging ang nahikapan ko nga iya kalalaki.
0: Aya ba? Nakatibawas, gitman sa? Ano kuno?
2: May-ari ko di anak, holy water. Pero gabay na lang ni Bilin.
1: Damo ahatak sa akong pastor. Kinahanglan ko damo.
0: Hala, ano kuno? Aya ba?
1: Kay ang iban, ipangalibog ko man tani.
0: Aya ba? Hala, ano kuno? Wala labot nga ipanginaw ya sa kamot ya, tapos ipangalimog ya pag-ed. Aya ba?
1: Kaya ara pagkada, pastor?
2: Balik ka lang di boss ang para sa inong pangalimog mo. Kaya nga bilabo lang di sumbong para ipanghinaw mo lang.
0: Hala, terrible man niya ganyang mga sala nga nahimo sa aging ini. Sadya-sadya, you know? Wow!

0: Mr. President.
1: Oh.
0: Maayo pa nga hindi ka lang anay magpa-fresh con.
1: Nga aman.
0: Agod nga daw wala ka lang abi kabalo sa nagakatabo. Pawala lang bala. Oh, Mr. President. Inang daw kuno abi, wala ka dilabot sa nagakatabo kay Inday Saray Lustay.
1: Agoy. Dawusto matuod. Maayo nga suggestion ina Ibus Man Rimulta.
0: Ari lang kami di agod nga protektahan ka, Mr. President.
1: Maayo gid Ibus Man. Dahil diyan may malita ka. Kuha ka toy sa kamalita nga kwarta sa budiga.
0: Bao salamat gid Mr. President, ha?
1: Ah, sige na. Magkuha ka na to kay Basib lang magbagong pinsyar ko.

0: te, ano pa nang ginatanga mo, Norbing di Malunhaw?
1: Ah, ginahulat ko pa ang imokisa.
0: Yeah! Mau animal kagid bala mo?
1: Te, wala gita da kiss.
0: Gusto mo gid sang kiss ko?
1: Oo eh.
0: Di ba kalto ani pagkaon akay pahalo kontak ka?
1: Bao, sigurista kagid imo ya Marites, no?
0: Ikaw gani sigurista man. Sige na. Pangita na to pagkaon kay makaon kita. Tapos mo pakaon sa akon basi magliwat ang pinsar ko kanoon taman ka.
1: Oy. Oo, malakat na ako ah.
0: Hindi na paghulat nga paamuton mo pa kuha kay wala ko di biya kwarta.
1: Kapanuman ko ah. Amo gani nga, kiss lang ang pabalon mo sa akon. Agod, makabakal na ko sang pagkaon.
0: Te sige ah, magbalik ka karon may kiss ka ah.
1: Eh nami pagintani ya, may kiss sanay. Pagid kita?
0: Animal ka, inorbing ka. Sige na, Batsi, na to akin, nagutom na ko. Go na!
1: Okay. Relax lang bala, sagot kita.
0: Na!
1: Ako na ang bahala sa imo. Basta, ako man ang bahala sa imo.
0: Oo, ikaw ang bahala sa tanan, ah. Para sa dya tanga duwa?
1: Yeah.
0: Na? Sadya, sadya, eh, no?

0: K5 News.
1: D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas.
2: D3 Mga ka K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sang libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM sa Guy Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, Differ Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
3: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority.
2: Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424. Mga binalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong nga ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
0: Panahon na naman ang ubo, si Bums at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ugid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. Panahon na naman ang ubo, si Urge at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ng kapalatian? DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakit at ang itsura. DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DDX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Adaka?
6: Ano man na urgent laba-laba?
5: Tapos ka na drawing?
6: Huwa! Tapos na, sisi, wala na yung sakon yung activity niya. Daw, wala ka pa balaya ka, pati sakon.
5: Pati ko yun. Ikaw na gitna, ha? Ang Mayo pa? Maistorya na, yun lang ta. Total, tapos naman ta drawing, ha?
6: Haran naman, nga, istorya ng imo yaman. Ano na, aw?
5: Handam ko gitbala, tutod ako nga manginis ya ka, vlogger.
6: Ara ka naman, naguna-una ka naman bala.
5: Di kaya mo na yung handom ko. Ito na, wabal ang mga vlogger. Nakabakal na sinabalay. Kag sa mga salakyan, tungkol lang sa pag-vlog.
6: Ara ka naman, pero do may punto ka man na.
5: Oo, kagkabalo ka bala? Kung anong ingalan ko sa akon niya vlog?
6: Ano now?
5: Ano pa? Kundi mas namin nga ingalan niya, Buboy Vlogs. Kaya mo ginang idol ko nga vlogger? Kaso, gin-rename yan ha? Ang ilang nga page?
6: Ay, kali ka?
5: Amo na nga ako nalang mapadayon sa pag-vlog-vlog niya.
6: Ito sa kadamo, sa ngingalan sa vlog, amo ginaya?
5: Hoy, butanghan ko dayon nga, I love Buboy Vlogs!
6: Sadya-sadya, you know?

Hulaton ko karon nga magapi na kita. Para wala na mayo, may kalabay-labay, kagbuntaw. Kay malagyo ko ni dayo na. Bahala na sila kung lagsor ko nila. Ang importante ya subong na makapalagyo ko de. Eh kung hindi, basi dirigit ko matiwasan. Bahala ka muna kung pilang utak ko de sa ospital ah. Tako naman ang ginansya nyo sa iban. Ay mahal ang inyo panukot. Kabigaw ang inyo serbisyo. Mapakuno-kuno ako anay nga tulog. Kagun mang check di karon liwat si nurse. Mahulo ragok lang ko ah. Mamuamula ko sina o. Amo na lang ning chance ko nga makagwa dire. Kag malagyo. Eh kung hulaton ko kung sano. Ay, sano pa ko uro makabayad sa bill ko. Basi patay na ko. Sadya-sadya ino.

0: Okay na bang kay?
1: Oo, Homer. Hmm? Kung anong inimomo, maman na nga ako na. Isang pagtapos mo, tapos naman ko dahil drawing, ha?
0: Amo na yakmay ka, Bongkoy? Kay ka-supportive, gadya sa imo yan, oh.
1: Oo, ha? May guway, tamong. Kung anong imuon mo, maman na nga ako na.
0: Inayabeg? Amo na yabeg?
1: Hulaton talang nga makabalik si Ma'am Brakday. Tapos kung oras sa isang presentation, tati, ready na tayo na eh.
0: Oh, may ka. Susa, sansaw lang niyang mga amuning ang presentation sa ato niya.
1: Yan eh, Ma'am Beg. Daw biho na niyang ginapamasawan ta.
0: Sinabi mo pa? Tanawabla ka rin, Meg. Kay kita ni Ma'am may pinakabaskog ng presentation.
1: Magod, Meg eh. Basta ikaw yadaan manong dumig, basko ka ganyan.
0: Oo oh, eh. Ako ba yun? Genius ko yung nadaan ka ba
1: eh? Oo, Man Meg. Believe na kuya si Ma Meg.
0: Napago ko rin nag...
1: Oh, hindi ado kayo naman, Meg. Ginsulit ko lang liwat sa bong.
0: Inaya, Meg. Amo ginayang nanamihan ko sa imo bala, Meg.
1: Oh, Meg ah. Konsidin ka dito, Mako Meg ah.
0: Inaya, Meg. Sige ah. Wala, kung nalang magbalik si Ma'am kay... si Ma'am Brakday kasi tabon, tas sila tayo ni Mega.
1: Oo, oh, para sa sadya-sadyay, no? Wow.

0: Manson napakinig niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plotenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sang itad ang itsura.
1: Tiyan ako ng git. Bote! Sa diin ang mas madabo ang nagapabot. Mas gusto git sa kadamandan.
2: Wala git ko gana magkaon. Kag sa gailang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanggit ang akong nga paminan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kaya yon sa kurasi.
2: Under 1 week, nanggit ang akong nga paminan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git TTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka, TTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na git ako sa budig sa TTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Git ako nga panit. Salamat git sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.

0: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Northern Negros, alas 10:04 na sa aga.
0: K5 News FM. Championing the
2: lives of the Filipino. Oras ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang nanasilik kag alkaline nga vitamin C.
0: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Isa naman ka edisyon sang bombahanay ang inyo mabatian. Kaupod ang inyong alagad sa impormasyon kag serbisyo publiko. Si Bumba Marilo. Diri, ginahatagan sa tigo ka mga isyo nga nag-aapekto sa aton tagsa-tagsa ka komunidad. Mga balita nga komprehensibo, matuod kag may ginhalinan. Mga diskusyon nga dapat ninyo pabatian.

Buwan na mga biyan, isa na naman ka mayadayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Welcome na naman diri sa aton nga pagpangalagad sa Bombahan na Isa Norte. Subong adlaw mga ka-K5. Today is a Thursday. Thursday na kita mga ka-K5. September 24, 2026 mga ka-K5. Sa ngalan sa matutuod nga serbisyo publiko, ako inyo kubos kalaga. This is ka-K5, Bomba Marilo. Isa na naman kamayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Welcome na naman diri mga ka-K5 sa aton nga pagbabalita. Subong gidyang adlaw. Oy, pizza 24 na kita. Apat na gidlang kadlaw kag filing na sang COC sa COMELEC mga ka-K5. Ready na balang inyo mga Certificate of Candidacy dira? Ready na balang inyo mga Certificate of Candidacy para irikta na pasa sa COMELEC o kung diin man ka mga bahin sa Pilipinas. Timiara kita COMELEC sa tagsa-tagsa ka mga banwa, tagsa ka mga lugar mga ka-K5. Di ang dako nga pala man kutanon. Ready na bala kamo? Ready na fill upan nyo na ang inyo COMELE or inyo COC? Na-fill upan nyo na ang inyo COC mga ka-K5? I hope nga na-fill upan nyo na ang inyo COC. Agod mga ka-K5, i-ready nyo na nga daan, kag itanay nyo na bala nga daan, idaho nyo na lang sa Commission on Election. Sige, may agagid sa inyo, tanan-tanan, nagapamati na kamo sa numero 1, lehitimo nga radio station, diri sa northern part of Negros, ini ang K5 News FM. Salamat gidira sa inyo mga ka-K5 sa nagapamati karon sa aton, isagid ka may daid nga aga.

Isagid ka mayong aga sa inyo tanan-tanan. Diin man ka mo mga kaki-five as of September 24. Mga kaki-five, dayon gid ang barangay kag SK election. Kay ti makasiling kita nga dayon mga kaki-five. Kay wala sa gyapon sang layi nga nagabawal or nagapostpone mga kaki-five sang barangay kag SK election. Amo ni siling ta nga dayon gyapon mga kaki-five. Tungod nga wala man sang layi nga nagapostpone kag wala pa sang layi nga napasar o kon napirmahan sang aton presidente, President BBM. Wala pagyapon mga kaki-five, ti nagapadayon pa ining hagna or bill yapon. Kay ti wala pa sang finality kung bala madayon ang barangay kag SK election. Pero sa aton nga opinion kag pagpanalawsaw, tungod nga basa na katama si President BBM, nabatyagan niya na nga ang majority of the people of the Philippines daw ay nagidsalig bla sa iya, daw naglayo ng panimuot kag buot sang pumuloyong Pilipino or pumuloyong Pilipinhon. Naglayo ng buot sa iya, that is why nagapanalawsaw ni siya kag naga ang aton niya ini aton aton opinion ng ni. O tungod nga layo na kag daw nabatyagan ni BBM sang aton presidente nga daw layo na katama ang buot sa iya sa mga Pilipino, ti isa ini karon nga paagi nga kon iveto sa presidente ang hagna sang nagapadayon or pag-fix ang termino sa mga barangay official, manginhamot ini siya sa mga pumuluyo. Ti ko na ko man presidente, like for example, nakita ko na nga daw layo ng pumuluyo sa akon, mangita ko sa paagi nga mangin lapit sila sa akon liwat. Mangita ko sa paagi nga mangin lapit sila liwat sa akon. Ti agud nga mangin lapit liwat ang pumuluyo, ti isa ini kamanami nga pamaagi nga pamatian ni President BBM ang singgitan sang mga Pilipino. Nga ang singgitan mga kaki-five dayon noon ang barangay kag SK election, ti kon mahimo ini ni President BBM mga kaki-five, mas mangin hamot siya sa pumuluyo. Makasiling ang pumuluyo, amo niya nga presidente ang ginapangita namon. Nagapamati sang singgitan kagyamo sang mga pumuluyo. Di ba? Di kundi mamatamat hamot ang ngalan ni President BBM mga kaki-five. Mamatamat hamot ang ngalan ni President BBM sa mga pumuluyo. Sileng te, ara, galikin pamatian, galik kita sa presidente. Oh, bisan ka mo, guro nga daw, nawadaan na ka mo pagsalig sa administrasyong Marcos. Makasiling ka mo kay, komo kay ginpamatian ni President BBM ang singgitan sang mga pumuluyo daw nag-ayad-ayad gawa mga kaki-five. Daw nag-ayad-ayad gawa tungod mga kaki-five ginpamatian ni President BBM ang singgitan kagyamo sang mga pumuluyo. Sige. O, ti apat na lang kadlaw mga kaki-five. Maga sinambunot na, maga kadto na sa tagsa-tagsa ka mga Commission on Election sa mga banwa kag syudad ang pag-file sang COC mga kaki-five. Tiningadaan si Kinidoy Villagomez, gahana maning nga magpadalagan sa Barangay Zone 2. Ti pwede gini, Migo Villa Kinidoy, preparar gid sang last minute kay ti kabalo naman tang aton nga eleksyon. Binaklanay niya buto kun wala ka naman lang sang inugbakal buto during last day of campaign or election, pagpahimunong intawon. Kareya plang kanay na iyang istorya. No need na ni magpaka-honest-honest ka when you join politics. Makatuon ka gida sang dinayaay. Binaklanay diya buto mga kaki-five. So that is why sa mga aspirants na, why talaga discourage sa inyo? Ginatudlo talang kaginatanay talang sa inyo ang kamatuoran, ang hublas nga kamatuoran. Ang hublas nga kamatuoran mga kaki-five, ang eleksyon sa Pilipinas, binaklanay buto.
di karon kun wala ka sa inyong bakal, buto mano ka matanga-tanga ka sa oras ng eleksyon. Nasiling ka nga isaloot lang una, malipatan ang imong ngalan kung may managtag-tag 50, tag 100, why naman subong 20 pesos? Why na 20 pesos ang nubo subong sa mga kulokagawad 50? Ang nubo guro 50 to 100. Ting pinakataas ni sadya ni 200, 300, 500. Why na may mabaton 20? Why na may mabaton 20 mga ka-K5? That is why. Ang aton diriya, prangkahanay lang gid kita. Prangka lang gid ba lang istorya. Ikaw ay sina nga magpaka-plastikanay kita kag magpaka-pilosopo kita nga we know already the fact. The reality what is happening during the day or the last day of election. Bakla na ginayabuto mga ka-K5. Binakla na ginayabuto. Tikon ikaw ya, madaog kaya nga wala nagapamakalboto, tidi buynas ka eh. Di buynas ka? Maybe may ara man. Out of 100% nga botante, 30 to 35% are those intelligent voters. Mga intelihente ni sila nga mga botante, wala na nagaulat sang bayad. Wala na nagaulat sang pamakalboto. May natandaan na ni sila kag may gintindukan na ni sila nga kung sinong pagabutuhon sa adlaw sang eleksyon. Ha? Apang ang yara sa stinta, tubtob 60% amo ni ang mga butante nga nagahulat sang why gita de? Aton realidad niya, realidad ni nga nagakatabo mga kakipan. O, di ba? Amo ni aton nga mga kauturan, amo ni ang kamatuuran sa aton sa Pilipinas. Out of 100% nga butante, may ara 30 tubtob 40 ka mga intelihente nga mga butante or intelligent voters that they are not waiting for the money para sa eleksyon kay mga maalam ni sila, sila ning mga professionals, sila ning mga tao nga nagapanilag sa lakat sang pamulitika, pang gobyerno nga no need na tagaan 50 pesos nga may bala ka stipler. Sila ni mga ka-K5 ang mabuto apisar bisan wala sang bayad kay ti mga intelligent voters ni sila. Pero the big question, mas damo gyapon ang hindi mga intelihente nga mga butante nga nagahululat gyapon kag nagahangla sang tagsulo 50 nga may bala ka stipler or stapler 200 pesos mga ka-K5. Di karon mag 60 to 70% na sila kung mamakal ang isa ka politiko, kundi damo ganyan mabuto siya 60 to 70% mo. O pareho sa ato na agyan taman nga nangin isa kita ka barangay official, nagdaog kita nga without pagpanghatag man, wala man pagpamakal. Ti ito yung santo, gugma-gugma pa to. Ti subong tao, hindi mo na malitok. Tungod sang nagakatabo man sang aton gobyerno, ti ang tao nagatanda man. Tungod sining kinawatay sa aton gobyerno sa idalom sang administrasyon ni PBBM, nagkalapugday kita tanan mga ka-K5. Nagkalapugday kita mga ka-K5 sa idalom sang administrasyon sa karon mga ka-K5, kay ti ang ginauna karon sang aton administrasyon ang pamulitika kag pinang-away sa mga kasumpong nila. Kung kontra kaya sa ilang politika, kung kontra ka ti amat-amaton kag ginpana sa nawong sang politika. Amo nang realidad karon niya mga ka-K5. Tanawa nyo ang flood control investigation, wala katapos-tapos mga ka-K5. Wala katapos-tapos. Daw hindi matapos-tapos kag daw hindi maimbestigahan. Grabe nga korupsyon mga ka-K5, grabe nga krisis ang aton ginaagyan karon sa idalom sang administrasyong Marcos. Di amo ni gani singgitan sadto sa mga liberal party nga never forget, never again. But then nalipat na naman kita. Nalipat na naman kita mga ka-K5. Tika mo mismo nakabatyag ka mo sining krisis sa idalom sang administrasyong Marcos. Ha? Ano nga mga krisis? Ang pagsinakaayo? Pagsinakaay sang krudo ka gasolina, sumugod lang ini. Sadto mga ka-K5. Sadtong nagira-gira dito sa kwan? O, nagira-gira dito sa babaw? Sadtong nagira mga ka-K5. Sadtong nagira dito sa Middle East mga ka-K5. Dito sa Iran bla. Sang nagira dito mga ka-K5. Ay amo na tong sinugdanan. Amo na tong sinugdanan mga ka-K5.
sang pagsinakaay sa presyo sang gasolina, gatong, diesel, kag iban pa. Di amuning siling ta mga K5. Plus pa, masaka na naman ang presyo sang kilowatt per hour sang kuryente ta. Makasiling kita, padayon kita nga nagausmod, nagakomod, nagakusamod, nagapiaet, nagawiet, nagasinggit, pigadogit! Pigado gid. Amo ning siling ta nga pigado gid mga ka-K5. Pigaw gid. Di sige madamo kita sa pag-istoryahan mga ka-K5. May kang tanan sining apat tagid lang kadlaw nagahululat pa nimo amo ni karon ang ginaistoryahan sa mga kapihan, sa mga barbershop, sa mga karinderya. Ining balakon madayon gid ang barangay kag SK election. Kay ti sa karon apat na lang kadlaw ay gyapon mapirmahan ni President BBM. Ti sa 28 na ya kagawad Novilina kwa na may ara Canada COC, Certificate of Candidacy, filing na yan sa masunod nga Lunes. Alas 8 sang aga, bukas na ang COMELEC. I think alas 7 pa lang ni or 6:30 may imo sa ning COMELEC mo kay madinaguso na ning mga first day filing sang aton nga mga kandidato. Ti I think mga ka-K5 ang official hours na magabukas ang COMELEC. Magabukas ang COMELEC mga ka-K5 alas 8 pasang aga. Pero ti may mos na ni sila timprano.

0: Sige, mga kaka-K5. O, nagpalupaway kita kadali kay may nanuktok sa aton. Oy, may aga gali sa aton nga amigo. Attorney Revo Sorvito. May aga dira sa imo. Sige, mga kaka-K5. Tiyan mo ni siling ta ang aton nga Commission on Election. Diri iya sa syudad sa Cadiz, mga kaka-K5, sa mga aspirants, bala? Sa mga nagpabati dira sa aton. Ang venue for filing of candidacy sa COMELEC Cadiz ari dire sa Balay Cadiz noon. O magabukas sila alas 8 to alas 5. Pero kon last day of election na masaka-saka sila gawa. I think hasta sila 12 midnight. Tiyan mo na mga kaka-K5 siling ta. Amo na mga kaka-K5 siling ta. Apat na gilang kaadlaw kag filing na sang certificate of candidacy. Di Webes na kita o matulog na lang kita Sabado Domingo. Abwas Biyernes, Sabado Domingo, pagka Lunes, filing of candidacy na. Di sa mga kauturan naton sa mga taga Cadiz, well check also karon kon ang sagay mga kaka-K5 kag Escalante kun sa diin ang ila venue for filing of candidacy. Kun bala magapabilin ng sila sa ila opisina kay diri sa syudad sang Cadiz, ang COMELEC Cadiz paagi kay COMELEC officer Attorney Ryan Deldo sa Balay Cadiz no ng ila venue for filing of candidacy. Ti Malawik mayo ayo kay lapad-lapad mga kaka-K5. Lapad-lapad ang venue. Ti amo ni siling ta mga kaka-K5. Amo ni siling ta mga kaka-K5 kun bala diin iya ang iban nga mga commission on election ng ila filing. Ti magasugod na nga daan sa September 28 up to October 5 mga kaka-K5 or October 3. Well check. O magasugod ini mga kaka-K5 ang filing sa September 28 mga kaka-K5. Ti akwa na lang o apat na lang ka adlaw mga kaka-K5. Ti way gyapon sang laying na pasar. Until October 5 ang filing. Until October 5 ang filing. Ti ang office hours mga kaka-K5. Ang office hours mga kaka-K5, 8 a.m. to 5 a.m. Tiyan mo na nga ni siling ta. Ang COMELEC Cadiz, possibly 7 or alas 7. Palang niya, mahimos na ni sila. Kahit imang plastar na ni sila sa ilang mga kagamitan. Amo man sa iban nga mga komisyon o eleksyon sa tagsa ka mga banwa kag syudad. Tiyan mo na mga kaka-K5. Amatamat, nakamukwa na ka mga daan. Advice na lang sa aton nga mga aspirants or sa mga re-electionist. Samtang wala sang napasar nga layi, samtang wala pa napirmahan ni President BBM, hindi ka mo magpakampante nga wala eleksyon. Much better nga you are prepared. Kahit yung pinakabudlay sini mga kaka-K5 kung nag-seminar ka mo, ang ano gani, ning tax ni bala nga ginapilit bala mga kaka-K5? May ara na sang do ano gani anong terms na gani mo nang budlay nga kuluaon sa BIR. O di dapat ready na kamuna kag ti may ara na mga kaka-K5 nga madala mapanotaryo kamo anay. O mapanotaryo kamo anay mga kaka-K5. Dapat may documentary stamps gali from BIR. O may ara kita makwa kamo sang COC halin sa COMELEC mga kaka-K5. Pero much better may ara na kamuda nga daan. O tapos may picture kamo or ID, recent passport ID mga kaka-K5. Plus ang pinakadugay ni kwao ng documentary stamps. Di dapat kwa na kamo. Kaya na-experiensyahan ni Namon sa BIR mo yawan ka ni pila-pila to sang documentary stamp. Kag mapanotarize ka mga kaka-K5. Mapanotaryo ka sang imo nga COC. Di apat na lang kadlaw mga kaka-K5. Apat na gilang kadlaw, magasinambunot na ni. Magasinambunot na mga kaka-K5. Ang filing of certificate of candidacy. O, apat na lang kadlaw, ti. Kadamo na sa mga nagapreparar mga kaka-K5, ti si Kagawad Novilinae, no? Ready na para sa barangay Silistino Villasin. O, mapare-elect Kagawad, ti. Kagawad Novilinae, may ara ka na da certificate of candidacy. May ara ka na da. kompleto ka na sang filing, mga kakifay. Or kagawad nobilin, kompleto ka na da. Ikaw, kagawad Ronnie Santillan, kompleto na da imo requirements. Sige ah! Aton yung mga balita karon, mga ka-K5 kwa ontaman with ka-K5 Ariel Apas kon diin ang venue sang filing of certificate of kandida si Salones kay Lones tani mga ka-K5 sang sagay or either mapabilin lang sila sa ila opisina or may other venue sila. Iban pa ang mga balita aton tutukan, mga ka-K5. Kasama mobile service program sa Himugaan by bike kag Barangay Bulanon nagapadayon sa siyudad sang Sagay. Diamo ni nami kay ginapalapit sang aton gobyerno, sa pumuluyo ang serbisyo nga nagakaigo. Dugang pa nga mga balita man ni ka-K5 Joe Marie Sunido, 27 ka mga Sagaynon farmers nakakompleto sa field school na tuhoy sa pagpananom sang ulutanon. Oh, isama ni sa akon nga ginagusto bala mga ka-K5. Much better man mga ka-K5 nga we are knowledgeable enough in terms of planting sa mga vegetables bala. Kay pila kadlaw magamit ani ang aton ihibalo kag kinaalam sa pagpananom sang utan prutas kay may maabot sa ulihi suno sa propesiya, mga ka-K5. I do not know sa iba naton nga kongregasyon kay ti wala man sila sang spirit of prophecy or espiritu sang tagna. Maabot ang panahon, mga ka-K5, nga may new world order kita, gamay lang nga panumdom in terms sa aton nga espirituhanon nga edukasyon, mga ka-K5. May ara kita pila kadlaw sang economical or new world order, mag-isa ang tanan nga relihiyon sa bilog nga kalibutan. One world order, one currency, one religion. Di karon may pagpamigos tani nga mga matabo, mga ka-K5. May pagpamigos pila kaadlaw sa new world order nga ang panimbahon is only Sunday gid lamang. Domingo ang panimbahon. Kutob sang hindi magsunod sa adlaw nga Domingo, pagapiguson or pagapatyon, that is the new world order. Amo nang matabo, mga ka-K5, may persecution sa pila kadlaw. Tikaron ining mga nagasimba sa adlaw nga Sabado, mapilitan gid nga magsimba sa Domingo. Kay kun hindi sila magsimba sa adlaw nga Domingo, pagapamatyon sila, mga ka-K5. Patyon sila, tikaron ang mga utod naton nga mga Adventista, ang mga utod naton nga mga Sabadista, mapilitan gid nga mag-upod sa Domingo, pero tiban ang iban nga mga matutom magapabilin sa ila prinsipyo, magapabilin sa ila pagtuluhan. Oh, ti amo ni mga ka-K5 sa pila kadlaw magadalagan suno sa espiritu sang tagna, magadalagan kita pakadto sa bukid. Oh, kag dito sa kabukiran matuo na kita kadaan pananom sa mga prutas kag utan. Oh, amo ni sa iba naton nga mga kongregasyon, ti Ismaninoy Boy Magno may kongregasyon manisa. I do not know kung may ari ini sa ilang pagtudlo nga sa pila kadlaw may new world order kag may pagpamigos sa mga tumuluos tumuloong Kristohanon. Do kaangay bala sa panahon ni Adolf Hitler bla, no? May ara dito sa ginatawag nga grabe nga pagpamatay to sa mga Kristiyano. Ano ganing terms to? May maabot ba na mga ka-K5 nga kasubong sina, no? May mga kasubong man sina, mga ka-K5, nga panghitabo sa pila kaadlaw, mga ka-K5, suno sa espiritu sang tagna. No? Di, si Adolf Hitler, mga ka-K5, grabe man itong pinamataya. Oh, amo itong ginatawag, bala nga da Holocaust. Di pila kaadlaw, mga ka-K5, may ari man ni the history repeat itself, mga ka-K5. Kamay lang ang pagpitik-pitik kag pagtuluhan man sa aton, ay doon ato sa iba naton yung mga congregation, like for example, pamangkoton taman karon si ka-K5 Joe Marie Sunido regarding sining new world order kung mala may ari man ni sa ilang pagtuluhan. Sige, kwaong taon na nga balita, mga ka-K5, speaking about spiritual education, we will do first, mga ka-K5, regarding sa ato naman edukasyon. May kaangtanan sa mga balita ang natipo naton, mga ka-K5, we will check kon preparado man ang aton nga mga kauturan or ang aton nga mga taga COMELEC may kaangtanan sining barangay and SK election kag diin nila pagahiwaton ang ila nga filing of certificate of candidacy. Kay ti iban ready na mo, ti ikaw Maninoy Roberto Boy Magno, ready ka na da? may ara ka na sang certificate of candidacy. Now, we will check first si KK5 Joe Marisonido ining mga kauturan naton nga mga manguma nakatapos na sa field school na mini tibagay ini sa aton diri sa segundo distrito ang magtuon pagid kita sang tool aid kag madugangan ang aton tool aid nga ibalo may kaangtanan sa sektor sang agrikultura partikularmente sa pananom sang mga ulotanon. At i-check naman bisi ka kay 5 Joe Marisonido kay kun bala may ari man sa ilang pagtuluhan nga pila kadlaw mga dinalagan kita pakadto sa bukid kag digto kita magapanago mananom na lang kita utan tungod sang sining new world order kag may persecution. Okay, 5 Joe, may ibalita mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Joe, batian mo to bagulang ang akon nga diskusyon.
2: Gapabalakpak ang ato niya tagipuson kakipagbumba sang nakita nato niya ang iniiyang pinakadako nga accomplishment man naging patigayin diri iya sa siyudad sa Sagay. Kay kung lang taon nato niya kakipagbumba, simple lang gidya ang aton iyang rason. Simple lang gidya siling naton gani nga last time na treat na actually di man to siya matreat because sa sining nga komentaryo nga siling kumangani nga it's time to lay down our arms and build a new scheme of revolution kanang way ka walay luhang mag-agas ug walay walay kinabuhing makalas. Muni siya kakipay bumba ang pinaka the best kontane nga ipagamuntar ikapigapundar nga sa isang revolution kining ginatawag nato niya nga self food sufficiency. Kag anong maayos ini ining 20 city tanan ka mga grad bag-o nga graduate kakipay bumba si kwan ni siya sa aton ni pag-incindi informal training ni siya kakipay bumba nga ang ilaya nga training direkta aktwal nga pag-implementar sang ining klase sang pagpananom sang mga ulotonon kakipay bumba. You just imagine wala mga kakipay nga maski gani ha visible kayo siya sa aton niya mga mata sa pagkakaroon kagang masubo nga kamatuoran bisan pa man gani ang aton iya mga kabukiran magtaklad katuway ka niya makita iya nga mga ulutanon. Bipila kung tagaan nato niya kakipay bumba sang sining tagaan nato sang statistic mayad na lang sa pulo ka balay nga imo makantuan may ara isa nga ginatawag nato niya nga lagwerta. Ang lagwerta na siling nato niya kakipay bumba sang unang term amo na siyang backyard garden garden naton subong. Now ining maayo iya naman iya kakipay bumba nga programa tani i-replicate niya hindi lamang iya sa mga kabaranggayan, hindi lamang sa down level gidya mismo tani ma-replicate niya sa sulod mismo sa tagsasatag sa Kapanimalay kita bumba.
0: K5 Jom, amo tsakto ginaimo K5 Jom kay Ario sa subong mga panahon. K5 Jom, ang aton nga mga kabataan siguro nagaedad, sorry, this is just reality, 10 to 17 years old, hindi ka nanom, hindi ka baloman nanom pitsay K5 Jom. Patanumon mo gani guro pitsay, carrots, talong, balatong, hindi guro kabalalo na magpalananom. Kay why naman guro ginatudlo na kagway naman. Hindi pala sang una, sang elementarya kita K5 Jom. May ara sa eskwilahan nga nagapananom pa kita gani nga mga carrots, mga pitsay. Ano gani nga subject na?
2: Nasabi siyempre sa aton niya, kung ano siya, ano to gani man, ipart sang agriculture na siya kakipay bumba. Kaya kung sa diin, mao amo ang sa amon to ya may ara ka may makita kaya nga mga garden sa isusulod mismo sa eskwelahan ka kay bumba sa amon iya nga time.
0: O may ara na kay 5 Jom kay dumduman ko gani isang elementary kami may grupo na maubra ka po na sang puna ala sa Dolonyo Pinuhonyo Butanganyo Madpres tapos mananom ka muda ang tubo sang inyo maharvest. Dira ba siyan ang isa sa mga bahin sang grado mo?
2: Kung ano katambok sa imo ya mga tinanom, amo man katambok ang imo ya nga grado. Amo na siya pala ang nagasagaling kay sa karon nga panahon kakipay bumba. Bisan gani ang mga kabataan karon bisan sa pagtigang sila kaugalingon nga pagkaon hindi gani ya makatigang kakipay bumba. Eh. Sa so, na gani no nga isa iniya ka masiling naton iya nga eye opener para naman niya sa aton niya nga komunidad nga ang ini nga programa nga nagaawhag o kung nagaaghat man sa tagsa-tagsa ka mga hindi lamang ya mga sagay nun ka mga pumuluyo nga ma dapat ya nang hindi na katiya magsaliga kung aton hindi apo ira lang kakipay bumba kung aton ya i-throwback ang panahon sang panahon sang pandemya dako gid ya ang nabulig sining programa sa Department of Education nga school inside the garden. So ang ina mo na, ano, so dito nagkuha nga ito niya nga mga lokal nga panguluhan sang mga ginaayuda nga mga pagkaon tungod sining mga eskwelahan nga nag-implementar sang gardening ya kakipoy bomba. So amo ni siya no, ato niya personal nga pag-congratulate man sa lokal nga panguluhan diri sa siyudad sa Sagay sa pagtinguha nga ibalik kag pagapukawon ang balat nagakatulog nga balat Tiagon sang mga sagay nun natuhoy ya sa patanom sa pananom sa mga ulutanon. Kipay bomba?
0: Correct, Kipay. Diyo na, may niliwat ibalik especially sa aton nga mga kabataan. Tudloan ta sila sang simple gardening kay pila kadlaw magamit ani ka K5 Jom sa aton lang lagwerta. Amo ni gani balikta iban na sa aton nga mga utod na

0: Lo, gay kami da ba gay kami da balunggay. Mahatang sa balunggay may paaman pa nang istorya. Basiling sa dente sige pagkuha lang kamo da ti sa panahon sang tigululan diin kamo nagadto. Ya ito siyempre ka lo basi si punun kami kay basi mahilanatan kami kay gaulan. Hindi kami magsulay. Ya ba jok-jok lang bala tapos sila niya to dai no. Basi ang ako naman manok sina ang inyo lamayan sa kuana sa akong balunggay mismo pagkahapon kay pay bomba. May ara niya aso-aso kag mainit-init nga tinula nga manok kay iya gid gali manok angin sa bawaan. Pero may parte siya.
1: Tiyan mo na K5 Jom, those were the days ba lang nga ginaremenes naton. Nga mga kabataan, at the age of elementary ka, grade 5, grade 6, mga pila edad mo, K5 Jom, 12, 13, be? 12, 13, kabalo ka naman anom, kabalo na ka mananom, kung paano mo patambukon, pa, kay pila ka adlaw, magamit ni K5 Jom mo, if ever bala, as a believer kay ti ikaw ya Muslim kami ya Kristiyano as a believer pila kadlaw kun matuma na ining new world order one government one religion one currency magala alaplaas kita padulong sa kabukiran ti kun hindi kita kabalo mananom to sa kabukiran no kon unta to.
0: Oh, amo na sa kay bomba na. Te amo na inyo ang ato naman niya pagpasalamat kag siyempre ang ato niya pag-congratulate man sining inisyatibo sa lokal nga pangulohan sa siyudad sa Sagay ka kay bomba. Sige. Sabi na pala ka mga balita nga ato na tipon sa ton pag libot-lib. Good.
1: Sige. Dayon.
0: Sa ato pag libot-libot sa bilog siyudad sa Sagay kag ang ining balita dala sa aton sa kaluan sa Ditex 500 Mighty C ang alkaline based ka vitamin C D3 Bios for Biotex kag Extend Food Supplement Ditex Coffee Mix nakakapi ka na naka detox ka pa para sa programang Bumba Anais Norte. Ako si Kevin Johnson nito para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Norte kabayan sa Negros ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
2: K5 News FM live.
1: So there you have it mga ka-K5. Balita ni ka-K5 John Marison Nido. By the way, ngayong agalan na sa akon migo nga teacher in charge sa mathematics si Sir Flores. Pare, mayong agad na si mo pare ha. Sir Flores dara sa may syudad sang Sagay ara sa nagalantaw sa aton kumpare ko na. Kumpare Sir Flores. Sir, mayong agad na si mo sir ha. Kabay pa nga Sir Boni Flores, pare, Boni Flores sang Sagay National High School ang teacher in charge sang mathematics, no? Boni sang matinik, matalino, matatag. Si kumpare ko, Boni Flores. Di mo ni siling tama ka K5, it is better for us, especially sa aton man nga mga kabaranggayan, no nami ni siya bala, or even in school, nga balikan taliwat sa aton nga mga manunudlo. I think ang mga manunudlo sa karon nga mga nagapangidaron 30 pasaka or shall I say 28 up to 60 years old kiti 60 goro retired naman nga mga manunudlo no or 28 to 59 years old magka K5 ara gid sang una nadala sa aton bahin sang edukasyon naton especially when I was na when I was in elementary. During my grade 5 and grade 6, mga ka-K5, biari ginya, ginatudloan kita sang pagpananom, mga ka-K5, sa mga ulutanon. Kaya hindi ko malipat, mga ka-K5, kung nagalantaw, subungan ako ng mga classmates, kag-batchmate, or nagapamati sila. Nagapaindis-indis kami sa una, patanom pa nami, tanom Sir Bune, kumpare Bune. Nagapaindis-indis kami patanom sang pananom sang kwan, sang pichay. Nagapaindis-indis kami panami-nami pananom sang carrots. Oh, nagapanami-nami kami paindis-indis pananom rabanos, talong, daw bahay kubo kinya bala. Kung hindi ko malipat ang amon nga advisor that time sa agriculture si Sir Solomon Abdon, kay ti si Sir Solomon Abdon agriculture nimo, isa ni siya ka teacher as well as landowner, oh, may mga duta sila ginapanamnan. Sir Solomon Abdon, Kondris Cades, Blamigo Charlie, kay birthday mo subong, dari blang tag-iya sa may Jones di Blaonan, amo na ang akon nga maestro. Si Sir Solomon Abdon. Oh, Sir Solomon, salamat kid sang imong Sir John Abdon. Salamat kid sang imong knowledge at least blabisan paano sa pagdako mo, sa pagpangabuhi mo, sa pagpangasawa mo diin ka man dalon sa mga sang imo mga tiil, sa imo kapalaran. Bisan paano kabalo kita mananom tanom mga ka-K5.

By the way, happy birthday sa konmigo, Charlie Bantillo. Tingog sa mga may bali kag panuhot. Ang sikat nga manog siya tika kag manog hilot, Charlie Bantillo. Siya na nang bala sa mga bali-bali kag panuhot. Happy birthday, amigo Charlie. Sige mga ka-K5, tiyan mo na siling ta, much better. Kung knowledgeable kita, may gamay lang kita. Hindi gin man siling tama, gid ka alam. A little bit of knowledge. Sang pagpanano mga ka-K5, sang utanon, kay Pilakadlaw. Sabi nyo, Pilakadlaw mga ka-K5, kung wala man iginatudlo sa inyong mga kongregasyon, but this is the spirit of prophecy, sang espiritu sang tagna. May ara maabot pila kadlaw mga ka-K5 nga propesiya, the prophecy nga mabasahan gid sa balaan nga kasulatan, New World Order, one world, one currency, one money, one religion, one government. Kung hindi ka magsunod sa ila patakaran, hindi ka magsunod sa ila pagtuluuhan, ti magwa kaya eh. Magwa kaya mga ka-K5, may matabo na pila kadlaw nga economic control. Di kung ano na lang pwede baligya, amo na lang na. Kung anong pwede kaunon, amo na lang na. Tiyan mo na mga ka-K5 sa pila kaadlaw, pagpanglagson. Ti pareho na karon kung way kaya gakaon, pareho na sa mga utod na ton nga mga Muslim, sa aton utod nga mga iban pa na nga may mga pagbawal sa pagkaon. Pakaunon ka gidya karon sang diduguan. Ti karon, ti kundi ka magkaon, patyon ka. Nung maimo mo, kundi malagyo ka pa bukid, malagyo ka. Kay ti amiara na New World Order, karon may pagsiling nga makaon ka baboy. Kung ikaw ay kagakaon baboy, piliton ka. Kung di ka makaon, patyon ka. May mga kauturan kita nga kongregasyon, may mga kongregasyon nga amusina, nga wala sang mga nagaginabawal nga mga pagkaon. That is why, mabalik gid kita pila kaadlaw sa aton, sa original naton nga diet, sa original nga ginakaon sa Biblia, nga mabalik gid kita sa prutas kag utan, ang ginatudlo sa mga reform movement, sang Isdarm, sang Seventh-day Adventist Reform Movement, amo ina ang back to original diet. Amo ina ang kamaturan nga sa pila ka adlaw, amo na gina-practice kita nga mangin vegetarian or vegetarianism tungod sa pila ka adlaw mga ka-K5, may pag-abot nga pagpamigo sa aton sa pila ka adlaw, no? Nga iban, why ni makahibalo, but this is the reality nga mabasahan sa balaan nga kasulatan sa espiritu sang tagna nga may pagpanglagas paagi sa New World Order. Ti karon kun wala ikaw sang gamay nga tulid nga knowledge, diri mga ka-K5, that is why we are encouraging those Christians nga magkabalugid magpananom sa mga prutas kag utan kay pila kadlaw, malagyo kita sa kabukiran. Dito kita mananom sang mga ulutano naton kag managu kita dito. Ti karon kun di ka kabalo mananom, anong imuon mo to, masalig gid lang. Ang ginahambal tadi mga ka-K5, mga kamatuoran ini nga dapat naton may sayran man, no? That is why we're so very blessed and we're so very thankful also tungod kay may mga pagtuon kita nga kaangay sini. May mga pagtuon kita nga kaangay sini sining pagpananom sa mga prutas or utanon nga samtang wala pa ang tion sang pagpanglagas kag tion sang makahalanguyos nga persecution, kabalo na kita diri nga daan mga ka-K5 magpananom, magpananom sa mga utanon. O, kanami, kanami kampiyon nga programa, and we are hoping also nga hindi lang bainchiti naton ka mga kauturan ang makagraduar kag makakumpleto sa Field School of Agriculture kay para makasiling man kita nga sa amon uma bakiro ang bida. Di amo niya ang tatak manan yon mga ka-K5. Tidiri sa aton sa siyudad sang Cadiz, may mga kaangay man kita sini sa Banua sang Manapla, sa siyudad sang Escalante, may mga kaangay man kita sini nga pagtuon, and it is better for us even sa aton yung mga schools, no? I do not know kung dala pa ini sa curriculum sang aton nga mga kabataan sa eskwelahan nga may gamay-gamay nga kwan nga bisan may gulo garden lang na di blas ang una. I do not know Sir Bonnie Flores dira sa inyo sa Sagay National High School. May ara pada sa mga gulo garden da kay ti ang kamatuoran mga ka-K5 sa pag-improve sang ekonomiya, sa pag-improve sang aton nga mga edifisyo or mga building naton, ti ang mga duta nga mga malagpad nga available for planting sining aton nga mga ulutanon ginggamit man sa pagpatukod sa mga edifisyo or mga buildings naton. Like for example, sang una, ang aton nga mga eskwelahan, gabaldon type lang. Ti first floor lang ang gabaldon, di ba? Wala mang guro second floor nga gabaldon. May ara, may second floor nga gabaldon. Correct me if I'm wrong, ha?
Kaya sa nakita ko mga ka-K5, may mga gabaldon type pa. Ti magsiling ka gabaldon type, inablang inang ka-antik type pa bala mga ka-K5. Ti due type pa lang to ang masaklam sa sina nga mga edifisyo mga ka-K5. Due type pa lang to ang masaklam sa sina nga mga edifisyo mga ka-K5. Ti subong tungod sa pag-improvement sa aton nga Department of Education, may ara mga ka-K5 sa ang mga edipisyo naglagpad, ang mga building naglagpad, di nasaklam na ang mga para sa agriculture. Even gani sa amon, kung madumduman ko, nagraduar ako sa Kaduaan Elementary School, ang malapad sang unang ginatamna namon sa ang malapad sang unang ginatamna. Guro mga ara sa kon ektaryas guro mga ka-K5 para ara sa kwan, ara sa may mga ara sa 35 areas mga ka-K5. Ang amon ginatamnan ti subong, ang inang ginatamnan namon nga agriculture sang elementary kami, nakita ko kag nagbalik ko sang pagligal sang pila ka dinag-on kag tinion, natukuran na sang building sang senior high, sang Kaduaan Senior High School. Di mo ni silingta, basi iban man naton nga mga bulutuan, wala na sang espasyo pa or space pa sa talamnan para sa agriculture. Pero much better, no? Much better nga ibalik ta ni, no? Kay even sa aton mga kabaranggayan, bala, may ara kita gulayan ng barangay, di ba? Kinakontesta ni mga KK5, may ara kita gulayan ng barangay. Oh? May ara kita tagsa-tagsa ka mga kabaranggayan nga ginatawag nga gulayan ng barangay. Tidra ginapanano mga KK5. Even gani, may mga herbal areas kita mo, no? Ginapananom pa ni kabahin ini sang programa naton binarangay ining gulayan ng barangay, may mga herbal kita, may mga oregano, lampunaya nga ginapananom mga ka-K5. Ganda kanami, no? Kanami nga ti at least, no? Kabalo kita magpananom kag magamit tagid sa pila ka adlaw mga ka-K5. Sige, salamat kay K5 Jom. Nami isang aton nga discussion karon K5 Jom, kay ti amo gining nagakabagay. Liwat tatudloan ta man ang aton mga kabataan sa pagpananom, kay reality guro subong ang kamatuoran guro subong jutay na gidlang kabalo magpananom, no? Mga kabataan aton nga nagapangidaron Sir Dindoy bla, Sir Seridon Dindoy, jutay na lang guro, no? Nagapangidaron pulo tubtub 13 anyos guro or 17. Patamnon mo guro pitsay guro nikbalo ay hindi kabalo magpatubo ay, no? Or maybe advance sila mga ka-K5 kasi may mga AI na, may mga YouTube na, pero ti wala kulang sang aktual mga ka-K5. By the way, sir, morning lang da sa imo. Naka-tune in ko di. Shout out da sa family Langay-Langay, kag kay Ganggang, kag Pang Lando. Gapamati di sila sa programa mo. Diri sa may Sitio Pasto Magtikol, Banwa sang Tuboso. Oy, daghang salamat kaninyo diha ya, sa aton mga igsuon og ihala diha nga naminaw sa ato. Daghang salamat kaninyong tanandra sa may Tuboso og Kalatraba. Labi na jud ra sa atong mga utod sa may Minapasok, Minautok. Daghang salamat kaninyo diha sa may Barangay Janay. Daghang salamat ra sa inyo sa aton nga mga utod, mga abyan naton dira nga nagapamati, nagapaminaw sa ato. No? Salamat gid ra sa inyo. Sige, salamat gid Seridon Dondoy. No, sige. So, there you have it, mga ka-K5. Ang ato discussion with ka-K5 Jomari Sunido. We'll proceed sa balita karon ni ka-K5 Ariel Apas. Kamo ni siling sa aton. Apisar sa mga kritisismo kag nagakatabo, mga ka-K5, may ara kita pang gobyerno nga ang programa sang gobyerno ginapalapit sa mga pumuluyo. Wala na ginapabudlayan ang pumuluyo. Kaangay sining karavan, kaangay sa mga SSS, Pag-ibig, PhilHealth, NBI, ano pa da nga sa sektor sang gobyerno o ahensya sang gobyerno, ginapalapit sa aton mga ka-K5 agudtong mas mahatagan sa nagakaigo nga pagpanerbisyo ang aton nga mga pumuluyo. No kanami no nga ginapabatyag naton, that is why diri sa aton bala sa Segundo Distrito, we're proud man, we're very proud mga ka-K5 nga no, kapasalamatan man naton.

0: we're very proud man ka K5 nga diri sa aton sa segundo distrito. Proud man kita nga nagnami ang aton mga dalan, nakita naton ang insurhensya nagululuntat diri sa aton sa segundo distrito, kay ang aton nga mga leader prang kakag sa kamatuoran nagapamati sila sang singgitan sang pumuluyo mo, singgitan sang pumuluyo dalan ginatagan dalan, singgitan sang pumuluyo edukasyon, ginatagan edukasyon man mga kakifab diri sa second district, no? Sa second district ang ayan diri sa amon kung sino man ang magahalin diri nga gobernur, either si Mayor Bading man or si Mayor Ferdy, we're proud of that bilang taga segundo distrito. Kay nga ang mga dalan di sa amon sa kabukiran na siminto na, ang mga asosasyon, ang mga kooperatiba ginasuportahan sang gobyerno. Tingaton malang gani mga members sang kooperative ang nagawaslik puder ibanda, iban hindi man tanan pero may araged. Iban malang gani nga mga kooperatiba takag asosasyon pinamrindam lang ganito mga traktura, di ba? Labat jagan tani mga kakifive sa sektor sa agrikultura, especially sa mga mangingisda kag mga mangunguma, nabat jagan tang serbisyo. O sang aton nga mga leaders, especially ang ginbilin nga ligasiya ni the late governors 319 and 02, no, the late governors Joseph Marañón and Alfredo Marañón, mga kakifive. We're proud of that nga ginakamasa naton karon ang mayo nga serbisyo nila. Kay ti sa iban nga mga distrito, ha? Why ta siling nagapasipsip pero ini kamaturan sa iban nga mga distrito hindi pa simintado ang kabukiran nila? Diri sa aton mga kakifive tungod sa maayong liderato sang mga Eskalante kag Marañón, napasiminto ang aton nga mga kabukiran. Oh, napasiminto ang aton nga mga kabukiran, mga kakifay. Di ang singgitan sang una sa mga utod naton nga masasadto, iya edukasyon ara ginatag, patukuran iya eskwelahan, pati sa Celestino Villasen may eskwelahan. Pati sa Sityo Kutkot may eskwelahan. Pag siling dalan ara ginhatagan dalan. Pag siling kuryente, o kuryente, kung hindi malambot sa kuryente, solar. Ginakawat lang ganis ang iban. Diyaryo, dugang nga balita mga kakifive, ano ining kasama karavan? I-explicar sa ato ni kakifive Ariel Apas, what is kasama karavan? Kakifive Ariel, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kakifive Ariel?
2: Yes, sir. Kakifive Bumpa, may nagkakakambal ka, kininya kasama mobile service programs. Kampiyon na kakipay tumpa. Kaya sa ato ng kisahan man, mas may barangay bulano naman, ang nga simpanigo ng among mga programa kakipay tumpa, patient over pala ang mag-practice, kinin nga magbuha sa ang kisahan, pag-ibig, kagapin na yung kakipay tumpa, kag-siyempre, kagipas pa nga mga ayon siya sa kakipay tumpa.
0: Ano ining boot silingon sang kasama karaban K5 Ariel?
2: Yung mga magpalapit na kids sa itong lugar, kung noted na makanto ka sa bakulot, at kung magbuha ka sa live bird niya rin sa PHA, kag National Egg ni Kakipay Bumba. Ang mismo na din ang mga PHA, nagkanto naman sa aton, para hindi na mabudrayan yung mga kakaong kapos ng Bumba, kag hindi mo pala sa masyado ka sa Bumba.
0: Kaya at least nami, anong nga mga ahinsya sa gobyerno? PhilHealth, SSS?
2: SSS, kag pag-ibig.
0: Ha?
2: Pag-ibig, hindi ay kag apat na kang hindi ka sa bomba. SSS, telehealth, telehealth, pag-ibig, kag pag-ibig ka sa bomba.
0: Ang pinaka-idol ko na sa talan, kabalo ka kung ano? SSS. Mangkota ko kung nga mangkota ko na, anong idol ko sa talan nga ahinsya?
2: Sige. Ano idol mo sa ahinsya sa gobyerno?
0: SSS.
2: Kaya nga man.
0: Kay bisan din, pwede lang kabayad. Pero kung mag-loan ka, kabudlay. Ang munang kabaturan, K5 Ariel, ang SSS. Bisan din nga payment center, pwede kabayad ng sila. Gabato na sila bayad. Pero kung mag-loan ka,
2: kabudlay. Kasi pa yung ba, ang nakinig na programa, kinakaunahan dito kay Sistam na District Congressman na Alfredo Ferdy Marañón III, kakinubanan ni board member Atoy Marañón, kag-insportoran man ni Mayor Leo Rapando de Piba, ang mayor sa siyudad sa Tagay, kasi pa yung ba.
0: O, kuha niya, ang kasama ka K5 Ariel Dugang lang ihibalo sa aton mga kauturanti, kasama kadis sa Gaymanapla Caravan, ginaupdan man isang aton nga mga mayors, Mayor Rafael Bibo Cuerva, sa manaplan ni Mayor Inday Mika Escalante, kag diri sa aton sa Cadiz, Mayor Bading Escalante, kasama Cadiz sa gay manapla karaban. Salamat kay Kifay Bariel, at least ginapalapit sa gobyerno ang serbisyo sa para sa aton pobloyo.
2: Eh, kaki ko kumpa. Eh, dahil lang. Ang natutunan ko sa itong ha.
0: Oh, updan mo ko? Ha?
2: Ha?
0: Updan mo ko? Mapa is ta.
2: Hindi ka.
0: Ma-apply talon galing kay amo ni gayang sakit kay Kipay Baril kay ikaw na nagulog, anay nga lunon mo kabudlay pa. Tapos daw hindi ka pa nila pagpalunon, imo na gigkwarta. Sige ah, Kipay Baril, salamat kid.
2: Yeah, gay ba kumbang so ako na ang nakikipuan na kung nabay sa subong na kagyak ay bakumbang kag nag-i-cadre sa may barangay buna noon so dati sa kaya kag hindi nga balita tinadulong sa Extreme Food Supplement Gourmet ang lumay nga wine corruption para sa bumba hanay sa norte identity pa ang labas para sa kapiyon nga mabalita servisyo po dito kag karingawan sa Nodel Negro in part News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kanami mga ka-K5, at least pala ining aton programa nga kasama karaban kadi sa gay manapla karaban bulig para sa aton nga mga pumulo. Like for example, kung magpa-NBI ka pa, kalayo pa, maplete ka pa, tiare ang aton gobyerno sila mismo ang nagpalapit. Even ganing Land Transportation Office ang LTO. Kanami nga programa, kanami nga inisyatibo sa aton gobyerno nga ginapalapit naton sa pumuluyo kaangay sining, like for example, kung may inquire ka sa pag-ibig, oh, matanaw ka sa imong ang imong payments or ang imong paghulog, oh, ang imong membership, ma-check mo mga ka-K5 or you're still active or inactive. Amo man sa SSS, amo man sa NBI, makakakuha ka na posibilidad, makakuha ka na sa NBI clearance, no? Tanawon mo kung may hit ikaw. Amo man sa aton nga PhilHealth, kung wala ikaw sa PhilHealth, mapamiembro ikaw sa PhilHealth nga mangin indigent ka. Agod nga, if ever, purya palayo lang, kung ma-hospital ka, dakong tabang sa aton PhilHealth, mga ka-K5. Di amo mani ang aton nga mga SSS, kung may inquiry ka da, may E4, E7, ano na, para magpa-register da. Ang isa lang niya ang sa SSS, nga nakita tanga do hindi kita kumporme sa SSS. Sorry to say this, we're so very thankful man sa talatapan sa social security system nga kamunang nagapalapit sa pumuluyo. But on the other side, ang SSS, abi, mga ka-K5, grabe ang problema sa mga kauturan natin. Magproseso ka sa SSS, magkanto. Kati, masalamat kay kamuna mismo nagkanto sa mga kabarangayan and ako inangatabang, and we are very much thankful and blessed nga ining aton yung mga utod, especially ining mga nalawagan naton yung mga insya sa gobyerno, kag iban nga wala naton malawagan, nga ara dira, nagapasalamat kita, no? Ang ginakwanta lang, ang ginareklamo talang sa SSS, or ang aton lang ginakomentar sa SSS, may mga kauturan kita kuisa kung magkanto sa talatapan nila, aga pa na nagkanto, kahit by number lang na, by numbers na ang pagkuha, pagtransaksyon na. Nagagululutok sila. Iba naton yung mga kauturan yung mag-process ang lansam or whatsoever na kung may mapatay do ka budlay bla. Mas namin ni aton suisyon nga pas mapapahapuso nyo ang proseso para ma-avail sang aton yung mga pumuluyo ang binipisyo nga ginakinangla nila. Like for example, Sir Archie Sanosa, ang payment center nyo sa SSS, bisan din kami yung makabayad through GCash or whatsoever ng mga payment center, makarimit kami sang amon remittance. But if ever tani kun kinanglano na mo ng amon remittance, like for example, ma-avail kami sa mga serbisyo sang loan, dapat hindi nyo na kami pagpabudlayan man. Kay kami member na, pinamalhasa namon nga kwarta ginbayad ha. Pinamalhasa namon upod sa bulig sang amon employer, ginbayad namon. Daw ka unfair lang para sa amon, daw ka sakit lang para sa amon buot. Nga kami na gani ang nagabayad sa SSS, kami na gani ang nagahulog, kami na nagaungad-ungad sa pagtrabaho upod sa bulig sang amon contribute sang amon employer ng idagdag sa SSS. Kung kami na mangita sang amon kinamatarong, kung kami na mangita sang amon binipisyo, do kabudlay piya para sa amon magkuha sang binipisyo namon. Amon ang isa sa mga masakit nga kamaturan. And I hope mahatagan ina sang solusyon sang taga social security system. Kay kami amon man na iya, amon man na ginhulog da. amon man na kwarta. Kwarta na namon yung ginapagubulayan upod sa kontribusyon sang employer paagi sa amon mga kinamatarong kagsang amon mga binipisyo. Tani, hindi nyo naman kami pagpabudlayi. Amo naging kwarta, kabudlay pa kami magproseso. Kung utango namon, may saka pa. Amo naging kwarta, pero kung utango namon, may saka pa. Tapos kung magproseso kami, ay puwerte ka dugay-dugay, daw hindi pa kami pagpabuha, daw hindi pa ma-approve, pero amo naging kwarta. Amo inang sakit ka kamaturan, and I hope this is just a positive criticism and suggestion. Positibo ini nga kritisismo nga kabay unta. Mahatagan ina sang solusyon para sa mga tingog sa mga miyembro nga nagakabulayan sa pagproseso. Sir, tsakto na tuod ang pagproses pabulayan kaya nila. Sige, overtime na ko. Wala nakikita sa nagkakaigawa pa raon sa ngalan lang sa aton very humble CEO Doc Ramid Itang Uy, Station Manager Ma'am Colleen Manzanares Cubia, sa Technical Side Web ka K5 ang Phil Silistial, Matinasas Jake Rayton Nieves, sa News Center Web ka K5 Shena Swallow, and
1: our K5 News FM. Paisabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Mga Gagi 592 días na gidla, mga nabilin Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay KK5 Jinpo Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Pizza 24 na kita sa bulan sering Setyembre. Ang ikasyam na nga bulan sa tuig 2026. And it's a Thursday. Webes na karon nga adlaw. Din man kamong lugar sa Pilipinas, di mga bahin sa kalibutan. Inyo kami makit-an live kung mabatihan sa mong Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka-K5 nyo, Jean Paul Cañete Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos, mikos na, mga insan.
2: Sinunto ito.
0: Merlita Malbas, Juni Mayritita, oy sa fourth floor sang SSS Bacolod. Nagapamati subong sa aton ang mga listeners da. Damo-damo da sa mga employees nga nagapamati sa K5, especially sa bilog nga fourth floor sang SSS. Tamyo ko da amigo ko si Dax Sumbilia kag si JL Dikinya. Mga guwapuhon. Guwapuhon lang sila kay akoya ang guwapo, sila yung guwapuhon lang na iya. Kay man magambal kaya guwapuhon, hindi niya guwapo gid. Oo. Kung magambal ka nga guwapa, na iya guwapa gid na iya. Ang guwapo, guwapo gid na. Pero kung guwapuhon lang, hindi iya kayo guwapo. Guwapuhon lang. Sakto, kung guwapahon, hindi gina iya guwapa gid. Kaya guwapahon lang mo. Pero balasang tagimatayon, hindi iya patay. May tagimatayon pa lang. Di mo mana, kung guwapuhon, hindi iya guwapo. Gid, guwapuhon lang. Guwapahon, hindi man guwapa, gid. Kaya guwapahon lang. Pareho again sang tagimatayon lang. Hindi papatay, itagimatayon pa lang. Check to. Annabelle Santisteban, yari na nakaplastar na kami para sa 11 Mbps. Ano gid ding plastaran mo, ma?
2: Sinunto ito. Grabe po.
0: Albert Third de Dios, Ray Sindico, Bings Delphine, Alma Imbang, oy! Birthday ni Tita Jema!

0: happy birthday kay Manang Jima Imbang.
1: Alright!
2: Ah, grabe po.
0: Sang Sears Bakulod. Tisubong ang Sears sirad inyo. By the tag-iya.
2: Ah, grabe po.
0: Sirad inyo Manang Jima, pangatagi ang mga customer na tag kumabakal sa batuta, plus one. By one take one ang batuta.
2: Grabe po.
0: Ang mabakal da puroy sang pulis, may paaman brief.
2: Ah, grabe po.
0: Paayo atudo aki birthday mo ah.
2: Ah, grabe po.
0: By dang tag-iya.
2: Ah, grabe po.
0: Again, happy happy birthday kay Manang Jima Imbang. Amuning mga loyal yang empleyado ya. Wiglawig na siya sa Sears mo. Oo. Sa kalawigon ni Manang Jima sa Sears. Ah. Wala pa lupwes. China Rose pa lang, China Rose. Oo. Wala pa ang Dunkin Donut sa corner sa San Sebastian. Ara niya si Manang Jima sa Sears. Nanirado na lang da ang Dunkin sa corner. Nanawasak na lang ang building. Ara pagyapon si Manang Jima sa Sears. Amo na yung mga loyal, yung empleyado ya. Sang una, kakugunan pa ng tubang sa Sears. Subong may sapatosan na nga relief. Ara gyapon si Manang Jima.
2: Grabe po.
0: Oo. Happy, happy birthday sa imo, Jima Imbang. Enjoy your day. Ay, ang bot galoding ang Facebook. Hindi ko kabasa sa mga comment nyo. Audrey na tao ah. Ang pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlawon, tani. Hindi niya kay kung saan nyo lang yung trip mag-inom. Amo pag inom nyo, hindi. Dapat niya consistency. Sa tanan nga bagay, dapat consistent ka. Kaya pag hindi kaya consistent, at yung mo yung benefits ka makuha, hindi man consistent. La? Dapat sige-sige. Aga, gabi. May pa kong mga palahubog ka, plainom ka. O sa mga asawa da, ang mga banan nyo, plainom, plahubog. Ah, talanlan na sang DTX 500 kay nami nga may pangayuda sa atay. Ay, sos! Pag wala kaya ga hatag protection sa lawas mo, eventually sukton ka gini sa mga pag-inom-inom mo niya. Mag DTX 500 kada adlaw. Ah, parisan gid sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C, especially sa mga palahubog. Bisan hindi pa plawbog, bisan ga-inom lang one batch kada adlaw. Basta may ilig mag-inom. DTX 500. Sabi mga fatty liver? Ay, nami, giniya. Taas ang SGPT, gahubag ang atay, kipuno sang tambok. Oh, DTX 500. Ang LTO subong NIR magasugod naliwat sa ilang upland stop plate and go. Ano ni ang stop plate and go upland sang LTO? Ano ni stop pundoka plaka layas? Amo na LTO dapat ha. Pundo check plaka layas, go. Amo na dapat ang pundo, plaka, lakat. Kibasi ba lang ah? Pundo, plaka, bayad, lakat. Basihan mo na. Pundo, plaka, diskarte, lakat. Hindi dapat ha. Dapat pundo plaka go. Okay, amo na ang inyong uplan. Hindi na pagliwat-liwat ha. Osturyahan, tani karon kay parang ma-alert ang aton nga motorista. Ano, gay ka mo pasayang-sayang kung wala ka mo plaka. No, gay pasayang-sayang kung wala ka mo ristro. Eh, kamahal, bala, stricto, subong LTO ta.
2: Grabe po. Oh,
0: Mga amigo ta na sila, mga amigo. Yari ang mga lokal nga balita. Walo ka mga AI-operated nga traffic lights ginpahamtang na sa syudad sang Bacolod. Dito nagligad o ginbutang maninilas lakson, kundi ko magsala, okay gito? Okay gito, naguba to dayon. Mahal-mahal, galing bakal na sa walo kabilog o 55 milyones pesos, gid. Gamo ginaya kamahal, no? Kabuhaha, blasang ang gobyerno. Ablo ka na notice ta sa aton government, kabuhaha. Hamakon mo 55 million pesos divided by 8, be? Tag 6 million ang isa.
3: Paano matabi?
0: 6 million pesos ang isa. Tapos, why man ginamintinans, dugi-dugay guba. Kay do mas nami kun maguba dayon kay para bakal naman liwat. Dami tani kun mga amo ni kamahal gina alaga ano dayon mo da hire bi maintenance. Ikaw kamo ang ma-designate nga maninlo kag mag-check adlaw-adlaw sa aton walo ka traffic lights. Bantayan gid permi kay AI na. AI. AI hindi AY. Kay ba si AY bla ay yawa.
2: Grabe po.
0: AI ha, hindi AY. Ay yate.
2: Grabe po.
0: Ha? Ang aton nga bag-ong traffic lights AI operated. Hindi kay AY. As in, ay, yawa. Ay, yati. Di dapat hindi tini magugtas. Kaysa kamahalya, dapat suwabi ang lakat sa trapiko. Kay kung hindi ang nani masolusyonan kag mag inabnoy lang maning traffic lights, kaya dito na lang ito sa konvensyonal. Rato pa.
2: Grabe po.
0: So, sige, ipaloon ta kung ano ginibala ang yasini nga mga kapabilidad.
2: Ah, grabe po.
3: Ayun mo lang nalaman.
0: Lalaki ginpatay sang kaupod nga scraper. Scraper? Bangod sang ginaligar agaway sa pagkaon. Bunano, makamuya nga duwa sa pagkaon. Nung mapinatsyanay kamuya man. Dali ka mo, di kayo pakanon ta ka mo.
2: Grabe po.
0: Hey, daw ang asawa kumankis nga daw mapatay makaon.
2: Grabe po.
0: Daw sa pagkaon mapinatsyanay gid. Ano? Tiko hindi kaya ginakanong kakaon kaya mapatay ka.
2: Grabe po.
0: Paano ka man nakanong kakaon na meet kung mapriso ka kaya namatay ka.
2: Grabe po.
0: Ay, why anay na minsan mapirat yan ay gid sa pagkaon.
2: Grabe po.
0: Ako bala hindi ko na mahilig na sa pagkaon. Oo. Oh,
2: Grabe po.
0: Why na gid dyan? Especially litson.
2: Grabe po.
0: Baboy, ang inyo lang na.
2: Grabe po.
0: Renovation sang steel bridge sa La Castellana may ara sang 90 milyones nga budget. Grabe no, 90 million?
2: Oh, right!
0: Do ka mahal man no? Renovation pa lang na. Lalaki nga nadakop sa drug bypass operation sa Kabangkalan, suspect manggali na siya sa naglutang patay sa kay alias Eman sa Imamaylan. Eh, suspect pa man lang ah.
2: Grabe po.
0: Back rider patay matapos ka nakabungguan sang army truck sa Isabela. Uy hala, nabungguan sang truck sang army.
2: Alright.
0: Uy man. 22 ka barangay sa Cadiz nagpatiga yon sang disaster preparedness seminar.
1: Oh, right. Grabe po.
4: Salamat.
0: Iloy, dakop sa drug by bus operation na no municipality yai man.
1: Grabe po.
0: Kasama mobile service program sa imugaan bye-bye kag barangay Bulanon. Nagapadayon gyapon sa siyudad sang Sagay. Sige, ini kag iban pa nga mga balita atong pagkatalakayon sa atong pagpagalagad sa inyo sa hining programa Subong Adlaw 11 Mbps. Webes. Pitsa 24 sa bulan sa Setyembre, oras alas 11:22. Ang LTO kuno Subong. Negros or Land Transportation Office, Negros Island Region or LTO NIR. Subong gid nga Webes. Magasugod na liwat sang ilang palaparon nga implementasyon sang Oplan Stop Plate and Go. Hindi lamang Negros kundi pati si Kihor siyempre. Wow. Ano ini? Ano mo silingon sang Oplan Stop Plate and Go? Ang Oplan Stop Plate and Go ini nga programa agud mapadasig ang direkta na distribusyon sang mga plaka sang salakyan kag maklear ang backlog sang rehiyon. Amo gali na iya mga tag kamo gali a plaka kinala di ah. Nga, kung motor bus kaya puno ay paplaka.
1: Grabe po.
0: Suno sa LTO NIR, sila man ang magapatigayon sa mga roadside checks. Eh, siyempre, para may ubra ka mo eh. Alangan nga, hindi ka mo mag-ubra.
1: Grabe po.
0: Oh, sige, mang check sila sa kilid dalan. Lantawon kung bala ang mga salakyan may rehistro o wala. Kag kung may ara bala sang LTO issued plate number. Kag ini bala ang uyon man sa ilang mobile inventory. Oh, do ka high-tech ha? High-tech ka mo ha? Ila dayon igahatag unsoy oy konomi nami
1: grabe po.
0: Meaning may mga dala kamo nga plaka na pag-check kun wala kamo wala plaka tong salakyan kag ara lang man sa inyo nga mobile inventory ihatag dayon unsoy. This is amazing.
1: Grabe po.
0: This is unbelievable. This is miracle.
5: Sinunto ito?
0: No ka mirakulo. May amu-amu na kamugali na subo. Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon. Kanami. Very good ah. Nabilib ko subong, nabilib.
1: Ah, grabe po.
0: Sanguna, pati lang ko, pero hindi ko bilib. Subong, pati na ko, bilib pagid.
1: Ah, grabe po.
0: Ah, gapabilib ka mo ha. Ah,
1: grabe po.
0: Very good. Pati na ko, bilib pa.
1: Ah, grabe po.
0: Tapos, ang mga motorista ko no, nga nag-ausar sang temporaryo nga plaka, kinanglan nga magpresentar sang valid LTO authorization letters nga nagahambal nga pwede gamiton ang improvised plate. Lakip na ang OR, CR sang salakyan. Dokamatik lang man, dokamatik. Gin pahibaluman sang LTO sa mga wala pa nagarehistro sa temporary plates, peke nga mga plates na wala sang QR code, kag expire nga mga authorization letter, istrikto na sila nga ginadumilian ini kag tagadakpon kag makabaton sa penalidad suno sa Joint Administrative Order number 2014-01. Pwede nyo na kuno maklaim ang mga plaka sa lokal ng opisina sang LTO sa rehiyon. Humalin Lunes, tubtob Biyernes, las 8, tubtob las 5 sa ngapon. Hoy, GUD, ang plaka ko din nyo na. GUD, ang plaka ko. Manangakon motor sa GUD kuging kwa sa subong ay gapon plaka. Hindi na pagulata nga mang walwal ko di.
2: Grabe po.
0: Obligasyon nyo bla ina nga kwaon tong plaka ko.
2: Grabe po.
0: GUD, bakulod. Bari, hambalada ang inyo manager, paluapon niyang plaka. Kung ako ganit makapaluap.
2: Grabe po.
0: May dala nga uppercut. Kag karate.
2: Grabe po.
0: Bari, hindi na magulat nga karatihon ko di.
2: Grabe po.
0: Ang GUD nga uyaya nga wala gid nagkuha sang plaka ko sa LTO. Obligasyon nyo bla ina. Nanu man.
2: Grabe po.
0: Sige ah. Naka-standby na sa linya si Red. Kay may ginpatay sang iya lamang kaupod nga scrapper bangod nga nag-inaway sila sa pagkaon dito sa isa ka subdivision sa barangay Tangob sa nagligad nga Setyembre 19. Mayo kay bag-o pa. I-check ko ining balita from Red Salgado. Red, K5 News mo.
4: K5 News FM Police Report.
0: Red?
6: Yes, K5 JP. Bahayong aga sa ato sila mga tagpapin sa programa ng 11 Mbps. Actually, K5 JP sa kagapo na ito na ibaluan nga may ara galing nga ginpatay ng isa kalalaki dira sa Waan ibalang K5 JP sa Manville Subdivision. Actually, sa may dalan na Araneta extension, parte actually sa barangay Tagop ng K5JP, may ara dira sa daw gid-abandonar nga daw hayob-hayob ng kapuloyan. Dira ang K5JP, masabi nagatambay o po nagapundo, nagapahuway, ining duwa ka scrapper. Pero ini K5JP, ining biktima, ini siya ginkilala na si alias Benji. Pero iya, siya na tuod ng pangalan sa informasyon na nakuha natin sa kay Police Captain Lacandula, Station Commander sa Police Station 8 K5JP, ini siya ginkilala na si Dennis Flores. 39 anyos kang residente sa Banwas ang Moises Padilla. Ini sa kuno kay NGT mo sobra na kuno isa ka tuig nga naghalin sa ila sininga puloyan kan diri nagpadulong sa siyudad sa Bacolod para mag do beggar bala kay NGT na mga gapangayo ngayo bala sa gasing dala naton kay wala ka siya kuno sa mataw matarong man nga trabaho dito sa Manwa sa Moises Padilla amo na kun nga ana diri siya nagpadulong sa may siyudad iya sang Bacolod sa pagsaysay sa aton ni Police Captain Lacandula. Sina kuno nga gabi K5JP September 19 adlaw sang Sabado ining duwa may ara kuno sang pagkaon dira nga may dala bala nga nakita nila K5JP ginawayan sinid sang duwa ang upod ni K5JP di kilala nga si Crisanto Villanueva di ining suspitsado K5JP may ginahuyat nga ratan nga speak
0: ay bastoniro siya.
6: No, iya lang ginadala-dala kay KJP. Siguro kung mag-scrap sila kag maglagaw, dira do ginabaknot, guro bala ko, o ginadepensa sila, sinikaw galingon, kung may makita sila nga ido.
0: Basi may makita sila nga banakon.
6: Oo.
0: No, kubra.
6: Oo.
0: May kubra, pwede nilang pakon, doon muna. Ido, basi ido nga pangagat, ido buang. Oo, that's why nga may ratan siya, te.
6: So, muna kay FMJP, nga tinigambal mo kasi initial yung promosyon nga nakuha naton dira sa kapulisya naton kag dira man sa security personnel no ginaligar nagagaway sa pagkaon ang balasang isa nga ako na tambal man ang isa ginatag niya sa akon.
0: Ano gidya nga pagkaon? How di nila nakita na
6: ginatag malagur kasi
0: ang ginatag ano ginga ano ginga pagkaon papsaw
6: sa pagkamati na tondo inasal nga manok kay MJP
0: guro lag amo na tinamit i tinamit gali i kun ako mamatay man ko
6: yan basta may paaman pa to kat si Kinol di kita si
0: bang bang
6: yes si MJP
0: ako gis abang pamatay man ko
6: yeah
0: kun magkaon kun magkaon ka pamatay suga
6: patay suga
2: ah grabe po.
0: Ti grabe no ma kun mo sa house sa pagkaon pang mapatyanay gid sila hindi pwede nga tungaon yo lang tong manok.
6: Yeah, di mo kay MJP, ti siguro ba si may bandalong pag sila mga rason.
0: Ah, amo na guro ba si may mga tima-tima na blaba si kapila na sa agawan pagkaon pang
6: diyan ni mag-give MJP, di ba si malakatun, nag-agaway ni sila sa scrap. Kaya di, siguro ba si malakatun, nag-akatulog, nag-pahuway, drag isa, kawatun mo to sa isa na tipo ni mga scrap, di ba si amun na kayo.
0: But si Lingon, napuno na, no, napuno na, may ara na tima-tima nga daan.
6: Diyan ni mag-give MJP. So, dire, ang natambo is ginbaknot si Risa suspitsado gamit ang ratan niya stick kining ulo si Risa.
0: Ay! Sa ulo, gigali! Tapos?
6: Kag, kung mga dulog yung FMJP, wala maayo madipensahan si Risa biktima ang yasin niya kaugaligon ginsundan pagidya baknot ni FMJP sinisa suspect nga si Chris Santo. Dire, kag FMJP ang abiyag una nga ti daw dalipungan na ining biktima
0: higing
6: padugayan na pabala kasi natulugan galing ito naglawit ni Kevin JP nakita niya sa ulihi nga may mga pilas na sa ulo ining biktima
0: araw-araw ikaw naglam siya naglampos o yung makita nga may pilas ulihi na
6: kay gulong ang lugar di ko mula sa Kevin JP bumaga pa doon nag-iristuhan ang gatag lang siguro kasuga na si ilang refleksyon gikan sa street light sa Kevin JP. So, dito, sa ulihi, mayuman yung suspect kay inisa ang nagmatumato padulong sa Police Station 8.
0: Okay.
6: Dito, din-report ang iyasin ng kaugalingon na ginamin naman nga may ara siya sa napatay kay FMJP na kaupod naman nga scrapper.
0: Ay! Di tapos mag-amin niya, ginkantuan to sa lugar.
6: Oo, gikantuan mo to sa lugar kasi sa MJP isang kapulisa na ito na kumpirma rin at inara iban sa niya lifeless nga lawas ang tao. Sa medical team sa uli kasi sa MJP ini siyang ginkuwa na sa punerarya nga nahampang dara sa may marangihan dumanan. Kasi sa MJP sa una doon na may kabunda pa rin sa kapulisa na ito sa pag-identify sila sa biktima kaya man hindi siya taga Bacolod eh.
0: Okay.
6: Sa may barangitang sa pagay panganukoy wala gin sa may nakikilala sila sa iya until such time nga ti natubod nga taga Moses Padilla. Ang masakit lang rin kasi MJP kaya may tipigado yun ng pamilya pagpadulong tuti may kabudlayan pa ginpapitihan pa sa kapulisan natin dala sa Police Station 8 ining himata sila sa biktima kag pag-abot sa Police Station 8 problema pagin kay ti wala sila sa kalanon yun pakaon pagin sa Police Station 8 natin kay karon ang gina isinigin na pangatubang kabudlayan kita JP kung ano ang open di sila makuha sa kwarta nga inugbayad naman sa punerarya para dalon dito yung bangkay sa banwa sa Moses Padilla kay kita JP pero galing kay manti sunod naman to sa kay Police Captain Lakandula nga ang pamilya nagapakayo sa bulig sa kay Mayor Ella Garcia Yulo para buligan naman sa KFMJP, ito mo ng mayor natin dira, nati magabulig naman para
0: ati mabulig na yan si mayor ya, mayor Eli, yung gabulig, ginaida yun ya. Oo. Di siya pa na ganit, guro mapalubong, mapabutang, siya pa na ganit mabakal, guro malmahal nga lungon. Tapos yung balsamaron na 20 days, pakanoon tanang nga mga tao, andan ipalubong sa nami nga patyo.

0: kung buhi ka, ang pamilya mo daw ay gana sa imo. Duway gid, mangayo ka kisa, hindi ka pagtagaan. Maulam ka kwarta, hindi ka man paulamon. Hindi ka man padayunon, hindi ka pagbuligan. Pero kung mapatay ka na blared, dayon na bakal bulak gidalon sa lungon mo. Kag dayon pa na ay mabas ay kabuot ni bala sa iya sang buhi siya. Ay ah. Hala mansig sila bisan way pa ginasugo maalamutay para pakaon. Kag baklan kasang maayo nga lungon. Maayo nga pansyon. Pero sang buhi ka balaya pa pang do wala kaya ginasapak. Di ba?
1: Ha? No, abo amo gid sitwasyon siri sa biktima hindi tugo man iya siri ko gidan.
0: Oo.
1: Amo na ta.
0: Amo na papang kuan na. Amo na nga maningwa na lang kita ya. Tunyo papang.
2: Ah, grabe po.
0: Bayiin na lang da. Kay kun sa pakon mo nang iban di gid ang bulig si mo pero kun maitip ka na gani da mo na idayon niya ga care.
1: Yan, magdi ka hindi na makita ni kay ti ginbawi ana sa kabuhi kay KNJP.
0: Ti ano niya pa nang bulak sa patio? Ano niya pa nang nami nga lungon? Kung ingaan niyo tani da gamay nga puluyan.
2: All right. Grabe po.
0: Di bala kaysa sa lungon ang baklon mo. Oh, kung bukon patay gani sila niya, ako lang mabakal lungon. Ya, yeah, ako to mabakal kwan. Ako baka ako balas bulak. Ay, anyway, Red, sige mo nang subo. Te, ano man filean kaso sang pulis ining nagpatay?
1: Well, actually, kita yung JP kagapon nga lao sila sa police captain na Lakandula kahit tungod sa kapiganoon, nagpirma na lamang kita yung JP ining himata sila sa biktima sa affidavit of non-interest.
0: Ay, nano man naman, te, okay lang to, thank you lang tong nagpatay?
1: Amo na lang to,
0: kita yung pulis hindi mag-file kaso sa nagpatay?
1: Kay ang pamilya kita JP nag ambal na lang ati wala man tani mahimo kati napatay naman na siya.
0: Ay nano na iya man. Ti pwede na lang kamo galiya pamatyon tanan. Kay way man may mahimo kung napatay. Way ka may mahimo kung napatay sa masakit. Pero kung ginpatay sang bakol sang stick sa ulo, dapat may mahimo gid ka mo.
2: Ah, grabe.
0: Paano na magahanustisyang himata nyo kay nano man ni daw ay may kapalangga si Ari doon na nagpasalamat pasalay nga napatay.
2: Ah, grabe po.
0: Hindi mapagpailan kaso ang kwan ang nagpatay. Di ko na ikaw itong nagpatay ka naman baka lang kahapos gali mamatay hindi ka magali mapriso.
2: Ah, grabe po.
0: Di bla?
1: Correct.
0: Nano. Nalibog ginablauro ko Red. Nga ang pulis kung hindi magpail kaso ang natungdan hindi man sila mag-file. May issue naman lang to. Di bala Red, ang kundi ko magsala, hindi mo ko bugado, Red, basi sala lang ko. Hindi bala Red, kung makapatay ka, Penal Code of the Philippines, ang basihan ta, for the commission sang crime. Hindi bala, People of the Philippines versus bla bla bla na, hindi man na civil case. Ano na butang ta, di bala? People of the Philippines versus bla bla bla. Di po't silingon, bisan sino, pwede ka file kaso. Pwede ang pulis. Nga nangawat lang to sa downtown. Gusto nyo pailan, pailan nyo kaso. Oh, nadakpan ni sa kabilog, sa busa, bulsa, pailan nyo kaso. Kamu man ga file. Pero ining, may admission. Oh, may admission na siya nagpatay. Ngayon dito pagpailan kaso. Kaya hindi ang pamilya? No Red, no? Pareho lang man na log yapon nga na lapas. Anyway, hindi man tabugado, bayida sila. Ang ko di ko magpail, di bala, daan pa damuang manong patay.
1: Yari ba kita ng JP? Kagati, amo to ang kwan nga rason sa mga himata sa rin sa biktima nga tungod sa kapigaduhon kita ng JP. Kagati, siguro ginatanaw mo rin nila.
0: Nga mabudlay, magbalik-balik, skorte.
1: Moses Padilla, kanti sa plinti pala na daan to kita MJP, nagpangayo pa na ibulig sa kapulisan. Pag ang ilan sa Liga Panyaga, ang Police Station 6 man, Apple Police Station 8 man, ina nagpakaon sila sa ibata sa biktima ka kita MJP. Pero, Driti,
0: Te ang nakapatay yung buyan na natanin nila eh.
1: Yung buyan.

0: libre elektrik kita
1: sa Buya na kay Way Mangkaso?
0: Namubigyan kay Fed JP. Way kita kabalo kung direct padulong sa eliksustiksado.
1: Mangmatay naman to sa liwat, pang. Mangmatay naman to sa liwat. Kaya hindi makagli mapriso.
0: Yes. Ang lahat, ito kung dalay pa niya po ito ang ratan stick.
1: Ah, dalay niya po ng ratan stick. Sige ka, ginakubla patay, bla nga na. Nga gawi, kubla pagkaon, bla. Kay nagligad, bla, minapatay na kubla nga ginagawan niya kumanok. Oo. Ti, sugod-subong, pang. Sugod-subong, makakita ko scrapper nga may dala stick, ratan. Mauluantad na ko. Makakita ko ito bisagwasong sa dibisyon namon. Bingaga pangukay sa basura namon. Makakita ko. Ano na? Nga ginaukay mo ng basura. Nga ginalapta mo. Tapos may mag-question sa ratanya. Ano to? Nga ano si Rao? Ay, boss. May ari pa ko di boss. May washing machine pa di boss. Nga scrap dalaan na lang. Okay na ko boss ah. Kay basihan usan niya ka sa ulo naman bala. Nadaan nga kung maan usan niya ka sa ulo. Ang polis hindi magpail kaso. Amo gani. Oo, sa maskara. Nadalas isang iyang alipak. Amo na yung subong nga. Makakiambalo ko itong mga timbaling sa balay. May manguwa, ganit din nga scrapper sa basurahan. Takag mang kuhan, mga bukay. Lang taon yun, ay kung may ratan, kung wala. Kung may ratan, bayin nyo lang. Yari pa diyo, imo na natanan, Choy, adala.
0: Delikado ni sa mga turista, ito kung
1: Anyway, kasubo rin, no? Napatay ka na. Hindi pa, why pa interest ang pamilya mo nga pailan, kaso nagpatay si imo? Ay, ambot na lang. O nabis, wala ka ginpakaon. Ginpabayaan ka sa pamilya mo. Naglayas-layas ka. Nagkanto ka sa bakulod. Nang libot-libot ka di. Nang scrapper ka lang di para makakaon. Nakakaon ka ginman, gingaan ka manok. Ginagaw pa sa isa. Nagagaway ka mo, pinataya ka. Okay, patay ka na subong. Ginpatay ka. Hindi ka man pagpailan, hindi man pagpailan kaso sa pamilya mo nagpatay si imo, pasinsyahon lang Manila. Na, no, kasubo. Do kasubo man na iya man. Di na to, di na to sang may ratan, kay palampusan ko si Joseph.
0: Somewhere in Bacolod, di na to sang masi magkanto sa isang mila, blaw. Pero somewhere in Bacolod, kaya JP, amo na ang ipapasok na nakuha natin, posible ka, pasinagwa man sa Bacolod, kaya JP. Pero kaya pa-insin dito sa kapulisa natin, hindi na pag-imuhunod ang iya sining nahimo nga krimen kaya kaya JP. Pero galing kiti kabuhi, kaya JP.
1: Amo gani, dumatsaga ko, blaw. Do, ido lang yung ginlampusan niya kag napatay. Tawo biya to. Krimen to. Tawo. Dumatsaga ko, do, ido lang yung nalampusan niya. Yaha! Agawon mo kung pagkaon, lalim mo lang pusan ta ka sa ulo, patay ido. Tawo lang pinatay ha, duwala lang. Ay, ambot na lang yung red ang.
0: Yanik, yung FJP. Ang layan ako magkanto sa karendriya, kagutumon.
1: Amo na, basta ganyan may ratan, ganyan pa, kanaan nyo na lang. Pag ambag ito nga liya, maka, ang ginagamit yung blan, tulo-tulo, blan, ratan pa, may mga dugo, pabi. Yan, makaon ko na, oh, araw, dinugo, ano. Oo, pagkita, alam, may ratan siya. Yeah, dinuguan lang imo siya. Ari pagig coxer, oh. Ari pa, milinaga pa, oh. Ang, ano pa? Cake, ice cream, pabusog, ah.
0: Take out.
1: Uy, na lang. Sige, ah. Tiway tamay mo, kay mas naging patawad na ti. Amo na na, ah.
0: Gary kita MCP. Sorry, nabay lagi ka pahayaan ng police captain na kadula ang atong sinig station commander sa police station 8. Gary kita MCP.
1: Wala?
2: Yes sir, ginamit po ng suspect po natin sir ay isang tawag dito yung ratan stick sir. Yun po yung ginamit niya pang patay sa ating biktima po sir. Nangyari po to sir kasi nga dahil lang po sa away ng pagkain.
3: Okay. So ibig sabihin, sir, may kasama pala ito doon yung
1: biktima? Nang,
0: tungod sa away sa pagkaon kaya kay JP. Kung sa sinigang balita, madulong sa programang 11 Mbps, dulong sa ato sa Power Trio, ang atong sinigang DTX 500 Mighty C, Clinica D3 by Divisio, tagang atong man sinigang DTX Mighty Soap, sa Bigo, dinakapanit may alas ang anap-up, muni po, kagat, di magamit lang DTX Mighty Soap, Dahil sa inyong resulta, may nagkuti sa artista ka pa. Kandito yan, Scott Phoenix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kapun si Patrol, kay K5 Vincent Coralde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, Magkalinga, Juan Zaragros, K5 News FM. K5 News FM.
1: Ay, salamat gid Red si mga balita. May renovation sang steel bridge sa La Castellana. 90 milyones ang budget. Ay, kayo kagamay lang. Michelle, K5 News mo.
4: K5 News FM Live Report.
1: Michelle?
5: K5 JP.
1: Kamahal gali mang magpa-renovate tay mang 90 milyones. Yeah.
5: Yes, kikisang JP, kita mo man to ang sitwasyon sa La Castellana.
1: Abi ko gani, blang ara lang na sa mga 89.5 million. 90, kaya gali ya? Mahal sa gali by 500,000?
5: Yun round off.
1: Oo. Ti, anong to nila pa, kwa, abili kakakason ang bilog nga bridges lang bago?
5: Lab gito abi kay K5JP.
1: What if din mas makabarato? Tabunan na lang ang suba, paraway na suba.
5: Mabudlay ko rokon tabunan ang suba. Ano si Japo ka to? Makalabasa naman ang mga sisew sini.
1: Ay, oo. So dapat i-repair gid ang bridge. May picture kada sang bridge tanaw?
5: Ara.
1: Ang mga bridge abi pakita ding anong mga repair nila. Ti dasun anho ni San Usugudan Shell?
5: Yes, actually kahapon kay K5JP ang gin turnover ya is ang hanging bridge diri sa may Barangay Robles sa may Castellana. Inisyado ginhimo bilang alternative na ka K5JP nga bridge.
1: Dila kay si Itan gyapon wala pakapakita sang bridge. Itan, ang bridge da lihog. Oo. Do alternative, abi do may hanging bridge nga dra lang anay malabay.
5: Yes, pero permanent na siya ka K5JP do ruta sa mga tawo dira sa barangay.
1: Hala kadako gigali isang damage gali shield no?
5: Yes.
1: Naabgid gali.
5: Yes sir, amo na sa actually ang
1: tindi na ni guru rehab ya mamang. Gubo na gid na guru kay islan bag-o.
5: May mga portion man actually kay K5JP
1: nga magamit pa. Ay, oo. Ang mga kabilya na katingon kagamiton liwat.
5: Ang mapuslan pa. Kiting kabilya paggabato magin niya sa
1: tubig.
5: Pero ning mga simento na doon nagkalabaap na katubig doon yung nagin mapuslan. Tiyan mo giniya ang isa no sa ilagid siya nga pag ubrahon. By the way, kay K5JP, ining bridge sa may La Castellana, ini siya abi ang main bridge. Kung baga doon dirigid ang lagyan no, sa mga transportation. Doon ka sentro, bala, kung baga, kundi ina mga pumuluyo. Kagang ilang mga palang abuyan do kalapit bala sang pag-travel back and forth to galing kay ti nabudlayan sila sa karon bangod sining pagkaguba sining taytay kay K5JP nga pinakadako dira sa may La Castellana. Natsari ang mga concerned agencies ang gintap na no sang pamunuan sang La Castellana, especially sa ilang mayor Mayor Anyeho Nicor, kundiin bala pwede nga makakuha sila sang bulig para nga mapatindog balik ining steel bridge sa Bonifacio Extension dala sa may Barangay Robles si K5JP. Kasi good news, suno kay Mayor Nicor kahapon, may ara na sang pipila ka mga budget ang nakuhaan sila. Do ara siya kunbaga sa mga 90 million sa K5JP.
1: Nami, subong kayong imong mga words siya, kwa na yan, do ka gentle na ya. Naka-learn ka na gidman. Kay isang una ang subong yung magagamit mo yung award siya, may mga budget na sila nga nakuhaan. Isang una bingi mo yung award siya, may mga nakuutan na sila nga mga budget. May mga napangdiskartihan na sila nga mga budget. Do mo na isang unang imo ya, do ka negative, subong ya ka gentle na si imo mang no. Do why na to yang mga do ka brutal blang ya, may kuuton na ni sila nga budget nga iban. Ya may laslason. Ya may laslason na sila tong budget. Ya may chap-chapon na to sila nga budget. Ya may pakason. Ya may pakason na to sila nga budget. Subong ya na, miya kay doon na kwan niya, doon na refine ka na niya, Shell. Amo na sa una, guro kay bangod pala inom ka pa to whiskey. Amo na kay Sagi, katupod-upod kay Sir Mo Brian sa una kay ni Mills.
5: Pineapple juice na lang yung
1: ah, kung diari ka na sa ubo niya kay Bro Polya, okay na yan.
5: Correctly. Ah.
1: So may, na, may na, nakakitaan sila midyos posibles. Daw mo na?
5: Yes. Gati by next year.
1: So at least, siguro tapos na rin by 5 years?
5: Ang hindi, ito pa ma-sure.
1: Basi 10 years pa. Basi 10 years pa?
5: Basi 10 and a half.
1: Pero sige, at least masugudan na nila mang bisang kulukot-kot-kot-kot sa gilid, no?
5: Kaya kinuka mo ilay, yung dumaan mo to pag linakat na dito sa Mela Kasilena, pinagbulig, doon ang ayawan kita pangita, alagyan.
1: Ay, wala ko to, excuse me, wala ko to, wala ko yung ginapainita ni Doc, kamo lang na iya. Naperkunan niya ko diya, hindi ko yabay operation niya. Ginabahugan niya lang ko diya, ginapatining.
5: Napaulan na sa pagkita, patabasa.
1: Oo. Di, importante, makayood na yun. Take your time na to, naway makamigadali. Ang taytay, ang taytay ganisuno sa kawayan daw, walo katuig na human.
5: Oo. Walo kang tunga. Walo kang 8 years and 13 days.
1: Oo. Di sige, importante makaiuna na kay kaluoy mo sa mga tao. Da, pero matyagan ko mo ng rason, mang ginubrahan da sila sang gamay nga taytayan daw hanging bridge para hindi sila magdali matapos na.
5: Para nga may ara sila iba na lagyan.
1: Pero
5: inika kay 5JP, ang turnover kahapon is a hanging bridge na worth 6.3 million. Or 6.5
1: ang hanging
5: million.
1: Bridge? Ang hanging bridge, 6.5 million, gen?
5: Yes, may
1: malakas sa MJP. Ah, okay. Okay. Mahal galina. At hindi na lang...
5: HDSWD.
1: May plano po ko tani may mo hanging bridge sa linti sa K-5 pagka sa balay. Mahal gali. Hindi na lang. Hindi na lang.
5: Pahimo na lang kay feeling ko mag-amo na. Dito na lang ko ma-breakfast, lunch, kay dinner.
1: Oh, okay ka talaka. Bala sa walking-walking. Bala nga sa treadmill. Bala nga daw ilaga. Galakat-lakat na. Do hamster. Tinami ako nung mamo na walking-walking. Korekta na lang. Alin, di pa ka to sa balay. Katipid pa ko gasolina.
5: Alright. Feel ko ba bakal na lang ko rollerblades. Mag-amo na.
1: Sige, Shell. Ikaw ba lang mag-report? Shell, doon wala. Dura taputan. Hoy, nabda naman ta oras ay, babay.
5: Anyway, nang balita, gikan ang provincial capital, gaginadulong man sa aton sa Cal 1 at ang DTX 500, ang Mighty C, kagang D3 Bio. Ako si kay K5 Michelle Patino, para sa kapiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News of Fest.
1: 11 Mbps, magabalik pa.
6: 11 Mbps Balita kag Public Service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilanggahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
6: DTX 500.
1: Istoryahan ta ang dugang nga mga health benefits adlaw-adlaw kapag inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Isa sa mga benefits sang pag tulog sang gusto sa oras. Amo ang pag-defend sang ato lawas batok sa malain nga epekto sang oxidative stress sa organs kag tissues. But silingon, ang mga tawo nga kulang sa tulog kaangay sa mga nagatrabaho kon gabi sa call center, nagapulaw, ang prone sa cell damage kag ang tulog kaangay sang trabaho ko gabi no. Kulang sa tulog kag ang number one nga epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain, sa utok gid. So kung pulaw ang trabaho, mag DTX 500 kag Mighty C per mi kadadlaw, agud magtaas inyo resistance. Kay dumduman mo daw kung makapulaw ka wala pagbuta mo sa aga, duway gagana utok mo no.
3: Wala gid jay. Ang kakulang sa tulog, Sir JP, ang may malain nga epekto sa imong mundo.
1: Oo, aburido. No?
3: Siyempre, aburido ka. Hindi ka, huwag ka gana mag-iho. Huwag ka gana mag-ubra. Ini ang nagapataas ang gitawag negative moods. Madasig ka maakig. O may nito ni ulo. Grabe ang imong frustration. Irritable ka. Nagapangasubo. Hindi ka ka-concentrate. Hindi ka kapaminsar sang maayo. Inabangod, kung wala ka sang tulog, kapoy ang imong nga brain. So, hindi makuha ang mga damo nga pre-radical sa utok. Kasi siyempre, medyo
8: imagine bla ga ubray mo to kay way katulog gani confirm lang malain ang imong amodo di syempre ala buton kay ang suggestion nato inom gigad dito X500 kag mighty si agud magkalma ang ma- ang imong pamatyagan
9: TX500 Chul Vietnol 56 years old ang akon nga blood sugar 446 gintilawan ko dayon inom TX500 in 2 times ko subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko
10: TX500 so, Kevin? Balikan ta Sir JP no ang mga problema sa pagtulog. So may mga pagtuon nga nagpakita nga yara sa 65 to 90% sang mga major depression disorder nga may problema sa pagtulog. So halos tanan in, nga may depression ang may yara sang insomnia. Kagbangod sang insomnia no other than sleeping problems nagataas man ang ila risgo sa pagdevelop sang depression no. In fact Sir JP kung 3 days ka nga wala katulog. Maka-experience ka na sang disordered thinking kag hallucination.
11: Grabe,
10: kag mayara sang datos nga ang pinakalawig lang ha nga tawo nga wala kagi tulog nagdugay lang siya sang 11 days.
11: Patay.
10: Yes, kag mayara sang kaso no nga 6 months of sleep deprivation ginatawag ini nga fatal familial insomnia. Imagine 6 months ka na deprive sa katulogon. So para malikawan no ang pagtuhaw sang depression kag anxiety bangod sang kakulangon sa tulog mag DTX 500 kag mag Mighty C para magnami ang imo nga tulog magbalik ang imo circadian rhythm nga among nagagovern kag nagaregulate sang imo sleep and wake cycle para magnami man ang imo mudo. So mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
8: So unlike sa DTX 500 kag Mighty C gina-correct niya ang kabangdanan nga ang hindi na nami ang imo nga tulog. So ang punto na lang nga hindi ka buringot kag hindi mainito ng imo ulo, dako na ginaya nga bulig sa imo agud hindi ka ma-stress kag ang partner mo eh. Sino abi namian sang buringot nga asawa o bana man? Sino man nga bata ang namian sang palayaw-yaw nga nanay? Pero hindi mo bala pero hindi mo na mapunggan kay nga gakatabo na sa imo nga ano, sa imo nga brain. Bangod kung mataas ang oxidative stress sa imo brain, pati ang imong happy hormones apektado man. So wala na sang may mga babalanse sa mga negative hormones. That's why lain yigidya ang mga palainom sang DTX 500 kag Mighty C.
11: Gusto na Doc Ramel, na notice niyo nga kung kisa kadasig sa imo mainit labi pa kung kulang ka sa tulog, ang bagay nila magbiro ka lang sa lasing, wag sa bagong gising. Bangod ka kung kulang ka sa tulog, wala pa way imo utok, taas ang oxidative stress, gani pag kaaga gamay tingki dahil mo yaka pangaki.
8: Amo nang hambal na Sir JP nga kwan?
11: Oo.
8: Pag nami ganitulog sa isa katawan, digid pagsabada. Likado na. Seriously ha, para magnami ang imong amod, di permi na mo na gina-advise, mag DTX 500 kag mag Mighty C.
12: DTX 500!
13: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
12: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: K5 News FM.
12: Risa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
15: One. Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, smuggled broccoli naglipana sa mga palengke ng La Trinidad at Baguio City. Isang individual patay sa HIV sa Antique ngayong 2026. At Regional Joint Security Coordinating Committee meeting isinagawa bilang paghahanda sa BSKE 2026 ng COMELEC 6.
12: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
15: Magandang tanghali Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Asaw ng detalye ng mga balita ngayong tanghali, smuggled broccoli naglipa na sa mga palengke ng La Trinidad at Baguio City. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
16: Nagbabala ang Cordillera Broccoli Traders and Farmers Association sa publiko laban sa pagkalat at pagbebenta ng mga hinihinalang smuggled broccoli sa mga pamilya ng La Trinidad at Baguio. Ayon sa grupo, madaling makilala ang puslit na gulay dahil sa magkakapareho nitong laki, malinis na pagkakahiwa sa bahaging ilalim at kawalan ng karaniwang tangkay. Napansin din na nananatili itong sariwa kahit matagal nang naangkat. Bagamat pinagagambahan na posibleng may taglay itong mga chemical preservative upang mapahaba ang shelf life at mapanatiling sariwa, nilinaw ng mga awtoridad na kailangan pa itong sasailalim sa formal na laboratory testing. Kaugnay dito, nananawagan ng mga lokal na magsasaka at trader sa mga mabibili na huwag tangkilikin ang mga nasabing gulay upang maiwasan ang posibleng banta sa kalusugan at maprotektahan ang kabuhayan ng mga lokal na magsasakang direktang naapektuhan ng kompetisyon. Sa ngayon, nagigipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan ng La Trinidad sa Department of Agriculture Cordillera Administrative Region at iba pang grupo ng mga magsasaka upang imbestigahan at tugunan ang nasabing problema. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
17: YTC Network News. YTC Network News.
15: Samantala, isang individual patay sa HIV sa Antique ngayon 2026. Balitang hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
18: Umabot na sa 30 ang kabuang kaso ng Human Immunodeficiency Virus or HIV sa lalawigan ng Antique ngayong 2026, kung saan isang nasawi mula Enero hanggang Mayo sa taong 2026 sa nasabing bilang siyamang naitala sa edad 15 hanggang 24, 15 sa edad na 25 hanggang 34, 5 sa edad na 35 hanggang 49 at isa sa edad 50 pataas. Nangunguna sa bilang ng kaso ang mga bayan ng San Jose, Sibalem, Pandan at Tibiyaw na may tig-apat na kaso, Hamtik at Patnongon na may tig-tatlong kaso, Bugasong, San Remeo at Avias Fournier na may tig-dalawang kaso at tig-isang kaso naman sa Bilison at Sebaste. Mula 2002 hanggang 2026, umabot na sa 638 ang kabuang na italang kaso ng HIV sa Antique, kung saan 73 ang nasawi. Para sa Mighty C Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
15: At Regional Joint Security Coordinating Committee meeting isinagawa bilang paghahanda sa BSKE 2026 ayon sa COMELEC Region 6. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
19: Nagsagawa ng Regional Joint Security Coordinating Committee meeting na pinangunahan ni Commission on Elections sa COMELEC 6 Regional Director Attorney Dennis Ausan bilang paghahanda sa inaasahang barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taong 2026. Dumalo rin sa pagpupulong ang mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard, kung saan naging sentro sa nasabing meeting ang pagpapalawak ng interagency coordination at security preparations upang mapasiguro ang mapayapang pagsasagawa ng eleksyon. Una nang ipinahayag ni Attorney Ausan na habang hindi pa naisa sa batas ang postponement ng eleksyon ngayong Nobyembre, mananatili ang kanilang paghahanda at schedule of activities. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
17: MyTC Network News. MyTC Network News.
15: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Palimpino na geothermal plant sa Valencia, Negros Oriental, planong i-upgrade sa 126 MW. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Shara Homilio.
20: Isa sa ilalim ng Energy Development Corporation sa upgrade ang Palimpino 1 geothermal power plant sa Valencia, Negros Oriental upang mapataas ang kapasidad nito mula 112.5 patungong 126 megawatts bilang bahagi ng proyekto sa mga modernisasyon, papalitan ng tatlong 37.5 megawatt turbine generator unit ng planta ng tatlong makabago at 42 megawatt na unit. Ayon pa sa EDC, magdaragdag ito ng 13.5 megawatts sa kanilang renewable energy portfolio at magbibigay daan sa mas malaking produksyon ng kuryente gamit ang parehong dami ng geothermal steam nang hindi na kinakailangan ang karagdagang pagkuha ng steam. Inaasahang magsimula ang upgrade sa ikaapat na quarter ng taong ito at ipatupad ang pangkatanong sa iba't ibang yugto kung saan ang target na pagtapos ay sa katapusan ng 2027. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: Network News.
21: YTC Network News.
15: Samantala, Palawan, bukas sa Pax Silica Project sakaling hindi ituloy sa Luzon. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Gilbert Basyo.
2: Bukas ang Palawan sa posibilidad na paglipat ng Pax Silica Project sakaling hindi ito ituloy sa Luzon. Ayon kay Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez, sinabi ng mambabatas na magiging very happy siya kung mapupunta sa Palawan ang proyekto dahil maaari itong magbukas ng maraming trabaho para sa mga residente ng lalawigan. Bukod sa mga oportunidad sa trabaho, sinabi rin ng kongresista na posibleng magkaroon ng mga bagong paliparan at pantalan sa Palawan dahil sa pangangailangan ng proyekto. Ayon pa kay Alvarez, hindi rin magiging problema ang supply ng tubig dahil sapat ang water resources ng lalawigan. Para naman sa kuryente, maaari ani ang magdala ang proyekto ng sarili nitong source of power. Hindi rin nakikita ni Alvarez na magiging problema ang usapin sa lupa. Aniya, hindi kukunin ng pamahalaan ang mga lupang kakailanganin para sa proyekto dahil bibilhin ang mga ito mula sa mga pribadong may-ari. Sa pahayag ni Alvarez, nakikita niya ang posibleng paglipat ng Pax Silica Project sa Palawan bilang oportunidad para sa karagdagang trabaho at pagpapaunlad ng infrastruktura sa lalawigan. Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Gilbert Basyo para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
15: At lalaki patay matapos mahulog at malunod sa isang balon sa Leyte, Leyte. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
21: Patay ang isang 25 anyos na lalaki matapos mahulog at malunod sa isang malalim na balon sa Barangay Belen, bandang alas 9.30 ng umaga kahapon ng Setyembre 23. Kinilala ang binata na si alias Al at residente rin sa naturang barangay. Patay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, kasama ng biktima ang isang bulag na kaibigan na si alias Well habang nag-iigib sa nasabing balon. Bago pa man nangyari ang insidente, pinakiusapan umano ng biktima ang kaniyang kaibigan na si Well na umupo muna sa kalapit na kubo. At makalipas ang ilang sandali, nakarinig si alias Well ng malakas na tunog at malaking kilamsik ng tubig bago pa man ito humingi ng saklulo. Ayon naman sa kapatid ng biktima, mayroon itong epilepsy at posibleng inatake muna ng seizure bago mangyari ang insidente na siyang dahilan ng pagkahulog nito sa balon. Sinubukan pang i-revive ng rescue team ngunit wala nang na-detect na heartbeat mula sa biktima. Isinugod ang biktima sa Leyte Rural Health Unit ngunit idiniklara itong dead on arrival. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Himpilang Kampiyon ng mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
22: ITC Network News. ITC Network News.
15: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. MOPJ, pinabulaanan ang isyong pakikipagtalik. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 K. Buscaino.
23: Mariing pinabulaanan ng Misamis Oriental Provincial Jail ang kumakalat na isyo hinggil sa umano'y ismiringhoy ng mga persons deprived of liberty at jail guards. Ayon kay Provincial Jail Warden Rogelio Labor, may mahigit 200 CCTV cameras sa loob ng pasilidad. Bagamat may ilang dead spots, dumadaan pa rin ang mga PDLs sa mga lugar na sakop ng CCTV. Giit ni Labor, wala silang nakitang ebidensya na nagpapatunay na may PDLs na pinasayaw na humantong sa ismiringhoy. Nagsumiti na rin sila ng kahilingan para sa isang independent fact-finding team mula sa Provincial Capitol upang magsagawa ng masusing investigasyon. Samantala, inihayag ng mga mayor sa selda o brigada na wala ring naiulat ang PDLs hinggil sa pang-aabuso gaya ng pagkumpiska ng masarap na pagkain, magandang gamit mula sa bisita o mamahaling bilihin sa loob ng pasilidad. Nanindigan si Labor na mananagot siya kung mapapatunayang may naganap na ismiringhoy sa kasalukuyan limang personahe ng MOPJ ang under investigation.
24: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
22: YTC Network News. YTC Network News.
15: Gayun din, milyong pisong halaga ng droga at armas na samsam sa serye na operasyon sa Capiz. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
0: Apat na sospek ang arestado sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya sa lalawigan ng Capiz kahapon, September 23. Ayon sa ulat, umabot sa mahigit 1.4 million pesos ang alaga ng mga nakumpiskang ilegal na droga at loose firearms. Bagsak sa pinagsamang puwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU-6 ang dalawang high-value target na sina alias Madam L at alias Lizel sa Barangay Cugon, Lungsod ng Rojas. Nakuha sa mga itong humigit kumulang 200 gramo ng shabu at mga drug paraphernalia. Samantala, timbog naman ang construction worker na si alias Jesus matapos mauling nagbebenta ng caliber 38 revolver sa undercover na polis. Nakuha din sa kanya ang 4 sachets ng hinihinalang droga. Huli rin sa aktong isang alias Bart matapos isumbong ng mga residente na naglalakad sa kalsada ng Barangay Binuntukan, Pontevedra na may dalang caliber 38 revolver. Na-recover din sa kanya ang 3 sachets ng droga. Sa ngayon, nasa kusodiya na ng mga otoridad ang mga sospek at inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa mga ito.
4: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
15: Samantala, mga KK5, ikinukonsidera na ng Office of the President ang pagkakalooba ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso sa ilalim ng humanitarian grounds. Si Veloso ay dating domestic helper na nahatulan ng kasong drug trafficking matapos makumpiskaha ng 2.6 kilo ng heroin sa Indonesia taong 2010. Ito ang inanunsyo ni House Committee on Appropriations Senior Vice Chairman Albert Garcia sa naturang deliberasyon ng 10.16 billion pesos na panukalang pondo ng Office of the President para sa 2027. Ang pahayag ay siyang tugon sa tanong ni Gabriela Women's Party Representative Sara Elago Hingis sa hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kaso ni Veloso. Binanggit ni Elago na kinikinala ang kaso ni Veloso bilang human trafficking at napuwersa lamang ito maging drug mule. Magugunitang si Veloso ay nasintensyahan ng firing squad sa Indonesia ngunit nanatiling nakakulo matapos ma-repatriate sa Pilipinas sa taong December 2024. Sa ngayon, siya ay nakapiis sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong habang patuloy pa rin ang apela ng kanyang pamilya para sa executive clemency.
22: YTC Network News. YTC Network News.
15: At sa detalye ng ating balitang abroad, nangangailangan ng dinating 71.4 billion US dollars na pondo para sa muling reconstruction ng Gaza. Ito ay ayon sa Board of Peace na binuo ni US President Donald Trump na minaliit lamang nila ang nasa 6 billion US dollars na estimate ng United Nations para muling maitayo ang Gaza matapos ang 50 araw na gera taong 2014. Sa ginawang pagsasalita ni na US Voice Steve Witkoff at Jared Kushner sa United Nations General Assembly na ang plano ay kinabibilangan ng 66 programa kasamang humanitarian shelters, diesel generators at pagtatayo ng paggamutan. Ang nasabing plano anya ay pangungunahan naman ng Palestino. Una nang sinabi ni Trump na mayroon na itong 20-point ceasefire plan, subalit hindi pa rin ito na ipapatupad.
22: ABC Network News. YTC Network News.
15: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago at K5 News FM Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kess at K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. Sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
22: K5 News.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3, bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulamas. D3 bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga igaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan igaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
2: 11 Mbps. Balita kag public service.

0: 47 minutos makaligid sa taktang alas 12 sa ngunto. Balik na ta sa aton karatihay sa 11 Mbps. Jean Pauline Roso inyong anchorman. Ang kagaw nga nagasulod sa lawas will cause diseases. Kalabanan, diti, streptococci. Amunim lang gahatag sa ton sang strep throat. Inaga sakit, tunlan mo, gudugay maubo ka. Lang luya ka, gudugay naton, sipon, kataro. Oh, dasig lang na ka mag-ayo kon naga D3 bio. Hindi na magulat pa nga. Magkalaubos ang sick leave credits mo, hindi ka katrabaho, bangod lain matyag mo. The longer you stay sa bed, the greater ang imong cut sa imong pay. Especially kung why ka na leave credits, man no work, no pay, kaya hindi ka trabaho, kaya di lain matyag mo. Marami ka dyan nga mayo, matyag mo yan. Hila natun ka man, dali lang. Magklinika D3 Bio Ubo, Hilana, Chipon, Kataro, Trangkaso. Gusto mo dali mag-ayo, relax lang. Magklinika D3 Bio. Of course, parisan gid sang mighty sing alkaline nga vitamin C. I like to be in America. Si Wilson ara na. Kanto ta kay Rovic. May lalaki nga nadak pan sa drug by bust operation to sa Kabangkalan. Pero ining suspect nga nadakpan, amo man gali kuno ini, allegedly ang suspetsado nga naglutang patay sa kay alias Eman sa Himamaylan. Oy, do one stone two birds ang nadali. Two birds in one stone. Do bungkit urot. Ha? I-check ko ang detalye. Rovic Mungkal, IK5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Vic!
2: Ka-K5 Ball.
0: Bikay, before sang news, kamusta ka?
2: Nga, ado kadalong, gaya sang pangamusta mo sa bungao.
0: Hindi ah. Kay ba, sibla na kalambot na yung istorya nga na, bago yung makumpitensya ko sa dali di. What if abi nga nga ako ni butang to nga store kwa na lang niya. Imbis nga dali, di butang ko na hindi ka muda.
2: Ay, nga mo naman ang muna tinsaran.
0: Ah, wala nga, gusto ko lang garit-gariton si Madam.
2: Si Mami Rinit.
0: Si Mami Rinit. Why ni siyang blaga pulo pa batsyag sa akon balubit.
2: May blaw ko sa bala ko sa imo kay last time nakita ay kami de. Sili niya, why naging kapalapit si Brother Paul sa akon ba?
0: Kita mo nga sa simbahan, nalang ako gasulod, hindi na sa bar. Kabalo ka na kita balabi, kabala.
2: Kati-fi-fall, pagambal mo nga wala ka nagasulod sa bar, gayang bigin si Ubre.
0: Kaya nasayangan, kinasabla sa beauty kung hindi na matikman. Kinaglain ang landas ko. Oh, ay nasayangan, kinasabla. Ay, kasayang, ganyan kay BP, ya, nagbuot na saya.
2: Sinayaw,
0: okay, yung maid
2: naman
0: daw, kaya maid. Hoy! Hindi na ko mag-apin si Imo. Mabalangan ka on air.
2: Tingin, baba mo ko ng baba.
0: Ay, sa bagay, why mo na siya na-impress akong sa baba? Yan sa chat, man.
2: Ay, amo na?
0: Hoy, ang mga pass ni Restoryanta!
2: Kasi ikaw mo yung nag-open-open sina.
0: Okay, sige. Sige, di rin ito sa imo balita. Ano ni ang lalaki ni nga nadakpan sa bypass?
2: Ka K5 Paul, no, ining isa ka persona nga or nadakpan sa Kabangkalan ng PNP sa patay nga drug bypass operation diri sa may zone 1, barangay Hilamunan, siyudad sa Kabangkalan, ang ginatudlo mangali, no, nga suspect sa paglutang patay kay Elias Eman bala sa tinga tinaliktan na bulan kaga mismo ginpahayag ni Police Attorney Colonel Mary Grace Pico ang hepe sa si Mamaylan PNP nga K5 Paul nga sa ila investigasyon ang suspect nga or ang subject sa bypass amuman ang suspect nga ila ginatanaw sa karon kay tinagwa ining sampina kay K5 Paul bala actually ginpayag ni Police Lieutenant Colonel Pico nga nagfile ginfile nila ini kaso nga murder no pero pagwa na sa sampina nagpanaog ining kaso sa homicide. Sino sa iya, kay tinitain na naman ining at ining suspect, kung magwa na ang warrant of arrest ka kay Faipol, iserve na lang dito sa PNP Kabanggalan ang warrant of arrest sa sining suspitsado. Nga sa karon, ditinado bangod sa sining kaso nga nadakpan ini sa illegal nga droga, hindi lamang illegal nga droga kay Faipol, kay ti ining suspect or ining subject nakuhaan, may ini sa isa ka armas luthang.
0: Ay!
2: Ang nakuha ini sa iya isa ka 12 gauge nga firearms kag loaded pa sang bala kag may ara man duha ka round sang 12 gauge nga live ammunition kag K5 Paul so ang droga
0: kumbaga da sulpak ang nakuha siya big sulpak daw muna improvised shotgun
2: dupin gun sa sabihan sa basta do ka amo nang sistema sina AK5 Paul hindi man tayo maro bisa mga
0: hapos na na big kapos na ya
2: para na naman ka
0: hindi hindi hapos na lang tondo anta ka P pen gun
2: pen gun
0: oo
2: muna
0: oo pin gun. Ano na pingan kung pengan?
2: Pingan, guru eh. Di ba ka K5 Obre?
0: Pingan? Pingan na lang ah. Pingan na lang ang ginakanaan, Bik. Basta, Bik, i-describe ko ang pingan. Laba na siya, Bik. Nga ginauyatan. Nag-gets mo na?
2: Oo eh. Nag-gets ko na niya.
0: Ginahuslo na siya, Bik. Ihoslo mo na, andin balahan, andin pitikon.
2: Bali ka kay 5-0, break type ko no ah.
0: Ha?
2: Break type.
0: Type yan na, ton mang break.
2: Ba, wow.
0: Di mo bang yan, di ba? Yung brickan niyang army.
2: Ari man niya.
0: Ah. Nakikisabat-sabat ka na natun kag.
2: Mama Ninoy ka na lang kuno, balya.
0: Basta mauna si Maninoy.
2: Tingnan ko binabahulay sa kong
0: hindi, ano, min ko mauna si Maninoy Puli. Ikapoy mo pa sa kitinir, balabik. Anyway, basta mo ng pinggan, Bik, ah. Nga laba na siya, Bik, nga ginauyatan sa kamot. And then, dira mo na palukpon sa kamot. Husto? Bro, Bik, nautod. Na-describe ko siya kung anong pinggan kayo sa kung idea. Sila magbalik sa Black Ace Picaran sa kung anong pinggan. Tara na siya. Tara na, Rovic. Ari na tablaging sa pag-describe lang sa pinggan para may idea ka. Ang pinggan, Bik, usually, ginasuklob na. Oo, ginatago na sa atubangan. Oo, ginatago nila para hindi makapkapan. And then, kwaon, huo bala sa mga rikisahay. Gamay lang na ba yung pinggan? Oo, ginabutang din sa kundindang area nga hindi makapkapan. And then, kwaon siya nila, Bik, okay? Husloon, paghuslo, daskan, okay, sang bala. Tapos, ikak, hindi na crack, Bika, ikak. Ang kasaba na. Ari, makabati ka lang yung kak, nagalalain ka na yun dayon. Rovic!
2: Pagulo ko may kabati, sinang mga terminolohiya mo.
0: Na, kay kabisaya, si imong, imuya, crack, hindi na crack, kak. Ikabi spell mi. Ikabi, ikabi pronounce mi kak.
2: Kak.
0: Na.
2: Apo iba na kamo na.
0: Hindi. Ikak mo. Ikak. Oh, once ka makak mo na siya, Bik.
2: Ang huni ko no, kakipay po. Ano ba niyobre mo, no?
0: Sa mga gamay nga, nga sa mga gamay nga ikak kung mga dagko yan, kung dagko man yung tunog.
2: Kailang kayo mapa ano ko na si mo, mapademo ko na sa imo Bik, kung saan
0: kaya sino pinggan ang ato ni demo Bik.
2: Ay di mo damo ka man da.
0: Ay hindi ko na yung pinggan mo yung ay ko na yung napademo yan. Kung napademo ka, ngita ka na ipinggan.
2: Sige man, ngita ta eh.
0: Oo, oh, ngita-ngita. Ang kay Milan.
2: Ay? Wala man.
0: Demo na, Vic. Okay? Nang butangan na sa bala, and then, itaya. Okay? Pag nauyatan mo na sa kamot ang pinggan, Vic, natapos mo na kak, uyatan mo na sa kag-itaya.
2: Itaya? Kay sino?
0: Alangan mo kay ubre ko itaya. Nga nga itaya. Nga mamangkot ka pa yan kung sino ko mo itaya. Yahaw.
2: Nga kay tigay mamangkot po gani kay siyempre ga...
0: Itaya mo kung kay sino mo gusto halitan eh. O itaya. Pag nataya mo na nabik, okay nataya mo na. O, talukpon mo sa kamot.
2: Ay, gali.
0: Oo, oh, okay sa kamot niya ginapon. Alam ka, malukpong mo sa baba. Baki, ginauyatan na iya.
2: Ay, galing.
0: Hindi pala sa shoulder weapon. Hindi pala sa shoulder weapon. Handgun. Hmm. Sa'yo, Bik, handgun. Okay?
2: Ah,
0: sa kamot, okay. Ginapalupok. Oh, tiyo mo natin, okay nang pinggan.
2: Okay na. Okay na, at least may idea.
0: Medyo dako, dako na nga pinggan, ha? Dako-dako na nga pinggan kay Kwan, ng Didusi. Ano siya nang ano ni shotgun ang bala. Oh, damo na balinis, tipulon ng balinis siya, Bik. Teo ano na to dayo na muna nakuha siya pinggan.
2: Oo, nakuha ani sa sanga ano sanga 12 gauge nga firearms kag loaded kag ti amo to kay 5 pole ang shabo nga nakuha siya nagabalor sang 102,000 pesos no.
0: Dako ba?
2: Tingin sa karon, hindi lamang ina ang ining suspitsado ang may kaso man ni kay 5 pole nga carnapping kag robbery no. So may mga previous case man ni sa gali kay 5 pole. So muna nga ang karon nergita sa kaa naman ni sa kaso no nga paglapas sa RA 165 kag 10591 kay 5 pole kinulat na lang ang kaso naman no nga magwa gikan naman sa pamaylan kag i-serve naman sa iya if ever mo magwa na to ang iya nga warrant of arrest ka kay 5 pole.
0: Sige.
2: So far mo na to madulo nga balita, ini nga balita ina dulo siya sa DTX 500, my PC kag D3 Pio report gikan sa patrol ini naman si K5 Robic Mungkal para sa kapren nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Tuntog ni ba si Gisery gubat si William? Ano, nantis maglupok pa nga, hon? JP Banji, Binks Delphine. May ugtos yun. Nanilin, disinal, shiflet. Ara siya. Naka-standby sa linya, this time, si Jerry Lo. Ahay. Kasubo sa balita ni Jerry Lo, may backrider sang motor. Ala, patay, gidbya. Nabungguan sang truck sang army sa Isabela. Ahay. I-check ko ang detalye with Jerry Lo. Jerry Lo, K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Jer?
3: K5 JP, klaroon, talang, no? Ang napatay gali K5 Jean Paul is ang driver mismo.
0: Ah, driver, Jean.
3: Sa pagpanalawsaw, o mm-hmm. sa aton sining pag-interview sa lugar no kung sa diin nagluntad ining insidente kay K5 JP kay tiginhatag sa ato na base kagapon isang back rider pero ang suno sa mga pamilya kag residente dito is ang driver gid mismo ang ginbawian sang kabuhi. Actually kay K5 Jean Paul.
0: Ti kamusta ya back rider ya pang kamusta ya back rider?
3: Pilason ka K5 JP kaya actually naglabog ini sila matapos nga ginbungguan no sang truck sang army which is iya naman sang 62nd infantry battalion kagapon kagapon pasado alas 10 sang aga ka K5 JP dito ya sa National Road sang Asyenda Balatong Barangay Bulad sa Isabela so ini siya ang ini nga lugar ka K5 JP is the boundary sang Moises Padilla and La Castellana kag Isabela but ini nga portion kung sa diin nagluntad ang insidente is part sang Isabela ka K5 JP so ang ginasakyan sa mga biktima is isa ka Rusi 125 ng motorsiklo without sidecar ini ka K5 Jean Paul. So ang cast or sakay sang motorsiklo amo si Aljun Salibio Itiad 22 anyos ini siya ni ang driver ka K5 Jean Paul kag residente sang Asyenda Baksay Barangay Robles sa Banua sa La Castellana. So actually upod niya ni sa single nga motor ining si Job JV Topaz I Carita Carita Tibo 21 anyos ini kag isa man kay estudyante sang CPSU Moises Padilla kag residente man sang Asyenda Baksay Barangay Robles Banua sa La Castellana. So ang natabo diri ka K5JP based aton sining pag-interview no sa hepe sang Isabela Municipal Police Station so no sa iya alin sa La Castellana ining mga biktima ka K5JP kag padulong kontani sa eskwelahan nila sa CPSU La Castellana sa CPSU Moises Padilla. So nagkasunod karon ining truck trooper nga ginasakyan sa mga militar naton or aton sining army nga ginamaneho naman ni Sergeant Jimmy Matthew E. Pangan, 40 anyos ini, hindi talang pagyambal no, kung taga diin ini, agad sa confidentiality man sa ato sa Philippine Army, kag na-assign ini kay K5 JP sa 62nd Infantry Battalion Charlie Company, kay K5 Jean Paul. So allegedly, nadulaan ini sang preno kay K5 Jean Paul amo ining iya sini nga depensa matapos nga gin paidalom ini sa interrogation or investigation kag suno sa aton sini nga PNP kay K5 Jean Paul wala nakahingagaw no nakalikaw or nakapreno ining truck sang army kay two lanes na actually kay K5 JP ang alagyan no ang dalan dara is duwa lang gid no hindi pareha sa aton sini nga national highway nga apat ang dalan or ang highway so medyo gamay lang and wala gid tion or wala gid sang chance nga makalikaw ang aton sining Philippine Army ka K5 JP so may ara dara bangga actually ka K5 JP
0: mga piladlagan sang army truck jiraw mga pila ang lagan sang army truck
3: actually ka based sa aton sining information ka K5 JP 70 or 80 ang dalaga nila ka K5 Jean Paul actually mm-hmm. Escort ini sila sa VIP kagapon bala if dumduman mo sa La Castellana may ara sa national authority nga nagkadto kagapon dito so mm-hmm. sila ni nagbulig ka K5 Jean Paul nga sa security no sa VIP now karon na natabo mabalik na ini kontani kay K5 Jean Paul sa Moises Padilla kung sadiin na base ining mga army kag unfortunately wala na stop ang ining insidente kagati wala gid nakalikaw kag nabung-an gid ang likod nga bahin sa sining single nga motor nga kung sadiin na ginihinay na dra sa may ina nga dalan bangod niya may bangga maliko kontani pakadto sa ila sining eskwelahan ka K5 JP. So sa karon ti ara na sa hospital or ining back rider ti ara sa hospital karon sa Ignacio L. Arroyo Memorial District Hospital sa La Castellana and or sa Isabela ka K5 Jean Paul gindala sang aton sininga La Castellana LDRRMO samtang gindeklara naman nga death on arrival ining driver sang motorsiklo. Pamatian lang naton ka K5 JP ang kompirmasyon sang hepe no sang Isabela Sige. Municipal Police Station nga si Police Major Hansel Lumandas ka K5 Jean Paul.
0: Go ahead Tan.
4: Actually halin sila sa Lakastayan, napakatotani sa

0: Game. Major partidas ka K5 GP kay ti syempre do kagapon na ang turnover kan suno sa iya amo ni dayon ang nag-welcome kuno sa iya sa pagsalo niya sa duty diriya sa Banwasang Isabela. So sa kawon ka K5 din Paul ti ara na ang ato Silinga Philippine Army and ti nagapatigayon sang investigation and coordination man ang Philippine Army naton sa PNP kag sa pamilya no sa Silinga mga biktima ka K5 din Paul. Yes, K5 GP.
1: Sige, Jer.
0: So, muna nga ito ang Silinga Report. Ginadulong sa aton sa Kalwan San DTX 700, D3 Bio, and Mighty C, the alkaline base na vitamin C. Ako si K5, Jerry Lou, Mongkal na Luis. Para sa kampanya balita, servisyo publiko. Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bakod na si Jerry Lou mag-report, ma. Dumduman ko pa na isang una, gina-coach ko pa ni mo. The way siya mag-report, pero sumong bakod-bakod na ya. Doon ka seasoned reporter, kanigit ya ko ya, Jerry Loya. Pwede na gani angkurman. Doon mo ah, mukha na sumong kay Joseph, pang. Paintidos ka barangay sa Cadiz, nagpatigayon sang disaster preparedness seminar buko namin. May mga munis layo. Chester, K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
1: Cheers! Bro, nautod? Chester. Ah, di siya makontak. O, sailuta kay Jong. Hala, Kulin. Ara si Wilson? O, Wilson na lang. Ah, sige si Wilson. Katapusan, tanan ni Goro si Wilson na Raimuel. Ay, mati, anay. Katapusan na Goro si Wilson, okay? Okay, palangalan sa chimpo. Wilson, K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
1: Son?
3: Sa JP, tigayon ano nga napahamtang ang walo tanan ka mga AI operated.
1: Okay.
3: Sa dati sa Bacolod. So, base sa ato sinilong nga pa inisyal nga pagpangusisa sa City Engineers Office kay Paiva JP, ang inyong traffic lights pinasahi inisyal kumpara sa normal.
1: Aha! Amo man na nagligad to gininstall di pinasahi man to. Dumay na una na na ah. So, teka, musta to ang nauna na nga AI to? Nag-work to? Guba na?
3: Ang timer.
1: Hindi ah, nagligad doon. Miyara man to sang kwan man, advanced electronics nga, ano ni, nga traffic lights. Dumduman mo na, nga siya ang ga-control. Man, alam pa siya sa enforcer.
3: Ang
1: ga-control ya, kung kita ya nga damo ya sa pihak, jutay sa pihak, nasigon niya niyang sa jutay.
3: At iya mo, amo kikita yung JP.
1: Tiyan mo na sa, amo na.
3: O, amo man siya, amo man siya, ayari na siya sa kamera, may sensor.
1: Oo. Tiyan pamangkot na papang, ang bilog, nagsubra size milyunis, di ba?
3: Oh, yes, kita JP, nagsuhay nga ti, nagsalagan,
1: nasa 50, sobra. Nan, sobra 50 milyones, ang pamangkot, hasta ano na kadugay. Kag maguba.
3: Kinabilite naman na kita JP, no, ang gina, ano na to, i-check na no.
1: Nami, ginaya ko na Kuya Sonia, gusto ko ganyan nga may AI, mas gusto ko ganyan, enforcer, robot na lang. Kaya ang robot, yung ay madlock niya sa initan, gasulay niya sa init. Way madlok sa ulan. Gusto ko na pang mga kwanatanan, mga ano na AI. Hambal ni Kenneth Chungko, ho? Ang sa Lakson kag sa shopping guba na. Te, nga aga kaguba nga way maintenance, dapat kun mahal ni, may after sales na, may maintenance na. Hambal ni Jerilo, 1 year lang no Wilson. 1 year lang guba na ako no. Oo, 6 milyonis.
3: Tanaw ta kita dito, kung ano ang iya sini lifespan.
1: Hindi ah, ang gusto ko yan lang taon niya, may ara bala sinada nga mag-amintinar. Kaya kung pabayaan nyo lang na yan, nugo na na kwarta ta. Nugo na na yan kwarta ta yan.
3: check din na kay Sir GP kung may harap kayo pa na-assign o ma-maintenance.
1: Mawala na gusto ko. Basta may ka-maintenance, bahala ka mo daan.

0: Bisan maguba sa dayon, team, hindi ito mabakaliwat eh. Importante na nga may maintenance kisa pabayaan nyo lang dayon. Kaya mahal sang gasto mo. Oo. Mahal.
1: So, party for TV, nagapangsyon naman, eh, makita.
0: Ama pangsyon, ginasaya Wilson, kay bago pa. Basta bago pa mapangsyon, ginayang pamangko, tas tasan o na mapangsyon.
1: Sige lang, i-check ko na si FRGP ang program of work sa kanyang proyekto, no?
0: Kasi sino proyekto na pang?
1: Iya kasi si engineer si FRGP, project ito ni sa local government.
0: Hambalon mo ang city engineers, nami ito kay nag-aksyon ka mo naton sa buho, tubla nga nagasungaw ang nagagwa ang gwasang tubig sa may Bangga Kuri. Thank you, gid nato na. Kay kung damo to tubig na nagagwaligan, mas nagdamo na gitsubong. Kay ginkakas nila ang taklob. Why man gikuha mayong supon? Ang gikuha niya nga supon, guro, ang stala man sa isa katikang, guro. Ang sa palibot, supon, gapon. Supon, sige, gapon, kuha, kalois Ginoo. Nga balikon pa na nila o amo na lang to? Pagitang...
1: Ha? Nga ba nila balikon nila kay 5GP kay linyahan pa na kailin na ka-private kasi linyahan na ang ano ang drainage. So iubrahan pa na nila sa naplasado nga linya kung nga may guwaan na 5GP kay Wai kung nga guwaan na day. So gikwaan lang ala nila sa
0: field. Hindi. Kunwa ay guwaan pang. Kunwa ay guwaan. Okay, taniway may gasulod. Tiki may gasulod ka tubig, meaning may guwaan at may kuwana tani, may punta pa natang buslot. Amo to tayong pang rong kabon nila. Ba't yung sagay mo, kuya kaugta, sila Winston, ha, Wilson. Maniwang, kuya, kanugon ka, gym ko. Bala ka mo da, hindi nyo pagkatuwa, bala na da. Hindi mo na kong lanagon.
1: Mm-hmm. So, paluan na lang hindi ka mga concern, no, sa city engineer's office, no, para may paluan na to, natuga ka mga informasyon sa FGB. So, isa hindi ka balita. So, mula na nag FGB, balita na to, ikan sa pakon.
0: Bagi na shortcut mo da, yun ha?
1: Oo.
0: Tidi ni pamtang ni mga traffic lights nga walo kabilog.
1: Hindi, ara na kay FGB, ara na napahamtang na sa may Lacson Rizal corner.
0: Ah, wow, isa. Tapos din da yun.
1: Kasi sa Rosario, Lacson, ayun.
0: Wow! Tapos?
1: Amo na siya, walo na sa nang KPGP sa mga topic na
0: ito. Wow! So, kompleto na. Kanami. Okay. Tandaan, Tason, kung pauna-una, diin dadampi silang una, guba. Sa walo sila, tandaan, takon din silang una, guba. Kanami, kami mga ngalan-ngalan pa, oh.
1: Oh, may alam yan. Kasi JP nga, kung ano nga street inaanaputang.
0: Ay, kanami. Malahalon, gilman siya pang, sangalan. Oo, sangalan. Okay. Nami kito ka high-tech.
1: Ano?
0: High-tech. Hindi high-tech, ha? High-tech.
1: High-tech.
0: Ano ka high-tech? Oo, nami ka yilo-yilo, man sa'yo. Oo. An ka nami. Sige. Team meaning alam pa na sa enforcer. Kay AI.
1: Kaya kita dulu saya sa kalwa sa mga

0: News.
1: D3, Bio. Galigaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit
1: sa akong
2: tutunan. Salamat sa
1: Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
10: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
10: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Energy booster.
11: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
12: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
11: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
13: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
16: Ka! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Klinika Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops. Let's go.
8: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
0: let's go with the flow.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift, OT, Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo magdanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
23: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
24: K5. News FM.
25: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1 sa Guys City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
26: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
2: ITC.
3: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C.
4: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, last 9 ng aga tubto blas 3 ng hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, last 10 ng aga tubto blas 3 ng hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.

0: naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabinagid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Champion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

hapon mga ka-K5. Ang aton oras sa launa 10 na sa hapon. Welcome sa Webes nga edisyon sa aton nga program It's Your Time to Shine. Today is September 24, 2026. Sa mga nagaupod sa aton nga mga senior citizens, good afternoon sa inyo. Sa mga drivers nga nagapamati na sa ilang mga radio sets, sa ilang mga car stereo, thank you so much. I can recall those days I had with you. Sometimes I need a friend. Siyempre, gina-welcome ko man dari sa aton nga program It's Your Time to Shine ang aton nga mga suki nga mga senior citizens nga from Monday to Friday nagapamati sa ilang mga radyo. Thank you so much also sa mga KSS members, sa mga KSS officers sa Bilungan Negros Occidental. Gave me all the breeze. Sunshine Lacson setting in until 3 p.m. para sa It's Your Time to Shine program, there is a K5 News FM.

Salamat man sa mga supporters ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Good afternoon, gid sa inyo tanan. Mga ka-K5, protection ninyo, gid ha, ang inyong kaugalingon batok sa viral infection, bacterial infection, and fungal infection. Yes, pwede gid for fungal infection. Basi kung may mga katol-katol nga nagatubo dira sa inyong ulo, kung may kaspa ka mo, pwede nyo ginmagamit ang Klinika D3 Bio. Pwede niya siya for internal use and for external use. But silingon, pwede siya tumaron. Pwede man siya nga i-apply sa inyong skin kung may mga skin problems. Klinika D3 Bio, mabakal sa inyong mga KSS resellers dara sa inyong barangay. Mabakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar. You can also purchase Klinika D3 Bio sa mga klinika branches sa Bilungan Negros Occidental. And syempre, mabakal nyo man sa Shopee and sa Mace Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Somebody walked into my heart and to my surprise. Nagadamo ang kaso sang dengue. Bisan diin lang nga barangay diri sa aton sa syudad sang Bacolod. May bagyo na naman nga naga diri sa sulod sang Pilipinas. Yes, kaina sang aga nagsulod na siya sa Philippine Area of Responsibility. You're everywhere. Basikon magbaskog na naman ang habagat sa masunod nga mga inadlaw kag magbubo na naman ang ulan. Kabalo naman kamo basta magbubo ang ulan. Nagadamo man ang lamok diri sa aton sa Pilipinas, diri sa aton nga lugar. So maghalong gid sa kagat sang lamok, budlay na ang dengue fever. Isa ini ka virus. Okay, isa ini ka infection halin sa virus nga ang virus nga ini nagatinero sa lamok. And once nga makagat kamo sang lamok, syempre ma-transfer ang virus from the mosquito pakadto sa imo, pakadto sa aton, and pwede kita or pwede mag-develop ang dengue fever.

sakay H. Rom de la Torre. Insakto ni sir, ang muling pagbasa, no? H. Rom de la Torre or sakay Mar? Base kung ginbulubaliskad lang ni ang mga letters. Thank you man. Nagapamati right now si Ma'am Erlinda Naranha. Sa mga taga Tutong 4 dara sa Purok Elmo Street sa Ramona Army Road. Sila ni Ramona, si Army, si Roger. Si Ma'am Ruena, si Ruena, okay? Si Ruena Laranyo and Ruena Dayon. Stanley Naranha, nagapamati sila subong. Thank you so much. Ma'am Erlinda, good afternoon sa inyo. 1:17 p.m. ang aton oras, mga ka-K5.

Yung ilag, alisin nga, apelyedo, Armin. Oo, sa mga taga-tutong 4 Porok Elmo Street. Sa kay Ma'am Ramona Army, Roger Army, Rowena Laranyo, Ruela Dayon, and Stanley Naranha. Nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Salamat gin, Ma'am Erlinda Naranha. Si Ma'am Erlinda abi ang nag-chat sa ako. Well, gin-mention ko na kaina mga ka-gayfan. May bagyo sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Nagsulod na siya kaina sa aga. After a while, we run on. Ang iyang angalan si Bagyo Queenie. So may bagyo na subong sa sulod sa Pilipinas. Amo ni siyang LPA nga ginamonitor naton sa nagliligad pa nga mga inadlaw sa nasidlangan nga bahin sang pungsod. Nga ang siling sang pag-asa may posibilidad nga magsulod gid siya sa Philippine Area of Responsibility. Ang forecast sang pag-asa pwede nga magbaskog pagidsa kag maglabot sa typhoon category. Pero wala siya sang direkta nga epekto sa kadutaan sang Pilipinas. Galing kay ti amo lang na once nga may bagyo sa eastern part sang Pilipinas. Once nga may bagyo sa Philippine Sea nagabaskog ang habagat. Diyos inweben aton oras mga ka-K-5. Sa mga nag-celebrate sa ila birthday today, happy happy birthday sa inyo. Today is September 24, 2026.

Wala gid ko sa may nabukaran nga birthday greetings today. Pero sa mga naga-celebrate sa ilang birthday, happy birthday sa inyo. Basta bala kong ginapaminsar nila, hindi managyapon mabasahan ni Miss Shine. Happy birthday ha sa aton nga mga friends, mga kakilala, KSS members nga naga-celebrate sang ilang kaadlawan. Today, September 24, 2026. Kamay pangahatagan kamusang Ginoo sa malawig pagid nga kabuhi, maayong alawas para mas mag-enjoy pagid kamu sa sili nga kalibutan. Kaupod ang inyong family.

0: 23 ang aton oras, mga ka-Gay 5. Mapabugnaw kita, anay, kay kadamo sa nagasili nga grabe gid ang init sa Guam.
1: Kapanahunan na naman ng paglalambingan.
0: Good afternoon sa kay Ma'am Jime Mamalayang.
1: At kasama kitang mamasyal sa kung saan.
0: Abi ko bala, Ma'am Jimema, wala ka pa nakabalik sa Pilipinas.

0: 1:27 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Good afternoon sa mga suki naton dira sa Barangay Punta Taydai, sa kay Nanay Utay, sa kay Ma'am Annabel Alonzo. Inaagda ko nila pangapi ni Ma'am Enaline Ricudo Pasquin. Mag-DTX coffee mix na kuno mo kaina, pa Kuya Bala naka-DTX. Hindi Kuya Bala makaumpisa sa akon nga trabaho, sa akon nga pag-newswrite, na wala nagagana ang akon nga udok. Kung wala ako sa isa katasa sa DTX coffee mix sa kilid sa akon nga keyboard. Masyal sa kung saan. Pagka alas tres na karon, timangita naman ko na kung sirado si Manang Leia, ti piho ang isa kasasya ni Sir Eldon. Ikwan ko naman, dagit ko naman. DTX Coffee Mix, available dira kay Nanay Uday. And I think mabakal nyo man dira sa Barangay Tangob kay Nanay Terry Ariego. Dira sa may Kling Kling Store. At sa Paglaong Village, mabakal nyo man dira sa Rome Store. Ang DTX Coffee Mix. Sa kay Ma'am, sino pagid gani ang nag-a-offer si ni Man? At ang hangin ay may kalamigan. Aakapin kita, mahal ko sa... Damo na gid kita sang DTX products, no? DTX 500 capsule. Amo na siya nagabulig para magnubo ang aton nga blood sugar level. Ang iya sina nga epekto daw kaangay sang insulin. Kung hindi ka pa diabetic, kag may edad-edad na. Tapos daw, hindi ka na bala very active kung i-compare sang bata ka pa. Mas manami sa imo ang DTX 500 capsule. Lapit na. DTX Herbal Soap man kita. Sa mga kabataan ninyo nga ginatubuan sa mga katol-katol sa panit, pwede niyo siya magamit. It's made of papaya, bayabas, ano pagid gani. Namin niyang ato na DTX Herbal Soap. Very safe sa mga may pinakasensitibo nga skin. Ako ang akon nga skin very sensitive, bonadumduman ko sang una. Nagamit-gamit lang ko sang chinchansu. Nagpalhit-palhit lang ko. Login hospital, gidbaya ako. Amo na gani sa mga teenagers, especially sa may mga acne, may mga dalagko nga punggod, may mga nagabutoy-butoy nga punggod. Abala nyo ginang inyo nga mga kabataan, nga mga teenagers, na hindi basta-basta magamit sa mga produkto nga hindi safe. Ang DTX Herbal Soap, DTX Beauty Soap, dugay-dugay na niya sa market. 30 p.m. mga ton oras, mga ka-K5. Another DTX product ang aton nga DTX coffee mix. Very safe sa may mga mataas ang blood sugar level. Nami pa ni kay ginalimpyuhan niya ang imo nga tinail. Kadto ka mo sa Shopee, pwede ka mo maka-order dira sa mga clinical products. Kung ginatamad ka mo magkadto sa butika or sa Maze Wellness or sa clinical branch. Clinical branch naton diri sa Bacolod is in Hernai Street sa tubang sang gate sang Paglaom Sports Complex. We will be right back with more pagkatapos ini.
1: K5 News. D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulama. D3 Payo. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio kaabyan ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500 ang stress...
2: K5 News FM.
3: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga binalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. MyTC, the mighty power of C. MyTC! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
3: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound X-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, last 9 sang aga tutob alas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, last 10 sang aga tutob alas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-productive.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5B sa FM Sagay.
2: League of Champions is... Dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolo City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions? Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. 101.5 K5.

na 44 ang aton oras, mga ka-gayfile. Ang oras ginadulong sa inyo sa DDX 500 Capsule. Ang kaginadulong man sa inyo sa MyDC Capsule, subong man sa Klinika D3 Bio. Ako ni siyang ginatawag naton nga Power Trio. Mabakal dira sa Mura 2-in-1 store. Dira sa Barangay Punta Taytay, gin-inform ko nila ni Nanay Utay kag ni Ma'am Annabel Alonzo. Ang mga Klinika products ko no, ara dira sa Mura 2-in-1 store sa Barangay Punta Taytay. Tapos may DTX coffee mix man dira. Ang mga driver siguro pwede da makahapit, no? Kag makainom sang DTX coffee mix. Ang nami niya sa mga drivers naton nga nagabiyahe long distance. Nasabi ko, inang may balon gid sila yabala nga ininit. Pala ang inahanap. Tapos may balon sila nga isa or duha ka sachets sang DTX coffee mix. Nararam nga kun magbatsag sila sang katuyo nga daw medyo ginakapoy na gid. Pahigad-higad anay ang salakyan. Mita lang kita sang area nga may medyo mabugnaw, pwede man sa idalom sang kahoy. Una talaga ang pinakanami lang, no? Da gin-imagine ko, dara ka sa idalom sang kahoy, dara mo ipark ang imong salakyan. Tapos may dala ka lang abi nga ininit, timpla ka da DTX coffee mix. Palipason mo anay ang pila ka minutos antes ka naman mag-drive liwan. Kinahanglan madula gid jang imo nga katuyo kay kun nagamaneho ikaw sang salakyan. Nga nagabatsag ka sang grabe-grabe nga katuyo. Pwede ka gid jang maaksidente. Sa una nagapauli ko mga 7 p.m. 8, 9. Nag-drive ko pa kadto pada sa Southern Negros. Bawd, grabe, dumapiyungan na gid kuya mo. Siguro kapoy-kapoy, nagid ba lang utok ko? Ay, ahay, ang ginahimo ko kay ti, wala pa ko sang balon nga coffee at that time. Ginaabrihan ko lang ang bintana sang salakyan. Nasabi ko. Tapos ang music, patunog-tunugon ko na. Pa sa ganda mo. Nabalang kalain gijabaya mo. Inang nag-drive ka nga ginabatuan mong katuyo mo, kalain gijabaya mo. Love na love kita. Pero kaagi man ko na nga daw hindi ko makaagwanta. Gin-park ko gidya ang salakyan. Mga 5 minutes, ginpiyong ko anay ang akon nga mga mata. Ibig ko ito'y laan lamang sa'yo. Pag wala ka na. Ang mga drivers, abi, lawig-lawig ang ilang nga pagmaneho. Tapos kuan lang eh, nagapungko lang sila. Love na love kita. Very safe ini sa mga utod naton nga mga drivers, nga mga diabetic. Ko. Hindi iya magsaka ang inyo nga blood sugar level. Yo. Para pagin man niya mo nga diabetic pero naga-drive pagin niya sang salakyan. 1:47 p.m. mga ton oras, mga ka-K5. Good afternoon, Inday Jingle Tikar, Mambings Delphine, nagapulupungko dira sa lamesa, nagapamati isam ta nagapanyaga.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Salamat gate sa kay Sir Franklin Martinez. Good afternoon.
2: Your heart and I know.
1: Thank you very much also kay Ma'am Nelia Barsaga. Mayong hapon man sa kay Ma'am Veronica Delgado Recto. Salamat gid sa aton nga mga suki dira sa Banwasang Ilog nga nagapamati. Sa mga taga Himamaylan City, sa mga KSS members and officers dira sa Southern Negros, good afternoon. Talalo pang dun ang ginpalayag ni Department of Interior and Local Government Secretary kung DILG Secretary John Vic Rimulya. May angot sa isa ka estudyante ganag panglutang dito sa Banga National High School sa probinsya sang South Cotabato. Ang South Cotabato is in Mindanao. Actually, kahapon ko pa ni gusto nga i-share sa inyo. Galing kay T, wala kita sang oras. Iningin palayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga siling niya isa kamaayo nga bata ang estudyante. Actually, nga nagpanglothang dito sa isa ka National High School sa South Cotabato. Galing kay siling niya, exposed lang siya sa ginatawag naton nga dark web. Exposed lang siya sa ginatawag naton nga satanism, sa ginatawag naton nga mga satanista. Amo ginaya ang term nga gingamit ni Secretary Rimulya. Kun nga ang nahimo sining mabuot nga bata, honor student nga bata ang pagpanglothang. Sa sulod sang ilang eskwelahan, yes, he is an honor student, may girlfriend siya, may madamo siya nga mga friends. In fact, pag siling niya sa mga classmates niya, kag sa mga friends niya, nga siling niya, kuan na kamungadaan, hindi na kamungadaan mag-report or magpalapit sa eskwelahan kay himuon ko gid ang pagpanglothang. Ang mga friends niya hindi magparty sa iya. Oo, kay kabalo sila nga isa ka maayo nga bata ining shooter sa Banga National High School.
2: That it is love and place much brighter than tomorrow.
1: Nangako na ni siya sa kay mama niya kag sa kay papa niya nga hindi na siya magsulod sa daw isa ni siguro ka group chat amuning akon nga pag-insindi. Kay nakita man sa mga parents niya nga daw may mga ginapang istorya siya sa group chat, no? May gina-istorya siya sa messenger siguro nga daw hindi balaman nami ang ilang kwan, ang ilang topiko. Sa Tagalog, pang ilang atopiko siguro parte sa karahasan, violence. So nakita na nasang iyang aginikanan. That is why gindala siya sa isa ka psychologist. And dangako na siya. Ngayon hindi na siya actually mag-intera or mag-istorya sa amuto nga mga grupo nga nakilala niya lang, no, sa pinaagi sa internet. Pinaagi sa chat, pinaagi sa social media, pinaagi sa messenger. Nangako siya, pero ang ginhimo niya, wala niya ginpanindugan ang iyang pangako. Daw ginkuan niya gid ba na? Daw ginhimo niya gid ang gusto niya. So siling ni Secretary Rimulya, ini nga bata nga ini na impluwensyahan sang hindi maayo nga mga tawo. Kaina ang siling naman ni Secretary Rimulya, siling niya may suspect na kami kung sinuning nag-inganyo sa bata nga himuon ang krimen. Sa nadumduman ko sang una, wala pa ni ang internet, kadamu-damo na gid sa mga speculations, kadamu-damo na sa mga ginahambal nga may negatibo ini nga epekto sa mga tao, sa mga kabataan. May nabatian pa ko gani isang una nga siling nila nga mangintul ini para nga maguba ang pamilya, para nga maka-impluensya pagid ang demonyo sa tao, no? Do amuning gamiton pagid. Hindi sa nag-umpisa ang internet, sa nag-umpisa ang social media, kadamo-damo na dira sa mga kabastusan, pinamuyayaw nga makita sa mga kabataan. Nadumduman ko gani, may nakita kami dira nga daw isa ka tawo nga ginhulog sa buho kag inang ginlabo nga ginlabo sang apat ka persona. Wala ya cover mo. Kung makita ninyo sa balita, syempre hindi na ya pwede. Ginatabunan ginaya sa Facebook page sang mga halimbawa sang K5, no, kay hindi na ya pwede mapakita. Pero may mga videos nga nag-circulate nga makita gidya kung paano ginapatay ang isang katawo. Di makita ini sang mga teenagers. Ang ilan ay ako no target ini mga estudyante balanga na subuan, nag-experience ng depression. Inang mga estudyante nga may pinagdadaanan. Tapos do ginaliso nila ang imo paminsaron nga hambalon kanila nga kun mahimo mo na nga krimen, kilalahon kaya sa eskwelahan. Do dayawon ka bala kun himuon mo ina nga krimen. So nadala ining bata kag nahimo niya ang pagpanglutang sa ilang nga eskwelahan sa Banga National High School. Kabay pa nga, sige lang kay share ko sa inyong iban pagin nga mga informations. We will be right back with Pinanid sang Gugma pagkatapos ini.
3: K5 News.
4: D3 Pio Health News.
5: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akon nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
6: Permitted din ginastoryahan ang D3 Bio and most of the time ginastoryahan tigid ang iya contento the extra virgin coconut oil. Kipwelte mangkit. Gabi ang effects ang extra virgin coconut oil sa aton overall health. From brain activity to heart function to metabolism pati ang immune system mo, paano ya i-boost, paano ya man punggan, no? Paano ya i-assist para hindi mag-overreact. Sa nearly a year na, more than a year na nang nag-abot ang COVID sa aton, damo na napatay sa COVID, no? And basically, they found out, usually, ang cause of death is hindi nakaginhawa kay may ARDS, no? Na to, kumbaga, ang lungs puno na sang dead tissues, dead cells, ang aton mga lining da, imbis na ni masikwit siya sang fluid para mag-lubricate, naghimo na, nagbara na tanan. And that is caused by cytokine storm.
4: D3 Bio.
6: Hambal ganit nila, 60 to 70% nga nag-cause ng death sa COVID is caused by cytokine storm.
7: Lantawa, Blaster Boy, ang isa ka lugar kung magyan ka bagyo. Di matura mo?
6: Dundi.
8: Hapay tanan mga kahoy.
6: Hapay.
7: Di matura. Hindi niya piliyon nga, ikaw kuan ka ng gamay ka balay daw matumba ka na o nahunta ka. Hindi. Biskan kuan ka, kung maigo ka gidya. Konkrito, kung maigo ka, kakasay mong sensor boy.
6: Correct.
4: D3 Bio.
7: Amo na ang gakatabo man sa sulod sa ano.
6: Lawas. Ta.
7: Lawas. Especially kung need gid niya nga bagyuhon ang kaaway. Bagyuhon niyang kagaw.
6: Pangpalidon niya, no?
4: D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
9: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student. student.
10: Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan.
9: Tungod sa D3 Bio.
10: Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Kung makita sang immune system mo nga sobragid ang threat sang kagaw or virus sa imulawas, most likely it will overreact.
4: D3 Bio.
6: Lalo na kung ang oxygen level mo medyo nubo na because of that infection, your body will counteract by mobilizing its soldier first. Pasulod nyo na, anay, ang iya mga innate immune system, mga macrophages, neutrophils. Mayo pa ni ganing innate immune system, kikisapan niya mag-overreact. Kasi obra lang na sila yung obra. But once naka-formulate na si B-cells sang iya antibodies, pangtawgo niya ng iya barkada, ang mga T-cells magira na ta.
7: Wala sang may matabo tani nga bagyo, Sir Boy, kung activated ang regulatory T-cells.
11: Correct.
7: Ang ila nga, traffic enforcer, ah.
6: Ang traffic enforcer, administrator, ano pa kinang title mahatag ta kay regulatory T-cell? Amun sa gambal,
4: D3 Bio!
6: Oops! Sakto na. Patay na ang kontra. Ang ginaguba nyo sa buong mga healthy cells.
7: Ang inyo na lawas.
6: Inyo na lawas.
11: Tissue na.
6: Di nagsulod si D3 Bio dira.
7: Ang imo nga D3 Bio, maya mo na?
6: Wala. Wala sa ang vitamin D3 nila, wala sina. That is the effect of D3 Bio sa lawas. Dua ang epekto ya against cytokine storm. Paano yung mapunggan? Number one, vitamin D3. Vitamin D3 does not only make your bone stronger, it basically makes your bone marrow healthier.
4: D3 Bio.
7: Pinamahimo lang sa sige ni mo inom ka D3 Bio.
11: Oh, kadadlaw inom ka.
6: Kung nag-inom ka amplified vitamin D3 nga ara sa D3 Bio nga amplified tungod sa kombinasyon sang extra virgin coconut oil kag sang vitamin D3 nga fat soluble vitamin, mas nami ang absorption. Anhon mo ang vitamin D3 nga hindi mo maabsorb.
7: Ang nami pagin, Sir Boy, aside nga kaya niya control, kisa hindi gid man makontrol mo sa atan nga immune system, may matabo gid nga inflammation, at least hindi grabe. Kay once nga grabe, alimba ang inflammation atos baga, hindi ka ginawa. Or diin ang inflammation nga gakatabo, anak nami lang kay kining D3 Bio, may BCO. Both D3 and BCO are all anti-inflammatory.
4: D3 Bio! D3 Bio with BCO!
0: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Anong siling mo ga?
1: Huga, maubra ko. Kapigado, gini nga daan eh. Labidigid nga off-season subong.
0: Ga, kakuan, bisan pigado lang ta basta. Op na yan tabla sa mga kabataan ta. Gagwala sang sakit, okay na ko sinega.
1: Oo, gani ga. Pero ti, paano kung isa sa ato nagbalatian? Anong gawi on tabi? Ang aton duta, aridado man. Kadamo pa tas ang utang sa Changi, ga?
0: May diyahan na nayaga. Maayo naman ako mag-abrigaling, ga. Kiti, damo na di ulubrahon sa kampo. Hindi gani, pwede man kumakabiyay-biyahay tricycle, eh.
1: O ti, sa diin ka makuha sa tricycle? Di bala utangon mo man?
0: Basta ga, pangamuyo lang ta. Hindi man niya nga mintas tanto, mula ta sini.
1: Sang una pa ta nagapangamuyo. Pero subukan mo man siya pun. Mahulat na lang ta?
0: Nga, sa din mo plano mag-ubrag? Ano, ma-abroad ka? Sa din?
1: Sa Manila man lang ga. Mayo na yaka kung gusto ko magpuli. Makapuli lang ko diya dayon.
0: Sa din sa Manila?
1: Sa may Makati ga.

0: Bart, kung amo nang makapaayos sa pangabuhi niyo, pasunting asawa mo. Nahano ka man imo, iyang...
1: Nay, ikaw ka ni... Budlay kung wala di si Laura, ya. Hidlawon gina siya sa mga kabataan.
0: Naton ikaw yung hidlawon sa iya. Nugay, nada. Naisip, kalapit man lang sa Manila.
1: Ay, base kung ato na siya ba sa Makati, kabalo ka naman si Naguro na yan.
0: Tiwala man galing ang problema. Ay, kung hidlawon kasi ataw-gi-taw-gi lang. Ay, ang magulang mo ato man sa Makati. Hambali siya. Nabulubantayan niya tong asawa mo.

0: Tiga, kumusta ka da?
1: Okay lang ko, Diga. Ah. Kamu dahil sa mga bata, ha? Kumusta?
0: Medyo nahidlaw na sila sa imo, gay. Siyempre, ako man eh, nahidlaw man sa imo.
1: Ay, sus! Hidlaw-hidlaw. Abidulaan na rin sa paminsaron mo. Punggi lang, anay, kagting bala makapuli ko, da?
0: Budlay na niya, punggan, ga.
1: Binastos na na eh, mo, yabarty, ah. Ayaw gali, nakapadala na ko, da, ha?
0: Ati, sige, ga. Ay, oo, gali, ga. Nagkita ay kamuda ni Manong?
1: Pirmi-pirmi, ga.
0: Ano, ga? Pirmi-pirmi, kamuda nagkita ay ni Manong?
1: Ha? Ang siling ko, pirmi ko siya malabian sa talyer. Eh, dira siya gaubra itong ginubrahan niya lang talyer. Ang mga amo ko daan, dira kanya galabay sa talyer nila.
0: Ay, gali ka ga, ati. Mayuman ga. Regards na ko na sa iya ga.
1: Ati, oo ga. Ati, sige na. Ay, babay na ga ha. Mapatarla kami subong ga kay mabisita itong mga amo ko sa bangrusa nila. Babay ga!

0: Mark.
1: Oh.
0: Di ba lang siya sa Wahorbo o to sa Makati?
1: Ho, nung kaloy. Nga manong haw?
0: Itigala ko man nga nagtawag ang bata ko. Nagkita ito sila ko, no?
1: Sino nga bata mo nung kaloy? Si Sale?
0: Oo. Imayo man kay. Obra na ito sila ni Gudo Galino.
1: Isa lang sila kalugar nga ginobrahan sa Makati? Isa Makati man tungkol si Gudo mo?
0: Hindi ah. Ang buot ko bala silingon, isa lang sila kabalay.
1: Isa kabalay? Paano nga isa kabalay nung man kay sunod balay man ang obra ni Lora tapos si nung Gudo yung mekaniko?
2: Ay gali. At ikin sugiran taman lang ka. Kung anong ginambal sa bata ko ba?
1: Nung kaloy?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing ka pagtimula? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Life, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times a day. After 1 week, nagnamigid ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pila pagid ka mga preservatives sang masami may ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga magdala ang problema sang imo lawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kapasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Nagpasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Sang Dr. Pinoy nga subong ang pamatag umayon na.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
11: Muternamat. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
12: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
11: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
13: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
0: Mabakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops. Let's
19: go. Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently go with the flow. Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy, let's go with the flow.
21: Cheers sa barkada nating
22: night shift,
21: OT,
22: breadwinner.
21: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
24: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Playtime!

0: Hindi ko makatulog man. Nanutugin ang balsa ko ni nung kaloy man. Daw, basi nagsala lang ang bata niya. Hindi na yung mahimo sa ako ni nung gudo ya. Kag nilura man eh. Ang mayo pa, tawagan ko guro si nung gudo ay. Tawagan ko siya guro.
1: Oh, hello. Bart? Nakatawag ka man?
0: Nong, may pamangkot ako si Imo.
1: Ano na, aw?
0: Eh, nag-istoryanay kami ni Nung Kaloy Balakay na. Nagtawag ang bata iya nga si Sally. Kag nagambal nga isa lang ka mukuno kabalay ni Lura.
1: Oh, ano? Na ano na nga istorya man? Kutsu-kutsu na iya. Baw ining si Nung Kaloy, oh. Wala pagid madudla nga ginsumbag na nani tatay ang baba niya kay ginkutsu-kutsu yaman nga may kirida. Hindi ka na yung magpati-pati sa kutsu-kutsu, Bart? Oo, akoon ko. Masami ko nga makita si Laura. Paano nga magupdanay kami yaman sa sulod sang balay? Sulod balay na yung ubraya? Paano kami magupdanay?
2: To, dali na to!
0: Hello? Nong? Hello? Ginpatay na niya. Pero, ano to man? Do, kilala kong tingog ako. Do, iya to ni Laura tingog. Akon ba na kun husto sinong kaloy ako?

0: ay gali ka, Bart? O katuntugit sining magulang mo, ay? Kinbayaan niya ding asawa, ya? Nasumpating baya, ang bayaw, ya? Taluhon niya pa?
1: Amo na ganin, ay. Walang ikos ang tinulugan gabi, ay.
0: Ay, te mag-amusin na. Kadto ito sa Makati. Kibuta sila.
1: Pero, nay, wala ko sang plete. Ang mga kabataan nag-eskwila pa nga daan eh. Si Laura lang nga daan nagapadala sa amo na eh.
0: Ah, sige lang. Ako ang mangita sang paagi. Malakat ko subong sa lending. Iprenda kong pensyon ko. Agod in sigida makalakat ka dahin kang gawad tiket sa Trigo. Barko ka na lang. Katultol ka man sa ginaobra ni... ano? Ni asawahon mo? Hindi bala? Hindi ka naman na magtalang ah. O kung hindi ka, diretso ka to kay manang mo, ha? Sige na. Diretso ka na yun dito sa Makati.

0: Amo na inang ginaubrahan inong gudo. Masulod ko na kagmamangkot ha. Araw, may lalaki. Siguro upo na inong gudo. Oh, palapit ako. Kuya, magandang araw.
1: Magandang araw po, boss. Ano po sa atin, boss?
0: Pwede bang magtanong? Nandito po ba si Gudo?
1: Ah, si Chief Gudo. Wala po siya rito eh. Inutusan ko siya kanina, boss, nga kumuha sa spare parts. Bakit po? May kailangan ka ba siya kanya, boss? Antayin mo na lang. Baka datarating na mamaya, boss.
0: Pwede bang magantay dito, kuya? Kuya, sabi ko, pwede bang magantay dito?
1: Pwede, boss, ah. Pwede, boss. Upo ka dyan. Patimpla kita ng kape, boss. Sandali lang, boss, ah.
0: Maraming salamat, kuya. Ano man. Payo pa siguro makadto ko to subong sa ginaubrahan ni Loray. Ugaling grabing traffic eh. Karoon na siguro ah. Total, ari naman ko di. Hulaton ko na lang si Inong Gudo ah. Hulaton ko na lang di sa.
1: Boss, ito na yung kape mo oh.
0: Salamat kuya. Kuya, alam mo ba kung saan si Chief Nyo Gudo nagre-renta ng bahay?
1: Opo, boss. Madalas kami nag-iinom doon eh. Kasama niyo yung asawa niya.
0: Ha? Asawa? Walang asawa si Gudo ah. Hiwalay na sa asawa yon.
1: Ah, okay. Baka nagbalikan sila, boss.
0: yun pala, kuya. Maraming salamat, kuya. Uy. May salakyan niya nag-abot. Sino
1: dito na pala si Chief Gudoy. Boss, basa.
0: Maraming salamat, kuya.
2: Mark? Ay, anong ginabuhat mo di?
0: Oh, nung? Daw nakibot kaya daw?
2: Kukuan. Wala. Nga, wala kaya nagtawag sa akin nga makanto ka diaw.
0: Ay, kukuan eh. Wala lang.
1: Chief, gagamitin daw ni boss ang sasakyan ngayon. Akin na yung susi.
3: Hey, Gudo! Kanina pag kita hinihintay ah. Akin na yung susi! Alis mo na ako. Kayo nang bahala dito sa talyer, ha?
2: Boss. Kuan, may kasama pa ako sa loob na
3: ay,
2: babae.
3: Putang inasabi ko sa'yo, huwag kang magpasakay ng babae mo dyan sa service na yan. Malas yan eh. Sino ba ito isang ito? Nag-apply ng trabaho?
0: Sir, hindi po. Kapatid po ako ni Gudo.
3: Ganun ba? Sige, Gudo. Palabasin mo na yung babae mo dyan sa loob ng sasakyan ko. Mag-uusap tayo mamaya, ha?
2: Okay, boss.
4: Laura, gwa danay da.
5: Bart?
0: Hindi! Laura? Ikaw?
5: Bart?
0: Nung Gudo, ano ni Nung?
4: Tol, hindi mag-iskandalo diri ha. Atubang ko si boss eh.
0: Gago kaya nung ya! Gago ka! Husto ginmagaling hamba sa ako ni Nung. Ni Nung Kaloy!
3: Suntukan dito ah! Tatawag ko na kulis!
0: Kipusang baba mo, sir! Pati ikaw! Masumbagan naman ka karon! Tuntok agad nung, no? Tuntok agad! Tag ikaw naman, Laura! Kabalan ka! Kabalan ka, Laura!

nadakpan ko gid sila. Wala ko mapunggan ang pag-iskandalo ko sa ginaobrahan ni Nung Gudo. Gintawgan kami sang pulis. Nangayo sang patawad sa akon si Laura, kag si Nung Gudo. Wala man siya sang ginarason nga iban, kundi kagustuhan ni Laura ang tanan. Nagbalik ako sa Negros nga malain ang buot, kag si Laura nagpabilin sa Manila. Sa subong, nagaisahanon ako nga ginapadako ang duha namon kabata ni Laura, kag padayon man siya nga nagapangayo sang patawad sa akon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Bart.

0: Kaibyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Nolly Aparicio.
2: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Special sound effects Chester John Veronque. Pugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

alas 2:34 ang aton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang Clinicas for Biotics. Mas manami pagid ko no kung may good bacteria kita sa tiyan, hindi kita masami atakihon sang diarrhea or constipation. Tapos nagapanami pagid na siya kuno sang aton nga mood every day. Nami isang feeling kung may good bacteria sa tiyan. Kanami isang feeling adlaw-adlaw kung ano, healthy ang aton nga tiyan. Ma'am Orlene Vergara Hinsoli, good afternoon. Advance happy birthday sa bata ni Ma'am Orlene nga si Sergeant Charmaine Hinsoli Garde sang BCPO this coming September 27. Happy birthday, ma'am. May ginahatag ako dira sa iyang radyo exclusive K5. Ay, wow. Ma'am Charmaine, happy birthday to you. Kinahanglan, Ma'am Orlene, sa 27. Oh, ano na gani nga adlaw ang 27? I forgot. It's a Sunday. Wala ko gali program. Hindi ta siya matamyaw. There is a It's Your Time to Shine program sa sinangadlaw, Ma'am Orlene. Kay Sunday, gali ginang ang iyang birthday. Diya Sunday, September 27. Pero, boss, Ma'am Orlene, ha? Mabawi kita. Or pagka-Lunes na lang ma-play kita birthday song for her, no? Ma'am Charmaine, happy birthday to you. Of course, alin sa kay Mama ang pagpanamyaw. Salamat gid Ma'am Orlene and sa kay Ma'am Yvonne Imperial, good afternoon. And sa kay Sir Ray Sendico, salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. May grupo pagini siya sa Southern Negros. Ginapag-greet niya sa akon, Ma'am Melissa Gador, Ma'am Marivic Todoro, Ma'am Mylene Joy Sidayon, Ma'am Cheryl Obligar, Sir Rodrigo Todoro. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Kabudlay gid ya sang long distance relationship, no? Ara gid ang pagsulay. Basta gani wala ka nang sang kahadlok sa Ginoo. Budlay gid, no? Kunang bana waay sang wala sang kahadlok sa Dios, kunang asawa wala sang kahadlok sa Dios, amo gini ang matabo, dali sila masulay, no? Indi gid sila mahadlok nga maghimo sang katuntuhan. Kunang bata ya masulay sang demonyo, dumaluoy ka pa, no? Kay masiling ka bala nga ati bata paabi, dali kumbinsihon, no? Dali magpati sa mga pasalig, dali magpati sa mga kabutigan, madala lang sila ya. Pero kung tigulang ka na, tapos masulay, do hindi ka maluoy, no? Dumaugot ka na. Siling ko gani, bisan pigado lang kuntani ang aton nga pagpangabuhi, kung tawhay lang ang aton nga pagtulog kada gabi. Kung ang problema mo is kwarta lang, pagbugtaw mo sa aga, makapangita kagidya sang paagi. Maayo ang imo nga pamatsag, pasik kapag bugtaw mo sa aga, pagbangon mo sa aga, kay ti nami imo tulog mo, kay tawhay ang imo nga paminsaron, inspirado ka, no? Ara abi si Mrs., ara si Mister, pagka bugtaw nyo sa aga, matimpla kape kag masiling about tiga, wala naman kita karon sang pala niya punon, ti sige lang ga kay mangita ako, pagkatapos ko pangapi ma

kay maubos ang kwarta mo kun matubuan kabalatian bangod sang, you know, tension every day, bangod sang ano ni gani, bangod sang depression adlaw-adlaw. Kadamo baya ko sang nabalaan nga nami ang pangabuhi, wala problema sa kwarta, pero nagapanginmatay. Tuod na. Mayara pagid ko gani, kilala duwa kabilog, ang isa very popular, ang isa ti kilala man eh, no? Kada pauli niya sa ila ko nung abalay, nagaluhod kag nagahibi. Pero ang kwarta niya, hindi na mabangbang. Damo-damo kwarta. Pero kada pauli niya sa ila balay, may panahon gid nga nagaluhod siya kag nagahilibion because he is not happy. Siling nila, pwede mo man na magamit, Tita Shine, ang imong kwarta. Lagaw ka eh, sa ibang nga lugar. O pasyal-pasyal ka. Pwede gina siya. Pero, hindi mo man na masiling madula na gidayon ang imong problema. Pagkatapos mo lagaw, balik na naman sa pinsar mo ang problema. Paghigda mo sa katre, pagpiyong mo sa mata mo, hindi ka man gihapon katulog. Kaya ginatublag ka sang imo nga mga problema. Kung nagakadto ka sa iban nga lugar, mabatsagan mo gid sa gihapon ang kasubo. Do hindi mo ma-appreciate ang beauty sang palibot kay ara ga sakit kabugat gid sa bala sa dughan, no? Ma kun pagkatapos mo lagaw, ti tulo naman luha mo. But as I always say, no, importante ang pagbangon sa tion nga madasma ikaw. Amo ginaiya, nagakasala kita sa pagpili sa tawo nga aton ubdon sa pagpangabuhi. Nagakapaslawan kita bangod sang mga sala nga desisyon. Pero kinahanglan naton nga magbangon kag bag-uhon ang dalagan sang aton nga pagpangabuhi. Hindi ka magkahadlok kay sa imo nga pagbangon ara ang Dios nga mag-alay-ay sa imo. Kung daw matumba ka na, daw kaangay siya sang imo nga iloy nga mag-alay-ay sa imo kung hindi mo na kaya. Kag kung daw matumba ka na, He is there. He knows everything. Kabalo siya kung anong imo inagihan. Kag nakahibalo siya kung anong imo nabatsagan. Kag siya lang ang maka-intindi sang imo sitwasyon.

0: Now this really troubled me, so I asked the Lord about it. Lord, you said once I decided to follow you, you'd walk with me all the way. But I noticed that during the saddest and lowest times of my life, there was only one set of footprints. And I don't understand why, when I needed you the most, you would leave me. And the Lord replied, my son, my precious child, I love you, and I would never leave you. During your times of suffering, when you could see only one set of footprints, it was then that I carried you.
1: Las 2:45 ang aton oras mga ka-K-5. BTX Coffee Mix, alas 3 karon mainom naman kita. Sa mga amigo naton ng mga construction workers, good afternoon sa inyo. Kumusta ang aton ng mga amigo ng mga security guards kag mga drivers sa tricycle? Okay lang kamuda? Ang siling ba lang sa mga eksperto? Ang pag-inom sang isa ka tasa sang coffee sa isa ka adlaw, makabulig na siya para sa aton nga brain health. May mga pagtuon na maging patigayon ang mga eksperto nga ang pag-inom sang coffee everyday makabulig man para malikawan ang Alzheimer's disease, Parkinson's disease. It can also protect your liver. Ang aton nga atay, maproteksyonan man, pero kinahanglan piliun tagid ang brand sang coffee nga aton inumon or gamiton. DTX Coffee Mix. Amo lang gid na ang ma-recommend ko. DTX Coffee Mix. Mabakal sa Maze Wellness Product Center. Sa ground floor, sa Plaza Mart Mall.

0: hapon sa kay Sir Gerson Valedor Valibia. May hapon man sa kay Sir Romy Pasigando. So nag-monitor dera sa Rome Store sa Paglaom Village Block 17 Lot 2. Ara dera kay Sir Romy Pasigando ang anton nga mga clinical products sa Paglaom Village. Kadto lang kamo sa Rome Store, may DTX 500 capsule, may DTX coffee mix, may Clinica D3 Bio, may MyDC capsule, may MyDC serum. May Memory Plus ka dera sa Romy. Amo nang gina-advise ko gid sa mga ginikanan nga dapat hatagan gid nila sang Memory Plus ang ilang mga kabataan, especially ang mga elementary pupils kay may kinanglan may support gid ang ilang brain, no? Ang ilang memory. Memory Plus and MyDC Syrup bow the best nga kombinasyon. The best nga mga suplemento para sa mga estudyante sa elementary. Bisan ang mga high school students na pwede na sila makagamit. Pwede na sila makagamit sa Memory Plus. Ang Memory Plus, it's available sa Maze Wellness Product Center. Ara manda may kangkong chips manda. Ano, it's a very healthy snacks for the whole snack for the whole family. Especially kung Friday, tapos gusto ninyo magtanaw. Ano gani ko yung movie marathon. Si Kuya, bago lang nag-abot, pero okay, good. Kay kinatingwaan niya, ginawa makahabol. Good afternoon, timing. Kuya. O, oh, dugay-dugay mag-close na.
1: Mag-close na.
0: Dugay-dugay matapos ng aton nga program. Gani. Mayong hapon, Ma'am Estela Tayab, Ma'am Mirna Hambri-Hambri, Ma'am Veronica Delgado Rector.
1: Hapon.

0: ka sa abad, kuya, kadasig sang oras, ah.
1: Kung saan naman kaya.
0: Napaurok-urok pa ko gani. Libra, September 24 to October 23. Amuning budlay kay ang pagsulay ko no, mapalapit gidya ko no sa imo. So dapat likawan mo gid kay gubun yagid ang imo nga pamilya. Gubun yagid ang inyong relationship. Hindi ka magpadala-dala sa mga matamis nga mga tinaga. Scorpio, October 24 to November 22. Para hindi maggamo ang imo nga schedule. I-review mo na, kag-i-kwan mo na, ayusan ang imo nga mga schedules kadaw kagamo. Sagittarius, November 23 to December 21. Hindi ka magpati, hindi ka magsalig sa imo nga nabatsagan. Hindi ka magsalig sa imo nga nabatsagan kay mahina. Or manubo ang imo extrasensory perception. Capricorn, December 22 to January 19. Mo manginbabaw gid sa kuno ang imo nga pagkatamad, ang imo nga pagkamaldito, pagkamaldita, pero bilang gainit ang imo nga ulo, dali ka maakin. Batuan mo gid na nga feeling. Aquarius, January 20 to February 18. Wala kasang mangin problema gid ya subong. Malipayon igaw. Mangin mahapos ang imo nga pagpakigbagay sa mga tao sa imo palibot. February 19 to March 20. May reward ka gid nga batunon bangod sang kaayo nga imo gin mga maayo nga mga bagay nga ginhimo mo. Kung may tensyon sa trabaho, hindi ka na mag-comment. Aries, March 21 to April 19. Magpakabakod ka sa mga posible matabo anuman nga oras. Taurus, April 20 to May 20. Hindi ka na maghinulsul kung may nahimo ikaw nga sala. Charge to experience na lang. Gemini, May 21 to June 21. Ma-confuse ka sa offer. Inahanglan mag-kwan ka anay, may panahon ka nga makapaminsar. Cancer, June 22 to July 22. Salig ka lang sa imo nga nabatsagan. Kung anong imo ginapaminsar, kung anong imo ginahimo, may kwan ka gina, may katumbas ginasanga balik sa imo. May ibalik ginasanga sa imo kay kung ano kung ginhimo mo, amo man ang mabalik sa imo. Leo, July 23 to August 22, makibot ikaw sa imo nga makita kay do hindi ka bala makabati. Isa ka insidente ang posible nga masulit na naman. Virgo, August 23 to September 23, nahagid anay ang imo nga kaugalingon antes ang iban. Las 2:54 ang aton oras mga ka K5. Kuya, may tamyawon ka, 30 seconds go.
2: Mayong hapon nagali sa mga taga Mansilingan, Alcaldara family sila ni Ate Jen Alcantara, Tito Larry Alcantara, Precious Alcantara, good afternoon. Mga construction workers, good afternoon. Kag sa mansion, pagid, good afternoon. Sa kainan ay Minda, nagapapatigid sa subong samtang nagatanaw sa Korean drama, Tita Shai.
0: Was naman kami mabalik ni Kuya Kenneth. Thank you so much, gid sa inyong tanan.
2: Yes.
0: Ini si Sunshine Lacson.
2: Tagi na naman si Kuya Kenneth. Uy, para sa kampiyon ka balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.

0: K-5 News. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa TTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyag.
0: TTX 500.
2: Istoryahan ta ang dugang ng mga health benefits at adlaw kapag inom sang TTX 500 kag Mighty C or Pure C. Isa sa mga benefit sang pag tulog sang gusto sa oras. Amo ang pag-defend sang ato lawas batok sa malain nga epekto sang oxidative stress sa organs kag tissues. But silingon, ang mga tawo nga kulang sa tulog kaangay sa mga nagatrabaho kon gabi sa call center, nagapulaw, ang prone sa cell damage kag ang tulog kaangay sang trabaho kon gabi no. Kulang sa tulog kag ang number one nga epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain, sa utok gid. So kung pulaw ang trabaho, mag DTX 500 kag maitisi permi kadadlaw, agud magtaas inyo resistensya. Kay dumduman mo do kun makapulaw kabla pagbuta mo sa aga, tuway gagana utok mo no.
3: Dula gid jay. Ang kakulang sa tulog, Sir JP, ang may malain nga epekto sa imong mundo.
2: Oo, oh, aburido. No?
3: Siyempre, aburido ka. Hindi ka way kagana mag-iho, way kagana mag-ubra. Ini ang nagapataas ang gitawag negative moods. Madasig ka maakig, mainiton mo ulo, grabe ang imong frustration, irritable ka, nagapangasubo, hindi ka kakonsentrate, hindi ka kapaminsar sang maayo. Inabangod kung wala ka sang tulog, kapoy ang imong brain. So, hindi makuha ang mga damo nga free radical sa utok. Kaya siyempre, med- jimla ga-ubray mo ito kay way katulog. Gani kung permi lang malain ang imo nga modo, siyempre alabuton kay. Ang suggestion na to, inom gika dito X500 kag may tisi agod magkalma ang imo nga pamatsyagan.
0: TTX 500!
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500!
5: So, Kevin? Balikan ta Sir JP no ang mga problema sa pagtulog. So may mga pagtuon nga nagpakita nga yara sa 65 to 90% sang mga major depression disorder nga may problema sa pagtulog. So halos tanan nga may depression ang may yara sang insomnia. Kagbangod sang insomnia no other than sleeping problems nagataas man ang ila risgo sa pagdevelop sang depression no. In fact Sir JP kung 3 days ka nga wala katulog. Maka-experience ka na sang disordered thinking kag hallucination.
2: Grabe,
5: kag mayara sang datos nga ang pinakalawig lang ha nga tawo nga wala kagitulog nagdugay lang siya sang 11 days.
2: Patay.
5: Yes, kag mayara sang kaso no nga 6 months of sleep deprivation ginatawag ini nga fatal familial insomnia. Imagine 6 months ka na deprived sa katulogon. So para malikawan no ang pagtuhaw sang depression kag anxiety bangod sang kakulangon sa tulog mag DTX 500 kag mag Mighty C para magnami ang imo nga tulog, magbalik ang imo circadian rhythm nga among nagagovern kag nagaregulate sang imo sleep and wake cycle para magnami man ang imo mudo. So mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
3: So unlike sa DTX 500 kag Mighty C, gina-correct niya ang kabangdanan nga ang hindi na nami ang imo nga tulog. So ang punto na lang nga hindi ka buringot kag hindi mainito ng imo ulo, dako na ginaya nga bulig sa imo agud hindi ka ma-stress kag ang partner mo eh. Sino abi namian sang buringot nga asawa o bana man, sino man nga bata ang namian sang palayaw-yaw nga nanay, pero hindi mo na mapunggan kay nga gakatabo na sa imo nga ano, sa imo nga brain. Bangod kung mataas ang oxidative stress sa imo brain, pati ang imong happy hormones apektado man. So wala na sang may mga babalanse sa mga negative hormones. That's why lainyigidya ang mga palainom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Gusto na Dok Ramel, na-notice nyo nga kung kisa kadasig sa imo mainit, labi pa kung kulang ka sa tulog, ang bagay nila, magbiro ka lang sa lasing, wag sa bagong gising. Bangod ka kung kulang ka sa tulog, wala pa way imo utok, taas ang oxidative stress, gani pang kaaga, gamay tingki dahil mo yaka pangaki.
3: Amo nang hambal na Sir JP nga kwan?
2: Oo.
3: Pag nami ganitulog sa isa ka taon, di gid pagsabada. Likado na. Seriously ha, para magnami ang imo nga mood, di permi na mo na gina-advise, mag DTX 500 kag mag Mighty C.
0: DTX 500!
6: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5 News.

0: Kampyo
1: na radyo! Afternoon Drive, musikahan, tawanan at kantahan. Mag-jamming na sa inyong Afternoon Drive with K5, JR Hilantagaan. Ang DJ ng lami, Kagbasko.

Yes naman, sigurado gid na iya nga kita naman niya mag-a-optanay subong mga ka-K-Fan. Pero hindi lang ako subong inyo mag-a-upod subong hapon yung may ara kita sa dinapit niya bisita halin pa sa China. Anyways, today is a Thursday, pitch up 24 sa bulan, sang September mga ka-K-Fan. Papa Jake, on board ha? Sa inyo na mga radyo, tutuhin nyo na na kay duha katingog subong inyo nga mabatian sa inyo nga mga radyo. So may ara kita sa surprise or surprised guest from si Kim Chumia. Chua. Si Kim Chua. Otod na sila ni Ong Bak. Alam ka nga, alam mo lang ka? Noella? Noella! Ano na lang, hindi po pwede nga Noel. Ella na lang si Ella, yes. Kaupod na karun, makaupod na karun sa radyo mga K-5 si Ate Ella. Langga mga. Upod niya si Papa, maupod niya, may upod na ka mga Papa, may upod pa ka mga Ate. Ang kulang na lang, Tito kag Tita. Alam, is may nga po na sa mga kamerkaduhan nato yung nakaangot na subong sa ato niya program. Babaskugin nyo na ng mga radyo nyo dahi para ang inyo daw nga mga suki magamat-amat na palapit. E ba si bala makambas na ba si wala tawo di kay wala man may kahuni nga radyo. Ang aton man mga driver, sweet lover out there, mayong-mayong hapon, mailan na nga pag maniho. Mayal na nga pag lubag-lubag sa inyo datag sa tagsa ka mga gasolinador ha. At syempre, halong-halong-git. Before maglarga, i-check nyo kita permi ang inyo nga mga driver's license, ang inyong rehistro sa inyong mga salakyan. Check nyo man na ang inyong manubela kung makaya pa ba na lubag na. At syempre, check nyo man ang inyong mga ruida, kay base mga bulog na na o nang guwa na ng mga fly sina para ma-avoid natin ang ginatawag nga accident. At syempre, check nyo man kung may gasolina ng salakyan nyo. Kaya basi pa gusto lang ang mapadlagan tapos wala nagali gasolina. And especially, i-check nyo man ang inyo da nga kondisyon sa inyong alawas. Dapat kung mag-drive ka mo sa inyong mga salakyan, make sure nga ara ka mo sa maayo nga kondisyon. Ang inyong pangutok, para sa maayo nga kondisyon, ubudlay bala magmaniho ka bala nga ang imuutok bala lain-lain ginapaminsar. Bisan kurbada ka, ariya ka 120 ang imuda puga sa imong gasolinador. Imbis nga sa inyo sa ano ka to, imong pakadtuan, imbis nga kalanan, basi bala ospital. Alright, sige mga kakay-5. Ayan sa text line natin, sa mga gusto na magpadala sa inyong mga mensahe, ha? Sa inyong mga message da, para sa inyong mga loved ones, sa inyong mga friendship, sa inyong mga kontra. Sa mga nag-utang sa inyo nga wala pagyapon na bayran, tub-tub subo. Kung gusto nyo manukot online or diribaya radio, ipadala lang sa akon. Number natin 09-06-2064-048. Limaton na ako na 09-06-2064-048. Ay, balik live na tagali sa Facebook. Naka-live na to sa Facebook mga K-Fi. No, for almost mga 1 month mantaguro nga wala naka-live sa Facebook. Subong live na tabali sa Facebook, pakitaan nyo lang na K5 Sagay live program. Kay pag-abasahon, ato nakarundagin yung mga greetings galore. Ang magabasa sina ang aton nga, ang akon bago nga upod nga DJ, si Ate Ella. Siya na magabasa na karoon sa mga greetings niyo. Kung gusto niyo nga mabatian ang iyang tingog, siya babasa sa inyong mga greetings galore. Once again ha, ato niyo Facebook Live, pangitaan niyo lang na K5 Sagay Live Programs. And then please share ang ato niya live. Kaya kung hindi ka mo mag-share, matubuan ka mo sang init-init sa inyong adila kagpunggod sa punta sa inyong ilong.
But for now, music tayo na yung mga K5 oras natin. We've got 11 minutes down after 3. Papa J on board. Kaupod si Ate Ella.

0: Salamin, salamin. Nambal na yan na doon. Mirror, mirror on the wall. Sino sa amon ang guwapa? Sino ang laway?
1: Si Papa J. Bar sa atin.
0: Hello, isa yung nga po mga K5 ha. 3:50 na ang atong oras. Siyempre, ito niya oras mga langga. Atong oras, yung dalawang sa inyo sa kaluansang Mighty C, ang alkaline based vitamin C. Napapabagod na sa atin niya immune system, prevention sa insomnia, bulong sa ubo, sipuan kag trangkaso, and of course, ginadalawang man sa inyo sang DTX 500. Before the kada isa lang mga ka-K5 upod ko subong na balko ginang may upod ko hindi lang nga kung tingog subong ay inyong mabatian upod upod man na dun subong si ano si Ate Ella te dali sa te isulob ang imong headset te para mag-intindihan ay tangduha. Alright, sige. Introduce yourself, anay, sa ila, mga langga. Ang mga ka-K5 na ito, ipakilala, anay, ang imong kaugalingon.
2: Hello? Hello, everyone. I am Noella Joy Ayapi, and...
0: Ano lang, doon natural lang. Arab lang daw, hindi ba lang daw, ikachismis ka lang bala daw. Arab lang, naglaglagaw ka bala sa inyo itong mga kaingod bala. Uy, basta lang ka mag-aaral na kumpulay.
2: Oh my God, sorry. Ga-loading.
0: Oh, amo gina basta first time. Tanan nga mag-agi sa first time, medyo cool ba gid, pero after sina makaya mo lang na. Sige, take 2. 1 2 3 action. Hay sa sakit sige, liwat ta. Pakilala imong kaugalingon and then what school are you from? Gaano ka mo di? What's your purpose?
2: Okay. Hello, everyone.
0: Malapit mo bangko para hindi ka mabudla yan.
2: Okay. Hello, everyone. I am Noella Aldohasa Api, and I'm from Sagay City Senior High School, and I'm here para nag-immersion kami now sa K5 and to learn para...
0: Sige, kaya mo na! Kala-kala lang daw, guys, toyan, ilan na bala nga. Hindi na napagsapakan ay mong upo na. Parang, imagine nun mo nga, ano, guys, toyan, ay da, din guys, toyan, ano, nabla daw, circle of friends na bala nga, gachismis lang, tadi, guys, toyan, ay bala about sa gyera sa Pilipinas between, ano, Pilipino between, Pilipina.
2: Okay, sige. Papa J, may ambal, may ara, kung gali pa mga patsing.
0: Ano man na, hindi lang about money, kung may unod pa akong bulsa.
2: Hey, if ever ba lang mag-run ka kapitan, ano yung mga plataforma?
0: Oh, magpadla kung if ever nga magpadlagan ko parangay captain, ang akong plataforma, pinakaunahon to get. Ipasiminto kong dalan pasulod sa amon para makasulod ang salakyan nga akong baklon halin sa akong pagpangurakot.
2: Mayo. Mga nabala dapat ano lang.
0: Prangka kuya kung ako makapitan, mangurakot kuya. Eh, siyempre ipaubra ko akong balay eh. What's the use nga namakal ko buto para hindi ko pag-ibalik sa akong nga kagulingo niya pundo? Dahil ako naman balikan na kabe. Kung tagaan ka bisang chance na magpadalagan bilang isa ka barangay officials, ano ang pinakauna mo ganyan himuon?
2: Una ko ganyan mo. Siyempre, ano eh, lang maubra ko sang project. Tapos, siyempre, korap ko daan. ako na ya i-ghost ko ng project para siyempre magatas ako ng korta.
0: Amo na ang bagani nga, hindi na nataya kinangla niya magpakabanal ya, no?
2: Oo, eh. Hindi na uso subong ya.
0: Kisa naman yung makipagplastikan to sa mga tao, mambal tayo nga, sige lang umutuhan nyo ko bilang pagka-barangay captain, pagka-barangay kagawad. Kaya, ubrahan tayo ka mo sa proyekto nga para gid sa inyo. O, diba? May ano pa ang tao, may tandaan pa sila sa imo, may hulaton pa. Mas maayo na nga, magpadlagan ka barangay official, parang kahun mo na lang ang daan niya, kung magdaog ka, why gid sila yung may makuha sa imo?
1: Gani, chak dog na.
0: Pero is gutan to bla na isubong bala ano. Ate Ella na lang tawag ko si mo ha. No, kaysa subong mga ka-K5. No, ang Pilipinas number one at tila ang Pilipinas number one. Sound effects lang to. number one subong Ate Ella ang Pilipinas. Nagapanguna ang Pilipinas sa World Risk Index 2006 2026 na nag-evaluate sa disaster risk sa 193 kapungsod sa bugos niya nga kalibutan na Ate Ella. So na gets mo to. We're number one, no? Number Bravo. One ang adanta sa corruption. Sige na lang ako number one.
1: Hindi mo lang number one.
0: Ate Ella, base ini sa World Risk Report 2026, nakakuha ang Pilipinas sa risk score nga 46.69. Mas mataas pa ni Ate Ella sa India kag sa Indonesia. Ang India nakakuha lang sa 44.97. While Indonesia nakakuha sang 44.63. So ang Pilipinas na naman ang nagkampiyon. Ang ano, Ate Ella, may idea ka sa ano, World Risk Index?
1: Wala, gid
0: ba pa wala ka idea. So ang amo ni sa Ate Ella, ano mo ni sa nagatan-aw sang risgo sa isa ka pungsod bala? Mo siya nagatan-aw sang risgo sang isa ka pungsod sa mga mabaskog mga natural calamities, natural hazard, pariyo na lang sang linog, no? So naka-experience ka na sang linog?
1: Oo, wala itong last year bala.
0: Last year? Pero wala mo man ginsindihan ng suga. Ako naka-experience ko na linog sa to, pag sindi ko suga, naguntat man ang linog.
1: Daw.
0: Pag on ko sang suga, nauntat ang linog, Ate siya. Ate Ella. Wala siya. Mga linog, tsunami, pagbaha, bagyo. Usually, baha ang pinaka-ano di sa aton subong. Ang pinaka-grabe gid niya issue bangod sa flood control project nga ginakagat sang mga buaya. Diba? Tuga ini sa pagsaka sang level sang dagat, lakip na ang vulnerability sa mga komunidad sa pag-atubang kagapagbangon halin sa mga kalamidad, Ate Ella. Ginpabutsyag sang 2026 report ang nagadugang nga mga peligro bangod sa mabasko nga bagyo kaga ang epekto sini nga maya kaangtanan sa climate change, mga kagay-5, Ate Ella. So congratulations, palakpakan ta ang Pilipinas, kay number one na naman kita.
1: Oh, congratulations.
0: Oh, diri sa aton lugar pagit, pero may man kita number one. Number one sa brownout. So ano ma'am, balmos ni Ate Ella, ano para sa imo, paano ni siya masolusyonan? Kung ikaw bi ang aton bing namuno bi sa aton niya pungso, ano bi ang ibong bi mapinsaran niya solusyon sini?
1: Sa akon, Papa Jado.
0: Bala na lang si Batman, ha?
1: Bala na lang si Superman, yung ano ni...
0: Kung ikaw si ano ba, ikaw si President Ella. Tapos amo ni ang imong ratings number one kita sa amo ni. Ano da yun ang imong mapinsaran nya solusyon?
1: Ay ako ya Papa JM, kung ako na malibog na ako loko mo. Team, ano na lang ko, padakop na ako kay Superman.
0: Siguro akong presidente, siguro ate. Kung amo ni ang ratings ko. Siguro masaylo na lang ako sa iba niya pungso. Siguro kung magpakuno-kuno na lang guro nga bato.
1: Gani.
0: No? Pero seryoso mga ka-K5 ba? Hindi ni siya lahog-lahog ha. Kaya sa bilog na kalibutan, no, sa 193 ka mga pungsod sa bugos na kalibutan, kitaya ang number 1 mga ka-K5, no, sa may pinakadako nga risgo, no, about sa mga kalamidad na kalatabo mga K5. So, dako-dako ni nga ipikto mga K5 sa aton man yang sa aton yung palang buhian. No? Kung mag-amo niya ang rating sa pungsod Pilipinas, sino pa bi nga mga investor bi ang mawiling mag-invest di sa aton yung pungsod niya, amo malang nigali ka dako ang risgo. Di ba la? Kung ako tag-iayasa ko, ako guro ang Sterling, ano guro? Or di gani, ako guro ang Blackwood Air. Na ako may plano kung mag-invest sa Pilipinas, tapos amo ni mabalatahan. Kung ma-trust ko yan. Oh. What if bi magtukod ko da sa dako-dako nga negosyo tapos gulpi lang lino, gulpi lang baha nga dako-dako. Oo. Tapos ang gobyerno gapakasasa sa ila kwartang gigipang kurako, tulay pakialam. Kung ako yung investor, ma-trust ko yan. Salamat sila kay wala gi ko kwarta i-invest. Ay, lakas, sige. Anyways, mga K5, mara kita subong, ha? Deparar ka muna para sa aton nga mystery question na within 5 minutes dapat masabat niyo ang aton niya at pangutana, ang aton niya pamangkot para makadaog ka mo sa tumataginting na 500 pesos. Wow. Ang maghatag sila karon, ikaw mahatag sila nga question, ha? Tawag lang ka mo 09-06-2064-048. Iwatan ko, ha? 09-06-2064-048. Magabalak kami ni Ate Ella pagkatapos ni

0: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 3:30 na mga ka-K5. Kaupo nyo man sa gabon si Papa Jen, yung DJ nga yummy, tilawikag syempre. Dito daw ka na. Ayan, si Papa Jen, kag syempre sa piyak ang mikropono.
1: At si Ate Jen naman wala.
0: Nang Tagalog na si Ate, oh. Taga-asa, taga-saan ka na ba talaga? Ano, sa katong niya oras, mga ka-K5, kinadalong sa iyo sa kaalungan. Saan nga?
1: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Ayan siya, ang kape na ito niya paborito, mga ka-K5, nga nagapanubo sa ito niya timbang, nagaparegular sa pag-arya sa ito niya higo, and of course man, ginapanubo man nga ito niya kolesterol, kagwala, nagapatrigger sa ito niya asi. At yan lang, may mga greetings galore tadra sa ito niya Facebook, pangbasa, hanabi para malipay mo ng mga kalagda nga katambay.
1: Wait lang yun, Papa Jay, i-check, i-open ko kong Facebook.
0: Samtang gina-open mo na ang Facebook mo. Ayan, so another bad news naman ni mga ka-K5, no? Okay, may ara kita naman siyang palaabuton niya. Pila ginikabilog ni mga storms ni? 5 kabilog storms nga nagparade mga ka-K5 nga magsulod sa ato niya pungso. Oh my goodness. No? 5 ka storm system ang nakita ng mga K5 nga nagasundan na isubong sa Pacific Ocean. Isa na diri ang tropical storm nga si Queenie. Ngayara nagidya sulod mga K5 sa PAR o Philippine Area of Responsibility. That's why nga magpangandam kita, no? Be ready always, no? Magpangandam kita mga K5. No, atong mga first aid kit, no? Atong nga mga ready to eat nga mga pagkaon, ready nyo na nga daan, no? Kaya may mga bagyo kita nga manugabot mga ka-K5 na yan. Kabalo naman kita nga once bagyo aton pag-aisyutan. Kung diri sa Pilipinas siya, grabe, hindi makusok-kuso mga K5. Daga pang laba lang siya. That is why nga maging ready kita always sa mga kalamidad niya mag-abot kag magtupa sa aton mga ka-K5. Ate Ella! So nga, doon yung Facebook Live. Aral siya makita sa K5 Sagay Live Programs. Ayan. So, K5 Sagay Live Programs, dinata nag-live subong mga ka-K5, ha? Makita nyo da ang katahom ni Ate Ella nga daw si ano siya? Daw sa si Cleopatra siya? Kilala nyo si Cleopatra?
1: Okay.
0: Ang queen sa Egypt, bla? Kita mo na ilan na mga patamyaw. Pambasahan na, Ate.
1: Okay. Hello, shout out gali kay Mary Grace Amparo. Great ko, happy 20th birthday sa akong best friend na si Jessica Peloso.
0: Ay, birthday wow. Na Jessica?
1: Yes, grabe.
0: Katototong mga akong toto.
1: Ano plano ito, Papa Jay?
0: Ay, Jessica! Makadlo kami daw, maningaon yung ida. Di gani, putsila kami daw, Balenciana. Guro, glitjo na. Kasi no pa da?
1: Ay, pagaliyo. Si Drua Jennifer, yung hapon Papa Jay, pa-shoutout sa tanan nga KKS member, K5 Sulit.
0: KSS.
1: Ay, KSS. K5 Sulit supporter and sang phase 1 and phase 2, Barangay Paraiso, sila Ferreda, Buri and Maribeth, Kausing, Nestle Gibura, Drua Mafi, Arjel Mendoza, and Angel Nevia, Cramelis, Roselda, Soares, Riaz, Ima Bakan, Ramel D. Bakan, Kai Aida, Duing Kagmam, Kulin Kubia, Sir Ariel Gaba, Rabago, Apa Sir Ramel Anorico.
0: Yeah.
1: Shout out kay Ma'am Darlene. Good afternoon, Sir Jay.
0: Hi, Darlene. Mayong nga po sa imo, Dar. Nahidlaw bla si Bruno sa imo, Dar. Bron, nahidlaw ka kay Darlene, Bron.
1: Kaya gali pagid, Papa Jay, shout out gali kay Mark Bayeta, mayong hapon niya Pop, always kid ka pamati diri sa tagtingis, galanugid ang tingog ni mo diri, shout out gali, Pop Mark gali.
0: Hi Mark, good afternoon sa mga taga-tagnipis na.
1: Hello, shout out kay Ma'am Sincha, Marie C. Lawrence Sangatanan, baka na kami sa ngalan mo ma'am ba?
0: Sangatanan.
1: Mayong hapon Papa Jay. Shout out kay Gagang ni Dar mayong hapon, Papa J, nga pita. Mm. Kasaday, kasaday sa inyo duha.
0: Kasadya, Ella. Kasadya guru na.
1: Kasadya abaw na tay, na typo pa si sir.
0: Sino pa na dami harap pa da?
1: Why na bala pa pa din walang man.
0: Ang ating text line ha, 09-06-206-4048 mga kakay-5. And pwede ka mo magtawag ha. 500 pesos ang atong premyo akag si Ate Ella ang maghahatag sa inyo sang question.
1: Okay.
0: Ayan, sige, so, dugay-dugay. May caller kita. Karon mo lang na ano ang question kung ano na, ready na sila. Okay. Para at least pagambal mo nga. Amuning question, ansiran nila dayon.
1: Okay, Papa J. Cap. Note, copy.
0: 0906-206-4048. Once again, 0906-206-4048. Call us now! Magkaulat kami sa inyong tawag, mga kakay-five. But for now, samtang kaulat kami sa inyong tawag, ahalag na mo ni Anay ang isa ka-music para sa aton ng mga kilala nga naglapaw na sa kalendaryo until nawala gyapon sang migo kag miga. Here's a song from Kakay Bautista sa mga laon.
2: Laging laman na.
0: Sa mga laon. Kaya pa?

0: May concert.
1: So, oras sa Pilipinas, oras sa K5, balas 3:41.
2: Ayan, ano mga oras mga ka-K5 ha? Tinadalong mo na sa inyo sa Kaluwansang Klinika D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may aras ang vitamin D3. Kamusta nga, doon da nga text line na Ate Ella, may mga greetings. Si ano, si mama mo, kapamati, ito subong tamiyawa to, anay si mama
1: mo. Ayaw, gali. So, Papa J, shout out na ako ng magwapa-gwapa, matahong nga Iloy. Yes. Shout out gali kay Mary Joy Gantialdo Hasant. So, mga ka-K5, available gali ang aton nga mga produkto sa Klinika Di Alternativo sa Barangay Makiling, dapit sa kay Joy Store, malapit sa plaza sa Water District atubang lang sa Baker Center, so ampula nga gate.
2: Aba. Tultulan nyo lang to ha. Dira sa may Barangay Makiling, dira na yon sa may tangki sa nga Water District. Sa may pula nga gate, tapos may ido da nga 20 kabilog. Dira sa ilan ni Ma'am Joy Aldo Isa. Ambal ni Ma'am Joy nga maabot ka kuno karon sa inyo, may nami-nami ka na nga sudan. Maging tamyaw mo siya kuno. Hindi ka na kuno, hindi na kuno ikaw ang manghugas karon sa pinggan, siya na ang manghugas.
1: Mamali, pagi ko ni Papa J mo.
2: Ma'am Joy! Gintamyaw ka din ni, ano, ni Ate Ella. Oh, dapat, pag uli niya karon daw sa iyo, dapat sitting pretty na ni siya, ha? Hindi mo na ni siya pag, wag mo na siyang mautos-utusan, ha? Sige, may mag-retis na. Sige, balbali, ha?
1: Ari galiliwat si Gagang. Shout out gali kay Gagang ni Dar liwat. Ginpatukarn mo gid. Ay. Ginpatukarn mo gid ba Papa J? Laon ako, wala pa ko asawa subong Papa J.
2: Paano labi Ate Ella makakita siya asawa? Kayong ginapangita ya kuno single mom nga wala bata.
1: Abaw. Yara tani.
2: May kilala ka to single mom? Single mom nga wala bata, may kilala.
1: Single mom may. May ara gid ba lang mo sa ano? Sa
2: Dinman. Gagawin, kilala ko na si Ate Ilag ang single mom pero wala bata. Yara ba na? Ay, good afternoon galing ha sa kay Ma'am Yarna Olvido Marihana. Nagpamati na sila sumong sa may Charlie Feed Supply.
1: Ay, galing. Shout out kay Joy Ganti Aldoyasa. Good afternoon Papa J. Kagsakon nga unika iya.
2: Bilang nga bang.
1: Shout out to all my batch 92 sa Guy National High School. Shout out guys sa batchmate niya ko no.
2: Ano na siya nga batch?
1: 1992.
2: About 1992 but sing ganun may edad na gitna. Ayun nga, may nga po lang sa mga ano, sa kabatch ni Ma'am Joy, 1992 ba? Guys ko, ila ka Ma'am Joy, ako galiya, ginutong, ginbun, apa lang ko na galiya sa akong kinikan.
1: Arpa galing Papa J, oh, shout. Arpa yung Papa J, oh, shout out galing kay Kulay Murada sa matahom na kon nga amiga. Hello galing, mayong hapon, may Kulay.
2: Sino na si Kulay, man?
1: Papa J, katupad ko
2: lang. May kapon man nasa kay Juan 272. Dapat na biyan sa bumalipayo niya. Hapon, Papa J, always watching and listening sa inyong entertaining program. Shoutout sa ako niya, beloved na son. Sa kay Joseph Ponce for this, for his birthday. Uy! Birthday subong ni Joshua. Happy birthday, Josh. Ayan. More blessings to come daw ang bali mama. And ano pa ni? Shout out to all the people of Barangay Paraiso and dira sa Maya Shinda, Colombia from your avid listener. I thank you so much. 1272. Ay, pamati na subong sa may Paraiso, sa may Shinda, Colombia, may nga po. Kaya harap na Ate Ella, sang imo dalang mga patamyaw.

0: Basi ko gusto ka mo magtawag ha, nga konbini nga number ang biniyatela. Di ba problemado ni no? May mga miss call di on, apart na miss call, pero wala gid may nag-appear sa akon nga may miss call. Di ano ni naka, si bala naka do not disturb ni bala nga ako na. Take it down, naka do not disturb.
1: Daw hindi mo pa gusto mo tawagan Papa J-How na.
0: I'm sorry. Naka do not disturb galing ako niya po. Dira na lang ah. Sige, tawag ka mo ha. Kung gusto niyo magdawag sa 500 pesos mga KK5. Si Ate Ella may ginapreparar subong sa inyong question. Samtang ka pa ulat-ulat kami dahil sa inyong tawag. Yan, so tamiyawon, tanay isang good afternoon. Dira si Sir Rupert si Gaile dira sa may Tarragon Coffee and Bar. Ay, mayara sila dagalik sa ha? Entertainment every night. May mga banda-banda na sila sa Tarragon, mga K5. And good news, open na sila 24/7. Kung gusto nyo yung mag-jamming-jamming, yung upod ang inyong mga friendship, kadama doon sa may Tarragon Coffee and Bar, aras na namtang sa may National Highway, punhan lang ito sa police station, mga K5, and napasulod na sa may USAT. At eh, alam, basi gusto ka ito maglagaw sa ano, ni Eli, pwede ka mo ito kalagaw with your friends and enemies, your boyfriends, your girlfriends.
1: No!
0: Barkadabla.
1: No, ano lang it, Papa J, daw, ang makaya ko lang, no, me, friend ko lang git.
0: Friend
1: ko
0: lang.
1: No, me, go lang it. Ayan, no.
0: Kila ka na ganis, Bong?
1: Secret.
0: Ah, hindi pa mundi. Ah, si Bruno. Bron! Wise ako ng amigo. Bron, pati ka, Bron. Di ka ko nung maghambal ng amigo. Kaya pamati mama mo.
1: Kapalo na sa Papa G. Pati ka na.
0: Alright, sige. Oras naton. Alas 3:47 na. Padayon tasunan, mga K5. Kaupo nyo si Papa J. Kag.
1: Si ate nyo nawala. Ay.

0: Hola sa K5 News FM Philippines. We've got 51 minutes down after 3. Siyam kami minutos na lang Ate Ella. Magabay, bye na tani sa doon din ang mga listener. Doon yung mga listener. Nasubong sa ilatag sa tag sa mga puluyan. Mga kaingot, balay mo na pantamya. Wato, bibig ka pa matis lang gruso ko. May pang shoutout, may pang shoutout na sila da. Mga kilala mo, imo mga nubiyo.
1: Si Papa Jay, wala lang ginan. So, hindi ka lang shoutout ko gali ako nga ang maestro.
0: Ambo siya.
1: Shoutout ko gali ako ng teacher sa CSS. Hello, Sir Jefferson. Mayong hapon. Ara siya subong sa Sagay City Senior High School.
0: Napamatid sila?
1: Wala. Give video ko lang, Papa Jay.
0: Hi, Sir Jeff. Good afternoon. Si Ate Ella, di subong nakasalang na sa amon, no? Pagkatapos siya ni sa immersion, na hindi na siya mag-proceed college, ma-DJ na lang siya kung nun-reach.
1: Oh, Korea.
0: Pero at in fairness ka namin, man siya mo maghambal bala, ate.
1: Hindi kayo maglahog, Papa Jay, ha? Kayo ka pamati, wala kang mama. Basi, hindi, naging ko pakalate yun.
0: Hindi lang yung mga boss mo lang, hindi ka napabalikon mo lang. Ay, mayang abon na gali ha. Dira sa may Meat Master, mayang abon na kay Sir Dindin C. And dira sa may... Dira sa may Mr. Change, Legend Manong Kagliyem. Pag na-fernon, dira sa kay Sir Jeffrey Cambio, nga pamati man din sila subong, no? Bakal kayo muda sa ila manamit, dagko, busok, kag-juicy nga lechon manok. Mara nyo lang matilawan ang manok nga makambal kamuya nga ari. Amo niyang lechon manok yang nga perting, lamiya. Magtulok yung imong laway pag tigbas-tigbas pa lang nila, pag iwa-iwa pa lang, magtulok na imong laway. Dras na namtang sa may tubangan, sa kinabutangan, piryahan yung magfiesta ang sagay. Dalom sa puno sa mangga, kilid sa bulkitan. And draman sa may DDS Feed Supply, mga kaka-K5, kompleto, srikados na sila dras sa ilada ng mga feeds. Para sa manok at baboy, kompleto na dras sila mga K5, bisitahan nyo lang ang DDS Feed Supply. Yaranamtang sa kilid sa Brother AB. Para, ito katama, na nakabakal ko daligad sa feed sa amon nga baboy. Ay, Ma'am Roxanne Quirante, nagpamati man subong si Ma'am Roxanne. Mayong hapon, Ma'am Rox. Ay, basi inyong mga cellphone, basi gubao na ng cellphone nyo, ha? Basi gubao na ng cellphone nyo. Kung magubagin mo ng mga cellphone nyo, kadto ka mo to, Ate Ella, kag Ate Ella, isa may fix and touch dito nyo na ipakaya.
1: Si Papa Jay, kung magadto kami ito, free amon nga installation.
0: Hambala lang, hambal ni Papa Jay. Gamita lang akong pangalan para kung magkasuhay, wala, hindi kami madalahig, ako lang.
1: Mayo na.
0: Madakpan ka mo bala sa inyo nga mga amigo nga may ara pag ikaw mo iba niya amigo, kagigitan po cellphone niyo.
1: Pwede lagi pa pa, Jay.
0: Ang magkalago ba? Pakayon niyo dito sa Fix and Touch. Tanahan niya klase isang gadgets, mga G5, kaya doon lang kayo. Hindi lang guro mga spaceship, guro kayo budlay na lang.
1: Hindi kaya nila kayo ng...
0: Guba nga tagipusoon.
1: Ano yung ginatala, hampal pa pa, Jay.
0: Ano, fixing a broken heart. And of course man, di naman sa may Q&R, cellphone repair and accessories, di sa may kilid sa Tahian, Dabla. Sa may sulod sa mall, mga kaka-K5, ara man na dira ang Q&R, cellphone repair and accessories. Ang Fix and Touch, dito naman sa may tubangan, sa Biboy. Dira na yun sa may Gabaligya Pizza. Alright? Ate, alam mo yung mga ano ka pa da? May mga greetings pa tada nga aran sa ito yung Facebook Live. Pangli-li ako na nadabi. Ay, si Jirel, kapamati man subong. May ano ko nun sa subong? May hilanat. Gataghol daw siya ko nun subong. Ate Ella, si Jirel daw, si Bruno siya ko nun.
1: Ari gali pa pa, J.O. Si shoutout gali giwat kay Mark Bayeta. Shoutout ko gali pa pa, J. Family Ambos, kag Munaris Family.
0: Mm.
1: Shoutout.
0: Franklin Martinez, good afternoon. Hindi ko ka-comment sa FB kay wala ko load. Ay, ano na, may panglalaki pero wala pang baka load. May hapon na si Mo Frank. Ayan, so, ano na yun? Kapamati lang siya kunog yapon. Sige, dagang salamat, Franklin Martinez. Ate Alaway na taoras, time for us to say goodbye na. May mga ano ka da, may mga final message ka da sa ato, yung mga listener. Ha? Wala na? Ina nga, ugma na po, diri man dagyapon. Okay, so mga bye-bye na kami mga K-5 ni Ate Ala. Buwas naman. Diri man dagyapon, magkilit anay. Maghilibati ay. No? Same time. Same station, same frequency, and syempre same DJ. Papa J, yan.
1: Ate niya nawala.
0: Ella gani! Ella gani! Ayan. Again, be up na lang sa aman, very humble station manager. Ma'am Colleen. Lansanaris Cobia and amon din nga kaubdangan na mong technical na si Kuya Jaco, K5 Man, K5 Ariel, K5 Ruel, K5 Amphil, K5 Bomba, K5 Jamari, K5 Joel, K5 Denmark, and K5 Shanna Swallo, and sa amon din nga duwa kagwapa nga OGT si
1: Ate Ella.
0: Siyempre sa technical si Ate Eli. Ella and Ella is in the house. And saman man nga Chief Executive Officer, Dr. Ramilitang Uwe. Boss naman, bye-bye and God bless everyone.
1: Bye-bye everyone.
0: Enjoy the rest of your Thursday. Amping di ma lumping.

0: Mayong hapon mga pitalangka namon nga magatang palamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasugpon sa atong drama sa kahinan. Gayugid makuhan sa leksyon ang ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Agay! Agay!

0: Oh, sige, sige pa. Inom pa ka mo. Oh, ara, ara. Ah, may sumsuman daw ka daw mo.
1: Gagawa, Pablo, si mo, madam, ganda.
0: Ay!
1: Maubogo mo.
0: Ay, what? Ay, akikagalikari mo ay.
1: Well, ginaloka mo ko sa lipsaw.
0: Ay, siyempre, namulumul ko si mo ay.
2: Pangit man si
0: ay?
2: Ma'am ganda.
0: Ay, budod.
2: Sanalan pa lang. Guwapa-guwapa na.
3: Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Budods. Ako iya. Ano kuya?
2: Pagwapa, mamayon eh. Mamayot sa...
0: Ay, mahubog na kito, si Budot.
3: Ay, agali. Duod ka.
4: Puro na lang tinigalaw? Wala na kiti naminaw?
3: Gusto mo gidang galawan, ha? Aksyon gidyang gusto mo?
4: Mamayot sa... ano naman? Ano naman?
3: Hindi ka, ha? Ano ang nakit? Gusto lang nga magpiyong-piyong kag magpanamit, ho? Hapa sa lamesa, ha?
4: Ay, ka! Ngagit paglikod mo, wow! Putik siya! Hindi lang niya!
3: Ay, kalma ka lang daw kay manamian kagit sini. Promise! Oh, ini magiho, ha? Ini magiho!
4: Ano nga?
3: Ini magiho!
4: Alagay! Alagay!

0: Kay sakit sang bodyguard ba? Kay kahapas ba? Kay kasakit gyo sang bodyguard ba? Hindi. Wala kami nga tatlo shorts ni budot kag dikit. Migo budot. Bugtaw ka mo. Agay, kasakit pa. Nagapitik-pitik ang ulo ko tapos. Agay, kasakit sang matrasan ko pa. Agay. Ang tarantado ng mga agay. Ginaratay, ginhila kami ng tatlo ba? Agay. Sakit. Agay. Agay. Ang muliman.
1: Agay. Nano ka mo? Na nag-agoy-agoy ka mo, aw.
0: Budot? Wala ka na sakitan?
2: Sutay, ha? Kita lang igurong ginlabatibas.
0: Kay.
2: Duha ka, agay mo?
3: Oy! Oy, ano? Bugdaw na gali ang mga guwapo, ha? Oy, sige na, kumaaw na ka mo. Preparado na ang lamisa.
0: Anong inimo nyo sa amon man?
3: Ano?
0: Sakit-sakit ang...
3: Ay, ambot.
0: Agay!
3: Hoy, Brian?
2: Sakit pa na ako.
3: Naikot na ka mo? Kasadyab lang sa atong kagabi. Sige na. Bango na ka mo ka mag-shower. Kay madungan kita pamahaw ni mami ninyo. Ots! Ha? O sige na, himos na ka muda. O ready na ni ato nyo pamahaw balaya.
2: Meg... Mga animal nga mga agi, oh. Ginsuli, ginilang tinahit, ha? Suta, Migya. Manukot ko yan, Migya.
0: Ikaw lang now? Ako man, eh. Sige, nimo nila sa aton. Sukto na sila! Agay, sakit-sakit ba? May awarding patakadaan ka ron. Makiang-kiang kita si Timigo.
2: Anong imuon na si Nimal? Sakit ganyan, Meg? Agoy! Agoy! Agoy!

0: Uy, ba? Oy, Brian! Do si Oting Agi man atong naglabay nga nagamotor?
1: Pwede sa?
0: Hmm.
1: May bati, o na nang animal ng inang agi, bro.
0: Ay, ha? Ay, anay ka. Anong buot mo si Lingon? Uyabay na ka muna nga duwa, hindi bala?
1: Hindi na. Tapos na to.
0: Ano nga tapos na, ha?
1: Takat ko na yan.
0: Hoy, Brian! Ay, ang kuloy nga bata, ho? Ay, naano to sa yaman? Naawala na sila gasapaka isang agi nga si Uting. Ano? Nagbrikay sila? Bausos kanugon kung mag-amusin, ha? Pangbugas-bugas patani to, bro!

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika, Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: Ano, nag-away sila ni Brian kag ni Mommy Ots?
1: Ambo Ots sila. Mahad ko na yung mag-intra. Ugtas na ngunang karun.
0: Kay, kuhan ba na layaw?
1: Ano?
0: Nang, to kasakit sa panulok ni Brian sa akong pagsugatan na inamon kagina. Kag sa nanigad adlaw pagit.
1: Ano?
0: Oo, Nay. Ay, kung nadlok ko yan, Nay. Pasi pala noon ko nila, haw?
1: Mag-amo na gani, panilagan mo, gida. Kag kung magsigi sila tulok sa imo sa masakit, isugiri ko na yun kay i-report na kay Kap. Ay, tinunto. Kung may atraso sa ila si Mami Moots, atin sila lang na iasok tanay. Wala tanay alabot. Ay, bahala sila da kung mag-inano sila. Bahala sila da!

0: Ano yung malunta, amigo Brian, ha, amigo Kit? Nga, rito di sa higadalan, ha?
1: May mitingan ta. Importante ka, tama.
0: Ano na, amigo?
2: Pamati. Kaya may imuon kita. May imuon kita, agad nga makabalos kita sa nginimo sa agi sa aton. Kani masiya eh. Pasarig sa ligo niya, tangagaan niya ta kwarta, pagkatapos ang natabo sa aton. Dasan pulo palagyuhan niya ta? Ginagoya.
1: Ginago ka niya eh.
0: Ano tabi? Kamupat lang tuya ginabali, Bardmig? Mano tabi? Kamut naman tuyagin mo li, Bardmig. Ako yung wala. Kaya hindi sila sa akon. Kaya wala pa ko daanat huli. Amo ginto nakaluwa sa akon mo li, Bard.
2: Hindi magtawa!
0: Oh. Agay! Agay! Agay! Sumbang mo ko yaw! Ha, Brian? Sige sa akin niya! Sugi na ka mo!
1: Meg! Meg, buko, Meg, kumunot! Hala ka, Meg! Nga, ginsumbag mo ito sa iyo, budo, tao. Nagdalagad sa palayo, oh. Basik umanog ito siya. Sa ang ginisurihan tadi.
2: Kadlok ilang siya. Ano mo, kung manog ito siya, dalaigon ko man siya. Dalaigon ko siya sa plano. Ha? Nunggay siya tinunto. Nunggay siya!

0: Pwede ka pagupit?
1: Ay, pwede, Git. Ha? Git? Ikaw? Ay, ba? Eh, nagpabanwa ka, Git, para lang, ha? Magpa-haircut ka?
2: Namiribin yung gunting mo.
3: Pero, ha, karama pa galing isang nagahulat. Basi ko madugayan pa ini.
2: Ah, willing to wait, ha?
1: Ate, sige.
4: Ay, natali kita, madam, ha?
1: Ay, hulat-hulat lang, ha? Kay may gina-rebound pa kami. Ay,
2: ah, ako ang last, ha? Mas-smoke-smoke lang ko, danay, sa guwao, ha?
3: Ay, ate, basi gutom ka. Pamatsoy, danay, sa tabo ko, ha? Arab lang, pangka, ang hambalala ng kahiras ang batsuyan, ilista sa akon, ha? Kagwa ka na kung anong gusto mo, ha?
1: Hmm? Mm. Si Brian Galiya, kamusta na? Ay daw, wala na kung makapalapit sa balay nila, ah.
2: Sige daw, galikaw ka man ko nung samon.
1: Ah? Ako?
2: Munang ambali, ah.
1: Galikaw? Ay, kalayo na yung istorya. Hindi, oy. Sige, istorya ta karon na, ha? Kauntuan na isa tabo.
3: Oo.
1: O, sige na. Sige na, pasabaw tulang ga. Lagat na.

0: Oots, pabunduha na yung motor mo, be. Ito mangihi na gid ko.
1: Kaalang-alangan na diya bala. Dali lang bala, nay. Dito na lang kita sa balay. Dito na lang sa balay.
0: Hindi na gid mapunggan niya. Gako, toy bagidahan ang tiyan ko.
1: Ay, kasabad. Sige na lang. Ipahigad ko ano yung motor. Naog na kang magpangihi. Dasiga lang palihog, ha? Kay kadulom diri.
2: Dulom diri sa ginapunduhan naton.
1: Kikit! Ano'y? Ina? Ano'y na?

0: K5 News FM. Moderna Max,
1: Max Effectivo. Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
3: Makakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
5: Nestor, ang sinaing.
6: Luto na.
5: Ang labahan.
6: Nakasampay na.
5: Ang uniform ko.
6: Naplansa na.
7: Ganito ako.
8: Tigasi.
7: Tigalapa.
8: Tigasay.
7: Tigaplansa.
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
7: Sa gabi,
8: ako ang bossy.
7: Dahil kasangga ko.
8: Ang extend.
7: Supplement for men.
8: Lourdes.
7: Tapos ka ng maligo.
9: Yes, darling. Come to mama.
10: Extend food supplement for men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance.
10: Extend food supplement for men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops Ato-ata. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: naamo na lang salto ang pagsinggita ni Uting. Ano ang matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunda pag-inyo buwas sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung gitmakuhaan sang pagtunaan nga ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan, agay-agay! Ginsulat kasi direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!
1: K5 News FM. K5.

At damo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Number 1, hit music station. 101.5
8: K5 News. Oras ang K5 News FM. Alas 4:30 na sang hapon.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: El Castigador!
7: Ang tinig ng bawat mamamayan.
9: El Castigador!
7: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
9: El Castigador!
7: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
9: El Castigador!
7: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma!

0: Jesus. May panitugan kak
1: piyak si Piyak! Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 24 kita karon sa bulan naman sang Setyembre, sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sininga gabi. Tutok lang mga kaki-five. Sa ato sing palatuntunan, palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga ginpangbayaan. Ginapdan ako karon sa ako si kamahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Opod sa kay ka K5 Raymwald the Master Pugi Alcantara. Kag si ka K5 Adrian Gantalaw. Ang Loy Loy 4. Ang Butchog. O Cho! Sa supervision naman ni ka K5 Kuya Kenneth Uy. Welcome na mga suki naton nga matag palamanin sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa itong kapagpangalagad sa sur nga bayan sang Negros. Nagkapangot na ang 102.9 K5 News FM Caban Calan City. Back to back mga ka K5 sa 100.5 Radio Mascovado Sur FM sa baya CPSU kag sa syudad naman sang Sagay. Sa norte nga bayan sang Negros ang 89.7 K5 News FM Sagay City. Grabing pagarangkada sang Sagay. Hindi nagidya mabangbang ang istasyon to sa Sagay. Pilit nga ginalabot, pilit nga ginatupungan, pero hindi malabawan. K5 News FM Sagay City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod. And still the defending, grabe ba? And reigning undisputed overall number one radio station sa bilog nga Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod, K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita nga balantaw via Facebook pages at K5 News FM Bacolod 101.5, kag K5 News FM Negros Island. Sarang magkita nga balantaw via YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5, kag via TikTok account at K5 News FM Bacolod. Kag sa amon sini nga application, tigiban doon nagsunod man, doon naghimo man sila apps nga ila. Ang K5 News FM Philippines, paki-download, i-install sa inyo sining mga tagsa-tagsa ka mga cellphones. Kung may Android phone ka, Android phone ka na. Kagtulang sa Google Play Store, i-search ang K5 News FM Philippines and then i-download, kagi-install sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga cellphones. Kung sa imo may aya, like kay Kuya Kenneth B, iPhone gamit niya, kagto ka sa may App Store. Ipangitaa ang K5 News FM Philippines, i-install, i-download, kagi-install para pwede ka na kapamati real time. Kung mamati ka sa Kabangkalan, mati ka to. O tilawi bala kagtuda, mati sa Kabangkalan kay akon diya puntingog batian nyo. Kagto ka sa Sagay, akon man Japon. Pero magkagto ka diha sa Dakbayan San Carlos, Dakbayan na Dumaguete, Bayawan. Ti mga utod naton nga mga Cebuano speaking people naman. Oy amping mga byan ha. Amping! Amping lagi din baluan, Kuya Kenneth. Oy! Anong guwapa? Guwapa, gini yan, oh. Guwapa! Ang guwapo, ya. Ang guwapo. Ikaw na na, ya. Sa Iloilo, sa probinsya, sa Aklan, sa Ruhas. Oh, pwede ka to yung pamati. Kung gusto ka dito ka mamati, kagto lang sa application. Alas 4:37 ang aton singa oras, dilion ko pila na lang ka inadlaw. Pasko na naman, 92 dias na lang.

0: ho, Merry Christmas!
1: 92 días na magkaki 5 Pasko na. O sa mga nagahiwat, karoon sa inyong kadlawan, happy, happy birthday. Kag sa nagahiwat kahapon, belated happy birthday. Kag sa magahiwat para buas, advance happy birthday.

0: ma'am Laika Dominguez. Dira mismo sa may Gimaras. Uy, batiyon si Gimaras, ha? Si Rod, paki-greet sa akon sini nga magulang nga gwapa. Si Ma'am Laika Dominguez na nagahiwat karon sa ika 21 nga kadlawan sa may Jordan Gimaras. Bow. Salamat kita tagaga mga Gimaras no nagabamati sa K5. Makon mandili ni Gross Occidental pati Gimaras mo. Sa mga nagahiwat sa si kadlawan, happy birthday. Oras alas 4:39 da si Gunta check ta si K5 Shine Lacson. Kibalawon ta karon ng mga dalag ko ang mabalita nasyonal. And of course, ang dalagan sa panahon kay do nag-asod-asod karon kay naghahana na ang pipila ka mga kabay pang hindi mag-form bilang bagyo. Ang lakat sang panahon, malain nga tiyempo, nagaguom-guom. Hibalawon ta ang detalye, gika naman sa kay K5 Shine Lacson.
1: K5 News FM Live Report.
0: It's your time to shine. K5 Shine, ibalita mo!
2: Sir Rods, doon si Kulang, panigidjabala. Sino hindi mag-form bagyo, pero may bagyo na tabala subong susulod sa Pilipinas.
0: Ay, utiin siling ko may maasod-asod, kabay pang iban, di magsunod na siya?
2: Tapos hindi na niya tropical depression, niya tropical storm na siya, Sir Rods.
0: Uy! Kalapit na siya kagipab siya, no? Doon isan lang kadangaw.
2: Kung magmadlo, kung magmadlo siya, Sir Rod, o tiya tubtob 90 kilometros per hora ang puwersa niya mo.
0: Uy, pero daw, ang igo niya di sa mapa, asa may makita ko di sa satellite image, so daw Eastern Visayas kag Luzon na naman?
2: Oo. Uy. Actually, subong apektado kita sang trough ni Queenie. Amo na nga alam niya mo. Tigintumod gitaderi sa pag-asa sa Rhodes Negros Island Region.
0: Agoy.

0: Uy.
1: Actually, check ko gani si Rods, kaya ang forecast balas ang pag-asa kahapon, kagsa nagligad ng mga inadlaw, hindi man siya direkta nga mag-agi gidya sa landmass ng Pilipinas.
0: Aha. Uh-huh.
1: Galing kahit yung ginasiling nila, bala nga, maapektuhan kita.
0: By the way, Kagin Five Shine, kanami, bala sang signal mo, kanami, isang sulod mo diyo, kalimpyo.
1: Do, pareho kagwapo sa imo.
0: Ah, bau,
1: kagkalimpyo, ang duwa mo.
0: Magagwapo yan si Doc Ramil Uy na iya. Pero, pero in a way, Kagin Five Shine, may iban nga nagasunod-sunod diri. Ti basi magbinutungay naman just like what happened bala nagligad to. Atong daw tatlo naman sila nga daw nagraya gid. Daw amo man subong do masulit taw.
1: So far daw ang focus subong sang pag-asa kay Bagyo
0: Queenie.
1: Pero Sir Rods, kabati kan isang balita ining Super El Nino bala.
0: Oo.
1: By October December
0: hasta si February
1: October, November December amo gina ko nung pinaka peak ya mo mo silingon sa sina ng mga binulan kwa na gidza daw halos hindi ta na mabatsagan ang mga pagbubo sa ma experience na ng mga pagbubo sang ulan no sa igisigisigi na lang
0: antes kay bisan subong gadi ka Kagin Five Shine na notice mo ka ginasang udto pagwa mo perti gidya ka init sakit sang init ka Kagin Five Shine. Ang lain lang kay siyempre may bagyo so medyo do nag ano siya do nag cool down gamay pero kung ay bagyo ka Kagin Five Shine pertik sakit sing init kagina
1: amo na ganing ginapulo paminsar ko kay nagapamati ko sa imo boka bay pang i-report ko nga bagyo amo ning bulubulan sihon masang Ginoo matamaan
0: ayo
1: kay ti amo gin man ang epekto mo uh-huh. Basta grabe ang init na sa Pacific Ocean sa Rods. Grabe man kabaskog sa mga bagyo.
0: Mm-hmm.
1: Talagsa lang ang kwan, ang pagbuubos ang ulan kay ti El Nino. Amo nang epekto sang El Nino phenomenon. Pero ang bagyo, once ka ma-form na siya, porti man kabaskog si Rods. Kadungdum ka kay kwan.
0: Dog gina
1: November to si Rods.
0: Oo, November. Dog gina kwan pag ani kay Pepsi, ginatawag na Super El Nino mo, matabo subong atuig.
1: Yes, oo. In fact, may mga pagtuon na, may mga information nga gin-share ang mga eksperto angot sa resulta no, sang ilang mga pagtuon nga posible maglabot sa malapit tunga sa milyon ang mga kalamatay sa bilog nga kalibutan bangod sa Super El Nino sa Rods. Temo ni ginasiling nato na pag-init sang temperatura or pagsaka sang temperatura sa kadagatan. Dira maporma ang mga mabaskog man ng mga bagyo.
0: Sus, my goodness.
1: And ako rin ginalikawan, tani, bala, or pangamuyo na ito, na malikawan na ito, ini, good line naman mo.
0: Sakto tong imo nga punto, nagligad to, kay kon, let's say, for example, magtamaan ka init, ga-abnormal man ang panahunta. Meaning, yes. Tanan na lang ga-dalahig. Although nga mag-init, tudutodo, ting ipikto sina, sa piyak na side, mabinagyo. No?
1: Mm-hmm.
0: And magka wildfire, tiambal mo ganito nagligad. Bisan ano pa ka powerful nga country kun agyan ka sang kalamidad maluhod-luhod kagid.
1: So gid lang sila sa Rods.
0: So kuy kagid mahimo sa kalamidad.
1: So, lang sila. Ano pa gid ayhan no. Inablang baskog-baskog siling mo ang imo nga kwan nga
0: armada. Oo.
1: Baskog ang weapon mo sa inyo nga country. Tapos kulpi lang, dara nagtupa ang meteor.
0: Grabe.
1: Tapos,
0: doon nakapurmada, doon gina-imagine ko kag Vibe Shine, nga nakapurmada, nag-flex sila, singila-sining nga mga armada, mga tanke, mga barko, gulpiada, hugpaan ka daw sa daw isa ka kontinente nga meteor, balda ka gino.
1: Ewa, iha, bako mag-amuna siguro si Rods, wasak na ni, wasak
0: ay,
1: na gini.
0: Kabay pang hindi lang.
1: Patamo na ba na, no? Bisa na, no? Takatikil da. Why gid dyan sa may makadaog sa kwan sa Ginoo? Kondisisyonan ka na sa Diyos, why ka na gid may mahimo? Mm. But, Aria, sa bagyo nga si Queenie, si Rods, si isa kita, no? Sa gintumod sa pag-asa, NIR, nga maapektuhan sining trough or extension ni Bagyo Queenie ang paandam sa gihapon sa pag-asa, ang panugyan, nga mag-along kita. Kay may posibilidad nga magbaha, mag-landslides, kung grabe na ang pagpanaguog sa Rods, kay kung baskog ang pagpanaguog, ang masunod dira, mabas

0: ko nga pagbukbo sang ulan.
1: Taning kita pangamuyo, ta kagipab shine, nga mabatian taman sa gobyerno nasyonal naton, nga ang ila sining nga ginapangwakal sa television, sa radyo, preparasyon sa may kaangay sining nga hitabo, kagipab shine. Dibla, mabatian mong press ang press release sang Malacañang nga nagasiling bangod kay may magluntad nga mga bagyo, nag-alat na kita o naghatag na kita sang budget sa Amusini and then gipaprepare naton ang aton nga disaster risk reduction center, mag-aplastar amuning aton nga mitigation program para at least daw mapahaganhagan naton ang igo sining kalamidad. Nanami pamati ano?
0: Sir Rod, na-mention mo na ginman ng gobyerno.
1: Uh-huh.
0: Aryo, si NBI Director Melvin Matibag, naging bugar siya kay Ina, Sir Rod. Uning primero, siling niya, may isa lang gidaya ka kontraktor nga nagbaton sang one more kontrata sa bilyones nga balor sang proyekto sa flood control dira sa distrito sang Davao.
1: Davao? Oho.
0: Ang una niya nga ginmention was 1.9 billion nga balor sang proyekto. Nagkadto lang kuno sa isa ka kontraktor.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, pero hindi ang siling or base sa datos from Commission on Audit or COA, 7 billion pesos ya nga balor sang proyekto sa Davao City District ang nagkadto sa isa lang ka kontraktor.
1: Mm-hmm.
0: Amuning siling niya nga ginaimbestig.
1: Uy, noted.
0: Yeah,
1: ara na. Nagwa naliwat. O di ato sa 7 bilyones pesos to. Do san 7 billion pesos nagkagto si isa ka kontraktor.
0: O isa lang ka kontraktor.
1: Uh-huh.
0: Kag ini siya nga kontraktor is very close to the Duterte.
1: Oh. Ti sa tanan nga mga bagay bisan diin ka man ang mga lugar kay Kibesya, nga katabo gimana na. Kaysa tutuod lang, isa lang ka-contractor, kaya mo lang nang nag-intra bidding, kaya nakapasar sa bidding. And iba na mga contractor, dalagko na, pero why man sila gaubra? Sa tutuod lang, why na sila gaubra? Gakuha na sa isang dako, major project, kag iba nga mga proyekto, ginapang subcontract la. Oh, let's say for example, ikaw may pinakadako nga contractor, Sunshine Enterprise and Construction Supplies. Oh, daw muna ba eh. Ti si Rods Palma construction ayun nung tawag na sa ano lang kuya
0: subcontract
1: subcontract lang ko si Kuya Kenneth o yung congressman. Ti siyang mahambal nga may proyekto ta diho amo ni ti ikaw mabid to ti hindi ko kakaya nga magbunggo si mo kay way kuya kagamitan gamay lang akon nga makaya nga syempre pangita ay man resources kag ipabshine mo. Kay ang proyekto sa gobyerno, hindi ba na silinga nga may kwarta da yon? Mabubo ginayang kontraktor. Manukot pananay sa gobyerno. Take away kuya kwarta, ikaw ang dako. Iling ko, Ma'am Shine, ikaw lang nang kuha. Gaya lang ko na partida. Amo nang kakatabo. Amo nang kakatabo, tood. Ay, bisan, hambalon nyo kubutigon. Amo nang kakatabo. May main contractor and then, ang isa ka ginaubra, oy, tungod sa drainage ka diya, Rods, ikaw sa drainage. Ah, 2 ka kilometro drainage imo. Oh, Rimuel, ang imo diri kwan, dalan. Oh, 2 ka kilometro. Oh, ihatag nyo lang sakon kay ako lang yung pay out sa gobyerno. Do mo nagkakatabo ka kay Bob Shine?
0: Ginalanan niya pa di si Rods, construction company Genesis 88 Construction Incorporated.
1: Ooh.
0: Huwag malitahan lang ugaling ni Matibag, pero ti, amo na yung gusto niya matabo, he is asking for a 1 billion pesos.
1: Kung isabi, si Matibag, kung isa dumatsyag, hindi man sa Matibag.
0: Basta kuya, gina-report ko lang ang hambal niya.
1: Tigani.
0: Imbestigahan niya, gini yung mga flood control projects ni Kwan. Ni Duterte sa Davao. Nagliligad to, grabe itong baha. Di, mga 51 kuno ang mga kuna, flood control projects to si Bunga dapat imbestigahan. Well, he is asking for a 1 billion pesos confidential funds kay magluwas sa mga ginaimbestigahan niya si Bunga mga flood control projects. May kuan pagit siya, Sir Ross. May mga tiinib lang nagalungtan ng mga shooting incidents sa mga eskwelahan.
1: Aha.
0: Gusto niya nga Dasig maka responding NBI. Gusto ko matumo dayon kung sino sa likod sa mga nag-iganyo sa mga kabataan nga maghimo sa crime. Kay may ginasiling sila si Rods nga mga kwan mo, groomer. In fact, ang natabo to kuno nga pagpanglutang dito sa Banga National High School. Ang nag-groom to ya kuno kag nag-iganyo sa bata nga maghimo sa krimen niya. Na nakuha na nila mo, na aresto na nila ang isa mo. Kahapon kuno nila na aresto dito sa Cebu. No, it was not mentioned kung Cebu City or probinsya sa Cebu. Pero kung Cebu City, sa syudad gid-ig sa Cebu. Uh-huh. But you know, the province of Cebu is the damo manayang banwa kag syudad.
1: Correct.
0: Oo.
1: Ang province of Cebu, may city of Cebu.
0: Dito nila nakuha sa Rods na aresto ng individual nga siling nila groomer. No, bali daw, do amuning individual nga nag-inganyo sa bata, sa shooter. Uh-huh. Kaya mayo to nga bata mo, honor student. Galing kay ti amo na bla si Rods, may ara sa mga individual. Na nag-kwan gidya sa iya, nag-communicate, nga daw gina-encourage, gidya siya nga himuon ng krimen. No?
1: Ti who could have thought ka kay Feb Shine sa tabo dito sa may Ateneo, di da, ano ma, Ateneo, tuman? Kaalam nga bata, kamayong nga bata, but yet, na dala siya sa inganyo man. Di tsakto na, may groomer na, may nagatulod, bala, may nagahikayat, may nagaduso nga, himuan ni. Di dapat natuod manabat, ginakag dapat niya tutukan, ginasang National Bureau of Investigation.
0: Ang diskarte, pag ginakunong si Rods da, daw habalo nilang lang bata, nga, kahiting bata, depressed mo. Makita nilang kahinaan sa bata. So, dara sila masulod sa approach nila, munang strategy nila. Kambalo nilang bata nga, kunimuon mo na iya, kilalahon ka, dayawon ka. Ti ano na si Rodsman? Terorista nga.
1: Tsakto na, terorista approach na sa mga kabataan. And, muna galing kabudlay subong nga panahon kay Give Five Shine. That's why tagaan tagid panahon ng mga kabataan ta. Oh, pati ako guilty da.
2: Oho.
0: Dios mio. Tagaan tamang kapanahon kay 2 minutos na lang.
1: Nga init igobla permis sa oras ta nimo. Masugod dag alas 4 gro ay.
0: Report gikan sa news center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM live report.
1: Ti madamaging salamat kay Kevin Shine Lacson. Actually, hambal gani sa inya ni NBI Director Melvin Matibag, may mga pipila pag isa ka mga bagay nga may ara walo tob-tob na pulo ka mga complaints kuno mo. Ang nagakagto sa NBI kadadlaw, hindi kayo magpati ha. Oh, damo-damo ginaiya galing kay way man masolusyonan. Kayo gani hambal, kulang ang kagamitan sa NBI to trace. Bisan pala gani mag-trace sa mga Facebook account, abudlayan na sila. Tinanggwa lang nga punto mag K5 gidaw matya ang irason sa imo kung magpangayo ka sa tabang sa National Bureau of Investigation na balon ka lang ipasa naton sa Cybercrime Division. And the Cybercrime Division maghambal mga why kita bi gamit subong nga mag-trace ti hindi naton kaya. Ti ano na lang ina. Oh, di ba? So sa kita focus, sa kita pinpoint sa mga tawo nga kontrata sa gobyerno, kontrata politika, tutukan ta nang mga bagay. Kayo damo-damo inusinti nga mga kabataan, mga estudyante, ang gakadalahig. Oh, so dapat ha? Gasinyas na si Little Busing, time out na si Rods. Sige, mabuhay ko na yung commercial. Pagbalik ko, tutukan ta ning pipila ka mga balitang lokal pagkatapos ning pipila ka mga importante nga mga pahanumdom.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sa antioxidants, pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginaba nabatsyag ko before. Yung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko ka po yun. Kaya ko na siya nabatsyagan.
3: DTX 500!
2: Istoryahan ta ang dugang nga mga health benefits adlaw-adlaw kung pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Isa sa mga benefits sang pagtulog sang gusto, sa oras. Amo ang pag-defend sang ato lawas batok sa malain nga epekto sang oxidative stress sa organs kag tissues. But silingon, ang mga tawo nga kulang sa tulog kaangay sa mga nagatrabaho kon gabi sa call center, nagapulaw, ang prone sa cell damage kag ang tulog kaangay sa trabaho kung gabi no, kulang sa tulog kag ang number one nga epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain, sa utok gid. So kung pulaw ang trabaho, mag DTX 500 kag Mighty C per me kadadlaw, agud magtaas inyo resistensya. Kay dumduman mo daw kung makapulaw ka wala pagbuta mo sa aga, duway gagana utok mo no.
1: Wala gid ya eh. Ang kakulang sa tulog, Sir JP, ang may malain nga epekto sa imong mudo.
2: Oo, aburido. No?
1: Siyempre, aburido ka. Hindi ka way kagana mag-iho. Way kagana mag-ubra. Ini ang nagapataas ang gitawag negative moods. Madasig ka maakig. May nito ng ulo. Grabe ang imong frustration. Irritable ka. Nagapangasubo. Hindi ka ka-concentrate. Hindi ka kapaminsar sang maayo. Inabangod kung wala ka sang tulog, kapoy ang imong brain. So, hindi makuha ang mga damo nga free radical sa utok. Kasi siyempre, gym lang, ga-ubray mo ito, kay way katulog. Gani kung permi lang malain ang imong mudo, siyempre alabuton kay. Ang suggestion na to, inom giga DTX 500, kagmaiti si agud magkalma ang imong pamatsyagan.
3: DTX 500!
5: Chul Vietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500, in 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500!
6: So, Kevin? Balikan ta Sir JP no ang mga problema sa pagtulog. So may mga pagtuon nga nagpakita nga yara sa 65 to 90% sang mga major depression disorder nga may problema sa pagtulog. So halos tanan nga may depression ang may yara sang insomnia. Kag bangod sang insomnia no, other than sleeping problems, nagataas man ang ila risgo sa pagdevelop sang depression no. In fact Sir JP, kung 3 days ka nga wala katulog, maka-experience ka na sang disordered thinking kag hallucination.
2: Grabe,
6: kag mayara sang datos nga ang pinakalawig lang ha, nga tawo nga wala kagi tulog, nagdugay lang siya sang 11 days.
2: Patay.
6: Yes, kag mayara sang kaso no nga 6 months of sleep deprivation, ginatawag ini nga fatal familial insomnia. Imagine 6 months ka na deprive sa katulogon. So para malikawan no ang pagtuhaw sang depression kag anxiety, bangod sang kakulangon sa tulog, mag DTX 500 kag mag Mighty C para magnami ang imo nga tulog, magbalik ang imo circadian rhythm nga among nagagovern kag nagaregulate sang imo sleep and wake cycle para magnami man ang imo mudo. So mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: So unlike sa DTX 500 kag Mighty C, ginakorrect niya ang kabangdanan nga ang hindi na nami ang imo nga tulog. So ang punto na lang nga hindi ka buringot kag hindi mainito ng imo ulo, dako na ginayang nga bulig sa imo agud hindi ka ma-stress kag ang partner mo eh. Sino abi namian sang buringot nga asawa o bana man? Sino man nga bata ang namian sang palayaw-yaw nga nanay? Pero hindi mo bala, pero hindi mo na mapunggan kay nga gakatabo na sa imo nga ano, sa imo nga brain. Bangod kung mataas ang oxidative stress sa imo brain, pati ang imong happy hormones apektado man. So wala na sang may mga babalanse sa mga negative hormones. That's why lain gigid ya ang mga palainom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Gusto na Dr. Ramel, na notice niyo nga kung kisa kadasig sa imo mainit, labi pa kung kulang ka sa tulog, ang bagay nila magbiro ka lang sa lasing, wag sa balog bagong gising. Bangod ka kung kulang ka sa tulog, wala pa way imo utok, taas ang oxidative stress, gani pagkaaga, gamay tingki dahil mo yaka pangaki.
1: Amo nang hambal na Sir JP nga kwan?
2: Oo.
1: Pag nami gani tulog sa isa ka taon, di gid pagsabada. Likado na. Seriously ha, para magnami ang imo nga mood, di permi na mo na gina-advise, mag DTX 500 kag mag Mighty C.
3: DTX 500!
7: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
3: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabangdanan sa matasig na pagdimula? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigod, malimta. DTX 500. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisakit di katama. Di ang basang tiyo ko. At tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Ula ang sakit sa ako. Tutunan. Alam sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mali si Jake. Una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ng Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang ako nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
15: Kung ka mala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
16: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag perme la ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
17: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
21: Let's go.
0: go with the flow.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
0: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
0: Charmy,
22: let's go with the flow.
23: Cheers sa barkada nating
24: night shift,
23: OT,
24: breadwinner.
23: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
25: Ako si Edinil Panaligan, sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist, kag-receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag-syempre, parte sa akong trabaho ang kakapoy, kag-palamuypoy sa akong kalawasan. Basis sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labinagid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa hindi.
26: Mga pinalaga namon nga sa gaynon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
27: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
28: Ach!
27: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Urge at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
28: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
27: Mighty C! The Mighty Power of C!
29: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyrus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado.
1: While on the other hand, ang Klinika GTX 500, siya naman ni ang magapagwa. Kaya siya ni ang may pinakamataas nga antioxidant ka suplemento nga makapatay, no, kag maka-detoxify, magalimpyo sang aton sing tinaay, dugo, kag iban pa naton, no, sa sulod sang aton sing lawas. And of course, may anti-diabetic properties pa ning DTX 500. Kaya nga man, mayroon siya sang charantin, visin, kag polypeptide. O may hapon na nagali kay nagpamati, dira sa may barangay Tugi sa Hinigaran, si Inday Sidney. Kag nanay Vic sa Barangay Tugis, Sinigaran, nagpamati, no? Bag-ulang ko noon nakabalik-ambal ni Lady Diane Sanchez Lanario. Tatay Rudy, nagpamati, nanay Ilse, tatay Indot, Jason Raya, Marcito, nagpamatiman si Ray, Ninin si Romel, and of course si Nang Rio, kay Realine, kay Peter Jan, and of course kay Noni Randy, kagay nung Elmer Palma, nagpamati sa Sindalabayan, Barangay Tugis. Si Angie Aloy, pa-shoutout lang sir sa akon, mga KSS President Mark Bayo. Oy, sa tanan na, K5 Solid Supporter sa Bilog nga Siyudad sa Bacolod, invited kamo sa aton singa K5 League of Champions sa dira mismo sa Bahia Bacolod City Government Center gabi. Sok-sok kamo sa inyo sininga KSS t-shirts. O, sa tanan nga mga K5 Solid Supporters, saliin ka man gabayin sa Bacolod, kagto ululupod kita dito maglantaw sa K5 League of Champions 2026 a retro dance showdown competition. Domingo ina nga gabi mga ka-K5, no? Lagaw-lagaw ka mo to doon sa kwan, sa karnaval. Ayo, after nyo lantaw. So, may ara kita dito nga gamay nga kwan. Sige lang. O, i-check tabi ang balita. Agi ka naman sa kay ka-K5 Red Salgado. Kaya ang abogado sang ara siya, ang abogado sang naka-hit and run sang mga biktima sa may Talisay, doon may ara na kuno initial settlement. Gin-hit and run mo ya. Gin-palagyuhan mo yung tao. Okay lang tani na kung salakyan gibungguan mo. Pero tao ang binungguan mo, sir mo. Check ko basic K5 Red sa line number 1.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Red, ibalita mo.
2: Yes, Kevin Rods, may hapon sa atin sinig mga tagpalamati sa programa ng El Castigador. Nagpadulong na ining abogado, sinising driver, Kevin Rods, ang ati ginaligar, nag-hit and run sa isadra ka motorsiklo sa itong Setyembre 19 at laun sa isang Sabado, pasado lang sa isya sa gabi. Dira sa may dala na Acropolis, parti sa Barangay 15, Ciudad Sang Talisay, Kevin Rods. Sa impormasyon na nakuha natin, Kevin Rods, sinig sa isa sa mga biktima o isa sa mga angkas sa nagluntad sininyang aksidente nga si Virgie Asuncion kay Febrods nagpadulong kagapon nga adlaw ining abogado apang ti may ara na ginman sa ito masanag settlement kay Febrods ha ang namuligan man ining mga nabiktima na tinabungguan nila kay Febrods kay man ti padayon sa gihapon eh ining duwa kay Febrods ining drivers ang single ng motorsiklo nga si Ryan Asuncion, naman isang bana ni Virgie Asuncion, nakagwa niya sa ospital eh. Pag nagpadayon sa ila, sininga pagpumulong sa ila, sininga puluyan. Apang ang ina, ang ila, sininga Iloy Kitebrods, kasi Violeta Jimenez ang ara sa gihapon sa ospital, kagpadayon niya ginabulong Kitebrods. Tingin niya, Kitebrods, natabo to mga 19, lima na kaadlaw, gati ara sa gihapon niya nagpumulong ini sa ospital, kaya bali ang iya sininga kamot, bali man ang isa sa mga tulaan sa iya sininga dughan, bali man ang iya sininga tulaan sa matiis, kag pati ang iya sininga TL Kevin Rods ang nagkalabali sa magluntad ng aksidente. Kag ti until now ginakasubo man sa pamilya Jimenez kag solusyon because Kevin Rods naga problema sa gihapon ining memorya ni nanay Violeta. Kag kun istoryahon mo kuno kita Bros, no ginatulok lang sila, ginapamangkot ni kung kaisa, wala nagasabat si Nanay Violeta kay kita Bros. Pero antes pa na nagluntad din yung aksidente, no ka okay pa eh, kag no wala man sa problema, nagatanaw pa na ganyan sa iyasin ni mga apo kita Bros eh. Galing kita isubong, ginakasubo man sa iyasin ni mga apo, nga wala na wala pa nila makita until now, lima kadlaw na yung kaligan, ang iyasin ni nga pa lang nalula kita Bros. Oo. Kaya ako kung nagpakita, gano'ng kabugado sa tuloy sa PNP, kaya gapon nga adlaw, ginatanaw man to ni Police Lieutenant Linda, nga ito sinigay Deputy Chief of Police sa tuloy sa PNP, nga may ara sa posibilidad, nga may ara naman sa settlement, pero ti, sige hapon, kita Bronz, wala pa ni may muluan kung maghahatag man bala sa financial nga kwarta, o kung hindi, kita Bronz, ito may ara sa kabugado eh. Pero kamay patani, ginapakamuyo man sa pamilya Asuncion kang Jimenez nga mabuligan sila sa matag-adlaw-adlaw kati from Talisay, Drazon 15, panulong sa may Corazon Noxin kiti Rods ang adlaw-adlaw nga piti para langit makita ang ila sinigay.
1: Ano galing salakyan sang kwanto, sang suspect?
2: Actually, kiti Rods, kwan na siya, ido ala si Dan nga salakyan nga nakadira sa aton, siningab ni Diyam, dito sa ladira, ala si Dan, kipimarot na nakita sa, actually, ginakagina sa naga, aton ni Padunungan, ang Zone 15. Nakita ginaton kay Fevrod, iningdalan dira, nga paliko, na bala sa may Roslon, kung di kan, kadra sa may circumferential, pasulod ka, palapos dira sa may dalan, Lakson, extension, party na sang Talisay, magyan mo dira ang Gold Crest, ka subdivision kay Fevrod.
1: Lapos na sa Talisay mo.
2: Lapos Talisay. Pero hindi kito makalampot sa may Lakson extension ng dalan. Makaliko ka sa wala, amo naman ang dalan, pakanturoslon, lapos ka na sa Barangay Bata, Kikifibrods. Magyan mo gidang sementeryo eh. Kaya yung Kikifibrods na nuntag ini aksidente, kaya initaning ang tatlo, magabakal ko tani sundaan Kikifibrods, galing kay Manti iniha, nagluntad ining aksidente. So, ano yung bahay sa pahayag Kikifibrods ni Virgie Asunson, ining isa sa mga angkas sa nagluntad iyang aksidente. Yari Kikifibrods.
4: Magaling nga, bulanitan. Bala, sir, kung mabulig-bulig, ganyan ang anay kami, balamin. Kasi nga nagapa, ano kami, sir? Kahit ginakulang mga kami sa buong sa ngamang financial. Labi na din sa iya ni mama, magpakaribal ang ginagawi. Amo na naman tani, ginano sa iya. Tigalan kayo, wala pa man ka, wala pa man siya, wala pa man siya ka-contact. Kay ang mangod, yung mga iskila, amo pa na hangga, ano, hangga update, hangga, ano bala sa iya, ga, siya ang ga-contact, pero ti ano, kay kung kisa, kasi ako man ang mangod, kung nag-exam pa sa college.
5: Okay, pero ng guro, may harap man possibilities, guro nga ti makahata gamay nga financial nga bulig man siguro.
4: Nga... Amo na tani, yun na pangayo, tani, sir, nga, man, ano, kay hindi, ikaw, hindi man ko di kahalin, sir, isang baan ako ganyan, hindi man na di kahalin, kahit hindi, yaman ko magpabayaan, kahit ang huwag na ano man sa mo.
5: Mapilas man sa?
4: Hindi, amo na tani, ginaayo sa mga utod ko, nga, kung makatawag siya, isang sa financial na lang bala nga, gawi-gawi o namon, kahit na ano, daan ng mga bata ko na trauma, wala na sila ka-skwila.
5: Okay, pero ti...
4: Kasi na bala nila nga natabo kami sa niya nga papa, ti, why labot siya kay mama, mapaginang ginano sa mga bata ko. Ti, sabang why di skwila mga bata ko. Ti, kulang mo pa niya sa gawi.
5: Pero kuhan mo mga sa inyo nga sitwasyon, ikaw sang bana mo, wala man fracture do gas-gas malang inyo na ang kone, or may ara agad?
4: May ara ako sir, gas-gas ko, kahit hindi kuya kalakas. Pero sa kunya ano nga x-ray normal man lang galing kay ang paglampos ko siguro sir daw dala pa sa ano sang plant lawas ko bala ka ganyan kabana ko
5: mga ugat mm-hmm. Nagkalaman ola pero kasi mama mo ya ma'am kamusta na si Ma'am Violeta?
4: Hindi pa siya okay sir kay ara pa sa gyapon dito sa hospital.
1: So kabudlay ang ginaayom ng tanig kay Fevred, no? Ining tawhanon nga pagpakitluoy, kagkaluoy man sang suspect. Di for sure ko naghatag na dira, nami tanini porsigihon sa polis. Kay nagalakat ang panahon, nagalakat ang tiyempo, nagdako bing kitang lanon sang pamilya mo. Hindi man naslabi mga manggaranon bing maka-afford sang ospital dira, galastuhon, di makon mo, inakaskwila nga kabataan. Si konsensya na lang sang nakabunggo, inang mag-settle ka, inang tawhanon mga pag-settle. Ibuligan da, padala da bulig sa mga pamilya, kay ti ma-settle malang nakakipebred, kay aksidente ka nga tabo. So, dapat no, sugod subong ti, dapat mabulig na slay.
2: Gari, mag-kifebrod sa, orgalik ito sa pinakulig update na tonti kay silingi presidente ng Plinda at nagpadulong kagapon but until now kay Fibrod sa wala pag hindi silingi daw may aral settlement may problem na possibilities ang iyang malandi actually isang pamilya kay Fibrod sila sa nabungguan bulig balagi bulong ang hospitalization ti hindi man kuno kanakuan ang balairan kung kurason loksine ti mga pitipliti malangkang bulong ang ilang malang kay Fibrod kati makuan masalbar ang ila sininga pinalangga ng iloy kay Fibrod.
1: Sige. Salamat gid kay Kipebred.
2: Salamat kay Fabrad sa mga sinigang balita ka badulong sa programa ng El Castigador. Gradulong sa atin sa Power Trio ang atin sinigang DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 Bayon BCO. Kag atin man sinigang DTX Beauty Soap. Sa Dayko, dinakapanit ni Aras ang alap-up. Muli pong gagakmi, magamit lang DTX Beauty Soap. Dasig ng resulta, maging kutis, artist na kapak. Kag atin sinigang DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kapun sa patron ni K5 Vincent Coralde. Kapun, ako si K5 Red Salgado para sa katwin ng balita. Serbisyo publiko ng Karangawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM Live Report.
1: Madamong gig nga salamat kay K5 Red Salgado ti sa mga nakabunggo blan. Okay, siyempre, dala na isa aksidente. Dapat ulik doon man, balik doon na itong kagbuligan. Gamay nga pagpakita sa aton nga tawhanon nga kaluoy. Dako na na para sa pamilya. Kaya at the end of the day, aksidente. Ti maistoryahan na na, pero ti ang punto lang sa kinanglanon kasang pamilya nga namungguan mo ay kay muya. Oh, di ba? Dapat na bulig kay ti binayaan mo, krimen binayaan mo bing mga tao nga nagkalahalap lakda. Oh, that would be a crime. So dapat ulik doon ta. And for sure ti may abogado nagpakigangot na kay ginahulat na lang sa pamilya kag sakos pulis na dapat buligan tang pamilya, follow up. Hindi ito paghihatag bi ang burden sa pamilya nga sila pa yung ma-follow up. Kaya sometimes, hindi kakatabo sa aton nga mga tigreklamo ga problema na sa polis. Kaya gusto ang polis pa yung kagtuan mo. Makagto ka pa sa police station, nga balaan na nila, nga perti kapigado, ang nabungguan, mahulat pa lang sa stasyon to kag magpa-aircon. Dapat magalaw-galaw man. No? I-extend ka mo da. Kagto ka mo to, bisita ka mo sa pamilya, istoryahon, ano nang amo naning update. Oh, di ba? Dapat amo na na, Police General Reales, no? Tutukan tayo dapat ang mga polis sa NIR. Oh, nga, dapat sila yung ma-extend bulig. Hindi kayo maghulat lang to kung sino makagto sa stasyon. Oh, di ba? Sige, alas 5:22, check tabi si K5, Carla Defensor Longa. Ay wala unta kay ho ang LTO NIR Subong. Oh, masako di sila kay kadamo-damo kay ginagani nagasunod ko sa slakyan wala plaka mo. Wala plaka tapos gaisi-isi pa siya. Oh, ti kumakabunggo o may masagaid ti palagyoy way sa plaka mo. Toyota Wigo. Actually may ara ko na video. I-post ko na guro ay. Nakasunod ko kay Nasaya, grabe nga pang overtake niya, pero okay lang. Pero may video ko da. Ang pangayoon sa LTO, yata ko na mo. Kay K5 Carla sa line number 1.
6: K5 News FM Live Report.
1: Kay K5 Carla, ibalita mo.
7: Yes, kay K5 Broad, may nga po yung sado sa K5. Kay K5 Broad, no plan, stop, late, and go. Siyang LTO NIR, magasugod, liwat, kay K5 Broad. So, ini nga o plan, sang ato si ni LTO NIR, iupod ni nila sa ila sininga operations sa syudad sa Bacolod at the same time na Gross Occidental kay K5 Broad. So, igapang flag down. Ini nga mga salakyan nga may green plates pa bala kay di ba nga to sini nga plaka subong ano ni puti sa gitom na kay K5 Road. Ang letters is black and then ang background is white kay K5 Road. So madamo pa sang naga green plate. So amoy subong ang ginahinyo nga kung pwede magpadulog ini sila sa LTO o kung mag-ara kung may ara gid man sang LTO kay K5 Road kung i-flag down ini sila. I-check man lang na ang ila sini nga plaka kay i-check man kung nadala ini sang LTO o kung wala kay kadamo-damo gali sa mga plaka nga ato sa opisina sa Kifar Broad nga wala nakuha kag wala na distribute mala sa apon sini nga mga kauturan diri sa Negros Occidental.
1: Kay kung gis kay Kifar Carla sa kasa manabing problema. May style bing kuisa ang kasa kay Kifar Carla especially kung lapit na lang bala manog impas lakyan mo or motor mo. Oh, dugi na kadakagto mo sa kasa, why pa di sir, why pa?
7: Oo.
1: Oh, daw may mga bagay lang dapat ani, no? Ang imuon na bi kag may access ba lang mga tag-iya kag Kevin Carlos LTO makagto nga. Sir, paki-check bi kung plaka ko ara na da. Tapos mambal man lang LTO nga binigin sir, check ko ha. Oy sir, na-release na namon plaka mo ato na sa kasa.
7: Ate, kumakamon niya sa K5 Rod.
1: Dapat taganda yung sanksyon ng mga kasa. Kayong gisa mga kasa, mga yes. Dungol man.
7: Yes. Ang mag-hit sa ko na K5 Rod, kung ang dealer hindi pag-hit sa hatag, kung ready na niya ang mga plaka nga wala pag hindi na-release, sila niya ang mag-apangatubang sa penalty kay K5 Rod. May penalty ini sila nga pag-aatubangon sa LTO. Okay na eh. Ara na tanan. Ang plaka, ara naman. So, kung wala pa ni nila na-release, sila niya ang mabalikan. No? Kung makitaan nga may sanction gid o kung makitaan nga may sala gid ang dealer.
1: Pero believe ko ya sa kay kay kagawad Jujo Galunaya. Isa lang kas mana sa kunya ra ng plaka mo.
7: Sana
1: niya pang. Oh, plaka mo ari. Ha? Isa lang kas mana ang motor ni plaka dayon. Hindi kinanad ko bing ang plaka kusog yeah. Na mga motor ko kagibib ka lang mahulat ka patag duwak tuig mo. Duwak tuig, tatlog tuig. Ang isa ko galing ka motor nga ano ay pag plaka sa subong.
8: Alright.
1: O may lang kay ti nagligid naman to.
7: Ah, tipat. Akong gani, sobra magani sa katuwi. Gulad ko.
1: Oh.
7: Plasa motor, no? Kasi kung sa sinyo mo, plas naman pa.
1: Ay, di, subong dasig na na. Dasig na na subong. Oo.
7: Magani ti K5 Road. Pero ti kung wala pa ka K5 Road, kagong temporary plate sa Gyapon, pwede ni sila makahapangayo sa authorization letter sa LTO.
1: Oh.
7: Pwede ni sila makadulong sa LTO office. Agunto nga magpahimo sang authorization letter nga pwede nila magamit ang ila sininga temporary plate. So yari pamatian nato ang pahayag nga nagikan kay Regional Director Jack Kunlo sang LTO NIR.
9: Yes ka K5 Carla, no manisyo mga ton nga off-plan stop plate and go no mo mga plaka naton nga mga replacement plate nga wala pa makuha sang aton nga mga motorist amo ni sang gin iba no kalabanan ni sa aton nakabayad ni sang 2015 para nga ili ang plaka naton nga halin sa green plate pagadto sa white nga plate, yes. No? White and black.
7: Mm-mm.
9: So, labo pa kami nakita nga may mga kagdamo pa sa stock na mundri subong, no? Libo pa.
7: Mm-mm.
9: So, that is why nga ginpakamayo namun nga i-resume ini dalon sa karsada eh, para mas madali kagpas mapos man sa aton motorista.
7: Uh-oh.
9: Kay isabay namun sa amon mga roadside inspection. So, buong sa lingon, hindi lamang nga nagapamara para manakop.
7: Mm-mm.
9: Mamaraman kami para nga maghatag sa plaka kung nadala sa aton nga patrol ang imo nga plaka.
1: Wow!
9: Ihatagin na sa imo. Hindi ikaw pagdakpon kung ihatag
1: si mo. Uy, kung wala kami. Magdala,
9: i-guide namon kung diin, kag diin nila pwede makuha ang ilang replacement plate.
7: Ah, okay. So, bali, iniya sir ang iban, bisir nga nagubutang temporary, bisir kay tungod nga ti wala pa ila sininga plate or wala nila makuha. Ano matabo?
9: Yes, no. Dapat ang aton nga dealer, dapat within 11 days, no, mahatag ang plaka. Wala kita yung backlog sa mga new plates. So that's why kung maparahan sila, i-check na namon sa amon system, sa amon data, kung diin ang ilang plaka, kaya para mag-guide namon kung ato bala sa dealer, no, kwaon na nila, o kung nara sa LTO office ka kwaon nila. Kung dalas ang aton nga enforcer, swerte siya, no, kahit ihatag o kung ipareceive namon na sa iya na yun.
7: Okay. So iniyabi sir ang iban, kiti madamo, kita nga makitaan sa dala nun, mga bag-o bala sir, 1 month or 2 weeks pa lang ang mga salakyan.
1: Mangkot, sige salakyan niya ba?
9: May arat na sa authorization, no, halin sa LTO, so paggamit sa temporary plates.
7: Uh-oh.
9: So kung bago, kung brand new imo, pangayagkakil sa authorization, kung wala kagto ka sa nila sa LTO office, kag magpa-issue sang authorization letter para nga magamit mo ang imong improvised plate, no. Kag ma-check mo man, of course, kung arat na ang plaka, no, kaya because may plaka kita para sa mga new vehicles. And ganyan naka-take time siya to process no, sa atong dealer. So, tiging tagaan na ito ng dealer, so ang 11 days na dapat na process na nila, mapasulod sa itong system or yes. Kung naparistro, kapag ka-issue plaka.
7: So, baliinin si dealer nga ni sir, maahatagan man sa penalty, kasi siyempre eh, sila ang nag-process?
9: Yes, matagaan gin penalty kung makita ang lapses sa ila. No, so masyoko sinas na sa atin ng opisina kag may kakaigo ida nga penalidad once ma-prove naton nga ara sa ilang lapses, no. So hindi nato niya pagbasulo ng owner sa salakyan kung ang lapses ara sa dealer o kung naraman sa aton sa LTO.
7: Okay. So sir, panawagan, wala nang bisir kay pasing iban, wala akong madwalaan yung may LTO, hindi na mag-proceed.
9: Yes, no, mo ginaw ang kakatabo sa dala naton. So please check ninyo sa LTO offices ang inyo plaka kung ara na kung sa diin, no, para mabalaan ninyo. Kung wala pag man di pa available, magpangayo kita sa authorization sa aton ng mga LTO district offices, no, para kung maparahan ka mo, maipakita ka mo nga legal ang paggamit nyo sang temporary plates.
7: So, take it for broad.
1: Nami na, kaya at least kayo pamangkot mo gid para si mo. Panigurado si Ado Conrad ba? Di niya, mang-interview ka. Pamangkot mo na, ah. Pero namian ko sa punto ni Director Jack Kunlo inang mga bagay lang not just only nga manakop sila, hindi kami manakop pa. Kung makita maparahan ka nga green pang plate mo, kag ara malang plaka mga bitbit nila, ihatag ya without any violation, which is yes. inablang is sense black kay Pam Carla nga nagabulig kaya kay ang gwa subong ni LTO ginakulbaan ka mo. Mangkota, ano bang nagpapatibok ng puso ng rider? Hindi yung angkas niya, yung LTO. Oh, that's very good, ha? And kudos kay Director Jack Kunlong, yan napinsaran nga muna mga bagay. Kay, that would be a massive distribution campaign. And that's why ginatap kita, kaginabalita naton, for the sake man sa aton nga tagpalmati, nga ma-inform sila. And tani dason ka Kipeb Carla, balik ka to sa LTO, balon mo, sir. Si Rods Palma nagahambal nga gamunong halin ko dibi sa station, magpuli ko ka Kipeb Carla, may masundan ko permigid tricycle, motor wala sang taillight. Oo, wala taillight. Hindi mo bala makita kung gabi nga motor na.
7: Abaret, hindi mo motor kay Kipeb Carla, pati pagid mga diputahe, amo nila tungod nga ma-night operation na aton sini nga mga kapulisan.
1: Di dapat na, as long as wala pa natabo ang aksidente, ang road safety, dapat ipatuman na. No? Ako actually, nagkapasalamat ko may mga checkpoints. Nagkapasalamat ko, nagamang yung gabi ko na kada checkpoint. Kaya you know what? Nakita ko nga very stricto ang LTO, HPG, police. Nagkakalipay ko na. At is ko bala, kaya siyempre, kumpiyansa ka kay may mga otoridad. Nga, kung wala ka maling nga sa ginahimong nga malain, malipay ka. O galing ibanda, sa tutuon lang, mabalaan ko na, abi ko, kung damo kong grabing traffic, duha lang ginapaminsar ko, may aksidente, o kung may LTO.
7: So that's why Kiki Fibrod nag-decide ang LTO nga mag-operate ini sila o kung night operation na diri ang tawag ka Kiki Fibrod. So that's why nga nag-deputize man ini sila sa tatlo ka personnel sa BTTMD, may deputize naman sa PNP at the same time yara man sa HPG Kiki Fibrod. Pero tiwala pa ini na hibalo ang kung saan o gin nga magasugod kiti ila pa ini pag-istoryahan ng ila sini nga joint operation. So amo ning ila sini nga plano nga may night operation ini sila nga patigayon nun. So mayo man Kiki Fibrod.
1: Oh, very good.
7: Kung sa isa wala, makita na to nyo, wala suga ang mga PUJ, mga tricycle, dira, wala mga suga. At ikadelikado ka K5 Rods.
1: Oh, tsakto na, kay may arap ba daan ka K5 Carla, iban nga mga driver nga, makita mo na ang ilas lakyan bla, no? Gasignal, naglislayas tubangan, pros likod, gasignal. Kakita ka, nakatalupangod ka na, kay ga-drive ka man, nga gapundo ni siya yaman. Huwag ka kabalo. Gasignal. Lasagli paglampuwas mo siya gasignal. Galisa. Galing kay niya signal light sa likod. Huwag gagana. Dapat i-strictuhon. Kay that's very important. Kay very need. Kag, that would be a necessity sang driver nga mabalaan niya sa likod. Kung gaano ka. Kung isa, ako nagpila. Mang kung kagipay Carla. Eh, kay Slingko. Habi ko na ano ni man. Ang jende. Gasignal. Sigli. Dilingko na ba na opo ko tani kag magbulig da kung may problema bla kag Kipeb Carla kay kita gabulig ta mo kay siyempre dilingko basi kun malubat siya ti may ara ta nga pwede da pang jumper makabulig-bulig da bla kung may bulol kiton makabulkit ta sa nagadrive sa nagadrive sa guma oo ano kaniya na mamalisyahan naman tani karon. O, kagipa Julius, amun ako gisa kagipa Julius mo, makita kabi nga may nagapundo sa safe nga lugar. O, tapos magkakita mo to, may nagapamalahas nga nagapanglukit-lukit sa gumay. At ipanaog ka, pero halong ka, kay basi kon ano na, trap? Pagpanaog mo, hold up ni. Sige, but anyway, namian ko ni kay Director Jack Kunlo, ano? Ang tawhan nun bala nga kaluoy kay trabaho ginabutang igid. Very good ah kay Kipeb Carla.
7: Yes. Yes, at ikabay pa kay Kifar Broad yung ato, sininga makauturan, makakuha na sa ila sininga plate sa agad po nga masunod Manila, no, ang loan na sa dalan kay Kifar Broad. So, kay Kifar Broad, report gikan sa patol, ini nga balitang nadulong sa inyosang DDX 500, Mighty Seeker D3 Bayo, ini si kay K5 Carlo de Pector para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report!
1: Gambal man sa kuya ko, kuya gra daw lain na to yung batian ko, how? Hindi kuya, ako na mga nalipat lang ko bikay singko kung sa may mga buslot ang guma kinanglan mo buslotan bagid kag idasok to ang may ginabakal ko na binga kwan kundi may guma sang salakyan mabuslot may maflatan bing guma mo may style nga tuslokon mo sa liwat ka mo na blaw busloton mo siya kag daskan mo sa sang ano ni sang basta daw kwan na siya do rubber. Oo, tapos gabuton mo, ti siyempre pag gabuton mo, may madalaman na da nga kwan. Nga, ano, tapos panginan mo, kami naman nagpahangin man ta. Subulig ta, pero halong-halong lang kay basi trap. Eh basi ba ako panaog, bunik nakbalik slakyan mo. Ayo, pero kiling aside, ang safety, road safety, pinaina ka nami kag kwan gitsubong ng kinanglano naton kay sa dalanon la kon gabi no wala kaya suga gulpiada kalang yung magsugata to hindi ka may talupangdan sang driver wala kaga signal light maliko kaso wala ti abis ang nagasunod sa imo rikta-rikta ka lang niya oh di mag overtake sa left ati kag maliko ka man sa left kundi kiss ka mo nga duwa. Ayo sige. Alas, oy, 5:36, umayang hapon kay Merlita Malva, Susan Gillian, kay, sino ba gini? Ervin Llanes, no? K5 News FM, the best. Nakayuhumang ko ka K5 Roads every time sa program mo, nalingaw kuya, kay ginalaktan mo gidinungol. Hindi ah, hindi niya dinungol, that would be a reality. Oh, hindi ko na dungol, stricto kuya bla.
8: Oh,
1: iya na mi Llanes. Jeroz, gapamatig kami permi sa K5. Kagbantay bayan Tabugon chapter. Purok ipil-ipil barangay Tabugon. Uy, Tabugon. Taka mo karon. Joke lang ma'am Ana mi Llanes. Ang mga parinti ni Papang Mat gali ni Christina Abevaye. Big Selfin made a guy no matter Lizelle. Rose Lika na. Sino pa gini? Oh, sige. Karon naman ang iban. Kadasig magsaka. This time, papang, oy, mga kaki-five breaking news. First time nakakuha na tag-gold sa ASEAN Games. First gold medal, mga kaki-five. Ginpasa sa ako ni Vice President kong agwapo, Kuya Eljan Castanyo. Nakuha sang two-time Olympic champion nga si Carlos Yolo ang first nga gold medal sa 20th ASEAN Games sa Japan matapos nga makuha niya ang 14.666 puntos sa men's floor exercise final. Oy, congratulations sa Carlos Yolo, yung pamatud-an mo ti Olympic champion ka kalaway nga magpuli kay damo sa nagkalabalda mo. Oh, damo sa nagkalabalda nga mga routine ting ibanda nakita ko pa mga bad comments pa nga amo ng Pinoy no. Ang si Carlos Yolo naghampang na ang duha ka magutod pero kun ang iya ilab lang fault sa ila sining exercise ila sining ano ni nga routine do gina pakalain pa sa mga Pinoy kita malang nga Pinoy kita magasuya sa mga Pinoy gambal da ay amo na kay kalaway si mo batasan nano ka mo man ikaw hindi laway batasan now. Nga mo na aw nga kinanglan ta gid nga butungon ta panaog na balda na ganing isa butungon pa ya padalog. Dapat hindi mo na mga Pinoy dapat kita ya dapat magasupport sa aton nga mga players nga mga athletes. Oh, nanotice yung basahan nyo blang comments ug sa daw ka lingko na ano nga mga tao ni man. Puro na lang kritiko, do perfect gid ang ila sini nga life. Wala perfect na kamo. Why na kamo ni Stars Pilipinas? Why na kamo ni Stars Kalibutan? Ato na kamo to sa Mars ka sa Venus. Oh. Kay perfect kamo mo. Oh. Te man, kundi nakigan. Sino nakasan by Little Busing? A Little Busing, Big Busing ni kita ko dako. Tako pa ni si Kuya Kenneth Sakon.
8: Alright!
1: Taas pa. Sino nakasan by si Wilson? Check kabing malita ni Kiki Wilson Villina sa line number 1.
8: K5 News FM Live Report.
1: K5 Wilson, ibalita mo. Dodo Matyago daw ginaubo ka na haw. Why ka lang kakaon ice cream daw na Matyago daw na palamuypoy lawas mo. Oy, hindi na kinanglan niya nga kung ga gym ka, hindi ka magkaon ice cream na ano man. Nandab lang itsura mo daw mapatay ka na kay. Why ka kakaon ice cream ka na amits ang ice cream to? Sige.
10: Anyway, kay Fred Rods, no, marami kayo, nanimat-amat na, sa ginatukod sa tunga sa preparasyon sa Mascara Festival. Palabuto na tubrik, kay Fred Rods pa tayo, no, ang preparasyon sa siyudad sa Bacolod para naman niya sa ato, hindi ka batang Pinoy 2016, Fred Rods. Kaya pagkahiwaton, hindi naman sa siyudad sa Bacolod. So, base sa pinaka-latest na update sa ato, hindi ka Bacolod City Government, tagi sa Bacolod City Communications Office. Kagina sa aga in inspection ni Bacolod City Mayor Greg Pataya ang Bacolod City National High School kay Ferros and amat-amat na dito maginabutano ang artificial turf para sa football field. Kung sabihin, mm-hmm. Dari man pagkahiwa

0: bunyag, ginawakli man na. manguwit lang gani dayon niya ka.
1: Oh, man.
0: Matindi.
2: Oh?
0: Ha? Hindi ko yung magambal na si Jin ah.
3: Oho, oho, oho.
2: But anyway, kita, pa man, kung ano pala ang basihan si Linosa ang mga takos ni upon whatsoever, kita, Rol, naka-ano ini siya, nakasandig ini siya sa standard doon sa FIFA, kita, Rol.
0: Ay, wow!
2: So, yes. So, aside sa nga Batang Pinoy, if ever, di man yung may patigayon nun, na FIFA event or international na football event, kaya ini no nga maghando si Kita Rod, very technical dali ini si Kita Rod
0: ang oval why pa ya ma ano no why pa ya ma ano tawag ni ma mahuman ang oval.
2: Yes
0: oh
2: yes, kinamatap Kita Rod, but
0: kana mi o sino ning upod mo ni Mayor Greg si Berto.
2: No.
0: Sino sa picture sa gatalik kita kilid si Berto gakit. Ha?
2: Si Attorney Mark Mayon.
0: Ay, sa Diyos! Hindi! Kailan tapos lang naka-shade, oh, araw, no? Nang daw hagyo, bla, ni King Feberto, gakit, oh. Magtakilid, dobla. Si Attorney Mark Mayo, galina. Sorry, Attorney. Arab lang, araw, nanaraw, na, oh. Inibla kong doon nagkalayo, bisakon sa screen mo. But anyway, kanami, ah, King Five, ang suga, gali, upang ano, gidyahu. Uy.
2: Kita Gross, kung gusto mo lang magbutang sa suga, okay na. So may standard man lang sa Kita Gross, kung ano ka.
0: Hindi ako eh. Dahil lang gilbala ka K5. Ibalik to be ka K5 ni Rian, atong picture nga to. Dahil lang gilbala ka daw araw. Ati atong nagapang, ano, inspiak-spiak. Isa pa. Nara. Ko, si Carla na, oh. Carla Caniete. Carla Caniete. Si Carla, ano ni Carla, Defensor. Adrian, Kaki Five Adrian? Ay, naka-red? Ay, hindi. Pero daw si Kaki Five Carla, no? Ang muna ganing ambag, kung si Berto, kasi Kaki Five Carla, kasi siyempre, kilala ko si Ma'am Job. Binasunlog yung si Ma'am Job, ah.
2: So, aside sa artificial grass, Kaki Five Rolls, may ano, man ka lighting powers ang natakot, no? Dira sa may nasambit niya lugar ka Kita Rolls. Actually, ang iya sining capacity sa mga fitting capacity niya Kita Rolls ang hindi pa man din mapatod, no? Pero gamay-gamay. Pero tinuan naman siya nga syudad na madugangan ang bench ka Kita Rolls sa palibot sining siya nga football field. Kag after siya nga Batang Pinoy, na nauman siya pa kung si Merger sa taya kag ang syudad nga may patigayunon man hopefully nga mga international na football field activity support event din sa syudad sa Bacolod kay maunay na inada Kita Rolls nga amo na sitwasyon dira sa may Bacolod City National High School kay Kita Rolls ang kwan artificial na kwan nga hilamon o kung field na kay Kita Rolls.
0: So meaning kay Kita Rolls ginapabot na ton once ganing mag fully functional na ni plus ang museum na ton mangin isa na ni kadako no nga tourist destination kag hub sang syudad sa Bacolod no which is makita ko blind the future lain na gid yang syudad sa Bacolod ti mapanami pagid ni Mayor Greg kag ang kay Mayor Greg bi gidapadasig niya no kag ginatutukan gid amo ni mga proyekto diri sa Bacolod which is nakita naton hands on sabi sa mga project nga wala lang blang iban na tumakagto siya gid yang kakagto ga inspect and then para at least ma-assess siya mayad kag matagaan sa nagkaigo nga madasig dayon nga ano ni nga akto oh tika nami niya wala ton ta ni kag G5 Wilson ah.
2: Yes, kay Pedro, sa sulo na may smerize, makuganti sa nga color, pala sa hilamono, kado ka namin sa pagkandrin niya, nga doon ka pati sa tagwa, wala kay Pedro, sa style lang ka namin sa color niya, but kung matapos niya kay Pedro, mas makitaan sa pag-gid kung ano ka namin, may isura, sa nga football field, no, sa may Bacolod, City National High School, kay Pedro. So, isa na po, ini actually, gisugdan, ini siya sa nga Marso, kay Pedro, niya, pinalikdan nga bulan sa Marso kung nauma naman eh na matapos man sila nga bulan sa Setyembre sa Sibulo sa Bunga 2A. So mga ganay kay Pedro sa ato sila nga
0: balik. Ina nga lugar kay Kipa Bulson sa una kung nanda mo mga wayang bla, ano ko bla ng ano ni kay Lamunan dira na guys kapo mga kilala ko sa una dira na galabay damo na da history nga sa sina nga lugar.

0: Oh, tingin na ubra padang yan naka yan naguro ka Bacolod City College or yan naguro ka high school na o department ining iban nga mga buildings. Senior high.
1: So National High School. Yes, senior high.
0: Aha.
1: So,
0: why na dang kahoy nga ginapungkuan ko sang una? Magin patapas mo? Dahil may kahoy na skilid sa lapits may dalan, lapits gidya bisisi gidya. May kulo kahoy na dang gamay mo. Ipatapas mo gali ha. Ikaw kang ipay bulso na may mga handumanan ba na magkilala ko pro? Sige, salamat.
1: Ipay bulso sa mangkot, kibala.
0: Ha?
1: Ginapungkuan lang dito.
0: Ah, hindi kikong gisa. Sige, paglayas na, layas.
1: Balita gikan sa Bacolod City Government Center, nga ginadulong sa ikas sa kalwat ng MITC, Victory Bayo, Kagdirek 700. Si Kipal Wilson mo na para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, kagkalingawa sa nag-dose kay MITC.
0: Kabay pa nga madunlan ka.
2: News FM Live Report.
0: Salamat gid, but anyway, nami na da sa may City High. At least ma nami sa mga estudyante, at least maka-train mayo da nga aton nga mga footballers, especially sa mga softball, magamit na kay siyempre champion nga da ng City High. And ang field da nila, ang oval, mapanami, kag ang athletics naton ma-develop gid sa mga estudyante dira. So kudos ah, kabay pa nga matapos na ang dito sa may museum, sa may Alhis, ginahulat na malang to, kulang lang sa to ng ospital, no? Makompleto, nakita pa lang ito, yung wala di ospital, nga kwan mo. Gasalig lang tabi sa regional ospital to na, oh. Oh, but anyway, hulat-hulat lang ta. Alas 5.49, kada sigsang uras, no? Alang-alang nagro si KG5 Michelle. Check ta si KG5 Michelle, 2 minutes lang ha. KG5 Michelle, please standby.
2: KG5 News FM Live Report.
0: KG5 Michelle, anaday ka man sa dasigay, ibalita mo.
3: KG5 Rod, malapit na nga mag isa katuig, no? Sang nag-igo, ining bagyong Tino, Adria Saton, probinsya. Hindi ko madumduman na ton. That was November 4th. Uh-huh. Si K5 Rods last year. Manugisa na katuig, pero sa Banwa, sa Lakasiliana, ka K5 Rods, may araw sa gihapon sa Kapin 200 sa mga evacuees ang wala pa sa gihapon sa permanente nga puluyan. K5 Rods, ining 200 nga ini sa mga individual, amuning kumbaga nagkalawash out gid ang balay, kagang ilang nga ginatindugan sa ilang mga panimalay, amuning natumod bala ng mga no-build zones sa K5 Rods. Now, kahapon, sa interview naton with Mayor Anyeho Nicor, nag-tinguha man no, ang Banwa nga magpakigangot sa NDRRMC para nga mahatagan sang solusyon ang problema sining mga evacuees sa K5 Rods. Kaya si kung ilang taon mo gani, nagastuhan na ang Banwa sang ila bala nga pang-adlaw-adlaw sa K5 Rods, kiti lawig na manugisa na katuig kumbaga. May ara sa gihapon sang bulig nga ginahatag ang Banwa bisan sa ila na lang nga ginakaon adlaw-adlaw K5 Rods steady gihapon ang paghatag no sang bulig sang Banwa. Now isa ni sa ginatutukan man sang mayor sang Lakasiliana nga ti mahatagan sila sang permanente nila nga mga puluyan o kung patindugan sang ila nga puluyan K5 Rods. Isa sa kumbaga hikot karon ining nabakal na actually nabakal na ni KK Favrods ang lote apang wala pa sang clearance no nga nahatag ang poblasyon kag sa karon amo na lang gid man ni ang ginahulat-hulat agud to nga makaplastar na ining pipila ka mga pumuluyo dira sa Banwa sang Lakasiliana KK Favrods. So 200 individuals pa KK Favrods ang ginatingwaan sa karon nga mahatagan sang permanente nga
0: 200 pumuluyan. Individuals or families?
3: Individual.
0: Ati, mag 200, I don't know kung pila kapamilya na, inang wipe, kabay pa, nga matagaan, ha? At least makasettle naman sila, sining pugad kay K5 Michelle.
3: Yes, sa amat-amat lang suno kay Mayor Anyeho kay K5 Rocha.
0: Sige. Salamat, gid kay K5 Michelle.
3: Yes, kay K5 Rocha, update, no? Gika naman niya sa
0: Microsoft. Uh-huh.
3: Sang DTX 500, MITC, kag D3 Bio. Ako si KK5 Michelle Patino para sa kampiyon na balita, servisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Live report. Maraming nga salamat kay K5 Michelle Patiño, si Musing Walita, oy si Jeline Himpayan, Ernesto Nipangge. Pa-shoutout lang ko sa kumpare ko nga si Rully Camparon, nagpamati man. And si Romeo Pasigado, Leonardo Sevilla, Cristina, Julie Hinevino Bugdang, nagpamati subong sa aton. Kag si, damo mo diyo, Jeffrey o John Rita Barra, nagaungot man kag si Bings Delphine, Angie Aloy. George, si Vlog Sildora, kag si Romeo, kag Mr. Dandoy, Nuli Dandoy, nagpamati sa aton. Si Maricris Navarro, kag si Papang Pudiroso, Erning Pudiroso. Wait na pala hon, mga kagig 5, bantayan na masunod na pala tuntunan ang D3 Bio Evening Newscast. Sa ngala naman sang bugos ka puwarsa sa K5 News FM, bakulod sa musing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kagig 5 Raymual, kagig 5 Adrian, kagig 5 Kenneth Uy. Ako naman si kagig 5 Rods Palma, nagpabilin si isang kambalan ng gigit naman sa kasulatan sang Roma, Kapitulo 8, versikulo 31 nagasling, "What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?" Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! My DC! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang My DC, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa CJ, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kumagpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Importante magali, Doc, na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
13: Amo gina kaimportante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins and mineral.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
14: Muter na mat.
10: ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa butir na capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
14: Ang mga para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo, ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag-hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag-libre man ang earrings, kag-ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID, kag-MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
15: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
14: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad sing Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
3: Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag vitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio,
4: 5 News FM, Dumaguete City, 88.7, K5 News FM, Iloilo City, 95.7, K5 News FM, San Carlos City, 89.7, K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM, la 6:03 ang gabi.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Evening Newscast!
5: Mayong gabi sa lahat ng Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong Webes, Setyembre 24, 2026.
7: Magkita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos ng Negros Occidental.
5: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, LTONIR na deputized ng tatlo ka personnel sang BTTMD.
7: Sa balitang nasyonal, very strong El Nino mag-aumpisa na sa tunga-tunga sang Setyembre kag Nobyembre sini nga tuig.
5: Sa balita international, pag-ban ni Trump sa pila ka mga media outlets sa White House, unconstitutional suno sa judge.
7: Sa balitang sports, sa Carlos Yulo nadaog na ang pinakauna nga gold medal sang Pilipinas sa Asian Games 2026.
5: Sa ato naman balita, entertainment, Barbie Forteza tuman ang kalipay nga naupod si Sharon Cuneta sa isa ka pelikula. La size.
8: Ulat panahon.
5: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
9: Nakasunod na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo Queenie kag nagbaskog naman ini sa tropical storm category. Ang bagyo ang ulihin nakita 1,225 kilometers sidlangan sang northern Luzon kag mayara ini sang maximum sustained winds nga nagadangat sa 75 kilometers per hour malapit sa sentro kag gasa kun pagmadas nga nagadangat sa 90 kilometers per hour. Nagahulag ang bagyo west northwestward sa katasigon nga 25 kilometers per hour. Wala ini sang posibilidad nga maglandfall sa anuman nga bahin sang Pilipinas kag gina-forecast ini nga magapadulong pa norte malapit sa isla sang Okinawa sa Japan. Apisar sini ang trough sang bagyo kuini ang magadala sang mga pag-ulan sa madako nga bahin sang Visayas, partikular sa Aklan, Iloilo, Guimaras kag Siquijor. Pangod man sa trough sang bagyo, mangin magalumon kag maulano ng panahon sa Bicol region kag Mindanao. Partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa nabilin nga bahin sang pungsod lakip ng Metro Manila bangod sa epekto sang mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, kinaforecast ang magalumon nga panahon nga mayupod nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang trough sang bagyo kuini. Temperatura ang era sa 25 degrees Celsius sa kagaon kag 32 degrees Celsius naman sa udtong. Para sa D3 Bio Evening Newscast, isa ka K5 Dominic Cabrera Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Balita lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
5: Lasays 8, kagpara na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, 30 anyos nga lalaki sa Kabankalan, dakop sang PDEA. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Suspenye.
11: Dakop sang Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA ang isa ka lalaki matapos nga ginpatigay ng drug by bust operation sa Barangay 3, Kabankalan City, Setyembre 24. Ginkilala ang arestado nga si alias Darrell, 30 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Nakuha siyang 11 ka heat seal transparent plastic sachets ang ginapatiyan shabu, nagabugat sang 22 gramos kag may balor sang 149,600 pesos, black coin purse kag redmi nga cellphone. Ang nadakpan nangyari sa karon sa custody sa Kabankalan Component City Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenny para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Samtang driver patay, samtang angkas, pilason. Matapos nga nabungguan sang truck sang Army sa Isabela, may kampiyon nga balita si K5 Jerry Lo na Luis.
12: Pagkilos anyos nga driver sang Rusi 125 nga motorsiklo, matapos nga nabungguan sang truck sang Army sa National Road, Hacienda Balatong, Barangay Bulad, Isabela, Negros Occidental, pasado las 10 kagapon sang aga, Setyembre 23. Ginkilala ang driver sang motor nga si Aljon Salibio, 22 anyos, kag ang back rider naman, amo si JV Tupas, 21 anyos, lunsay mga estudyante sang CPSU Moises Padilla kag residente sang Hacienda Baksay, Barangay Robles sa Banwa sang La Castellana. Suno kay Police Major Hansel Lumandas, hepe sang Isabela Municipal Police Station, gikan sa La Castellana ang mga biktima kag ginaligar magapadulong kontani sa eskwelahan. Nagasunod naman sa ila ang truck sang Philippine Army nga iya naman sang Charlie Company sang 62nd Infantry Battalion nga ginamaneho naman ni Sergeant Jimmy Matyo. Ginaligar na dulaan sa preno ang truck Rason nga nabungguan sini ang motor sa mga biktima. Naglabog ang back rider samtang natrap naman sa idalom sang truck ang driver sang motor. Kag aksidente nga nalapakan. Dead on arrival si Salibyo. Kag minor injuries naman ang naagom ni Tupas. Report gikan sa patrol. Ako sa K5, Jerry Lumungkal na Luis, K5 News Japan.
5: Lasay si Jesse Ban pang balita lokal. Kaso sang dengue sa probinsya nagnubo. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
8: Base sa datos nga ginpagwa sang dengue fever surveillance sang Provincial Health Office, humalin Enero 4 tubtob Setyembre 19 subo nga tuig, nagnubo sang kapin 34.9 ang kaso sang dengue sa probinsya sang Negros Occidental kun ikumpara sang nagligad nga tuig sa pareho nga period. Sa datos, yara lamang sa kapin 3,146 ang na-record nga kaso sang among nga sakit, mas manubo ini sa 4,773 sang tinalikdan nga tuig. Siniman nga tuig, nagdangat sa 13 ka mga individual ang nagtaliwan na bangod sang dengue. Nagapanguna naman ang syudad sang La Carlota na may pinakamadamo nga kaso kun sa diin, yara ini sa kapin 566. Ginasunda naman sang syudad sang Bago nga may 236, kagang Silay nga may ara naman sang 233. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaluwan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Football field para naman sa batang Pinoy nga pagahiwaton sa Bacolod, amat-amat na nga ginaplastar sang syudad sang Bacolod. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villana.
13: Nagpatigayon sa inspeksyon si Bacolod City Mayor Greg Asataya kaupod si City Administrator Attorney Mark Steven Mayo sa ginapaubra nga football pitch sa Bacolod City National High School subo nga adlaw. Suno sa pahayag sa Bacolod City Communications Office, lapit na lang matapos ang pagbutang sang artificial grass nga nakasunod sa FIFA standards, samtang tatlo naman kaanong ka-lighting towers ang maitakod na LED lights. Ang takusang football pitch, brightness sa mga suga, kag quality sang artificial grass ang nakatuma sa stricto nga FIFA standards. Agod magamit man ini sa iban pa nga palaabuton nga football events sa syudad sang Bacolod. Para sa D3 Bio Newscast, ini nga balita ginadulong sa inyo sa kaluwas sang Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Samtang sa dugang pa nga balita, LTONAR na deputize na ang tatlo ka personnel sang BTTMD. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
14: Na-deputize na sang Land Transportation Office, Negros Island Region, ang tatlo ka personnel sang Bacolod Traffic and Transport Management Department o kung BTTMD, kung sa diin pwede na maka-issue sang citation tickets kag makadakop ang mga personnel sa mga nagalapas sang batas sa trapiko sa dalan. Sa karon, gina-schedule na sa pamunuan ang oras kung saan sila pwede makasugod sang joint gikan sa nighttime operations kag ginatingawaan nga mas mapasanyog ang ila sininga night shift services. Nagapanawagan naman ang LTONAR Regional Director Jack Kunlo sa mga pumuloy nga magsunod sa rally sa dalan kag batas trapiko agon nga malikawan ang masami nga pagbisita sa ila opisina. Ininga balita nga dulong sa inyong DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: Sa katapusan nga balitang lokal, pamilya sang lalaki nga ginpatay sa may barangay Tangub indi na nga magpasaka sang kaso. May kampiyon nga balita si K5 Ren Salgado.
15: Hindi na magpasaka sa kaso ang pamilya ni Dennis Flores alias Benji, ang lalaki nga ginpatay sa iya kaupod nga scrapper sa abandonado nga puloy-an sa guwa sang Manville Subdivision sa barangay Tangub, siyudad sa Bacolod, Santo Setyembre 19. Ginsiling ni Police Captain Patrick Paula Candula, Station Commander sa Police Station 8, kaya nagpirma na sa affidavit of non-interest ang pamilya sa biktima bakod hindi na ini magpagamo kag mabudlay para sa ilang magbalik-balik sa korte sa pag-isikaso sa kaso tungod na kapangatubang man sila sa problema pinansyal. Ginaligar nga agaway sa pagkaon na ginalinan sang away sang duha ka scrapper kamagdanan kaya nagkuha sang ratan nga lipak ng suspitsado kag ginbaktot sa ulo sa biktima kaya ginatanaw naging kamandanan sang kamatayon.
16: Yung ratan picture, yun po yung ginamit niya pang patay sa ating biktima po, sir. Nangyari po to, sir, kasi nga dahil lang po sa away ng pagkain.
15: Sa D3 Bio Evening Newscast, nanit si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Balitang National.
17: Balitang National.
10: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
5: Lasay skin sec sa mga detalye na sa aton mga balita national. Sa pinakauna nga balita, ginbulgar sang National Bureau of Investigation o kung NBI Webes nga adlaw Setyembre 24 nga naglabot sa 7 kabilyon ka pesos nga valor sang flood control project sa Davao City District ang nagakadto sa isa lamang ka contractor.
7: Sunod kay NBI Director Melvin Matibag, na diskubrehan sa bureau nga indi lamang 1.9 billion pesos nga valor sang proyekto ang nagkadto sa isa ka contractor kundi 7 bilyones ka pesos humalin sang tuig 2018 top to tuig 2024.
5: Ginkuha sang NBI ang nasambit nga record sa Commission on Audit o CONCOA.
7: Gintumod man ni Matibag ang ngalan sa construction company bilang Genesis 888 Construction Incorporated sa diin tag-iya malapit sa pamilya Duterte.
5: Ginpalayag ni Matibag nga mag-issue sang subpoena ang NBI para sa mga dokumento sa mga proyekto sa Davao City District sa dinagaserbisyo si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte.
7: Sa dugang pangamabalitang nasyonal, ginbulgar man sang National Bureau of Investigation o NBI nga naaristo na ang isa ka individual nga ginakabig groomer o kon individual nga nagainganyo sa mga kabataan nga naghimo sang krimen kaangay sa nagluntad nga pagpanglutang sa Banga National High School.
5: Sa ginpatigayon nga budget hearing sining Webes Setyembre 24, ginpalayag ni NBI Director Melvin Matibag nga naaresto ang ginakabig nga groomer sa probinsya sang Cebu kahapon Miyerkules.
7: Ginpalayag man ni Matibag nga may napulo pagid ka mga individual nga yara sa isa ka grupo nga kinahanglan ma-rescue o kon masalbar sa indi maayo nga aktibidad.
5: Wala na naghatag pa sang dugang nga detalye ang NBI Director angot sa partisipasyon sang gindakop nga lalaki sa nagluntad nga pagpanglutang sa Banga National High School apang ginpasiguro sang opisyal nga imbestigahan ang insidente.
7: Ginpalayag man ni Matibag nga kinahanglan sa ahensya ngang dugang nga pundo agud nga mabakal ang kinahanglanon nga magagamitan para sa mga operasyon nga ginapatigayon naman sang NBI.
5: Kalakip sa mga gintumon ni Matibag amo ang mga equipment nga gamiton sa pagpabakod sang online monitoring ug ang madasi nga pagresponde sa mga posible nga pagpangatake.
7: Naghingyo man si Matibag sa 1 kabilyon ka pesos nga confidential funds para naman sa NBI.
5: Samtang sa ibang pang balita national, mas mangin mainit pa ang panahon sa masunod ng mga binulan sa Pilipinas bangod sang El Nino.
7: Base sa forecast sa pag-asa, ma-experiensyahan sa pungsod ang very strong El Nino nga ginalauman nga magalawig tubtob sa bulan naman sang Disyembre kag magapadayon sa unang nga anum ka bulan sang tuig 2027.
5: Sunod sa Weather Bureau, posible nga mas magalala pa ang epekto sang El Nino sa summer season sa masunod nga tuig.
7: Ginpalayag man sa pag-asa nga madugangan pagid ang kadamuon sa mga lugar nga mapiktuhan sang El Nino sa Pilipinas samtang nagalakat ang binulan.
5: Sa katapusan sang Oktubre, posible nga maglabot sa 45 ka mga lugar sa Pilipinas ang maapektuhan sang El Nino kag magasaka ini sa 50 sa katapusan sang Nobyembre kag 66 sa katapusan sang Disyembre.
7: Sa una nga tatlo ka bulan sa tuig 2027, posible naman nga magalabot sa 80 ka mga probinsya ang maka-experyensya sang paglala o kung pagmalasang duta kag pagkalamatay sa mga pananom bangod naman sa panalagsang pagbubo sang ulan bilang epekto sang El Nino phenomenon.
5: Sa katapusan nga balita national, ginpasiguro sa Department of Agriculture o kung DA nga nakahanda na sila sa ginaandaman nga halit sang tuman ka baskog nga El Nino.
7: Una na nga ginpalayag sang DOST pag-asa nga mapatigan ini tubtob sa bulan sang Setyembre sini nga tuig kag posible nga magdugay pa tubtob sa unang nga anum ka bulan sang tuig 2027.
5: Suno kay Agriculture Spokesperson Arnel Dimesa, magalabot ang ahensya sa mga o kung magapalabot ang ahensya sa mga naapektuhan o kung maapektuhan sang tigilinit pinagi sa pagpanagtag sang fertilizer o kunabuno kag fuel subsidy. Lasay sa Just in Webe.
10: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
5: Sa balita international, pag-ban ni Trump sa pila ka mga media outlets sa White House, unconstitutional suno sa judge. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
18: Sa Estados Unidos, si US President Donald Trump nga ibalik ang White House access para sa mga reporters ang CNN, MS Now kag politiko, kasunod sang iya mando nga dumilian ang mga ini. Nagugat ang issue sa allegation ni Trump nga nagalapta sa makapatalang impormasyon ang tatlo ka mga networks apisar nga wala naman siya maipakita ang ebidensya nga nagapamatuod sa mga allegation. Sa desisyon nga ginpagwa ni US District Judge Tim Kelly, unconstitutional ang pagdumilit ni Trump sa tatlo ka mga networks nga makasulod kag mag-cover sa White House. Ginmanduan ni Kelly si Trump nga ibalik ang press passes sang tatlo kag indi pwede makapagwa sang panibag-o nga ban si Trump sa masunod nga 14 ka adlaw. Ginbasura man ni Kelly ang pahayag sang kampo ni Trump nga motivated by national security concerns ang ila desisyon nga dumlian ang tatlo nga makasulod. Para sa balitang international, ako si KK5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Balitang sports. Sports! Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
7: Carlos Yulo nadaog ang pinakaunang gold medal sa Pilipinas sa Asian Games 2026. May kampiyon nga balita si KK5 Marv Aranuel.
17: Nadugangan ang gold medal haul ni Carlos Yulo matapos mangin madalagon sa men's floor exercise sa Asian Games 2026 nga ginapatigayon sa Japan. Naangkon ni Caloy ang gold matapos makascore sang 14.666 sa finals. Ini ang pinakaunang medalya ni Caloy sa Asian Games matapos ini napaslawan sa iyaunang pagpartisipar sang tuig 2018. Kagwala naman ini naghampang sang tuig 2023. Ini man ang pinakaunang gold sang Pilipinas sa pahampang matapos ang pila ka tuig. Samtang gilauman nga makadaugman sang medalya ang Philippine team sa finals sang mixed 4x400 meters relay. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, my PC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang galingawan sa Negros, sa K5 News FM.
10: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
5: Kag para naman sa aton balita entertainment, Barbie Forteza duman ang kalipay nga naupod si Sharon Cuneta sa isa ka pelikula. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
19: Nagpabutyag sa duman nga kalipay ang aktres na si Barbie Forteza matapos nga indi makapati nga nakaupod sini sa isa ka pelikula ang iya idolo nga megastar nga si Sharon Cuneta. Nagpahayag sang pag-apresyar ang aktres na si Barbie sa megastar sa itong Grand Press Conference ng Prime Video, GMA 7 kag Dreamscape Series na Honor Thy Mother na ginpatigayon sa Quezon City. Sulo kay Barbie Forteza, wala pa siya sa set. Ginatunan niya na ang tanan nga script agod nga pag-abot dito, maka-fangirling na siya kay Sharon. Ginako man ni Barbie nga nakabatsyag inisang kulba. Bangod nga luwas sa idolo ni Barbie si Sharon, nag-expectar siya nga stricto ini sa set kag mitikuloso. Dugang pa ni Barbie, isa ka prebilehiyo ang makaupod sa pelikula ang megastar lakip sanday John Estrada, RK Bagatsing, Khalil Ramos kag Mercedes Cabral. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Kung bisan sin Oman ka K5 bro sa makaupod kay Sharon Cuneta, very grateful especially mga
7: megastar.
5: Mga bata bala sa mga actress kag mga actors diri sa Pilipinas.
7: Oy, so nabi mga actresses naton kay K5 Jean, hindi basta-basta kay mga talented. Kung hindi dancer, singer.
5: Like Sharon,
7: Gilma Santos.
5: That's why gin pangalanan mega star.
7: Kay nagda nagahlin ang mega sardines. Sakto, kay may mega.
5: Kaya mo na. Pero diri ko bala na bother ka K5 Rod. So, abi ko bala kay pagsulod sa Oktubre, Nobyembre, Disyembre, tigululan na. Tinga ang nga may El Nino, nga aamuni, grabe no, climate change.
7: If na remember nyo, siguro mga 2 months na nagaginatakol ni Sir Julius.
5: Yes.
7: Ang
5: ginasundan gina ni Sir Jules.
7: Nagwa na binagligad nga information regarding sina. So, ang iban, sako. But in a way, kaya ginatakol ni Sir Julius every night din sa Larga Vista. That's automatic. Kamu especially sa mga farmers naton nga ang palang buian kag K5 din sa tanom.
5: Yes.
7: Kay ti madala mada ang mga mangingisda siguro kay ti I don't know kung magdatamaan kay init pa si ang isda sa tunga naman sang dagat maistay din sa Manabaw.
5: Kung grabe ang El Nino sa nabilin nga 3 ka bulan sang 2026, mas grabe siya sa first quarter sang 2027. Grabe no.
7: Di man nagsira galing guro, dasun pa nga binulan. Hindi bago man lang nag-abri galing.
5: Gani. Oh. Di galing mo na eh. Preparado naman ko nung DA ah. Ay, nako, grabe na gini. Mga ka-K5, amuyan tong dalag ko ng mga balita sa mga Webes, Setyembre 24, 2020 sa iye.
7: Bantayan naman buwas ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
5: Magkasunod na ang Largo Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero unong istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita, ako si ka-K5 Jean Chetita.
7: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
5: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: K5 News FM. D3 Bayo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Dis kag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
20: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
10: akong tutunan,
20: salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butika. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
26: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate.
27: DTX 500. Magdala lamang sang inyo nga senior citizen ID. Kagipakita ini sa amon nga staff. Agun maka-avail sang diskwento. Kag hindi lamang ina. Libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo. Kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga. Tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
28: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
29: Ach!
28: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. ITC. Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na daraan ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C.
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa
1: Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 32 minutes past 6 in the evening. Mayong gabi banwa. Welcome sa Larga Vista. Kagako si Julius Mariveles. Mayara na sang below average rainfall nga ginreport ang pag-asa sa pila ka mga probinsya diri sa pungsod Pilipinas, samtang expected ang paglubha sang epekto sang El Nino phenomena nga magasugod karon nga tuig 2026. Kadtuan ta na karon dugay-dugay. In the meantime, let's have Major Elmer Bonilla, ang pamuno sang aton traffic management unit diri sa Bacolod. Major, good evening.
1: Yes, kikipad Julius, sa may gabi mo kung subuman sa inyong trakyano sa inyong programang Larga Vista, may gabi sa ating kanan.
0: Major, salamat kita siya po. Pinanagin lamang ka adlaw na bilin, mga more or less 1 week, magasugod na ang Tiyempo Galing and magamaskara festival na naman kita. Nano ang inyo sining nga projected nga sitwasyon sang topiko, sir?
1: Yes, kikipad Julius, no, as expected, no, sa sining palabuton ng October, sa nasiling nga nimo sugod ang galing diri sa Negros Occidental, hindi lamang diri sa dead sa Bacolod pero the whole of island sang Negros Island region na Kipay Julius. Kasunod sini magahiwat man ang siyudad sa Bacolod sa isa ka pinakadako nga festivity. Kada tuig amo niyang maskara festival kung sa din mag-start ni siya Kipay Julius from October 1 until sa highlight sa may October 18. So expected kita nga volume sa mga ano pumuluyo sa Negros Occidental makadto diri sa ano sa siyudad sa Bacolod sa sila nga mga ginambal natin nga mga inadlaw kag subong man na tungod kay masugod man ang galing. So expected kita si Julius nga ini nga mga binulan madamo nga mga trucks na maagi diri sa siyudad sa Bacolod, no? So ang atong siyudad sa Bacolod, no, ang kapulisan natin ikaw po na aton nga bititimdi. Nagasubukan man sa aton ka nag-implementar sang layisang 4136 diri sa siyudad sa Bacolod ang aton nga LTO Kipay Julius. So makita natin sa mga streets, sa mga minors at mga majors diri sa siyudad sa Bacolod yung mga dala nun. Continuous ang aton yung mga operation Kipay Julius.
0: Yes. I don't know if kung may statistical data kita, sir, kung alimbawa sa kada anong panawag sini milling season, on the average, pila ka trucks ang nagasibay-sibay sa teritoryo sang Bacolod?
1: Well, so para Kipay Julius, why na nato nakuha ang data, no? Kasi intindihan natin nga may mga groups ang mga trucks sila binagiri sa may norte. So as to the record, wagit na record at Kipay Julius. Ang manami ng sinisubong tinoy kasi ang dalanon sa siyudad sa Bacolod, diriya sa may circumferential, so magayo atong siyudad nga kung may trucks na way naman business diri siyudad sa Bacolod, mas maayo dito sila maagi sa Dalan Balusi.
0: Pero hindi pa ni siya imposed gin nga truck ban sa circumferential. Hindi pa pwede.
1: Sa previous natin, si Kay Julius nga programa, nambal natin dito, ning Dalan Balusi, way pa ni siya natapos, no? Kay, may mga portion pa nga way na ta. So, meantime, kahit ang iban siya nga portion, pwede na maging. So, mas maayong iban nga mga motorista nga way naman business na inhambal natong kagina direction sa Bacolod.
0: Yes, sir.
1: Mas maayong dito sila sa Dalan Balusi para malikawan nila ang tropiko si Pagbibus.
0: Yes. Kadto ko, sir, kadali sa Mascara Festival, ano ang increase sang aton vehicle volume sa kada Mascara? Pila ang na-observe ninyo, if at all, ha, kung may ara ka mo statistics, ano kadamo ang gapasulod ng mga salakyan dire?
1: Well, as to the rough estimate na Kipay Julius, may kita na sa data, pero may experience natin through our normal census, nga kung inyong mga binulan at mga sinimana sa October, may congestion din man niya ano, ang dalan sa siyudad sa Bacolod. That is why prior sining festivity ni Kipay Julius nagubra na sang ano sang rerouting lang aton BTTMP pag ini siya ginabuligan man sang aton nga hanay sang kapulisan. So during those festivity no from October 1, may mga minor rotation kita sa mid-year ng mga dalanon dito sa downtown area Kita Julius.
0: Aha.
1: Na plaza no during the start sang festivity temporarily closed na siya from 3 o'clock Kita Julius until 3 o'clock man in the morning during those time Kita Julius.
0: Yes, ang bigger event actually sa November expected man nga ma-peak o malala ang El Nino nga init. I don't know kung paano ini mag-impact sa trapiko, if at all, Major.
1: That's why sa news na nabatian natin ang El Nino, pero too far as to the impact na way pagkita natin na premeditation sa sinin mga bagay, kaya yung preparation natin kita Julio Subong, ang festivity. Pero as to the experience sining El Nino kita Julius, naga-lubo ya ang ano ang dalanon ng mga biyahe bilang sa mga
0: kaya
1: ito mainit na kita Julius.
0: Correct.
1: So, effectively, ang mga pumuloy direksyon sa Bacolod, mas nagatiner sila sa mga malls kan sa mga panimalay ng hilayan.
0: So in effect this would mean nga lesser ang vehicle volume sa aton mga dalanon. Amo nang nakita ninyo sang una.
1: That's why kita dito sa expect kita nga manubo ang volume sa mga sasakyan. Kasi ikadua sa mga bagay nung considered naton nagamahal man ang gasolina
0: ko.
1: Oo. Mas maayo siguro nga mas matiner na yung sa katao diri sila panimalay during weekend kaga ano wala laman sa mga ginatrabaho para ma-less ng expenses sa
0: yes. Sir, I don't know kung may ara ta data nga kada El Nino nagasaka ang kadamuon sang inaway sa dalanon tungod sang init.
1: Well, so far daw why kita sang data na kita Julius ma-experiensyahan naton nga may ara gid man kung isa kay ting temperatura mo sa kapainit man niya sa personalidad sa isa ka tao. So with that siguro makahat pangayo kita ano information sa mga expert naton sa mga like mga psychometrician and mga psychologist kung may mga ano may mga reported yung mga incidente related sa
0: Yes, yes. Anyway, in the meantime, Major, amo lang naanay ang gusto ko italakayon sa imo. Later on, base maka-access ako sang data, istoryan talang later on. In the meantime, Major, salamat kita siya po.
1: Yes, Kapal Julius, madamo salamat ka sa may gabi sa ating
0: utanan. Alright, good night. Good luck, sir. Major Elmer Bonilla, ang aton sining pamuno sa Traffic Management Unit sa Bacolod, City Police Office.
2: Lorgo,
0: ang gintalakay ta duha ka bagay mainly ang parte sa pagbukas come October 1, 2026 sang milling season tiempo galing diri sa Negros Occidental kag expected ang pagdamo sang kadamuon sang truck sa mga dalanon sang Dakbanwa nga magalabay diri halin sa sur pagkadto sa norte or the other way around sang aton sininga probinsya.
2: Lorgo,
0: so ibaroon ta na later on sa aton sininga pagpangalagan. And of course, ang epekto man sang trapiko sa pagsulod, pagsugod na sang Maskara Festival.
2: Lorgo,
0: beaming live from Bacolod City, Philippines. Ini ang Larga Vista and I'm Julius Marivelles. Good evening, friend. Welcome sa aton sininga pagpangalagan.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Sa pag-awig at matapan nga mga inukino sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga paninag at mag-aarhagan kung ano ang dama para sa pumuloy para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa

0: Lorgo Vistar.
1: Wala sang iban nga ginabit-bit nga hinginiban sa kahanginan kundi ang kamatuoran. Wala sang iban nga ginalad si imo kundi katampad lang. Julius Maraveles ang ngalan.

0: Lorgo Fisto.
1: Ang aton pambukas nga mga balita nga komentaryo for tonight tala sa inyo sa gyapon sa Kaalwan sang aton maukod nga mga tagsakdag sang kinaalam ihibalo every night diri sa Larga Vista DTX Premium Coffee. Ang kape nga indi digulpe. D3 Bayo nagabulig sa Imulawa sa Gudpatchon ang kagaw nga nagatuga sang balatian kang nagapaalam pa sang imo mga soldado kontra sa mga bakterya. Nagapahibalo kung sinong maayo kag sino ang manain kag ang nagabalik sang ginakawat nga baterya sa imo selula. DTX 500.
0: Lorgo Vista.
1: Kadto kita sa development parte sa El Nino phenomena. Ang balita banwa is that unprecedented intensity. Wala tupong nga kainit sang surface temperature o kon ibabaw sang tubig sa Pacific Ocean o kon kadagatan sang Pasipiko ang naperan sa pila ka mga eksperto o kon mga climatologists sa bugos nga nasyon. Timangkot ka tinano kon nagainit ang Pacific Ocean. Sa nahambal ko na halin pa nagligad nga mga binulan ang Pacific Ocean amo ini ang kuna sang hangin, kuna sang bagyo kag diri na sulod o yari diri sa palibot ang 70% sang mga pungsod sa bugos nga kalibutan. And so as you can imagine ay isa lang ang buot siningon sini kung nagainit ang Pacific Ocean apektado ang lakat sang panahon sa kadam-an nga mga nasyon na binagid kita diri sa Pilipinas kag diri sa Asya. Apektado man labing nagabaskog ang mga bagyo kag bisan ang dapya sang hangin apektado na. Yari anay kadto anta ang unang video for tonight angot sa El Nino phenomenon. Ano ang naperan sa bugos nga kalibutan? Video El Nino 1.
2: Something unusual is starting to happen in the Pacific Ocean, and scientists are watching it closely. The water is warming, hidden heat is moving beneath the surface, and the atmosphere may be starting to respond. But is this simply another El Nino cycle?
1: Okay.
2: Or the early shape of something stronger?
1: Hello?
2: The answer is not clear yet,
1: okay.
2: And one signal may decide where this goes. In this video, we will explore the early signs of the possible 2026 El Nino event, and what scientists are watching next. Let's get started. The first clues are coming from the equatorial Pacific, where ocean temperatures are beginning to move toward El Nino conditions. This region is always important because small changes there can influence weather patterns far beyond the tropics.
1: Okay.
2: But what makes the current setup worth watching is not only the surface warming. The more interesting signal may be hidden below the ocean.
1: All right, pause anay makadali. Now, kapyar kamo nga ang problema kay sa equator. Makita nimo ang tubig, magambal kita equator. Sa simple kaglaktod nga pulong, amo ina ang imaginary. Huna-hunaon ta lang nga ang kalibutan kundi tipulon may ara paha sa iya hawak. O doting kalibutan daw wala hawak kay titipulon siya mo. Daw si Ike Luzada, Abi Ornano, dira pasensya gid Sir Ike ha. Pero ti tambok kung tawo pa ang kalibutan kag sa iya hawak ara may paha dira. Amo na ang equator. Dira usually mabatsyagan ang pag-init sang tubig sa Pacific Ocean sa kada panahon nga may El Nino.

0: ang komplikasyon banwa karon nga tuig amo sini. Subong nga El Nino, which is forecast to become a super or Godzilla El Nino, meaning kung sa batsoy pa may itlog kag may utok ang ining nga El Nino, ang problema amo sini. Hindi lang ang surface temperature, meaning hindi lang ang init sa ibabaw sang Pacific Ocean ang problema. Sa idalom, mga 200 kilometro sa idalom, may ara ginatawag Kelvin wave na no ini. Isa ni ka scientific term nga nagabuot silingon nga bisan sa idalom sang tubig may ara init o nagainit. Hindi wala man ay gikatabo sang una. Nga ah, kapyar ka mong ang adlaw, hindi ka sa lupsop ang iya silak o ang iya init sa kadagatan. Subong niya nabatsagan na pyaran sa mga scientists nga pati sa idalom ga sa lupsop na ang init. Nanong buot silingon sini. Padayunon ang video.
1: Large area of warm water beneath the surface.
0: Oy.
1: This matters because subsurface heat can rise over time and strengthen warming at the top of the ocean.
0: Oy.
1: When that happens, the surface signal becomes harder to ignore. One of the mechanisms involved is known as a Kelvin wave.
0: Okay.
1: It is not a visible wave like one crashing on a shore. It is a broad pulse of warm water moving below the surface across the equatorial Pacific. If that heat continues moving eastward and rises closer to the surface, it can help reinforce the early El Nino pattern. But this is only part of the story. El Nino is not defined by warm water alone. The atmosphere also has to respond. That response may now be starting to appear.
0: Oy.
1: Early signs suggest changes in tropical winds and circulation patterns,
0: ooh,
1: including the Walker circulation, which helps organize rainfall and pressure across the Pacific.
0: All right. If this circulation shifts, gakamangha ko gyapon sa akon ginapresentar sa inyo. Kay sa tuod lang, pati ako nagatuon nga dirita makita banwa nga shadow ka sibod sang aton nature o naturalesa nga ah. Ang kadagatan, especially ang Pacific Ocean, may ari epekto sa ginatawag atmosphere. Sa simpleng istorya, magambal kita atmosphere ang kahawaan, ang kalangitan nga. Ang atmosphere, ara dira gatiyog ang hangin. Kung mag-init ang kadagatan, may ara epekto sa atmosphere. Maapektuhan ang ginatawag Walker circulation. Nano inang Walker circulation? Ang pagburyong sang hangin sa ibabaw. Ang pagburyong sang hangin sa ibabaw nag-aapekto man ina sa pagbata sang bagyo. Remember, ang bagyo sa simple nga istorya, amo ini ang meeting sang panganod kag sang hangin, sila niya part daw maubra taguro bagyo. Tungod sang init sang kadagatan, labi na sang Pacific Ocean, ang gakatabo nga ang hangin gakaapektuhan. Sila ni ang gadala sang moisture ukon sang basa bala nga nagakahimo ulan. So kung mala ang dagat, gamalaman ang hangin dimudo dutay ang bitbit niya nga tubig sa ibabaw. At least most of the time, ha? Sa normal nga weather pattern, utrakusa na iya, magambal kita bagyo. And so, amo ni may interaction banwa? Tubig, dagat, hangin, kalangitan. May ara gali interaction ini kabangdanan nga ang El Nino wala nag-apekto sa init lang sang kadagatan, pati ang hangin nga nagadapya sa aton. Padayunon.
1: It can allow warm water to spread farther,
0: oy,
1: and remain in place for longer.
0: Uh-huh.
1: So, the discovery is not one single measurement. It is a chain of signals. Warming water, subsurface heat, wind changes,
0: oy,
1: and early atmospheric movement.
0: Oh.
1: Together, they suggest that the Pacific is entering a sensitive phase. But the real question is whether these signals will connect strongly enough to turn a developing event into,
0: ula,
1: something more significant.
0: Okay.
1: This is where the story becomes more important than a normal seasonal forecast. El Niño is one of Earth's strongest natural climate patterns because it changes how heat moves between the ocean and atmosphere. When the pattern becomes strong, it can influence rainfall, drought risk, storm tracks, monsoons, marine ecosystems, and global temperatures.
0: Justa.
1: But the strength of the event is still the unresolved part. Some early model comparisons have pointed toward major past El Niño years, and that is why the phrase Super El Niño is being discussed in some reports.
0: Ay.
1: But historical comparisons are useful only up to a point. Two events can look similar early on and still develop differently later. The central scientific question is ocean atmosphere coupling. This means the ocean and atmosphere begin reinforcing each other. Warm water can weaken the usual trade winds. Weaker trade winds can allow more warm water to spread eastward. That can then create even stronger atmospheric changes.
0: Oh, yeah.
1: If this feedback loop strengthens, El Niño can intensify. But if the loop remains weak, the event may not reach the dramatic levels suggested by some early forecasts. This is why scientists are not only watching temperature maps, they are also tracking wind bursts, pressure changes, tropical rainfall, and the movement of heat below the surface.
0: Grabe, Banwa, ha? Grabe! Are, sa simple kaglaktod nga pulong, amuniho, may ara sang ginatawag collaboration. Nag-aupdanay ang tubig kag ang hangin. Kung ang tubig mag-init, balo ka mo, ang matabo sinikuntani ang trade winds kang ginatawag. Ang dapya sang hangin nalin sa east o nasidlangan pagkadto kuntani sa nakatundan. Ti ang problema kung mag builuganay ang init nga tubig kag ang hangin ang trade winds kang ginatawag nagahuyang man. So meaning hindi siya magdapya agud punggan ang paglaptas ang mainit nga tubig. Mabuiluganay sila sila niya, pre. O kakaapoy, huyo, pre. Sige, maupod lang kuanay sa imo. Sige, lalapta to. Lagaw to, pre. Hambalon sang hangin ang dagat. O ni lapta nga lapta ang init nga tubig. Ang gwa sina, nagabaskog man ang ano panawag sine, ang hangin sa ibabaw agod matuga ang bagyo. Remember, ang bagyo, hindi lang hangin ini. May ara man sang moisture content o humidity. Ang tubig bala nga ara sa kalangitan. That is why, nga sa El Niño mamangkot, kamuti El Niño, sige bagyo. Correct. Correct. Because ang El Niño and La Niña are the same. Katulad lang sang isa kasinsilyo. May hari, may corona. The same na sila, weather phenomena. So kung init ang kadagatan sa simple nga sugilanon, katulad sang charging station, ang dagat, may ara sang steady nga supply sang tubig ang bagyo. That is why nga nagabatsyag kita sang mas mabaskog nga bagyo during the El Niño. Si patihan nyo ko, every El Niño, nagajutay ang bagyo sa Pilipinas. Pilipinas pa lang na, ha? Every year, nag-average kita 20-24 ka bagyo. Mga katunga, sina nag-landfall o kung nag-igo gidya sa duta. During El Niño, nagakahimo ini 8-10. But, mas mabaskog ang bagyo nga nagasulod sa Pilipinas during the El Niño. Ari padayunong tapagin.
1: Challenge. The oceans are warmer today than they were during many older El Niño events. That makes comparisons more complicated.
0: Hello?
1: A warm Pacific signal may appear extreme, partly because it is forming inside a warmer global ocean. This is why newer relative measurements are becoming more important. They help scientists judge whether the Pacific is warming specifically in an El Niño pattern, rather than simply reflecting broader ocean warming. So the scientific importance of 2026 is not just whether El Niño forms. It is whether this event reveals how El Niño behaves in a warmer climate system. The answer is still forming.
0: Hello.
1: And the next stage depends on whether the ocean and atmosphere move in the same direction.
0: Justa. Now, Ari ang significant banwa, ari ang talalupang doon karon nga tuig. Hindi malipod nga sa kasaysayan may ara El Nino nga nagluntad. Ang pinakamabaskog sa tung 1800s, I think 1877, mga 50 milyones katawo nagkaramatay tungod sang drought. Magambal ka drought, hindi na iya kakulang sang tubig, kawad-on sang tubig. Meaning, ang tawo, sapat kag tanom, mahimo mapatay kun wala tubig. Tiya mo na kasimple ang istorya. Now, 1877, baskog. First time karon nga tuig, nga amo ini kainit ang kadagatan, ang surface temperature. So wala kabalo, bisan ang mga eksperto kung ano ang matabo sa aton sa paraabuton ng mga binulan. Padayunon ang video.
1: If the current signals continue to strengthen, the clearest impacts would likely appear later in 2026 and into the Northern Hemisphere winter of 2026 to 27.
0: Okay.
1: El Nino events often peak near the end of the year.
0: Uh-huh.
1: And their strongest influence usually appears when winter storm tracks become more connected to tropical Pacific heat. For North America, one major area to watch is the Pacific jet stream. During El Nino, the jet stream can shift, strengthen, or redirect storm systems. In many El Nino winters, parts of the southern United States become wetter than usual, especially areas near the Gulf Coast and Florida.
0: Mm-hmm.
1: Some northern regions of the United States and Canada can lean warmer or drier. But these are probabilities, not fixed outcomes. El Nino changes the background pattern. It does not script every storm. The article also points to early pressure and temperature signals over North America. These could favor warmer conditions in some western and central areas, while parts of eastern
0: Canada. Kita nyo shadow ka ano panawag ni makalilibog sa kada El Nino ang pinakasimple man lang nga paatag amo sini nagabuang ang panahon sa Amerika halimbawa may mga lugar katulad sa Florida kag mga lugar o mga states nga medyo sunny o mainit ya kuntani mas nagabasa o mas nagadamo ang ano panawag sini ang ulan nga nagatupa nagaluntad ang bagyo sa iban nga mga lugar nagamala so meaning gabuang ang kalibutan nagabuang ang panahon ambot kon diin mas buang ang panahon o kon ang tawo. But anyway, are padayunon ta sa atong mga tagpaminaw diha sa Toboso mayong gabi sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Atong istoryahan kining problema nato karon sa El Nino. Padayunon ta.
1: West and the eastern United States may see different temperature patterns under certain setups.
0: Uh-huh.
1: These details are useful, but they should be treated as early forecast signals rather than final conclusions.
0: Okay.
1: The global picture could be even more important. El Nino can disturb monsoon rainfall, increase drought risk in some regions, raise flood risk in others, and affect food production. The concern is not that every region will experience the same impact.
0: Uh-huh.
1: The concern is that El Nino redistributes heat and rainfall unevenly, and that unevenness can create pressure on agriculture, water systems, and disaster planning.
0: All right.
1: There is also the temperature question.
0: Now, sa simpleng istorya mo niyo, ang panahon kung may El Nino, garulita ang dagat kag ang hangin. Silingya predo hindi taguro ni mahatag ang ulan sa tanan nga lugar. Ruleta ta. Silingya pre nagabgabutan abi Pilipinas, silingya initon tang Pilipinas subong. Silingya diin ta pre mabaha. Magabot ang hangin, silingya didto ta sa Amerika. So gabuang sila ang dagat kag ang hangin sa kada panahon nga may El Nino. Are pamatian ta pagidugang.
1: Strong El Nino events often add short-term warming on top of the long-term warming trend. If this event strengthens late in 2026, some of its heat impact could carry into 2027. That is why scientists are watching not just local weather, but the broader climate signal. So, what decides the outcome? The key is whether the Pacific system fully locks in. Scientists will watch the Niño 3.4 region, subsurface heat, trade winds, westerly wind bursts, tropical rainfall, and pressure changes. If these signals reinforce one another, 2026 could become a major El Niño year.
0: Oy.
1: If they weaken or disconnect, the event may remain less extreme than some early projections suggest.
0: Okay.
1: That is the answer the early signs cannot give yet. The Pacific is moving toward El Niño, but the final strength depends on whether the ocean and atmosphere commit to the same pattern.
0: Okay. Okay, now, are, sa simpleng istorya, sigurado may El Niño. Pero, suno sa report, ang hindi talang mabalaan kung ano ka baskog, kag ano ka lapnagon ang mabatsyagan nga epekto sang El Niño. Sige pa meeting ang dagat, kag ang hangin. So, ay patakabalo, malateri pa sila. Kung sinong magabutan sang laasang langit kag sang dagat, amo nang malas. Banwa, ginatalakay ko ni sa inyo because usually, ang forecasting, labi na gid sang panahon, hindi niya mapatod.
2: Lorga Vista.
0: So, ginapresent ko lang sa inyo every night ano ang scientific findings. Hindi niya siling gahoom-haom lang ako dire. Tungod, ang simple kaglaktod nga pulong dire, ang pwede talang mahimo, handa kita. Halimbawa, dire sa Bacolod, sigurado, mamala naman ni ang aton puwak, kating basiwa, hindi ka tagtubig sa aton.
2: Lorga Vista.
0: Sa tong 2024, nagkagha kitaya sa tubig. Tungod sa serbisyo, or the lack of it, sa Bacolod City Water District, ang next kapamangkot, paano maghanda sa inyo panimalay, kag sa inyo barangay. Gani silingko, kung madayon ang barangay kag SK Elections, hindi pwede ang piliun nyo mango nga kandidato.
2: Lorga,
0: nga mamalala utok tani sa El Niño, tipiliun nyo mango pa nga opisyal sa barangay, labi na gid kapitana, gakatimtar ko kon kaisa lawagon. Sino ang mga kandidato sa pagkakapitan nga wala unod ang ulo?
2: Lorga Vista.
0: Kiti natawa barabanwa, we are facing disasters. We are facing climate change. Tikun ikaw, isa ka opisyal sa barangay nga utro ka kamango nga ang imo lang nabalaan manghatag grocery kag aros kaldo, ti believe me banwa, bisan itlog pa na ni Kap ang iya ihatag, hindi na makasolusyon sang problema naton.
2: Lorga Vista.
0: Kinahanglan subong niya amid the complex problems. Sibod nga mga problema sa aton katilingban, sa aton kalibutan, dapat ang piliun ta opisyal nga hindi tamad. Maminsar di mudo, hindi gago, hindi mango.
2: Lorga Vista.
0: Amo lang ng akon. Pero tihalin sa El Niño, nagkadtuta sa gago. No, I'm sorry. Pero sa aton nga pagpanumbalik, may ara pa ko italakayon, banwa may nagwa na nga pagtuon ang mga scientist. Kabalo ka mo kung ano nga tuig ang pinaka mainit sa bugos nga kalibutan? Pinaka mainit ha? Oo, 2023. 3 years ago lang nga aare may impact ni sa El Niño. Balikan ta ini pagkaligad lamang sa pinaka-importante nga mga pahibalo.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! 500. Pasami ka pala nag-augtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako galing si Ariel, nagtanto sila ito sa nagligad, sakit ka katama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
3: Spore Biotics na ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ka! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: The freedom of the press is anchored on the people's right to know.
15: Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyong palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at matapat ng mga inukino sa mga isyo, mga sipat-sipat sa mga pakinak at mga athaga kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Mayong gabi lang sa atong mga tagpaminaw kag mga igsoon diha sa lungsod sang Mabinay, Negros Oriental nga nakaangot karon sa 100.5 CPSU Radyo Maskubado. Mayong gabi sa inyo tanan kag pati na sa iba naton nga mga tagpanamati sa iban nga bahin sang Negros Oriental. Timing man mayong gabi sa tanan nga mga tagpanamati kag pasahero sang Ceres Tours Bus number 55102. Dala sa pasahero si Sir Roger Fernandez, also known as Ahoy Vlogs. Gabiyahe sila pagkadto Dumaguete via Mabinay. Sa driver conductor tanan nga pasahero, mayong gabi sa inyo tanan. Baw salamat gid sa driver kag conductor ha nga naga-tune in almost every night diri sa Larga Vista. Munuhon ko niya sa kay classmate ko LRY.
15: Larga Vista.
0: Salamat, salamat gid sa inyo kaghalong sa inyo nga pagbiyahe kabay unta nga makalabot kamo safe and sound sa inyo destination.
15: Larga Vista.
0: On a Thursday night ini ang Larga Vista, exactly at 14 minutes past 7 in the evening.
15: Larga Vista.
0: All right. Aring sunod nga video. Hindi pa ko kabiya sa El Nino nga ah. Kaiti, tungod sang init sang politika dito sa Metro Manila, daw damo kita gakalimtan. El Nino, limtan. Samtang, tiniruhay mga estudyante involved daw, well, you know, daw nangin normal ng bahin sang aton kabuhi. Si Secretary John Vic Remulla, kung kaisa matulutambling ang mga gapanag-iya posel, gusto niya sudlon sang pulis, pero nalipat siya nga in all cases nga pinanggamit sang kabataan ang pusil sang ila ginikanan yadtong mga pusil kabalo kamo sinong gapanag-iya gobyerno iya ka Philippine National Police o kon PNP. Ting sunod nga pamangkot nga ang legal gun owner dala dira ako nga ako ya palukduhon mo sang sina nga problema.
15: Larga Vista.
0: That is why every night kun may update sa El Nino kumo nalipat ang aton gobyerno, ginadalata na lang dire. Unta kada isa sa aton may ara himuon agod makahanda kita parte sini. Yaring sunod nga video iniya talalupang don nga ah. Kabalo kamo kun san o ang na record nga pinakamainit nga tuig sa bilog nga kalibutan. It was only in 2023. 3 years ago lang. Ano ang significance sa 2023? In 2024 and 2025, may El Nino man. I mean, 2023 and 2024, may El Nino man. Tinabay pamatian tang report, nga ato man kainit. Pinakamainit nga tuig in history. Yari ang video.
16: Now, scientists today confirm that 2023 was the hottest year on record. And
0: oui,
16: more worrying still, it came close to breaching the limit set by the Paris Climate Agreement. Data from the Copernicus satellite showed that both air and sea temperatures reached new highs, causing deadly droughts, heat waves, and floods. Now, it is partly caused by the El Nino effect, which sees oceans warm up, but experts say that it's the man-made emissions which are really the biggest factor, as our science correspondent Martin Stewart.
0: All right, are kadali. Ang data nga na record sang Copernicus Weather Institute, isa ni siya ka foundation nga nagatuon sa panahon nagasiling nga ang na-record nga tuman kainit nga panahon tungod ini sa El Nino phenomenon. Meaning, ang init sang kadagatan kag init sang kalangitan naglabot sa record highs. Wala na hambal kung ano kainit in terms of temperature. Pero record high, but silingon, wala natabo sang una nga panahon ang natabo sang 2023. So El Nino ang isa sa mga nagtuga sang tuman kainit nga panahon. But ang ikaduwa or ang isa nga mas kabalak-an suno sa report ang ginatawag Alex Pareño, Leonardo Sevilla kag Caloy Hironggano and Cerces Andres kag Alan De Asis, ang isa sa mas kabalak-an ining ginatawag man-made emissions. Both silingon, tawo ang nagtuga na no ini, asogikan sa paktorya, asogikan sa tambutso. Wala ko kabalo kung dala dira ang aso gikan sa dalunggan sang tawo nga akig sa pangawat sa gobyerno. I'm not sure kung nadala ina. Anyway, ari padayunun ta ang pagpamati.
17: From devastating wildfires in Greece to deadly floods in Libya, the more our climate changes, the more likely it is we see extremes. 2023 saw heat waves and drought right across the globe.
18: Climate change is not a phenomenon of the future. It's here and now, and it is, and it's hitting those most vulnerable in every society hardest.
17: Last year was the hottest on record, beating the previous warmest, 2016, by 0.17 degrees Celsius,
0: okay,
17: which is huge when you consider it is a global average spread over an entire year. It's also very close to reaching the limit set by the Paris Climate Agreement to keep global temperature rises below 1.5 degrees above pre-industrial levels. 2023 was 1.48 degrees above that. And for the first time ever, every single day, global temperatures were at least a degree higher than the 19th century. Plus, there were 2 days, the 17th and 18th of November, where temperatures were more than 2 degrees warmer.
0: All right, now, Ari, sa simpleng istorya, may duwa kapitsang grabe gidya ang saka sa init. November 17 kag November 18. Titandaan ta nga ang El Nino karon nga tuig ma-peak o kon masingke ang epekto sini by November, suno sa pag-asa. Now sa record sang Copernicus Institute, 2 degrees warmer, but silingon duha ka degrees, meaning nga kon ang average temperature halimbawa is only 1.5 atuya 2 degrees, meaning nag 3.5 ang init sa duha ka adlaw, November 17 and November 18. Timan ba ka ti Audos 2 degrees hindi man init, pero tandaan ta ang ginaistoryahan ta global average ang init sa kada nasyon ginasuma kag ginadivide sa kadamuon sang nasyon. Ti paminsara lang na bala nga kon sa isa ka incubator ang kalibutan ara dira daw itlog kita nga ara sa sulod sang incubator. So kon init ang kalibutan, nagsaka ang init sa kalibutan, apektado kita tanan sina even if only by 2 degrees. Mabatsyagan tagid ina ang tuman nga init sa aton pagpangabuhi. Aray padayunon.
17: World impact. Flood waters from storm reached the roof of Petros's house in Greece. It was like a tsunami, he says. In fact, so devastating was the damage, 90% of his neighbors voted to abandon the village, which has stood for 900 years. Petros is tired of living in fear. El Nino, a natural phenomenon which sees changing wind directions warm the Pacific Ocean, has contributed to the heat. But scientists say the biggest driver is greenhouse gases. Carbon dioxide and methane emissions rose again last year to a new high.
19: We need to adapt to this new climatological normal, and the reality is when we look back on 2023 in 5 or 10 years' time, it will be cooler than our future climate. So we need to adapt and mitigate to make sure we can get to net zero as quickly as possible.
17: We also saw record high sea temperatures.
0: All right, are ang balita banwa sang Copernicus Climate Institute. Ako wala gin man kuya siling gapati bilog o tanan-tanan nga ginambal nila pati hunta. Pero ang problema ugaling kay sila may data eh. Sila may kwarta, balo ka mo. Bisan ang issue sang climate change, ako personally, hindi ako totally sold out. You know why? Kis ang ginagamit man ini sang dalagko nga mga nasyon agud i-apursahon ang gagmay nga mga nasyon tanan na lang environment. Pero ti ariyo, ang problema, last year, ang carbon dioxide, when you say carbon dioxide, ang buga bala sang aso nga makita mo sa tambutso, that is carbon dioxide. May ara man methane gas, saka nagligad nga tuig. Tinanong bot silingon sina. Kung magsaka ang ining nga mga gas, inang hindi naton makita nga buga, gikan sa aton mga paktorya, mga planta, kag mga salakyan, ang gwa sina banwa, nagainit ang kalibutan. Nga ah, katulad lamang ina, sa isa kabalay, nga nubo ang imo, nga kisame. Nga ah, kay kun ang kisame nubo, ang hangin, nga mainit, hindi makasungaw. Tiya mo man ang kalibutan. Imbis makasungaw ang hangin, nga init, kumo kay nagtaas ang ginatawag greenhouse gases. Amo ng carbon dioxide, methane, kagkunano pa nga iban, ang tabo sina, ginatrap niya, ginapunggan niya ang init sa pagsungaw sa kalibutan. That is why, nga very, very interesting ini, 2023, ang pinakamainit sa kasaysayan. Padayon unta.
17: Arctic sea ice.
0: Oh.
17: As for the UK, a cooler summer meant it was only our second hottest year. But we didn't avoid the floodwaters of Storm Babette. And 2024 is already shaping up to be even more challenging.
16: Well, Martin, that's a bit gloomy, isn't it? So we can expect the same direction of travel coming in the coming year?
17: Well, yes, we're not expecting emissions to go down. In fact, we're expecting them to go up. And the impact of El Nino will probably be stronger this year. As a result, the Met Office say it's a very good chance we're going to see temperatures higher than last year, and a very good chance we'll break that 1.5 limit as well. Now, that doesn't mean we've breached the Paris Agreement, because that's got to be a 20-year average, not 1 year, but it's an ominous precedent.
16: It really is. I think I know the answer to this. Are we doing enough to control climate change?
17: No is a short answer, according to climate scientists, but there have been some steps in the right direction. The COP climate conference was last month. There, nations agreed to transition towards moving away from fossil fuels. They also talked about tripling renewables. And
0: all right, are iniya ang ilag gina istoryan diri ta makita nga ang pagtratar sa climate change lain-lain kun mga kano kag European sang magistorya parte sa klima. Ti simpreng gina istorya nila istatistika, research, okay man na. Pero para sa aton nya nga pigado nga mga nasyon, ang net effect sini simple lang. May kanon bala ang aton mga mangunguma? Nga, kay ang ilang nga mga pananom kag ang ilang nga mga patubas apektado tungod sang kakulang sang tubig, tungod sa pagkalayo sa singkal nga init. May dakpon pa bala ang aton mga mangingisda nga syempre isda sa kadagatan? Anong epekto sini sa ila pangabuyan? Ang aton mga kauturan nga nagapangabuhi sa kalasangan, ang nagapanguling, ano ba lang epekto sini sa ila? And so, diri kita magapamangkot, ano ya bala ang praktikal nga epekto sang climate change sa aton? Remember, ang taludtod sang aton ekonomiya sa Negros Occidental is agriculture, sugar industry. The same sa kadam-an nga bahin sang aton pungsod Pilipinas, we are largely an agricultural country. ang aton nga ginasandigan sang ekonomiya, I would suppose ang gapamati subong sa Ceres bus tours bus mag-agree sini nga ang aton pangabuyan nakasandig pa sa pagpanguma and weather has a direct effect sa aton palangabuyan.
15: Larga Vista.
0: So amo ina banwa, hindi iniya science lang, hindi niya kurso sa classroom kun mag-discuss kita dire sang klima, mag-discuss kita El Nino, magtalakay ako climate change, siya patayog-tayog naman siya. Oo, ginahungod ko ina discuss sa inyo every night because gapati ako nga you deserve to know. Ikaw nga gapamati, ang dapat mo mabalaan, hindi lang kung sino ang ginbuno, sino ang ginlugos, sino ang ginkawatan. You deserve to know. Kabalo ka mo, ang announcer nga nahadlok lang sina, sigurado ko ang mangu lang nga hindi kabalo magpangop sina sa inyo. Kag wala yan nakita ang kaangtanan sang nagakalatabo sa kalibutan sa imo matag-adlaw nga pangabuhi. Amo na nga wala ko yan nakulbaan nga mahambal ka nga gapatayog-tayog. Ako gapaalam-alam. No! It is part of my sworn duty. Ginsumpaan ko nga katungdanan nga pahibaloon ka, pudpuron, galingon, sinsilyohon ang isyo, agod kita tanan, makatuon.
15: Larga,
0: kaya muna wala ko yan nakulbaan banwa nga talakayon ang complex o masibod nga tupiko tungod kabahin na iyasang akon obligasyon. You know why? Tungod kay taga Negros kuya, may kansi di. Ang kansi may utok. Kung ang reporter na hadlok magtalakay, di mudo mango ina o wala sang utok.
15: Larga Vista.
0: Amo na sa simple kaglaktod nga pulong lang. Sa aton nga pagpanambig, we'll be having makihibalo. Makatalanhaga nga ihibalo. Ang pamangkot, ano ang pinakamahal nga mga isda? Most expensive fishes sa kalibutan. May top 5 eh. Would you believe dala dira ang butete? Dala ang butete sa pinakamahal nga mga isda. May sunod pagid kita, ano ang pinaka delikado nga mga isda nga nadakop sang isa ka bantog bala nga television host? Man ang tripping niya ni Jeremy Wade sa iyang palagwaon River Monsters, manakop na siya, mamunit siya sang higante nga mga isda. Ipakita ko karon sa inyo ano ang mga higante nga mga isda kag iban pagid nga makatalanhaga nga mga ihibalo. Of course, as always, diri lang sa Larga Vista, wala na sa iban pa. Hold on, hindi magbiya, ipaludan na ang cellular phone, magabalik kita pagkaligad lamang sini.
15: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News D3 Payo Health News D3 Payo.
20: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
21: Permitted ginastoryahan ang D3 Bio and mostly, most of the time ginastoryahan tagin ang iya contento, the extra virgin coconut oil. Kipwerte mangkit. Grabe ang effects ang extra virgin coconut oil sa aton overall health. From brain activity to heart function to metabolism, pati ang immune system mo, paano ya i-boost, paano ya man punggan, no? Paano ya i-assist para hindi mag-overreact. Sa nearly a year na, more than a year na nang nag-abot ang COVID sa aton, damo na napatay sa COVID, no? And basically, they found out, usually, ang cause of death is hindi nakaginhawa kay may ARDS, no? Na to, kumbaga, ang lungs puno na sang dead tissues, dead cells, ang aton mga lining da, imbis na ni masikwit siya sang fluid para mag-lubricate, naghimo na, nagbara na tanan. And that is caused by cytokine storm.
15: D3 Bio.
21: Hambal ganit nila, 60-70% nga nag-cause ng death sa COVID is caused by cytokine storm.
22: Lantawa, Blaster Boy, ang isa ka lugar kung magyan ka bagyo. Di maturang?
21: Dundi.
1: Hapay tanan mga kahoy.
4: Hapay.
22: Di metsura. Hindi niya pilihan nga, ah, ikaw kuan ka ng gamay ka balay daw matumba ka na o nahunta ka. Hindi. Biskan kuan ka, kung maigo ka gidya. Konkrito kung maigo ka, kakasay mong sensor boy.
4: Correct.
23: D3 Bio.
22: Amo na ang kakatabo man sa sulod sa ano.
4: Lawas. Ta.
22: Lawas. Especially kung need gid niya nga bagyuhon ang kaway. Bagyuhon niyang kagaw.
4: Pangpalidon niya, no?
23: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
24: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
23: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Kung makita sang immune system mo nga subragid ang threat sang kagaw or virus sa imulawas, most likely it will overreact.
23: D3 Bio.
4: Lalo na kung ang oxygen level mo medyo nubo na because of that infection, your body will counteract by mobilizing its soldier. First, pasulod nyo na anay ang iya mga innate immune system, mga macrophages, neutrophils. Mayo pa ni ganing innate immune system, kikisapan pa niya mag-overreact. Kasi obra lang na sila yung obra. But once naka-formulate na si B-cells sang iya antibodies, pangtawgo niya ng iya barkada, ang mga T-cells magira na ta.
22: Wala sang may matabo tani nga bagyo, Sir Boy, kung activated ang regulatory T-cells.
4: Correct.
22: Ang ila nga, traffic enforcer, ah.
4: Ang traffic enforcer, administrator, ano pa ginang title mahatag ta kay regulatory T-cell. Amun sa gambal,
23: D3 Bio.
4: Oops! Sakto na. Patay na ang kontra. Ang ginaguba nyo sa buong mga healthy cells.
22: Ang inyo na lawas.
4: Inyo na lawas.
1: Tissue na.
4: Di nagsulod si D3 Bio dira.
22: Ang imo nga D3 Bio, maya mo na?
4: Wala. Wala sa ang vitamin D3 nila, wala sina. That is the effect of D3 Bio sa lawas. Dua ang epekto ya against cytokine storm. Paano yung mapunggan? Number one, vitamin D3. Vitamin D3 does not only make your bones stronger, it basically makes your bone marrow healthier.
23: D3 Bio.
22: Pinamahimo lang sa sige ni mo inom ka D3 Bio.
1: Kadadlaw inom ka.
4: Kung nag-inom ka amplified vitamin D3 nga ara sa D3 Bio nga amplified tungod sa kombinasyon sang extra virgin coconut oil kag sang vitamin D3 nga fat soluble vitamin, mas nami ang absorption. Anhon mo ang vitamin D3 nga hindi mo maabsorb.
22: Ang nami pagin, Sir Boy, aside nga kaya niya control, kisa hindi gid man makontrol mo sa aton nga immune system, may matabo gid nga inflammation, at least hindi grabe. Kay once nga grabe, alimba ang inflammation atos baga, hindi ka giginawa. Or diin ang inflammation nga gakatabo, anak nami lang kay kining D3 Bio, may BCO.
4: Correct.
22: Both D3 and BCO are all anti-inflammatory.
23: D3 Bio. D3 Bio with BCO.
25: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
23: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
1: Makakas, magabuti ka.
23: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
26: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
23: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
27: Number 101.5 K5 News.
28: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Visa! Larga Visa! Pagdala sa pag-awig at matapat nga ang inukiyo sa mga isimagasipansipan sa mga panginakang mag-aathagan kung ano ang dama para sa pumuluyo para sa demokrasya. Largang Fiesta upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Fiesta.
0: Mayong gabi lang sa kay amigo ko, sa kay Contact Front, Watch My Six, Bravo Echo November. Hurrah! Amuning migo ko, nga nagapamati subong upod kay Leslie Harjulin, dira sa Bebe Harjulin Store, sa Teres Homes 2, Barangay Takuling. Salamat, salamat gidnong Bena. Mayong gabi, Gina Purano, mayong gabi, sa kay amigo ko, Onyot Badaos Jr., mayong gabi, ay sa kay sino pagigani ang akon amigo sang unang upod namon nga security guard sang atoko sa piyak pangawaragwagan. Ah, nalipat ko, ari na di siya sa Himamaylan eh. Totoo Onyot, sino ganitong gabi nga naga-duty, nalipat ko. Mayong gabi man sa kay Nonoy, Sang Silay, Dad Boy Mendoza, Rafi Armonio, mayang gabi, Gina Purano, Romeo Macapas, sa kay Christine de la Cruz and family, Nong Edmund Diaz and family, Jeneline Incarnacion, Dad Boy Mendoza, Santa Clara, naka-duty sa subong. Oy, sa kay paring Norman Black, Balinsoy, Angga Balinsoy, mayang gabi, dira sa Charito Heights. Musta ka na paring Norman, dugay na taway kakitanay. Kabay unta, makapangapi kita, kabay pakarecover ka na amigo ko. Ha? Okay. Rene Boy Auditor. Alright. Josephine Husalia. Sakay Stephen Wushawu. Stephen Park Limho. Mayong gabi. Kay Jackie K. Good evening. Josephine Husalia. Endrico Sibog, Angie Aloy, Margie Tambog Vlogs, sa kay Romar Duran. Oh, kung magsulod ang Super El Nino, wala sang wala typhoon nga maagi sa Pilipinas. No, hindi si amo na gani sa paatag ko kaina, bisan may El Nino, may ara gihapon sang bagyo nga pwede magsulod. Pero sa nambal ko na, imbis 20, mahimo nga 8 o 10 ang problema, amune, mas mabaskog ang bagyo kung may El Nino. Erwin Lianes, may lugar pa ba ang NPA sa Pilipinas? I don't know. Why naguro ah? Pero hindi talang pag-kumpiyansahan. Jean Negrido, okay, Romar Duran, sakay Kumare Joyce Ardoza, sakay Marilo Manaay sa Vista Alegre, mayong gabi. Ang DTX Premium Coffee, ang kape nga hindi digulpe, bugal nga nagadulot sa inyo karon nga gabi, sang aton makatalanaga nga ihibalo, ukon makihibalo. Una nga ihibalo, ano ang mga isda nga mahal sa bilog nga kalibutan? Isda? Yari ang una nga video.
3: 5 most expensive fish to eat in the world. The last one is overpriced number 5. Turbot. Flatfish, highly prized in haute cuisine for its delicate and flavorful flesh. Its rarity and the difficulty of catching it make it a luxury product. Price, $215 per leaf. Number 4, wild king salmon, Chinook. Native to the
0: cold waters of Alaska. Ang una to, turbot. Turbot. Oo, sa aton pa, palad. Inang ikugan nga palad bala. May ikog nga palad, ara ho. Na kay may ara palad nga puro lang ikog eh. Pero namit gid man niya, turbot ang panawag sina sa iban nga lugar. So una, turbot. Ikaduwa, Alaskan wild salmon. Sa aton pa salmon. Okay? Pero salmon ang pagbasa sina dito sa Alaska. Oo. Iniya wild ha. Kay may ara cultured salmon eh. Ginapadako bala. Aria wild ini padayunon.
3: Texture and unique taste.
0: Economic ni.
3: Oh.
0: Bow.
3: $270 per liver.
0: Bow.
3: Fugu. This Japanese puffer
0: fish is famous for its toxicity. Danay. Adrian, makaon ka to? Makaon ka to? Kaon ka to, Rimuel? Fugo! Ang fugo, sa aton pa, butiti! Pero sa Japan, ang panawag, fugo. Kay tingapon nga, danong kabagsik, magabal, fugo! Okay, ama na, fugo! Ha? Pero doon ka, combative sang hapon magambal, I'm sorry. I was only joking. Ha? Diba? So, fugo, kun sa hapon pa. Ang fugo, butiti kun sa aton. Sa tuod lang, mahal dito sa Japan, kay ang chef, nga pwede lang, makahanda sini, makapatay sang fugo, kag ipakaon sa tao, may espesyal nga lisensya. Gikan sa gobyerno, matraining kagid. Ano ang kakason mo?

0: ang bluefin tuna nga nakita ninyo bag-ulang, nagalabot siya at least dito sa Japan, ha? 25 mil ang kada serve. Oo! Di, pero sa tuod lang, kung may kwarta, kaya makaon ko na eh. Kung na muna, binga 25 mil. Ikaw, Adrian, makaon ka sa shimi nga bluefin tuna? Namit, no? Pero namit, gidman niya ang salmon kag tuna sashimi, inang hilaw, bala? Butangan mo lang, ako kalamansi, dasun isaw-saw mo lang sa butangan mo wasabi, kagsang sashimi nga dip, inang kikuman bala nga patis. Buka na miton, mahal galing, mahal. Oo. Pero kung kaisa gaubra ko nga ako lang, galing kay since na stroke ko medyo lain na ang akon pangihad subong. Sa una hipid ko magkihad, dimuel mo. Oo, ako lang na nagtuon. Nagbakal gid ko mahal nga kutsilyo para nga kon magkihad ka sang salmon kag tuna daw ara ka lang sa Japanese restaurant. Oo, balo ko na. Anyway, seriously. Balik kita after bluefin tuna, na ano pagid ang mahal?
1: Considered one of the most luxurious seafood delicacies with a silky texture and refined flavor. Price $10,800 per.
0: Budyos ko, lapit to nga sa milyon. Ariya ining indi ni isda, no? Bihod sang isda, caviar panawag nila. Iya sang beluga nga isda. Kwaon ang isda, dakpon kun sa aton pa. Bihod. Oh, tiya mo na oh. Gingamos abi. Ano panawag sini? Gin strainer para nga wala sang may maupod nga dawlanit lanit. Dason ibutang sa lata, butangan asin, ibaligya sa imo caviar. Lapit to nga sa milyon ang gamay nga lata. Caviar ang panawag sina. Kun sa aton pa, bihod sang isda nga gin gamos. Grabe no. Pero sa tuod lang, honestly, wala ko katilaw caviar eh. Nga, ambot kung pwede pa kung magkaon, nakitaas ang salt content niya. Ang asin bala sa caviar nga ginatawag. Plus, kati, ano ginang kwaon ko kung ginamos timuon ko bilog? Anyway, ari pa na yun unta. Asta lang to! Ay, top 5. Gali, sala ko. Okay. So, amoyad to banwa, sa wala na kahingabot, ang pinakamahal ng mga isda, turbot, may ara yellowfin tuna, may ara fugu o konbutete, may ara sang caviar, bihod sang isda, kag may ara Alaskan wild salmon, amo tong mga mahal nga isda. Silo ako sa ikaduwa nga video. Ano ang pinaka delikado nga mga isda, mga dalagko nga isda, lantawan nyo bala dugay-dugay. Dakgin dakop ini sang isa ka television host nga ang ngalan si Jeremy Wade. Puwerte nga tawo ini. Ang iya palagwaon sa TV, ang title sa to, River Monsters. Mga dambuhala sa suba. Mga dalagko nga isda. Ginapangbunit niya. Dispwes kiluhon kagbuyan. Grabe nga tao, pero abilidaran. Iniya nga bahin sang aton nga pagpangalagad sa aton makihibalo dala sa inyo sang DTX 500. Amo niya ang wala gapautang sa free radicals. Inang nagapatuktok sa inyo lawas ba na? Pinaagi sa pagkawat sang baterya sa selula. Ang ginahimo sang DTX 500, kumuduro ang antioxidant sine gikan sa disugard sugarcane extract, kagdahon amargoso, ginaulian niya baterya ang imo selula agud indi magtuktok ang imo lawas. DTX 500. Ari sa iluhanta, ang ikaduha nga video, nano ang mga pinaka delikado nga isda nga nadakpan sang television host nga si Jeremy Wade. Kakululbaan mo, tuman kadlagko, ari lang taunta.
2: Top 5 biggest freshwater fish Jeremy Wade caught up.
0: Number
2: 5, this is the legendary man-eating catfish from India. Jeremy's 161-pound monster was pure dead weight with insane power,
0: Diyos
2: turning
0: ko
2: the fight into an absolute war.
0: Hello.
2: Number 4 is an Amazon freshwater
0: okay
2: tank.
0: Ang Jeremy's una, mga 300 kilos.

0: catfish. Magambal ka catfish kun saton pabiti. Haluan. Oh, ara-ara o. Oh. Oy, Diyos ko. Undakpan niya dito sa India. Ara o? Oh. Ara o? Oh. Paano mo bipamalhanon naman? No? Pilayan ka kilo kamatis ang ilakot mo sina? O bisan luyan na lang? Uy, galing kay langsa na guro, no? Hmm. Ang halua, ang haluan. Ang, ano gani pa naman magambal ka catfish? Inang may bungot balang nga klase isda? Haluan panawag na sa ato. But kung ano ka lang sana kung amuto ka dako, 300 kilos? Abre, padayunun ta.
1: Exploded out of the water like a torpedo, and one wrong move could have ended the fight instantly. One of the craziest freshwater battles ever filmed. This river beast looks like a submarine with whiskers. The insane part? It lives in brutal currents, so every second on the rod feels like you're fighting the river itself. This is probably Jeremy Wade's most iconic freshwater catch. This thing is basically a living manhole cover with a tail weapon, and the sheer force almost pulled everyone into the river. At number one is white sturgeon. Jeremy himself called this one possibly the biggest fish he'd ever caught at the time. A prehistoric freshwater giant that felt sturgeon. Less like fishing and more like hooking a dinosaur.
0: Ula, amo tong dalag... Ay, ano nga mga... Ang pagi mo, Diyos ko. Kadako-dako nga pagi to ka inaariya sturgeon iniho. Ay, dubuaya kadako nga klase isda, no? Kakululbaan.
2: Gorga!
0: Amuyad to ang aton makihibalo karon nga gabi. Makatalanaga nga mga ibalo diri sa inyo para tuntunan larga vista. Sa aton nga pagpanumbalik, ariya indi ya makatalanaga kululbaan nga mga hitabo sa kalibutan. Istoryahan ko karon nga hinali lang tapos ang gira sa Iran ang ginatutukan karon sang dalagko nga mga nasyon kung paano pabakuron ang ila sine nga mga puwersa sa kadagatan, mga navy nila bala. Paano pabakuron? Abita sa una kung damo ka eroplano, okay na daog ka na, hindi. Subong ya, gapalibog ang Amerika, gapalibog ang China, kung paano padamuon ang ila mga barko. Nga ah, talakayon ta, nagagamo ang aton kalibutan. Istoryan sa aton masunod nga segment, Modern World. Diri lang sa Larga Vista. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka, ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Contra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsa
2: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mali si Jay. Una yan. Niwang-niwang sa ako. Wala kit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo. Lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule. 3 times. After 1 week. Nagnamigid ang ako nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laing gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako lubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
10: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag perme la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabastya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
9: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadron Capsule.
11: Muterna man. Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
12: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
11: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
13: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
16: Ka! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
21: Let's go. Go with the flow.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy,
23: let's go with the flow.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift,
24: OT,
25: Breadwinner.
24: Deserve na deserve nyo magdanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
26: Drink responsibly.
24: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
27: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang pag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Selprum Advance. Tag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makaunta sa imo maayo nga mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
3: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
3: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagkapanalakit nga baka.
3: Liyaw kalikot sa salon pass.
4: This is a mental cough elastic camphor. It's a generic salon pass. Symptoms persist until treated.
3: Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga.
2: Liyaw kalikot.
5: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran siringa palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at mag-apat nga pag-inog sa mga isinagasipan-sipan sa mga paninak at mag-aathagan kung ano ang dapat para sa pumuluyo para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
6: Mayong gabi lang kay Merlita Malvas, kay Josephine Cordova. Mayong gabi sa inyo. Standby sa report ni K5 Jong Versales. Arian ay kadali. Ang China may ara bombers na. Diri nagatuhaw ang pamangkot. Nagaprepara, nagidbala ang China sa gera nuklear. Nga, tungod effectively, may ara na sila sang triad, nano ining triad. May submarino nga pwede butangan sang armas nuklear. May ara mga nuclear silos sa duta. Mga facilities nga pwede magalindira ang nuclear weapons. Ikatatlo, ang bomber mismo ari pamatian tabla. Lantaon tang video, parte sa bomber nga eroplano sang China.
7: Probably saw the missiles, but the real showstopper flew overhead. China's H-6N bombers.
6: Hello?
7: These aren't just any planes. They're nuclear-capable strategic bombers designed to carry weapons like the CHASX-13 air-launched nuclear missile. For the first time, they roared over Beijing's skies during the parade, sending a clear signal of China's growing air leg of the nuclear triad. The H-6N gives Beijing nuclear reach deep into the Pacific. Subscribe now and stay ahead of the hidden stories.
6: All right. Amo to ang bag-o nga bomber sang pungsod China.
5: Larga Vista.
6: Pero dason ta lang na palibugan. Amo na blagi na siling ko every night sa aton segment Modern World. Ang moderno nga kalibutan direta mabalaan nga ang aton gali sibilisasyon nagaatras pakadto sa pinatsyanay sa isa kag isa. As I have said, ang problema ta pila kagatos katuig na kaligad amo man gihapon subong gutom kapigaduhon pagantos balo kamo diin nagekspertong tao damo naman kita teknolohiya pero mas nagsagad kita kung paano pauntayon ang sike sang isa kag isa meaning kung paano kita mas mangin maayo sa pagpatay sang aton isig katawo.
5: Larga Vista!
6: Galing ti wala man kuya gareklamo amo ng kalibutan eh. we should continue to hope nga at the end of the day, maabot ginang panahon nga mas maayo ang aton sine nga luntaran. Si pero kada report niya sine, gamayo ang akon nga pananawan nga may ara sang pag-asa pa sa kalibutan. Yari na siya, si K5 Jong Versales. Jong, mayang gabi, please come in.
8: Yes, K5 Julius, ang...
6: Ay, do kaluya hao, silingko ka da report mo, gasaka ang akon paglaom.
8: Yeah. Introduction pa lang to mo.
6: Yeah, de. Slow start ha. Yeah, oh, de. Sige. Ano ang buylo mo da?
8: Anyway, may prediction ka kay Ma'am Julius nga posible kita mag-experience sa Super El Nino.
6: Correct.
8: Ang City Agriculture's Office diri sa San Carlos at naging padulgan sa nagligid ng adlaw. Ano ba lang ilas sining preparasyon?
6: Okay.
8: Kaya dipat sa Super El Nino, ang DENIRAB nagpalambot man sang pahanumdom sa aton sini mga mangunguma nga sa katapusan sini nga tuig kay Ma'am Julius ini hindi ni maayo nga balita.
6: Correct.
8: Tapos, kering nga may infestation na naman nga magtuhaw.
6: Sang?
8: Sang mga peste. Sa humay.
6: Uy, hala! Di na nagpabalo sa inyo, San Carlos?
8: Hindi, sa Kabilugan actually. Ang DENIR mong nag-release ng information.
6: Oh.
8: Adapt mo doon sa San Carlos kung
6: okay.
8: Ano mga preparasyon kay Ma'am Julius.
6: Ay!
8: Based on historical data, abi nga, nakuha sang DENIR halin sa Bureau of Plant Industry, ang aton abi nga magamon abi nga timpo nga lawig ang tig-ilinit.
6: Oh.
8: Tiga kwan medyo may ara kung kis ang mga pag-ulan-ulan.
6: Mm.
8: Amugit ang mga weather conditions ang favorable para sa mga insekto kay
6: Kapsul. Apan.
8: O nga gapanghalit sa aton sining mga tanom.
6: Mm.
8: Una naton gin pamangkot kung ano ang preparasyon sa City Agriculture's Office angot sining posible pagtuhaw sang malawig nga tag-ilinit. According sa Talatapan, may ara na sila ginporma nga daan ngayon ang daw mga board bala kay Paiva Julius.
6: Okay.
8: Mga committee ba nga pwede or sarang mapalapitan sa aton sining mga local farmers diri sa siyudad sa San Carlos kung for ehimplo, magtuhaw gidman ang ining tag-ilinit.
6: Mayo!
8: Sa ilas sining monitoring kay sa nagligad abing nga bulan sa Agosto, although prediction pa lang ano nga
6: hindi Jong,
8: yes,
6: daw halos definite na gidya ang El Nino. In fact, ang ginadebatehan na lang subong kun ano ang tawag. Amo nang gintalakay ko before sa imo, ang ginatalakay na lang subong o ang ginalalisan kun bala super o kun Godzilla ang tawag eh.
8: Gani
6: oo.
8: According sa Department of Agriculture, City Agriculture's Office diri sa siyudad, last naka-experience na diri sang prolonged drought.
6: Correct. Almost 2024.
8: Hindi, subo ka tuig.
6: Ha?
8: Oo.
6: Tuod sa sano din.
8: Diri sa amon lugar nag-mention ko nang ligad gawa nga wala na gidiri ka ulan. Mayo pa gani
6: sa. Ah. Uy, kay nagkambyo na amihan.
8: Daw amon na siguro.
6: Oo.
8: Ano, may bagod ba LPA?
6: Oo. Tigaling kay temporaryo lang ni kay may ara tropical cyclone Queenie.
8: Gani.
6: Oo.
8: Na.
6: Pero subong nga tuig atong sa ginreport ko nagligad.
8: Hmm.
6: Ang ginapaabot ang amihan mahina eh.
8: Ahay.
6: Oo. Tikon wala husto nga dapya sang amihan meaning ti limitado man ang tupa sang ulan.
8: Sang ulan. Ho.
6: Oo.
8: Actually, bangod sa tugani nga natabo kay Ma'am Julius la sa nagligad nga bulan, may mga recorded damages na sa mga pananom sa
6: Uy, kaluoy to, odd? Alo!
8: Kung di kita magsala as per mention sa halin sa City Agriculture's Office, ara sa mga 85 hectares.
6: Bow!
8: Oo.
6: Init lang na!
8: Init lang.
6: May ano lang ano ang mga barangay da nga rice producing, Jongaw?
8: Bagunbon. Prosperidad. Kag Quezon amo gining
6: amo ning mga tag-as upland barangays ni.
8: At the same time diri man sa may portions of Palampas.
6: Oo.
8: And maybe Barangay Rizal kay Barangay Rizal lapad ni kayo mo
6: man. Ah. ti kalabanan di toto jong rain fed ini sa liglang ni sa ulan.
8: Ho.
6: Ah, wala irrigation.
8: Why?
6: Ti
8: ang good god amo niyang may dumayara na sila inang water source.
6: Oh. Ti nga yati mani nga sitwasyon no. May ginkawat nga kwarta para sa flood control dira sa San Carlos, pero hasta subong wala mayad nga irrigasyon. Grabe do ga init ulo ko jong a. Di ba? Ay oo. Grabe jong no.
8: Na dumduman ko lang ang may irrigasyon ha. Mm. Nakita ko physically. Mm. Parang good.
6: Okay.
8: Parang Quezon. Kag barangay Bagunbon.
6: Oh. All the rest wala.
8: Wala pa akong kakanto. Wala okay. Pa ko wala pa na bisitahan kay lap sabi ng mga area kay Fab Julius kag medyo panakalayo.
6: All right.
8: Nagkakita na to every time nga makanda kita balasang data gathering may kita si tapol may mga crimes nga kalatabo. Ya mo na pagbiya naton.
6: Pero ang panugyan sang City Agri, sino ganing City Agriculturist nyo?
8: Si Kwan, Sir Ricardo Panunciar.
6: Ricardo Panunciar. Gusto ko mag-istorya sa iya kay do kasano nga klase opisyal, no?
8: Gani, oo.
6: Siya pa lang niya ang only agriculturist sang syudad nga nakapagwa na panugyan.
8: Ati, oo. Kay ti
6: importante,
8: Julius, kay sa ila sini nga spokesperson. Although nga may ara kita ginalauman nga amo ni bala inang natural phenomenon ining inexpectar nga malawig nga tig-ilinit indi man pwede abi kay Fab Julius nga untaton sa aton sini nga mga farmers ang pagpananom.
6: Correct. Kay tikon untaton nila ang pamangkot anong kaunon nila?
8: Gani kag dako gid ang epekto kay Fab Julius sa socio-economic growth.
6: Correct.
8: Diri sa particularly diri sa syudad.
6: Why kamo kalanonda?
8: Why? Kung mauntat ang kwan, ang ining farm production dito sa Babaw, subong gani, may ara pa sang sufficient supply, mahal na gani.
6: Ay, yala. Ano laban nga ginaproduce gani da sa inyo nga utan?
8: Kwan, ining pichay.
6: Pichay. Cabbage. Okay.
8: Ano pa ning iba? Pichay, cabbage, rabanos.
6: Ah, okay. Ano, ti subo na jong kay ti kun wala kamo kanunda basi dugay-dugay bala hindi ka naka-report pagtawag sang technician ay waay na si wala na si K5 jong na supay eh ba pero danay purya palayo na jong ha purya palayo na oo kay wala na ko jong sang reporter nga kadtuan nga may self condolence kun mag-amuna. Oo. Eh ba? Oo.
8: Amo na gadi nga ang ilas ni nga panumdum kang Ipam Julio sa ato.
6: Hindi, danay. Kag nalipat ka nga kun mag-abot ang panahon nga kinanglan ko i-marinate, ako bla, hindi bla maamot ka pa sa akon? Na. Oo. Oo. Anyway. Ay, oo. Pero very interesting, Jong, ha? Okay. Namuno mo ang piste, insekto. Mm. Buwas sa Domingo, istorya ko, mapati ka, Jong, sa hindi, ang apan kag ang, ano gani, ang grasshopper, tibakla.
8: Amo na siya, apan.
6: Amo na siya. Kabalo ka nga aga kahimo, apan ang tibakla.
8: Nga.
6: Sa Domingo, istorya ko na.
8: Sige.
6: Balo ka ang tibakla daw lunar ini mo. Kundi green pa siya.
8: Oo.
6: Pero kun mag drought inang magkalamatay ang tanom, ti kundi mainipingay sila. Kay tigadyutay ang kalanoon mo.
8: Oo.
6: Jong mapati ka sa hindi magbagiranay ang ila tiil sa likod. Gakahimo sila apan.
8: Ay.
6: Oo. Oo, istorya ko na. May ara kuya kilala nga kung magbagira na itiil sa iya tupad, gatigbaliw man siya. Oo, gakaimo manyak. Wipos ka lang. Hindi, pero tood man, Hindi! Hindi! Ewa! Ewa!
8: Habang iting resulta sa bulubagid bagid.
6: Na! After 9 months, buwang! Ala! Amo na, yeah. Pero seriously, hindi bala ang ginatawag ang swarm? Swarm response. Mm. Inanggapanong bala sila? Mm-hmm. Kung nga, i-discuss ko na sa Domingo, pero seryoso ko. Nga ang pagbag-ira na'y tiil sang tibakla, amo ang ginahalinan, agod ini sila gakahimo apan.
8: Oh.
6: Oo.
8: Why na namon malambutan sa... Siguro na...
6: Diri ka lang na diyong makabati sa Larga Vista. May makihibalo kita eh. Di ba? May makatalanhaga nga ihibalo. Every night na iya. Oo. Mandiri sa Larga Vista, ang akon diri nga moto, dapat magkaon kita kansi kagbatsoy. Na. Diba? Kay abidyong lang tawa, kung may angkurman nga mango, dapat bala pabilin siya sa lugar?
8: Di siyempre hindi.
6: Hindi. Kung may reporter nga mango, kagtamad magamit utok, dapat mag-reporter bala siya? Hindi. Oo. Dapat, he should go home and plant kamote. Na, amo na da. Oo. Pero danay, seryoso ko to, Jong. Sa Domingo, ipaathag ko na. Pero may ara, pagi Jong, ang isa ka dapat balantayan, ining fire ants.
8: Isa ba na?
6: Kay nakitaan na sa Mindanao eh.
8: Ang diri sa Apo, no, ay pa kami ka-resolva sining kung paano ikuan, paano ilikawan ang manog. May fire ant na naman.
6: Oo! You know why? Ang fire ants, kundi imported na, mapati ka sa hindi, ang fire ants, amo ni sila ang bakiro sang RSSI kagtigi.
8: Ay, tuon?
6: Oo. Kay ginagatasan nila ni.
8: Oo.
6: May gagwa bala, kundi ang tigi kag ang RSSI. May aran na ginatawag honeydew, inang puti balang gagwa sa ilalawas.
8: Lawas, sa likod.
6: Sa likod. Ang iba niya nga gapaminsar puti, nga ginasuyop, lain na ya, ha? Hindi yan. Okay. Si Rimuel kag si Adrian, gangiret, gido? may ginapinsar, ginisi, may nakita, ginisi lang nga video mo. Adrian, may nakita, kagiday. may gakadumduman sila eh. Hindi, pero, ayo. Ay, ambot, Jong, ah, dumalip. Daw malipong ko kada report mo, ah?
8: Daw gadalom, nga gadalom.
6: Hindi, pero seryoso, ang fire ants gali, gabulig lapta sa tigi.
8: Ay, ah.
6: Oo. Oo. Ti,
8: ano na?
6: Ti, basi ba lang matake over sa aton Jong insekto?
8: Nanadula.
6: Hindi man ayan, Jong, maabot ang panahon nga ang matake over sa tao, insekto?
8: No, hindi man siguro kakipabili.
6: Amo, pwede. Kaya may pelikula eh, Planet of the Apes.
8: At mga tsuriya lang muna siguro, Kipab Julius, na imposible muna siguro.
6: Tinga, hindi tayo mag-ubra pelikula, Planet of the Ants. Diba? May Ant-Man. May Ant-Man, oo. Galing kagwapa sang iyan nubya eh. No? Si Wasp. Purti, no? May panahon man kisa gusto ko magsubay po.
8: Da, ako daw gusto ko man, pero pag gusto lang lang sulod, maski din nga buho.
6: Ay, na iyang imo, Jong. Ito tinunto nga istorya na. Ay, oo. Oh. Gapakabuot ko subong, kaya nga konti ayo na rin sa tubang ko. Oo, oh, ari siya. Siling ko si Jong nga daan niya. Doon na, ginman niyang kabastos, sinimo. Ayo, may gabi ko no toto Jong ah.
8: May gabi ba ma'am? Dali lang pala,
6: dali lang pala. Nanay pa nga nagkadto na taya sa kay Ant-Man now. Oo, oh, sige. Piste ang preparahan kag init.
8: Init, oo. Oh, oh. Kaya after siyang init kay Ma'am Julius,
6: okay.
8: Ang mga possibilities nga posible nga magtuhaw kay Kipab Julius. Mm. Ang paandam sang City Agriculture's Office sa mga farmers, may arot na ni sila gintudlo recently nga inibitar nga water saving technique nga ginatawag
6: good.
8: Oo. Kay sa subong although nga padulong kita sa tig-ilinit pero according abi sa forecast sang pag-asa maka-experience man abi kita sa gyapon sa mga malaka nga mga pag-ulan.
6: Correct.
8: May puruhan nga ang aton sini nga mga water sources kagay sa mga sapa or mga suba kay Pam Julius hindi gid man turuli makuan mahubas.
6: Aha, correct.
8: Kung pwede gamiton ini siya efficiently kay Pam Julius.
6: Correct.
8: Kaya pangid inang pahimuslan kung pwede.
6: Matago gito big impounding.
8: Yes, sa mga kwan. Ang impounding is suggested siya para sa ining vegetable farming.
6: Uh-huh, okay.
8: Impounding, according sa explanation sa talatapan sang City Agriculture's Office, hindi siya kakwan, hindi siya kapaigo, kapin pa kung lapad na kayo, kita Julius.
6: Uy! Hala!
8: Oo.
6: Diyos ka.
8: Oo. Ang water impounding is only ano lang siya, inang tawag sinigan niya. Pwede lang applicable siya para sa mga nagatanom sang mga utanon.
6: Okay. Pero kung industrial scale nga inektarya hindi siya sufficient.
8: Hindi.
6: Oh.
8: Dapat may ara kagadya sang kwan. May ara kagadya sang dako kagadya ng water source.
6: Mm-hmm.
8: So ang example or ang illustration nga ginhatag sa aton paano bala i-apply ang ining water saving technique nga ginatawag. Ang gin-explicar sa ato ni Sir Verdi Briones is sa farming, sa rice farming, abig kay Pam Julius, hindi siya sang inabalang tubi.
6: Hindi
8: may atin sa gihapon abig sa subong iban nga mga rice farmers nga nagkuan, nagpatinir bala tubi sa ila sining nga mga humayan for a long period of time.
6: Okay.
8: At halin sa planting season, hasta na lang na mag-harvest, hindi pagpahubsan sang iban.
6: Oh.
8: Kaya sa ilang sininga pagpante abi nila inang kwan siya effective.
6: Okay.
8: Effective siya papaagi ti hindi siya gali pa hindi siya gali. Actually gadugang siya kwan gadugang siya inabalang decrease sa production sa sininga tanom nga humay.
6: Oho. Kay madunot ang imo nga ugat root rot abi. Amo na siya. Okay. Oho.
8: Nan. And then ang ikaduwa is atong ginatawag kay Pam Julius nga inang water saving technique at the same time ang pag-adjust sang rice cropping calendar.
6: Oh.
8: Sa areas for irrigation.
6: Mm-hmm.
8: Gina-suggest nila nga inang kung pwede kung mapanilagan malang-balang kay Pam Julius nga hindi gin mag-ulan abi for example by this month of October.
6: Mm-hmm.
8: Ilang danay mag-alang-alang tanum.
6: Oo. So baki o nagid.
8: Oo, kung magtanom gid man mangita sang inang mga variety nga gabato sa kwan ining mga upland area balahin ng Julius.
6: Drought resistant abi.
8: Oo, drought resistant.
6: Oo. Interesting ni Jong ha. Nanamian ko kay of all offices ang inyo paya agriculturist dira sa San Carlos ang nakauna pagwa sang sini nga pahayag nalamian ko sini.
8: Oti kay aton gin kulit man kay
6: Pablo. Ah, siling ko gidaw. Oo.
8: Oo.
6: Kag very interesting na Jong ha. Kag remember nga ti dali na lang ang El Nino November ba lang gina-expect nga peak.
8: Ti kita mo na.
6: Oo, dali na lang. Ti ay ambot. Pero which reminds me nga wala gid niya may nagplano nga may dam kita diri sa Negros Occidental no?
8: Nga nang dako?
6: Oo eh. Para sa blas sa Manila may angat dam sila eh.
8: Dawa ay gid.
6: Wala.
8: Damo kita diri lagko nga mga suba tuod no?
6: Correct, may flood control, may ara. Kabalo ka ang the only irrigation project diri bisan ano pa ka putok sang butse sang komunista. Isa lang ka presidente ang nakaubra irrigasyon dire. Si Marcos Senior lang.
8: Ay tuod.
6: Kapiyar ka bago.
8: Dawala. Ay, huo, huo, galing.
6: Bago river irrigation ay system kay Ferdinand Marcos Senior na. Oo.
8: Na yun, wala, ang pinakalapad, ay, sa, daw sa Mursa o sa Bago? Ang Phil Rice, bala?
6: Oo, Phil Rice. Marcos man na. Ti, ang iya na nga, iya na nga ulo sang dam kay dito sa Mursa, sa barangay dam site. Gapaligo ko na to sang gamay pa ko eh. Oo. Oh, wala kubre. Oo. Oh, gatablog-tablog itlog ko. Tod! Pero, ginatulok na ko masakit ni Rimuel kay alas 8.24 na oh. Mm. Ti sa Domingo ko liton takaliwat.
8: Sige, isugpon ko niya about sa kwan
6: na
8: preparation pa nila sa mga pesting.
6: Nice.
8: Recommendations.
6: So, oo. Kay istoryanta sila party apa na. Sige, Jong. Thank you, good partner.
8: Sige. So, ang plan ni Danay pa, as of this time, kay Kim Julius, ang madalo na itong mga report. Sige nga gabi para sa Larga Vista program. Madalo sa ito sa D3 Body Text Provided Kag. Mighty siya. Ako naman, si K-Pab Jong Bersales para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K-Pab News, FM.
9: Larga Vista.
6: Julius Maravera sa ngalan sa amon Chief Executive Officer with K5 Adrian Gantalao and Rimuel Alcantara sa technical side. Good night, good night. Salamat, salamat. Para sa kampiyon nga balita, Kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
9: Larga Vista. 101.5 K5 News FM.
10: D3, Bio.
11: Problema sa pangkaso?
10: Hilana,
11: sipon,
10: kagubo.
11: Tugasong virus, kagbiklobyo.
10: Ang D3 Bio ka na.
11: Ang D3 Bio.
10: Puno sang lauric acid.
11: Nagginahimo
10: monolaurin sang atong lawas.
11: Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
10: Mag D3 Bio.
11: Adlaw-adlaw.
10: D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Senior citizen ka na bala?
11: Kag medyo
10: lipato na.
11: Ibalik.
10: Kagprotektahan ang memorya.
11: Mag
10: D3 Bio ka na.
11: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio.
10: Nga isa kasahi ng brain food.
11: Gagantin luman
10: san aton uto
11: rason
10: nga gandami ang memorya.
11: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
10: DGX 500.
11: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
10: Mag DGX 500 na.
11: May ampalaya extract
10: nga bugana sa charantine
11: nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
10: Likawan
11: ang komplikasyon dala sa diabetes.
10: Mag DGX 500 na.
11: DGX 500,
10: ang free radical neutralizing supplement.
11: Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
10: Likawan ang komplikasyon
11: kag balatia.
10: Mag DGX 500,
11: ang pinakakampiyon
10: ng antioxidant.
11: DGX 500,
10: Mighty C,
11: ang alkaline ng vitamin C.
12: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C.
11: Mabaka nga butika.
10: Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C.
11: Mabaka
10: sa mga butika.
11: DDX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
10: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
16: So na,
15: problema, gid ako sa akong body odor.
16: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
15: Pero subong,
16: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
15: Kag
16: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
17: Muter na Max. Max Effect.
18: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus kung pamatsyagan ka mag-ana.
19: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
20: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
21: Mags 4 Biotics ka!
22: May fortified probiotics
21: na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion.
22: Sas 4 Biotics,
21: gadalhay ang pag-ariya.
23: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinakaas Stig na boksidor, 3 rounds lang, knockout ang kontra.
24: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman, hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
25: Bigaw ang performance kay darling.
26: Mag-extend food supplement for men.
25: Extend food supplement for men.
26: May maka kag lawawaska, nga nagapataas ang enerhiya,
25: kag stamina sang lawas,
26: para sa mas astig na performance.
25: Extend.
27: Number 1, 101.5.
9: 101.5 K5 News.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
0: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
1: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragay po ng pain.
2: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
3: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
1: Hindi lang gani-carot.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
1: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
0: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
0: Isaling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
1: Basta.
0: Ano na yung interval?
26: Maedukar ka pa.
0: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mga suki na itong atagpalabatik, pahuwayi ang inyo atay. Mag DTX 500, time to detox. Basta gani nag-bisyo ka, nag-sinful eating ka, nag-inom ka todo, nag-garilyo ka, nag-pulaw ka, dangerous mix na sa imong health. Mag DTX 500 kag Mighty C, nami ni siya pang tinlo sa lawas nyo, pang tinlo sa dugo nyo, pang amlig sa atay nyo, kag pang pahubin sa tsura nyo. Mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Istoryahan ta karon, ano bala ini ginatawag nga blood clots? Ano ang mga risk factors nga magka blood clots ka? Kaupod na siya naka-discussion si Dr. Ramil Oy, amon CEO, with Dr. Samin Pedrosa and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
4: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan, mga informasyon sa ikaayong lawas.
1: Istoryahan ta ang pila ka mga contributing factors sa pagtuhaw sang delikado nga blood clots. O kung ining nagbilog na dugo nga nagporma sa sulod sang imong ugat, kag may potensyal nga magbara sa imong utok, kag magagmay nga mga ugat sang imo lungs, kag heart.
4: Tuloy, Sir JP, kadamo sa mga risk factor sa pagporma sang blood clots, ini amo ang mga chronic health condition kaangay sang diabetes. Take note ha, may mga diabetes da kag arterial fibrillation o regular nga mga heartbeat. Subong man, Sir JP, ang pag-inom sang iban nga mga bulong, kalakip na da ang mag birth control pills, lifestyle factors, kag pagpanigarilyo, kag sobra nga katambukon o overweight. Kag siyempre, kung wala kaya gainom sang DTX 500 kag Mighty C, nga simple lang ba ang sabat, Sir JP? Ang diabetes kag obesity ang masarangan nga tap naon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bisan pa ang mga palaw sigarilyo sa kadamo ng mga harmful chemicals ang makuha sa kada stick sang sigarilyo. Pero kung naga-DTX 500 ka, naga-Mighty C ka, at least maamligan ang imo selula batok sa gituag toxicity kag oxidative stress.
1: Isa man sa mga factors, Dr. Ramil, amo ang atherosclerosis sa tiun nga makakas ang plaque or fatty deposits. Nga nagtapik sa walls sa imo coronary arteries, gatuga ini sa mataas nga cholesterol. Ini ang magaresulta sa blood clot, kag magaupod sa dugo, kag posible nga mabara sa mga magagmay nga alagyan sang dugo sa utok o sa kurason.
4: Dira makabulig sang dako, Sir JP, ang aton power duo, ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C bangod, ginatapna sini ang pagporma sa mga plaque or fatty deposit sa lining sang arteries. Ang oxidation of LDL, ang rason kung nga nagaporma ang ito ang mga plaques, wala sang oxidation nga matabo. Kun palainom ka DTX 500, kun palainom ka Mighty C or Pure C, kun palakaon ka gulay kag prutas adlaw-adlaw, kag siyempre, labi na kung adlaw-adlaw ka nagainom, kag hindi lang kung saan o lang gusto mo. Ang iba-iba mo, may damo ka na plaque, amo pa pag-inom. Dapat ya, before pa nga nagka-plaque ka, inom ka na daan.
1: Ang iba, inom subong, dasun hindi naman.
4: Namuna. Ang diabetes or GP, ang nag-apekto sa dugo, gani prone ini sa clotting. Suno sa American Heart Association, 80% sa may mga diabetes ang may mataas nga risgo nga mapatay bangod sa clot-related condition. Kangay sang stroke, kag heart attack. Kun ikaw nga diabetesun, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, hindi ka gidya pag diabetesun. No? Hindi magtaas yung mga blood sugar. Ginapanubo sang DTX 500 ang imo blood sugar level cells ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sa insulin. Mm. Ang pagpungko sang malawig Sir JP makakos man sang gituwag blood pooling sa tiil. Ini ang pwedeng magresulta sa DVT o deep vein thrombosis. Kundi malason kasi ni ang blood clots ang posible nga mag-travel kag magbara sa imo nga baga kag ina ang ginatawag nga pulmonary embolism. Mm. Kung lawig nga pungko sa office ang imo trabaho galia ang pagtindog lakat-lakat every 30 minutes. Agod nga maka-circulate ang imo dugo sang maayo kag maka-relax ang imo kaugatan sa tiil. Pinakadami gid inom gid DTX 500 kag maitisi kay dako gid ang mabulig sini sa imo nga sedentary lifestyle.
1: Ang pagpanigarilyo dok isa man ka sa mga posible nga maguba gali sa lining sang kaugatan ko sing blood clots.
4: Amo na gani permita di ginahambal may ibakal kag ani sigarilyo nga makapatay sa imo kag makahalit sa tupad mo. Why not nga hindi ka magbakal DTX 500 kag maitisi? Wala ya budget. Mas nami pa, damo pa budget sa sigarilyo. Dari kaya sa DTX 500, kapalawig ka buhay mo, why kaya ka budget? Amo na nga, hindi na maghulat pa nga madamid sa imo kaugatan. Hindi na maghulat nga magka blood clots ka, kay dako ina nga problema kag, posible nga ikamatay mo. Mag DTX 500, mag MITC, mag pure samtang timprano pa, kag kaya pa, nga matap na ang mga fatty deposits sa imo nga mga kaugatan. Samtang wala ka pa diabetes, kag samtang healthy ka pa, determine na mo balik-balik. Nga inom gid DTX 500, inom MITC or pure C, para masalbar ang imo kabuhi, kag maglawig ang imo kabuhi.
5: DTX 500!
6: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
5: Mag DTX 500 na!
6: Masaminig ka palatian?
5: I-DTX 500 muna!
6: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
5: Mag DTX 500!
6: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
5: DTX 500!
6: DTX 500!
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko. Nag 136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500
8: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Para sa dugang pa nga mga health benefits naton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag maitisi, abi mo amo lang to. Ari pa ang flavonoids, ang isa sa mga super antioxidant nga ara sa disugard sugarcane extract, nga isa sa mga main ingredients ang DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa mga plant metabolites nga nagahatag sang health benefits paagi sa cell signaling pathways kag antioxidant effect. Ang flavonoids amo ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 ka mga carbon atoms kag ini ang water soluble. Gani, perfect ini sa ipares sa MITC nga isa man ka water soluble. That's why power duo sila. Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500 kag alkaline nga vitamin C sang MITC, indi kagidya ma stroke, indi ka magkabalatian sa korason, indi ka dali magtigulang, indi ka magka fatty liver, indi ka magka diabetes. Healthy ang heart mo, ang kidney mo, ang lungs mo, ang pancreas mo, ang atay mo. So kung gusto mo healthy nga lawas kag lawig nga kabuhi, simple lang mag DTX 500 or MITC kag Pure C kada adlaw.
4: Ti kung palainom ka DTX 500 kag MITC, layo sa imo ang dysmenorrhea. Actually duha ang dysmenorrhea, primary dysmenorrhea kag secondary dysmenorrhea. Mostly ang primary dysmenorrhea mo ang pagsakit sang puson before or during menstruation. Apan kon ang sakit nagtuo later in life, nablang tag 30 na imo edad Sir GP or 28 late 20s or 30 na, even 40s ga sakit pagyapon puson, ang tawag sina is secondary dysmenorrhea, meaning may underlying causes o kon iban pa nga problema sa imo nga pelvic organs. Amo ni bi ang pag-ang nagakatabo kung wala kaya gainom DTX 500 kag MITC. Kay kulang ka sa antioxidants, kay permi mo ginakaw na chocolate, kape, inom kape, mga gatas, mga karne, ti kulang ka antioxidants, wala ka gainom DTX 500 kag MITC. Nagatuhaw ang gitawag oxidative stress sa uterine cells bago pa man mag-abot ang menstruation. Ini ang nagarelease ang gitawag prostaglandin hormone nga nagatrigger sang painful contraction sang uterus kag nagakus man sang gitawag inflammation. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC at Dadlo Sir GP, makakorek sa mga abnormalities kaangay sang gitawag painful menstruation sa mga babay. Madamo nga mga research nga nagpamutuod nga ang oxidative stress ang isa sa mga nagatugas ang problema sa reproductive organs sa mga babae, kaangay sa mga premenstrual syndrome o kon PMS, kung may ara ka endometriosis, perti na kasikit-sakit sa GP, fibroids, no, mga mayuma, pelvic inflammatory disease, adenomyosis, kag cervical stenosis, hindi na mag-anto sa sakit sang puson. subong palang bulnga na inumina sang taas-taas nga antioxidants. Pero may na mo ginabalik-balik. Inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw. Mm.
10: Kag madamo nga mga tao, Sir GP, ang wala na kibalo nga sila ang may high blood pressure.
1: Oo. Mm.
10: Sunod sa mga pagtuon gani, isa sa tatlo ka
1: tabo,
10: may ara sang high blood pressure nga wala
4: wala kabalo
10: nga mataas ang gali ang presyon sa ilayang dugo, no? Amo na nga bisan wala pa sang may ginabatyag, regular gid nga magkadto sa sentro kag magpa-check up sang inyo blood pressure, no? Sa clinic libre ang check up da kadto lang, no? So mag-detect sa 500 kag Mighty C, no? Ini ang may mataas nga antioxidant, no, nga nagapugong sa pagporma sang fatty deposit sa sulod sang inyong mga kaugatan, no. Mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C kada aga, kada gabi, agud ang stroke, sakit sa kurason kag sakit sa atay ang malikawan.
12: Mm. Do you know that Filipinos have the highest tendency to have high blood pressure compared to other racial or ethnic minority population? Siguro because of that, because of sa diet ta na, no,
4: palataon
12: ta
4: parat
12: sa, palataon tamis asin
4: oh parat
12: parat, mm-hmm, no, palaugtas nakon kanon sa stress, no, mm-hmm, nga permi lang may problema amo ni tanan-tanan contributing factors ni, pero sa bilog ng kalibutan I think it's the African Americans gid ang pinaka highest, no, nearly half of them has hypertension gid, because wala sila antioxidant, wala sila ga DTX 500
4: ga ka high blood, sir boy, tungod kay pigado. Wala man kay wala ka man iban sudan, gakaw ka kanon, sudan ka tuyo, patis,
1: patis,
4: mantika,
1: mantika,
4: high blood is.
12: So sabi mo kiway ka kakaon baboy, libre ka na sa high blood. Mm. Gali ang ginakaon mo nga asin,
4: uga,
12: precursor man, uga, ginamos, no? Ini kun damo ka asin sa lawas, what sodium does in your body is it reabsorbs water, and if you have more water in your blood volume increases, gadamo ang dugo mo, magtaas ang blood volume mo, hypertension, so of course gatagagagwa man gapon. So kalanlan putik tahantang aton ugat, ha, kalanlan maka DTX 500 ka adlaw-adlaw, palayo ka sa high blood, lalo na kung bisyuhan ka. Dapat kabalo ka magbawi, mag DTX 500 kag mag Mighty C adlaw-adlaw para layo sa high blood.
13: DTX 500, hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level, mag DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level, likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
14: Yan na mag-asok.
15: Ang imong sugar sa una, pila man?
14: 300.
15: Kanun saan maka nag-start og DTX 500?
14: Pagduha pa ka simana.
15: Yun sa manipag inom?
14: Muntag og happy eh.
15: Kapila naman sugar ni mo ron?
14: 126 na lang.
13: DTX 500! Mighty C, alkaline nga vitamin C.
16: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
13: Mighty C, mapalit sa mga butika.
17: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
27: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
27: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
28: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Namiyako to sa ngambal ni Sir Boy, dapat kabalo ka magbawi. Mm-hmm. Bawian na ng mga inadlaw nga baho kay ilok, mm-hmm, baho kalawas, Sir Boy. Paano bawion?
4: Maligo, bawion. Maligo adlaw-adlaw.
1: Maligo adlaw-adlaw.
4: Kung kaya gani, oy, 2 times a day, pwede gid. No?
1: Maligo adlaw-adlaw.
4: Maligo adlaw-adlaw, gamit ang DTX 500 Beauty Soap.
1: Oy, Beauty Soap. Diyos
12: ko, kampiyon.
4: DTX, because Beauty DTX Soap. 500 Beauty Soap, damo katama ingredients, sir. Wigin pa damo, mm-hmm, naton, no? Wala namin ito kabaligya sa, no, sa isa ka, no, sa isa kabon. Ma-DTX Beauty Soap namin. Kay, siyempre lang gindi akong upgraded na yan.
12: Oh. May guava extract, mm-hmm, may papin, may disugard sugar. Ano pa pang yun? May ampalaya extract. Ini tanan-tanan nga mga natural nga ingrediente amuni ang gapanami gapa healthy sa imo skin. Kung healthy ang imo skin, layo ka sa masakit, because remember your skin is your body.

0: Kikikin ko ito, hindi mo na makakasan yung maskara.
1: Oh, no? Ito.
0: Kalanlan na ka. Clinica Deo Fresh with VCO gives you 48 hours of underarm freshness. Mm. Kung ang imo deodorant, Clinica Deo Fresh. Pero kung aga, nami gidya nga mga pika. Pero ang kape, kung sobra lain, ani ini
2: dapat nga kape, healthy coffee.
0: Healthy coffee dapat. Mm. Dapat DTX coffee mix. Ang kape, nga habang kapataas ang imo metabolismo, may gahugas, may gatinlo sang imo cellula. Mm. That's why,
2: may antioxidant
0: ka pa. May antioxidant. Puno sang antioxidant, ga-detox ang imo cellula. Kung ang imo kape, DTX coffee mix, Dr. Camille.
2: Mm. DTX coffee mix, the best na ang mga kape nga inyong gamiton because healthy ang ingredients niya. Imagine mo lang, may palaya, may de-sugared sugar cane, kag iban pa, chia seeds, may arada. Pero, kung gusto ka mga pisang nami nga kape, premium nga kape, DTX premium. Nami ni siya may mga degenerative stage, grabe nga diabetes, tungod kay ang iyang sugar is stevia. Aside sina, damo siya nga mga ingredients, sir boy, nga nami katama, nga may ara siya anti-carcinogenic substances, like Ganoderma mushroom. So, siyempre, DTX premium, the best na siya. Especially kung ikaw nagainom sang Ditribayo, takaan ka kay di ka gusto sang soft gel sang Ditribayo, pugaa with DTX premium, may ara ka na bulletproof coffee. Kag, siyempre, nami ang style, sir boy.
0: Correct, no? May nagpamangkot. Ang Ganoderma ni, amo niya yung ara sa inyo, DTX premium coffee? Yes!
3: Yes!
0: Ang ambalyo, ay! Tag-shin ang sachet, no? Hindi. Ang amon niya, tag-17 lang niya. 18 lang ang sachet, no? Mag-DTX Premium Coffee ka. Enjoy the benefits of ergotamine, of DSE, and of course, kung pugaan mo pag-git sa duwa ka, D3Bio, protektado ka na sa virus, bacteria, and fungi, protektado ka pa sa free radicals, kag-oxidative stress, nga kapatigulang, kagagubas ang imosilula. Mag-DTX Premium Bulletproof Coffee ka na. Pero kung gusto kaya mamagnami ang imo blood flow, kag magnami man ang blood flow sa partner mo, mag-extend ka na. Sa Sir JP, ang official food supplement ni Engineer Albao. Oh. Ha? Kimahilig si Sir Engineer Albao, maglibot. Maglibot kag magserbisyo. Kikalanlan, buhay, ang dugo. Kalanlan, naka-extend. Food supplement, may klava, may klavowaska.
2: Ang ginasunod ko kay Engineer Albao, ang kanang gapamasads once ay! A week or twice a week. DTX liniment ang pwede nyo nga gamiton.
0: Gahubin ka kung masayihon ka, kag naka-extend ka. No? Amo ni ka, patang kombinasyon.
3: Bantayan
0: no?
3: Ang pag-abot sa inyong mga lugar. Sining DTX soap, beauty soap.
2: DTX liniment.
0: Liniment.
2: Wala na may gabaligya sa isa ka, ano namon, ka balanyos, kay ginakopya.
4: Oo. Ginapiki ito sa
2: ginapiki. May gagawa nga Jill. Ginaligo may gagawa nga liniment. Inano na lang man. Basi dugay-dugay may magawa man nga DTX herbal oil.
3: Hindi ko mong pati magambal sila nga produkto ni Dr. Miloy ha. DTX na gid lang.
2: Oh, DTX na ta subong.
3: DTX na tayo subong.
0: So sa mga suki namon sa habon kag sa oil, ang abon namon subong DTX beauty soap na. DTX 500 Beauty Soap, ang amon liniment, DTX liniment na. Ha? So, amon man na sa Gapon, ginpakampyon pagid. So, amon na lang inyong pagbaklon, Sir JP.
3: Alright.
5: D3Bio. Ako si Jomer. Ito market ko sa D3Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
7: Pamakal sa mga butika.
6: D3Bio.
3: Paano makabulig si D3Bio sa athlete's foot? Sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
0: Thank you, Sir JP. So, subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3Bio makabulig si imo kontra alipunga?
2: Kung may hyperhidrosis ka, nablang gabasa imo TLC Sir Boy, gakuan man mo, gabalhas man tiil laton mo, dako chance ni mo nga magkakuan ka, magkalipunga ka, or magbaho imo tiil. Ang isa sa mga kabangdanan sa baho tiil, ti allergy. Kung may ara ka bacterial infection sa tiil, may ara ka ining gituwag occasionally psoriasis. Ti ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3Bio, or ining extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ti natural fungicide sa Sir Boy.
0: Anti-fungi.
2: Pero ang suggest na ito, labi man inyo kung ano eh. Inyo sa patos. Sa ano pa nga, inom mo da, pahid mo da sa ano, sa D3Bio sa imutiil, inom D3Bio. Ti, way laba-laba imo, ano, imo sa patos.
3: Imidjas
2: mo. Painitan mo, labahan mo, kagpainitan, makabulig na siya. Ti, ang klinika D3Bio, Sir Boy, ginagamit na ito na topically. Both ha, inomon mo, kag pwede mo ipahid. Kung may ara ka na athlete's foot, no? or ginatawag na alupunga. Ining at least

0: Futsal boy, siyempre kabalo naman tao. Fungal, no? Daw ala ringworm, no? Infection siya caused by fungi. So, gakatambo lang ni sa mga wala laba nga sapatos nga nabasa. Mm-hmm. Ang lain kung may diabetes kaya eh. Lala agad yan. Weak imo immune system. Pero kung nakaditribayo ka, mabako ni immune system. Dali maumpawan imo athlete's foot. So, sa mga ginikanan da, nga may mga kabataan, adlaw-adlaw pa inuman ang kabataan sang ditribayo para layo sa athlete's foot. Mas nami pagid kong pahidan ang ilang matiil sang ditribayo. Ibutang la as topical ointment, Sir Boy, ang aton nga ditribayo.
1: Yes, so luwas nga ginabulad naton ang aton sapato sa init, Sir Boy, bago tapos naton soksok, no? Kadadlaw ilis kit sang midyas, no? Oh, so correct. Ano bala ang ara sa ditribayo, no, nga makabulong sang alipunga, no? Ang ditribayo may ara sang lauric acid kag caprylic acid, no? Isa ka duha ka klase sang medium chain triglyceride nga espesyalista gid Sir Boy sa pagpatay sang fungus o kun fungi nga kabangdanan sang athlete's foot o kun pagbaho sang aton nga tiil, no? Kag ang ditribayo makabulig gid Sir Boy nga magpatay sina nga fungi, mm-hmm, no? Once nga gina-apply naton topically sa aton nga tiil, no? So a good malikawan naton ina Sir Boy, especially kung nagabalas ang tiil naton at hindi na paghulaton nga magka-athlete's foot ka pa, butangin na sa ang klinika ditribayo ang imong tiil para malikawan ang athlete's foot, ang ringworm, ang yeast infection. Kag luwas ina Sir Boy ang ditribayo, klinika ditribayo, may arasang garlic acid, isa ka antioxidant, no, nga makita naton sa extra virgin coconut oil nga amo ginaya ang nagapatay sang fungi, Sir Boy. Sa una, Sir Boy, madre kakao, tapos butangan sang gata sang lubi.
2: Oil campion.
1: Ginabulong na sa katol, no. Mm-hmm. So ining ditribayo, no, natural, no, way kagi init nga nami gidya, Sir Boy, nga makapatay sang ginatawag kagaw kon fungi nga kabagdanan sang athlete's foot.
2: Correct, Doc Sam, no, kadlaw ko asa panahon naman ni Sir JP. Mm-hmm. Kamahal magbakal midyas. Mm-hmm. Uh-huh. Mahal gidya. Subong niyang midyas may kabakal kaya limasin. So, sunay ya magbakal ka midyas, dito kabakal ka sapatos, no? Uh-huh. That's why.
0: Ako wala gi ko midyas, Sir Boy, kay way ko inog bakal.
1: Gachinila sa si Doc.
2: So, subong pindin sa kapatid mong factory sa midyasan. Anyway, amon ni ang ano, proper foot hygiene, no? Tanawon tagid permi ang aton tiil, lalo na nagkanto sa uba, as nagkanto sa baha, may hydrosis ka, gabi, magbalasin mo tiil, tanawon mo git permi para layo ka sa athlete's foot, no? Nugay, panghulam, sapatos, sang iban, ha? Lalo na sa mga tao nga ginulaman mo, gaubra, adlaw-adlaw, ya galakat sa dalan, kay most likely, base may ara siya sa ginatawag nga athlete's foot, no? Ang nami iya sa klinika ditribayo, kay kung may athlete's foot ka, ginpatayan ng yeast infection or fungi infection, gagakosin na, gina-help niya palawas mo repair sang imopilas caused by your alipunga. Paano? Si Klinika Ditribayo, ginapadamo ang collagen production sang lawas mo. Ang ginatawag nga pepsin soluble collagen, gadamo ini tungod sang medium chain triglycerides nga sa Klinika Ditribayo. Ano ang ginaubras ini? Kung nami ang imo collagen production, nami ang pag hilom sang imo suga, sang imo pilas, nami pag-heal sang imo pilas, no, dali magpali ang imo pilas kung damo collagen kiga tumal ka permi sang imo klinika ditribayo. So kung ikaw may athlete's foot o may mga pilas-pilas nga ara sa imo skin, tilawan nyo, pusa kamo sang isa ka klinika ditribayo and apply it topically to your wounds, no? After cleaning it, makita nyo kung ano ka baskog sang Klinika Ditribayo. Taken orally or applied topically, Klinika Ditribayo will help you. Hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamblingan, abyan, pati sa imopilas, pati sa bahut diil mo, ara si Klinika Ditribayo.
3: Ditribayo, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, at Ditribayo ka na. Ang Ditribayo, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Ditribayo, adlaw-adlaw, Ditribayo. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular na regla, sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mapagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Ati, bugit katama.
3: May DC. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika.
7: Informasyon sa ikaayong lawas.
8: Iktata sa dugang ang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio sa imo pag-inom sini adlaw-adlaw, Dr. Mel.
0: Rhodopsin. Ang rhodopsin isa ka protina nga aras mata nimo nga makakita ka biskan dulom, Sir Boy. Mm-hmm. Ang rhodopsin isa da sa component is vitamin A. So ang vitamin A hindi na iya maabsorb kung hindi ka pala inom D3 Bio, Sir Boy.
8: Mm-hmm.
0: So meaning pa kung pala inom ka D3 Bio, mas the best nga makabulig ang D3 Bio sa absorption sining vitamin A. Kag ato na balaan ngang vitamin A, ga-play ni siya sa crucial role sa imo nga gituwag clear cornea, which is the outside covering sa imo mata. Kag ang nakanami pagid, siyempre ang vitamin A, isa na sa mga kinahanglan para magnami ang imo nga immune system. Hindi na ma-absorb kung di ka pala inom D3 Bio. Kag ang vitamin A, kinahanglan na para sa imo mga tulaan. Hindi magnami imo tulaan, hindi magbakod imo tulaan kung wala ang vitamin A. Hindi man ma-absorb ang vitamin A kung hindi ka pala inom D3 Bio. Inaana ka nami sang pala inom ka D3 Bio. Kaya nga man, hapos ma-absorb ang vitamin A, damo ang mabuligan niya.
2: Sir JP?
8: Abi mo, kung nga ang tao gihikog, damo.
2: Uh-huh.
8: Depression,
2: uh-huh.
8: Problema, no pa? Uh-huh. Kulang tulog, Judith. Ini tanan, Judith. Pwede laman ni gani, Sir Boy, masolusyonan mo. Kung ga-magnesium ka. Pero may ginambali, Dr. Mel, ang pag-importante sa magnesium, pero abin nyo, ang magnesium kung wala D3 Bio, wala pulos. Kaya hindi mo ma-absorb. D3 Bio plus magnesium, igbuligan sang D3 Bio kung ma-absorb mo ang magnesium sa lawas mo. Anong resulta? Hindi ka manami mo tulog, hindi ka ma-depress, why ka problema, nami ang imo reaction sa exercise, nami imo metabolism, halos tanan-tanan mabuligan ni magnesium if ga D3 Bio ka, Sir Boy.
2: Kampiyon, Sir JP, no? Ang D3 Bio ga pa nami man sa absorption sang vitamin D3 nga gindala niya na gani. May ara na sa dalang ang vitamin D3, ginapanami niya pang absorption sang vitamin D coming again from the sun naman, no?
8: Kung pasilingon, Sir Boy, kung D3 kulang gid siya, no?
2: Kukulang.
8: Minano pa na
2: kanalan, may ara gid siya, may upod gid siya nga MCTs, nga ara sa klinika D3 Bio. Kung nami ang imo vitamin D3 absorption, kampiyon ang imo mga tulaan. Kung kampiyon ang imo mga tulaan, most likely, kampiyon man ang health sa imo bone marrow nga tagahimo sa imo mga soldado sa imo lawas. That's why, kampiyon ang immune system mo kung ikaw permigo tumasa ang klinika D3 Bio. Pat ang pinakanami, gidya, kay ang klinika D3 Bio, even though ginapakampiyon niya ang performance sa imo immune system, wala yan ni ginapaobra sang sakto kay nga siya mismo ang maprotektat na kontra sa imo sa mga pathogens, even internal threats like cancer, metabolic syndromes. Ini tanan-tanan, protektahan ka ni Klinika D3 Bio. So for your 14 pesos a day or even for your 28 pesos a day, kidoblihon mo adlaw-adlaw, tanan-tanan ini nga benepisyo makuha mo sa Klinika D3 Bio. That's why abyan nag-ayo ka sa imo trangkaso, kaghilanat, kag sa imo ubo. This is the reason why Klinika D3 Bio has healed, has helped a lot of Filipinos na. So kung ikaw may problema sa trangkaso, ubo, sipon, kaghilanat, mag-Klinika D3 Bio ka na.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Mel Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Dr. Mel Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagdiwulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, dihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pumasa ang butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Pumasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakan sa mga butika.
7: Moderna Max. Max Epektibo.
8: Ako gali si John Ray da sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
9: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
10: Mapakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, mga pamilya, sa tanan ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios, kagdayawon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog nga adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Initagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios na ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yagin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot kaupod sa mga matarong nagpakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa maguturan sa Matthew 5:44 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon, kamo malipayon, biskan nga mga pagtilaw sa atong kabuhi, pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw, kaupod man na siya sa atong kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali, pali kaangay na siya sa exam. Nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, muna ang hindi ka malipay kung ma-exam na maghamba lang, maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parayan kita sa aton gyapon nga pagtuon. Pero antes sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbayt na bahay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng panganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM, at higit sa lahat, ang CEO Rocamiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan, physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa person manager, lahat ng mga managers, at lahat ng mga kawani sa pilang pong ito. At magpalaan mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan hindi namin maulawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang manawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ay sa mutalangin, kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, ang aton tunan subong makuturan, mga kabyanan, ay ang modern revivals. Anong butambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kaangay bala sa pagkabanhaw? Spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tawo nga membro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador. O now, bangod kay may pagtuogin siya kay Kristo, ang mga siya nakipagkita. Kung inyo basahon, kung muna naman ang sugilanon, dere sa aton mabasa sa Juan, Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8, aton nga basahon. Dere magkuturan, ang aton mabasa, nagasiling, karon may isa ka tawo sang mga Pariseo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagkadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, Rabi, nahibaloan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya. Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo kun ang isa indi mataw liwat, hindi siya makakita sa ngiharian sa Diyos. Sinukod mo nagasiling sa iya, paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya
sa makaduwa, sa tiyan sa iya iloy kag mataw. Isos ng sabat, sa pagkamatuod na kasiling ako sa imo, kung ang isa hindi mataw sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa ngaharian sa Dios. Ang nataw sa unod, unod. Kag ang nataw sa espiritu, espiritu. Hindi ka matingala nga nagsiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatian mo ang yatimog, apang hindi mo mahibaluan sa diin siya nagahalin kung sa diin nagakadto. Subong man ang tag sa kataw nga nataw sa espiritu. Kanami, no? Now, kanami, there is ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangop. Karon, diri sa moderno nga revival, nga pagpabuhi, mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutong. Kay ang pulong sang Dios amo na ang sa aton subong, amo ni ang pinakaimportante. Sa ilang pagsurihan na ni Kristo, gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kung masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya versikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iya nga pagpahangop nga kinahanglan ang tao mataw siya, pero ang gingamit nga literally is mga pulong sang Dios. Kung masahon taman ang among versikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay humble dari, nga nataw ka muliwat, hindi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sa Dios. Na? So, muna nga sa ginisurihan tanga modern revivals, ang pulong sa Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Nagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios noon nga ginhalinan sini. Ang Espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iyang mga alagad kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, manami no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tag sa katao, nagakari sa kalibutan, nagiwag sa tinago nga hulot sang ila mga kalag, kag ang tinago nga mga butang sang kadudulman ginpahayag. Ang madalom nga konbiksyon naguyat sa ila mga unahuna kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala, kag sang pagkamatarong, kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah, kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala, kag kaiguan sa atubang sang manog pangita sang mga tagipusoon. So, ang butamalon nga ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iya tuntuod nga mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao agon nga waragwag ang pulong kag sang nabatian. Sigurado makuturan makabiyanan nga ang makabati magdulot sa ila tigipusoon sa ilong nahuna. Nabatian nila ang pagkamantarong, nakonbikto sila, dayon nagdulot sila tigipusoon kag amuna kamangdanan. Sa kasakit nagsinggit sila, sino bala ang magaluwas sa akon gikan sa sini nga lawas sa kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siya nga singgita, kung basahon ninyo ang Roma Kapitulo 7, versikulo 24. Sang ang krus sang Kalbaryo upod ang iya walay katapusan nga halad para sa mga sala sang mga tao ginpahayag. Nakita nila na wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasaguli sa tao sa Dios. Kay kabalon na kita nga suno sa Isaias 59, versikulo 2, ang tao nabulag sa Dios bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1, versikulo 29. Paagi sa dugo ni Jesus, nakatigayon sila sing pagpatawad sang nagligad ng mga sala. Ang butambalon, sang imo ginkilala si Kristo, ginbaton mo si Kristo bilang imo personal nga manunubos o manuluwas,
ang daan mo nga mga kasalanan bisan ano kad grabe nga sala ginpatawad siya bangod siya pagtuo nga siya lamang ang bugtong nga makaluwas sa imo sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ining mga kalag nagdala sing bunga nga nagakabagay sa paginulsol Matthew 3:8. Nagtuo sila kag ginbautisuhan kag nagbangon sa paglakat sa pagbag-os ang kabuhi bag-o nga mga tinuga kay Kristo. Kay amo man ginhambal sa 2 Corinto 5:17 nga bisan sino ang ara kay Kristo bag-o na siya nga tinuga. Nagtaliwa na ang mga dumaan subong nangin bag-o na nga tao. Indi sa paghimos ang ilang kagulingon suno sa ilang mga kagulingon nga sang una kundi paagi sa pagtuo sang anak sa Dios sa pagsunod sa mga tikam sa pagpabanaag sang iya kinaiya kag sa pagtinlo sang ila kagulingon subong nga si Kristo putli. Ang mga butang nga ila anay ginakaugtan karon ginahigugma nila kag ang mga butang nga ila anay ginahigugma ginakaugtan nila ang mga bugalon kag mapinalanggaon nangin malulo kag mapinobuson sang tagipusoon. Ang walay pulos nga matinaas-taason nangin seryoso kag indi makahalalit. Ang mga di matinahuron nangin matinahuron. Ang mga hubog nangin matinlo. Ang mga palahubog nangin putli. Ang walay pulos nga mga uso sa kalibutan ginpahigad. Ang mga Kristiyano wala nagtinguha sang nagwa nga puni sang pagsalapid sang buhok kag sang pagpanapot sing bulawan o kun sang panapton kundi ang natago nga tao sang tagipusoon sang sinang di madinulunton bisan ang puni sang mahagup kag mahimong nga espiritu nga sa itululok sang Dios may dako nga bili. Suno sa 1 Pedro 3:3-4. Ang mga revival nagdala sang madalom nga pag-usisa sa tagipusoon kag pagkamapinubuson. Ginkilala sila paagi sa sulimni, hanuot nga mga pangabay sa makasala, paagi sa paghandom sing kaluoy para sa pagbakal sang dugo ni Kristo. Ang mga lalaki kag mga babay, nagapangamuyo kag nagapakig-away upod sa Dios para sa kaluwasan sang mga kalag. Ang mga bunga sang among nga mga pagkabanhaw sa espiritual nakita sa mga kalag nga wala mag-isol sa pagdumili sang kagulingon kag sa pagsakripisyo kundi nagkalipay nga ginkabig sila sa pagtilaw nga takos sa pag-antos sang pagpasipala kag pagtilaw tungod kay Kristo. Ang mga tao nakakita sang isa ka pagbag-o sa makabuhi sa itong mga nag-angkon sa ngalan ni Jesus. Ang komunidad nakabinipisyo sa ila influensya. Nagtipon sila upod kay Kristo kag nagsabog sa Espiritu sa pag-ani sang kabuhi nga walay katapusan. Mahimo isiling nanungod sa ila. Nagkasubo kamo tumtum sa paghinulsol. Kaya ang Dios nun nga kasubo, nagatuga sang paghinulsol, pakadto sa kaluwasan nga hindi dapat paghinulsulan. Apang ang kasubo, sang kalibutan, nagtuga sang kamatayon. 2 Corinto 7:10. Kay tanawan ninyo, ini mismo nga butang, na nagkasubo kamo suno sa Dios nun masahe, kung daw ano nga pagtinlo ini sa inyo, oo. Kung daw ano nga kaakig, oo. Kung daw ano nga kahadlok, kung ano nga kailigon, kung ano nga kakugit, oo. Daw ano nga pagtimalos. 2 Corinto 7:9-11. Amoy ini ang resulta sang pagpanghikot sang Espiritu sang Dios. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol, luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon or pagpabago. Kung ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Dios kag ang iya isigatawo, ang makasasala, makahimo nga makasiguro or mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Dios. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang religyoso nga pagpukaw. Kun hukman paagi sa ila mga bunga, kilala sila nga ginpakamaayos ang Dios sa kaluwasan sang mga tao kag sa pagbayaw sang katawhan.
Madamong reliyoso nga mga manunodlo nga nagasili nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan. Kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinanglanon sini. Sa aton nga mga tiempo subong, labi na kay ari na daw kita subugay, damo nga mga manunodlo nga nagasili nga sila or ang tao hilway na hindi na kinanglan nga magtuman pa sang kasuguan sang Dios. Basically, ang napulo kasugo or Ten Commandments. Pero, hindi gidina matuod. Pila na natun rigin liwat sa aton nga programa nga walay kamatuuran halin sa Biblia nga nagasiling. Nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iya nga kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia bisan isa na lang ka bersikulo. Mananga, may pila ka mga nagrepresentar sinisubong isa ka mabugat nga guta. Kag sa kabaliskaran, sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan nga maagom sa idalom sang ebanghelyo. Apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostolis sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119, versikulo 45. Si Apostol Santiago, nga nagsulat pagkatapos ang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo o kasuguan, subong ang hari na kasuguan, kag ang himpit na kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2:8 kag Santiago 1:25. Kag ang manugpahayag tunga sa siglo, pagkatapos ang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa syudad. Kung masahon naton ang 22:14 nga sa English ang ginisiling, blessed are they that do his commandments that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city. So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bago nga katipan. Ang pagsiling si Kristo paagi sa kamatayon, nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sadsaran, walay pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbago o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao, gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gid sa pagdula sang kasuguan, nagapamatuod nga ini hindi mabago. Ang anak sang Dios nagkari agod padakoon ang kasuguan. Kag himuon ini nga dungganon. Isaias 42:21. Nagsiling siya, hindi kamo magunahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan. Tubtob nga ang langit kag ang duta magtaliwan ang isa ka tuldok o kung isa ka tipik hindi gid malula gikan sa kasuguan. Mateo 5:17-18. Kag nanungod sa iya kagulingon, nagapahayag siya, nagakalipay ako sa paghimo sang imo kauton o Dios. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tagibusoon. Salmo 40:8. Ang kasuguan sang Dios gikan sa iya kinaugali, hindi mabago. Isa ini kabugna sang kawuton kag sang kinaiya sang iya tagsulat. Ang Dios gugma kag ang iya kasuguan gugma. Ang duha ka kadalagko nga mga prinsipyo sini amo ang gugma sa Dios kag sa tawo. Ang gugma, amo ang pagtuman sang kasuguan. Roma 13:10. Ang kinaiya sang Dios, amo ang pagkamatarong, kag kamatuoran. Amo ini ang kinaugali sang iya kasuguan. Ang salmista nga si David nga siling, ang imo kasuguan, amo ang kamatuoran. Ang tanan mo nga sugo matarong. Salmo 119:122. Kag Salmo 119:172. Kag si Apostol Pablo nagpahayag, ang kasugmaan balaan, kag ang sugo balaan, kag matarong, kag maayo. Roma 7:12. Ina nga kasuguan, nga isa ka ekspresyon sang unahona, kag kawuton sang Dios, dapat mangin mapinadayunon subong sang otor sini. Ini ang buluhaton sang pagkonverter, kag pagkabalaan sa pagpasaguli sang tao sa Dios paagi sa pagdala sa ila sa mga prinsipyo sang iya kasuguan. Sa ginsuguran, ang tao gintuga sa dagway sang Dios. Naisanto gid siya sa kinaugali kag sa kasuguan sang Dios. Ang mga prinsipyo sang pagkamatarong nasulat sa iya tigipusoon apang ginpahilyo siya sang sala gikan sa iya manunuga.
wala na siya ginpabanaag, wala na niya ginpabanaag ang Diyos noon nga larawan. Ang iating pusoon, nagapagigaway batok sa mga prinsipyo sa kasuguan sa Diyos. Ang unod nun nga hunahuna, kawayon batok sa Diyos, kag hindi ini magpasakop sa kasuguan sa Diyos, kag sa pagpamatuod, pagkamatuod hindi ini mahimo. Roma 7:8 versikulo 7. Abang ginhigugmagid sang Diyos ang kalibutan, nga ginhatag niya ang iya bugtong anak, agud nga ang tao makapasiguli sa Diyos. Pagi sa mga merito ni Kristo, mapasaguli siya sa paghiusa sa iya manunuga. Ang iya tigipsoon dapat mag-uhon pagi sa Diyos nun nga grasya. Dapat may bag-o siya nga kabuhi gikan si babaw. Ini nga pagbag-o amo ang bag-o nga pagkabunag. Nga kun wala ini siling ni Jesus, hindi siya makakita kag hindi makasulod sa ngiharian sa Diyos. Sunod sa Juan 3, versikulo 3, kag versikulo 5. Ang unang atikang sa pagpasaguli sa Diyos, amo ang pagkumbinsi sang sala. Butumalon, makonbikto ka nga ikaw nakasala. Pagi sa kasubuan, ang pagkilala sang sala, 1 Juan 3, versikulo 4, sin is the transgression of the law. And Roma 3, 20. Agon makita ang iya sala, dapat tilawan ang makasala, ang iya kiniya, pagi sa dako nga talaksan sang pagkamatarong sang Diyos. Isa inikas, salamin, nga nagapakita sang kahimpitan sang isa kamatarong nga kinaiya, kag nagapaposible sa iya mga mahangpan ang mga depekto sa iya kagalingon. Ang kasuguan nagapahayag sa tao sang iya mga sala, apang wala ini nagahatag sing remedyo, samtang nagasaad ini sing kabuhi nga walay tapusan sa mga matinumanon, nagapahayag man ini sang kamatayon sa mga maglalapas. Sa mga lapas ang kasukuan sa Diyos. Ang ebanghelyo ni Kristo lamang ang makahilway sa iyagikan sa pagpakamalaot o kon sa kadagtaan sa sala. Dapat niya ipakita ang paghinulsol sa Diyos na ang iya kasukuan ginlapas kag ang pagtuo kay Kristo ang iya halad sang pagpasiguli. Amo, sa amo, nagatigayon siya sing pagpatawad sang mga sala na naligad kag nangin umlambit sang Diyos noon na kinaugali. Anak siya sang Diyos, kay nakabato na siya sang Espiritu sang pag-adaptar sa iya. Nga sa sini, nagasinggit siya, Aba, Amay. Hilway na bala siya karon sa paglapas sa kasuguan sang Diyos? Si Pablo nagasiling, ginadula bala nato ng kasuguan paagi sa pagtuo? Kabay pa nga, ginadumili sang Diyos. Oo, ginapalig-on naton ang kasuguan. 1 Korinto 1 versikulo 31. Paano bala kita nga patay sa sala, mabuhi pa sini? Kag siya nagpahayag, amo ini ang gugma sa Dios, nga tumanon naton ang iya mga sugo kag ang iya mga sugo hindi mabugat. Roma 3 21 and 6 versikulo 2. 1 Korinto 5 versikulo 1 Juan 5 versikulo 3. Sa bagong nga pagkatao ng tigipusoon, ang tigipusoon ginadala sa pagsinantuhan ay sa Diyos. Subong nga ini gindala sa paghisantuan ay sang iya kasuguan. Kung ini dako nga pagbag-o, natabo sa makasala, nagsaylo siya gikan sa kamatayon pagkadto sa kabuhi, gikan sa sala pagkadto sa pagpakabalaan, gikan sa paglapas kag pagrebilde, pagkadto sa pagtuman kag pagka mainunungon. Ang daan nga kabuhi sang pagpalayo sa Diyos natapos na. Ang bag-o nga kabuhi sang pagpasaguli sang pagtuo kagugma nagsugod na. Niyan ang pagkamatarong sang kasuguan matuman sa aton nga naglakat indi suno sa unod kundi suno sa Espiritu. Roma 8 versikulo 4. Kag ang hambal sang kalagmangin, o daw ano ang akon paghigma sa imo kasuguan? Amo ini ang akon pagpamalandong sa bugos ng adlaw. Salmo 119, versikulo 27. Ang kasuguan sa Ginoo himpit nga nagapabag-o sang kalag. Salmo 119, versikulo 7. Kung wala ang kasuguan, ang tao wala sing matarong nga paghangop sang kaputli kag pagkabalaan sa Dios. O kung sang ila kagulingon nga sala kag kaiguan.
wala siya sing matuod nga pagtuo sa salakag. Nagabatyag nga wala siya sing kinahanglanon sa paghinulsol. Bangod, wala nila makita ang ila na dula nga kahimtangan sa subong nga manughaplas sang kasuguan sang Dios. Wala nila marelisar ang ila pagkinahanglan sang nagapasiguli sa lubok ni Kristo. Ang paglaom sang kaluwasan ginabaton nga wala sing radikal nga pagbag-o sang tigipusoon o kon pagbag-o sang kabuo. Gani ang mabaw nga mga pagbag-o nagadamo kag ang mga kadam-an nagabuylog sa simbahan nga wala gid nahiusa kay Kristo. Amo ni ang masubo makuturan kay sa saya nga explain siya or aktual mismo nga kahimtangan sa subong nga mga moderno kuno nga pagpabag-o. Ang sayop nga mga teorya sang pagpakabalaan na naghalin sa pagpabaya o kung pagsikway sa Diyos noon nga kasuguan, may isa ka prominente nga lugar sa religyoso nga mga kalihukan sa panahon. Ini nga mga teorya pareho nga butig sa doktrina kay makatalagam sa praktikal nga mga resulta kag ang kamatuoran nga il nga sila sa kahiguan sa kabilugan nakakita sang kahamuot nagahimo sini nga doble na kinanglanon nga ang tanan may maathag nga paghangup kung ano ang ginatudlo sang kasulatan sa sini nga punto. Ang matuod nga pagpakabalaan isa ka doktrina sa Biblia. Si Apostol Pablo sa iya sulat sa Iglesias Tesalonica nagapahayag amo ini ang kabuton sang Dios ang inyo pagpakabalaan. Kag nagapangamuyo siya ang Dios mismo sang panghidait magpakabalaan sa inyo sing bugos o notisunika 4 versikulo 3 kag 1 Tesalonica 5 versikulo 23. Maathag ang ginatudlo sang Biblia kung ano ang pagpakabalaan kag kung paano ini matigayon. Ang maluluwas nagpakamaayo para sa iya gintutunan kag nagapangamuyo pakabalaan na siya paagi sa imo kamatuoran ang imo pulong amo ang kamatuoran. Maguturan kabiyanan huwag naman kita sing timpo nga mapadayon pa tapos unta sa nabuhang pangamuyo. Nakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit, muli kaming dumudulog sa iyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin muli ang inyong nakilang pag-ibig, patubay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay nagpagbulay-bulay muli sa iyong banal na salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines, at ang CEO Dr. Miloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, or protection. Kayo din sa lahat ng mga nakinig, sa lahat ng mga kawani, at patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kukulang pagkasala laman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng Pinesos. Amen.

0: Radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan na ako sa nabi ako.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

K5 News FM, oras natin, we get 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updanay kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini balabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon.

0: 209-277-4489-40. September 24, 2026. It's a Thursday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginaulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamusta yung mga adlaw, Lo?
1: Same as usual. Nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si J-Lo Lo. Nainom mo na? Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good, mayo, mayo. Maayo kagit. Mga ka-K5, ho. Hindi ginaton pang pabayan ng aton kayong lawas. Nagahingapos na ang bulan siyang September. Nagamat-amat na nagasulod ang bulan siyang October kang masunod paging mga binulan. Dugay-dugay Christmas na, Pasko na, New Year na. Aton gid nga ibutang sa mas mataas nga prioridad. Tagad-tagad sa importansya nga hindi kita makaangkon sang sablang sa aton lawas. Makaangkon sa kunano mga sakit kag balatian. Kiman nga una bes ka iwat sang kwarta. Kag kahasol sa pamilya. Siyempre risgo sa kabuhi kung nagamasakit kag nagabalatian ang isang katao o kung membro sang panimalay. According sa research sang mga eksperto sa kalibutan, ang kabangdanan o kung ang kadamuon kuno, mas dako nga porsyento sa bilog ng kalibutan nga nagkakapatay ang tao tungod sa masakit kag balatian. Dako nga porsyento nga nagkakapatay ang tao sa kalibutan tungod sa masakit kag balatian. Kagamay na kuno sa porsyento sa mga tao nga kapatay tungod sa sobra kakatigulangon bla. Tungod sa old age. Napatay na lang sa katigulangon. Kalabanan kuno ang nakoging porsyento ang gabangdanan kung nga nagkapatay ang tao tungod sa masakit kag balatian. Hindi wala, takto. So kung mag-amuin na, mga ka-K5, ang kamatuoran, kinanglan nagigita nga mag-prekuras ang ato ni kayong lawas kay nga aman. Kung ang salakyan niya may spertile, makadto kasi sa kalugar, maplatan ka sa ruida mo. Mapundong sa lakyan mo. Abrihan mo mula ng likod sa ngimo sa lakyan na kagipagwa mo ang spare tire mo. Ang reserba mo nga ruida, be, natawag nila nga respeto. Islan mo mula ng flat yung guma. Kag sang imo yung spare tire, kag makalakad na dayon ni Watt, pakadto sa pakadtoan mo. Ina siya sa lakyan na. Sa lawas ang tao, kung may abiryabing, ang imong kidney, ang imo atay, ang imo korason, ang imo baga, o kung mabiryabing utok mo. Hindi parihas sa lakyan nga may spertar kita. Ngato, nukalain sang utok, kumo, pag-uadam lang ang isa ko ka-utok. Yaday, kalain sa ngakon nga tay, pagwada sa ref ang bago kung ngayon bakal nga tay, ganang isla na rin daan ka nga tay. Walang ganun. Wala sa amuna eh. Nag-iisang kabuhi ni kag-iisang lawas ni eh. Nag-iisahan nun nga lawas ni mga kakipay. So gani, no, kung may arat diferensya sa sulod sa lawas naton, kung din mga party sa lawas naton, masakit man o kung balatian, isa ina ka risk go mga ka-K5 sa kabuhi ta tungod isa lang ka

Uy, tamo. So karon, ang pamangkod ni Oprah Winfrey sa isa ka eksperto kung nga nagabalatian kang nagamasakit ang tao. Ang sabat sa eksperto siya, no, simple lang, tungod sa toxins kag free radicals. Ang toxins kag free radicals, ang sabat sa eksperto sa kalimutan during sa pag-interview ni Oprah Winfrey, isa ka popular nga TV host, isa ka popular nga celebrity sa television, bilyonarya nga media man, amigo ko na celebrity host sa Amerika, ginarespeto kag ginatan-aw siya nga milyon katao sa milog nga kalimutan. Sa pag-interview niya si isa ka eksperto, kung nga rason, anong rason nga nagamasakit ka nagamlatian ang tao? Ang dakogig ang major nga rason nga sa matsang eksperto sa iya, kung nga agakapatay ang tao mo, nga nagamasakit ka nagamlatian tungod sa toxins and free radicals. Duwa ko nung sabat niya, mga toxins. Nga niya ti, okay, toxins din makuha ang toxins. Sa ato ba mga kakipay, mga hilo, bala, toxin? Hilo sa lawas. Inini ang hilo, iyan nga inumun mga mabura ka na yun. Kundi hilo siya, tungod nga wala siya sang mayong adulot sa ato ni kayong lawas. Gatin na lang sa sistema naton, nga nagahulat lang sa chimpo nga makahalit sa bala. Inisid na yun yung mga mapatay ka na yun, ha? Kundi killing me softly. Amatamato niya ka ot-ot, amatamato niya ka patay. Amo ng toxins yung nagasulod sa lawas ta. Niya din nagaling ng toxins. Niya number one gin sa pagkaon. Tungod ang aton pagkaon, hindi na pareha sa una. Kakilala niya gabuton mo lang yung kagkaunon. Subong niya para magtambo kagbag nami tubo sang imo yung mga pananom. Pinanglan mo sang ano gani? Abono fertilizer, di ba? So kung nagatubo ng imong mga pananom kag imo ni ang mga pagkaon nato. Para hindi niya maperdi kag hindi niya mapiste, bigkit di simple yung piste di mga insekto. Ginakaon ang mga dahon, ang mga bunga, sa gaton nga mga produkto. Para hindi maguba ang mga utan ng pananom, ang mga humay, ang ibang bagay ng mga ginakaon sa tao ng pananom. Anong kinanglan para hindi maguba, abi, no? Ikasugin man atakihon sa insekto. Kinanglan, isprihan mo sang pesticide. Ang pesticide, hilo sa mga insekto. Hilo sa mga insekto. Pesticide. Ang pesticide, ginaspray ta sa mga repolyo, ginaspray ta sa mga pitsay, sa ibang pagiging ng mga utin, kaginakaon natin mga kakipay, I mean utan. Ginasprihan natin sa pesticide. Kag ang siyempre naman, ang fertilizer during sa proseso sa pagtubo sang tanom, kinanglan healthy siyang kag parang madamo iya sanga, madamo iyang bunga, mabakot ang iya pagtubo, kinalambot ang sang nami-nami ging fertilizer, ang kusog-kusog, gibla. Fertilizer is natural nga natural sa kon chemical. Sinyo be? May ara chemical kag may ara man nga natural fertilizer. Pro kalabanan is chemical ang ginagamit, ginasabwag na bala, ginasulod sako. Te amoy na mga kakipipe, no? Pag di plus, te siyempre ginahugasan man maayo, po hindi tanan na masipot, abi, no? During sa pagluto, proseso, may mga panakot kitang ginabutang, nagagisa kita, gagamit ang mantika, no? Ang mantika, may mga posible man magsulod sa atong sistema, sa digestive system. Kag magaupod sa atong mga dugo sa pag-circular,
upod sa mga vitamins and minerals nga makuha sa ginaproseso nga pagkaon sa atong nga tiyan, sa atong nga digestive system. Upod dira siyempre ang mantika nga ginggisa mo to abis sa imuya nga sudan. Maupo din na sa dugo, kaya ang dugo isang vehiculos, no? Sang aton yung mga vitamins and minerals, mga oxygen. Ginakarga niya para i-deliver sa kundiin nga parte sa lawas natong nga kinanglan. Kagdi sa gaging dugo, siyempre sa highway. Sa highway sang aton nga ugat. Kag sa nalayon, siyempre, nga agi dira sang dugo, mga kakifan. Kaya ato nga biya isang dugo, iya 24-7 mo. Wala ni siling nga biya nga buwas na lang kumabiyahi sirkulasyon dugo. Samtang nga ginhawak yan, nag-circular ang dugo mo. Bisa nagkakatulog ka, nag-circular ang dugo mo. Nag-pangsyonar ang tanan mong internal organs. Nag-pangsyonar ang korason mo. Nag-pangsyonar ang heart mo. Nag-pangsyonar ang atay mo. Nag-pangsyonar ang kidney mo. Biskan katulog ka, nagapanglabakan, nagkasakay ka sa jeep. Biskan nagakundiin ka, nagkasakay ka sa plano, sa barko, nagapungko, nagatindog, gasirkular, gapo ng imo yung dugo, magkakipay. Wala siya pa huway mo. Tip sumahol mo sa pagsugod mo kaon sa mga mantikaon ng pagkaon. Hasta subong sa edad mo, pila nakatuwing. Gamay-gamay mo lang itong amount, abi, no? Sa nga matika, but through the years, ang imo yung pagkaon na bi, may mga lining nga nagkatabo o kung may mga plake nga posibleng matabo sa imo yung ugat. Kabangdanan nga magamay ng pag-agi sa imong dugo. That's why rason kalabanan may high blood pressure. Tungod nga, gamay na ang ginaalagyan nga dugo. Tungod nga napuno na siyang plake o kung na bad cholesterol o kung tugas ang mantika nga nagdugay na, nga nagpundo nira, nga naghimo sa plake, naghimo sa bara. So, kaya delikado kay makamagdanan sa high blood pressure, posibleng man sa heart attack o kung ining stroke mga kakipay. So, amoy na, no, halin sa pagkaon, ano pagin? Mantika, masubrang tamis nga kala nga pagkaon o kung ilim nun. Ay, may mga artificial flavoring made of chemicals, siyempre. Imo sa mura niya daw amugin. Daw may pineapple, gidbala. Samuran mo na may orange, ginabing. Samuran mo daw may mais, gin nga sabor. Ang sambaw higupo mo daw chicken, flavor, gin po may manok. Gidbala. Sa higupo mong sambaw daw baka yung anilagang sabor mo. Pro salomon mong sabaw, wala man baka. Baka wala. Tungod artificial flavoring, gadaw arak ng sabor, nga para mahambal ang aton paminsaron, baka namit yung no, baka gin. Nami ang aton kaon, pero gali, isa ina ka marketing strategy. Nga para magbakal ang ilang nga baligya, kung na natutuod yung nga baka, si simpleng preservatives kagang pagproseso sa matutuod nga baka. Nga may karni gina abi, medyo mabudlay. Pero daw, trikon talang ni, magikon talang ni. Sabor nga daw baka, pero wala man baka. Baka wala. Ang aton nga paminsaron, do masaburan nga daw baka, do gagana ang aton nga kaon. Kaya nagaganda man ang kabataan nabi, no? Kaya kalabanan sa ginikana. Ang problema sa pagpagkaon sa mga kabataan nila kung isa ang panabor mo lang. So, ang marketing strategy sa mga food manufacturer, mahimo sila sa isang laboratorio. Gagma-experiment sila, gagma-design sila sa mga sabor sa mga pagkaon. Nga daw ang gid-gid sa natural. Pero isa gali siya, isa ka base na siya sa chemicals. Di ang lawas na to, natural mo. Angay lang gid nga natural ang lawas ta, natural man ang kaunon ta.
Pero sa buong mga kakipayos sa aton nga pagpangabuhi, hindi nato niya madiktahan, hindi nato maibita. Nga sa aton panahon, ang pagkaon naton may arasang chemical na gidyan. Di ang lawas naton may mga chemical sa sulod. Nga kinanglan sa lawas naton niya is natural, hindi niya chemicals, hindi bala. Di may resistance ang lawas naton nga magbato sina kag magpagarami pero hindi ka kontento tungod hindi magkumpleto everyday ang ginakaon naton because suno sa aton nga ginaganaran hindi naton tanan masarangan ang mga complete meal o kon complete nga mga pagkaon nga may alas sa mga masustansya nga mga elemento kay kung isa kabus ang aton income tungod sa kapigaduhon mga kakaypay. Para lang ginya masudlan ang tiyan kang mabusog, abi kang magkatrabaho naman, okay na. Pero sa matutuog, gali in the long run, sa kanugayon, mag-aantos ka mag-sukot yun sa imo sa palabuton. Magkaangkol ka gin sa ang sakit kag-balati ang tugas ang mga toxins o kung mga chemical base ng mga pagkaon nga nagasulod sa aton nga lawas. So, para nga ma-eliminar ang mga toxins, according sa mga eksperto, kinalang ma-detoxifying. Detoxifying. Isang kaproseso nga para mapagwa ang mga toxins sa lawas is detoxification. Ang isa na nila is ang pagbabalhas. Ang pagbabalhas, mga K5, isa ka natural nga proseso sa atong sistema kung lawas nga para ma-eliminar ang mga toxins deposit sa atong sistema. So ano ang pagpabalhas? Decider nga manglampaso ka na bilong balay? Do, hindi ka pagit magbalhason, lampasuhan mo man ang piyak balay? para balhason ka na, tanom ka sa sarisa. Hindi ka ni iba, balasay mo yung uksaran. Kay kada aga, ya aga, ugto gabi, aga, ugto hapon, niya mga... manilhig ka ganyan. The exercise mo na, na mas yung malason ka man. Butangan mo palibot ang balay mo sa risa. Natilis mo na sa risa. No? Puno sa risa, itupal mo sa puno sa iba. Pinagduwan niya, mag-birthday niya, magpulak ang mga dahon. Bago mo lang isiligan yung dugi-dugay, may ara naman na yan. Hindi daw ka mintaha, man kaya may prutas kang blokboksiyon, may iba ka lang yung mahimuon mo gamos, abi. Ibutang mo sa grapon, kaya butangan mo sa asin, bla. Kaya isiradahan nanay, kaya ipamation, bla. Kundi may ara ka na isang kot-koton. Ikaso yung wala kay sundan niya, koton mula sa garapon mo ang iba mga gamos. Ang namin man ay ibutang sa pinaksyo mula, pinamalhan. Di bala, di bala, pagana. Ang mga sarisa naman niya, di may mga vitamina man ang dulot sa atong nga lawas. Sabi nga, mabuksi ka dira. O, oh, pero siyempre naman, pagbukta mo sa gaya, siyempre, hindi kaya mahilig kaya mag-jogging o kung mag-walking, abi. O kung mag-saot na astahan balason ka, masumba, abi. Panakpon mo yung silhig kang ang daspan niya, eh, siligan mo yung mga dahon sang sarisa kag iba, o. Bilong balay mo, tamnan mo na pulo, dumbang kang likod, kilid ka, dua ka kilid kang dumbang likod, ah. Palibot, abi, ah. Butangan mo, tanong iba kag sarisa, tinami nga pa na exercise, hindi libuton mong balay mo. Sige pa nilhig sa mga dahon ng mga laya, abi, sa sarisa kag ining iba sa Jaguaro, no? Iba naman simpleng nag-gym. Iba naman kung ano ang pamaagi nila nga para malason sila, no? Nag-walking. Iba naman yan nag-treadmill. Kung nag-stationary jogging, bala. Iba naman nag-bike, nag-mountain bike. Basta malason sa. Basta may arang nga nag-sweat ako na pagwa sa balhas. Nag-upot ang mga toxins na magawa sa lawas ta. Ano pangit ang dahilan kung ang ginaupdan sa mga toxins mula labot sa pagkaon?
ang hangin nga ginaklo naton. Ang hangin nga ginaklo naton, no. Nagaproseso ini sa pagsulod sa aton nga baga. Kag may ara nila siyang tawag naton yung ang baga naton nagamix class sa dugo para tagaan sang oxygen. Nagkaroon isa ka bes nag-agi ka sa poultry sa manok, no? Perti ka baho sang igo sang iti sa manok. Pero mga tao dito ya daw sa wala na. Pagsakay mo sa tricycle mo na oh, ang driver yung kapaniho kay mga pasayro, sige ya kutso-kutso. Ikaw ya baguhan ka sa lugar yung nagyan yung may poultry, abing nga nilibong manok. Sus, perti ka baho-baho. Ano ginkwa ginimo mo sa nabuhuan ka gani? Alang lang tabunan mong mata mo? Ano gani ginatabunan? Ang ilong! Ang ilong ginatabunan, itong kabaho sa iti sa nilibo ka mga manok gara sa poultry. Pero how come? Paano? Ngang iba niya ang driver, kang iba nga mga pasayro nga tagadira mismo nga ginagyan abi. Daw sa wala lang sila ya. So, ginpamangkot kung mga kakipay, no? Sa to, sa pag-agi kagina sa poultry, kapirti ka baho sa iti sa manok, no? Wala ka ba nabahuan? Ang sabat sa driver sa tricycle, niya sa una, losang mag-oko, nabahuan mali. Pero sa dalayon, no, sa tinuig na kunilo, kanagi ko na yan, nung pamatsaga kong baho, yan doon adubo na. Daw adubo na kunong baho sa kadugayon nga aman nay maginatawag nga na immune na sa mga na immune na sabi no wala nagareact ng lawas siya kay nga aman tungod may ara na sa sang toxin deposit sa lawas niya may ara na sa sang higko o kun baho sa manok nga kilala na sang iyang sistema so may toxin deposit na sa. So ikaw naman niya, wala ka pa isang deposito sinang ang mga toxins nga nag-upon sa hangin, tugas ang iti sa manok. Gari akang yung lawas mo naghahambal sa utok mo niya kabaho, panabon ilong. Ngayon ilaya, wala na sa panabon ilong, kaya utongon, wala nagari akang lawas nila. Kaya kilalahay na sila sa baho, kang lawas nila, kaya may pundo na nga baho sa manok. Ah, siyempre, sample lang na. So bauti siyempre, uso ang modernize jeep, no? Modernized jeep ka na. May pagsakay mo yan at siyempre may mga ginapungkuan kagid. Kag-comfortable kay mabugnaw yung mukha. Mabugnaw yung ano yan? Modernized jeep yan. Pero I don't know kung magbiyahe sila o kung antes magbiyahe. O kung sa pang-garahe nila. Ginasiligan mo na nila. Ginapagpag mo na nila. Ginasprihan man nila sang sanitizer na kung ano nang sulod sang jeep na. Kay bilog adlaw yan sarado, sinang tungkol aircon na siya. Ang tao niya is come and go. Nagagwa sulod sari-sari nga tao. Wain takabalo kung di sila naghalin, kung di sila naghantong. Basta pagpapara niya, saka lang yun din sa modernized jeep, saradahan naman na yun. Pag-garahe sa mga modernized na ginasanitize na dayon, ginapatay na yun ang mga mikrobyo na. Anong sistema naman? Ginasiligan na siya? Ginasuhugasan o kung ginasprihan? Ano na kanasan o na ginaisla na ang kortina na sa mga modernized gym naman? Antes magbiyahe, ginawashingan ang salakyan. Ginasanitize? May ara sila sang spray nga pamatay sa mga kagaw? Hindi mala. Diyan mo na yutay na ito na nataran, no? Di siyempre naman sarado, unlike sa mga traditional nga mga jeep, aberto yan mo, ang ilang bitana yan, may tawag nga may flow sang hangin. Ang hangin nga daan, ga-sanitize mo na mo. Ang hangin nga natural, ginapatayan man ng mga kagaw mo. Deodorizer man na, ginakakasya man ng mga baho-baho labi. Karoon sa modernized jeep, karoon ang question na daan.
May sambad, di bigga daw galain ang Chanby. Galain naman lang Chan Blahaw. Piyaran nyo nang galain ang Chan, no? Hindi mo lang komportable ang iyang pamungko. Lang ang iyang pagpungko. Bala na nagatakilid siya. Nagatakilid siya. Ito ko nagkutoy ang iyang Chan. Karoon ginapungga niya lang galing nga daw ma... Ha? Totoo na siya. Daw mapagwa na sa sang malain nga hangin, abi. Malain nga hangin, pasungawon niya, abi. Kitungon nga nagkakutoy ang tiyan niya. Barag, ay ginawa niya kapugong. Ginawa niya kapugong nga hindi gin mabuyan ang malain nga hangin nga magwa sa sirkulasyon niya. Karoon kinaka-aging salakyan sa batsihon. Bausos ng gulpi, batsin, naglagpok ang salakyan. Nabuyan niya. Wala niya mapunggan, mga kakaibay. Nabuyan niyang malaking hangin. Ay! Naghunigin nga daw dinamita ang tunog. Nagsigabong yun. Di karoon ang baho din makanto. Haklo sa tanay nga pasayro. Ay! Haklo sa tanaga pasayro, pag haklo mo, dayon mo katabon mo, ilong mo, gaaman, para hindi na magwa sa lawas mo eh. Hindi na magsigisulod pang ibay ka baho sa lawas mo. Nanabon ka man, pero nakahaklo ka na. Kapulo ka bisis ka na guro sa bilong mo, kakabuhi, kapila ka nakahaklo, kakaklo si na guro, no? Imaginable, toxin man ha. Mga damok kami sa mga basura, mga aso. Na, damo ba mga factors, no? May tupad ko, like, may tupad ka nga nagpanigrilyo, naklo mo, abi. So, toxins man ha, mga K5, no? So, ano pagkain? Wala labon sa pagkaon, the hangin, ang ginapasulot sa lawas na itong kung sa diin, nag-aupo ng mga toxins. Kaya toxins, among kamangdanan nga, nagmasakit ka, nagmalatian ng tao, hilo mo, no? Ikatatlo, amo ang tubig. Anlaw-anlaw, gainom na tubig. Sino walang inom tubig? Halos na nag-inom tubig, no? Kinalanon na ang tubig, eh. Diko sa tubig, may mga importante nila nga mga elemento. Isa nila is oxygen. Sa tubig natin, yung symbol is H2O. Ang H is hydrogen oxygen. Okay. Kinalanon na sa mga sa lawas natin, ang especially ang oxygen na gapun ina sa aton dugo kag ang dugo nato nag-supply sa aton utak kag siyempre ang aton utak kinalansang more oxygen hakog ni saya daw dalok-dalok ni aton utok sa oxygen. Why? Kay man mabuhi ka mga K5 siya sa kabulan guro 2 semana 3 semana hindi ka kaon buhi ka pa. Hindi ka kainom tubig, guro, 2 semana, guro, no, simbuhi ka pa. Pero hindi kaya ka, ano bla? Hindi kaya ka haklo hangin, abi. Kung wala oxygen ang utok mo, minutos lang, 2 minuto, patay tao. Mayong gabi na gali sa konmigo, nga gwapo, nga baskugan. Sa buling, ti siyempre, 2 kakamot, Hansalon Ginato. Si Mr. Rayboy. Migo ta Rayboy, aha. Ang tanda, ganyan nga maghaboy bula sa pin, sa bowling. Biskan nga, piyong niya, strike niya po mo. Ano pagit ayhan kung nagamuklat ang mataya, ha? Piyong palang strike na siya eh. Mr. Pare, Rayboy, mayong gabi na si Moa. Rigas na ko na sa akon nga abyan. Nga wala na siya natong kabalik sa VSM Boutique, ha? Wala na sa kabalik sa VSM Boutique. Damo, nagaboto mag-o. Halin sa US. Mga kakifalik ka tatlo, tubig. Daw ang tubig, wala. Nataranin nyo sa subong.
dog, hindi na tayo mag-inom niya sa tubig kung hindi yan mineral water o kung bottled water. Kapadulong hindi niya sa tubig yung isawalin sa water station. Kaya because ang tubig, huwag kakabalo, kung nahiko ina siyempre na mapiktuhan manimoy kayong lawas. Oh, sa una yun, misa hindi ka lang inom, bubun kami, bubun, mabomba. Damo yan sa source sa tubig limpyo. Pusumbungin yan kay tumun na damo na tao, damo na panimalay, damo na puso negro. Ang iba nga kung nag-inom sa gripo, nga takot mo abe, basi may leakage ng imo yung linyada na nga nag-agay sa puso negro, aragay! That's why ang kulor kong iba na yan ng tsokolate, aragay! No kape ang magwas ang gripo nga man. May mga tuktok, may mga lalud throughout the years nga aging tubig. That's why nga cleaning sila gani, kitungon nga ang tubig, nag-magnugay, nag-lalud, nag-tina. That's why safe ang pag-inom kids ang bottled or mineral water. So tatlo ina, gandamo magiging mga bagang nga ginasulod natin sa lawas natin everyday. Nga kung sa diin source man, kagina updan man sa mga toxins. Toxins nga nagahalit sa aton sistema. Nagatugas ang pag-uba sa aton healthy cells sa aton nga sistema. Kaya amoy nagamagdanan sa aton nga pagkaangkon sa masakit kag balatian. Sumong wala pa man, kung sa pila kadlaw, makaangkon kagid. Tungod ang toxin deposits mga kagaypay, wala na yung halin sa lawas naton. Kapin magiging kung wala ka nag-exercise. Susubo mga kakaipag, kilala kita magkaon sa mga masustansya ng pagkaon. Ang mga preska nga uti. Preska nga utang, yun ah. Ang bagong hugas nga utang. Mga bagong hugas nga mga sustansya nga mga utang, ang mga prutas. Mga healthy nga may limnon ah. Amo na yung aton yung kinanglan parang mabuligan ang aton nag-aisanon nga lawas nga ma-eliminar. Importante, detoxification. Mapagwa ang toxins. Amo ina ang aton nga solusyon. So, siyempre, isa paging kabagdanan ko nagkasakit kita, nagkabalatian ng tao tungon higko ang palibot, kinanalimpyuhan, kid. Ang aton ugsaran, ang aton pasulod panimalay, wala sang higko kung na mga kagaw magatiner kung limpyo permino. Na dokalain man kag kabudlay man na tanawon naton nga miyembro sa aton pamilya nagamasakit, no? Especially ang kabataan. Ang aton nga balatsyago nagahapdi kag nagasakit. Makita tang bata naton naganay, tay, lain matyago. Nanu ka day? Gasakit ang tiyan ko. Damasuka ko nga daw, hindi ko kajindi. Nagaligid ang bata mo. Di ikaw naman manu ko man. Manu, ano himuon ko man? Ano hiampul ko man? Ano artamisan? Ano man? Alibhon, ano? Ano isa, ano ang himuon ko man? Tawga si Kumari, Mareshi, hada mo ni, amun ni ho. Kasakit ang dyan daw, masukag lang, matyag, ano, mayo naman. Siya pa'y patagay, ano, big relax. Ano mare? Ano mo dyan ka mabata? Ano mo dyan ka mabata ko ba, boy? Big relax man. Eh, sorry, kasabok mo dyan ko mare. Nakulbahan ko mo. Tagaya, misya ko nanon namin ang bulong namin, dalas doktor. Nagapanik na di siyempre yung bata, balaya. Uy, kakabalo yan, di siyempre kasakit ang dyan, namasuka. Basi may hilo na. Basi kung may ara sa nga diferensya, may ara gindi.
sakin abla kag basuka na abla kon wala diferensya. Ang laisin na yan magsaka yan sa utok kaya kag sige sa kulasyon ng dugo mo saka sa utok yan mahilo bata mo mapatay. Tingin na lang eh tawag siya na yun yung ambulansya eh. Ikarga sa ambulans 911 tao giving bago nga 911 be. Nya wala gabon tao nya nung kitayag nya 119 nga suli! 911 Nyang yung gindayan niya, niya 119. Suli, niya ganyerbios ko abi mo. Gasala ko, galing galing ako niya nga. Ano kayo numero? 191? Nye, 911. 911 ang tawagan para may ambulansya. Lulong si Inday, stuto, ospital, hingagaw, kay basin lain, matyagi, kalo, budlay. Kay tungon gali, ang mga utensils, mga kutsara, tinidor, pinggan, platito, yahong, baso, wala gali matabunan sang gabi, kagkada gabi, doon mo nang aton batasan, gato ginababayaan naton, kagkong gabi gali iya, mga kakayfime, katulog kita, there is somebody nga nagahari gali sa balay ta. Samtang katuloga, may nagahari sa balay ta. Sino ina? Siyempre ang mga nagakamang, number one, gitanga. Ang tanga, ano pag nagakamang? Tiki, toko. Tiki, toko, tanga. Ano pag nagakamang na ilaga? Karon, makanto sila sa kusina mo. Si siyempre aran ng mga pinggan na mga kutsara na kasamit, ha? Nga magkanto sila sa kalabanan, sila sa kusina. Kaya ito nga, mapanimuon nila ang mga mumho. Mga mumho lang, mga tira-tira sa pagkaon naton. Tapos siyempre may basurahan. Pinapanimuan nila kag ginakamangan nila. Karon nga gagawa sila hamtang katulog kita. Itungon nga nahadlok ba na sila kung ara kita? Kapanago sila? Gina-timing nilang tulog na alam sila, no? Balaan na sa mga tanga, gali yung tulog ta, no? Hindi na sa tanga, eh. Masikita ng tanga. Balama sa mga ilaga, gali yung tulog na sila. Kantot na sa kusina, may pagkamangita na to. Ang ilang na mabrihan niya, ref, eh? Siyempre, mabrihan nila nga wala manunod. Pero seriously, mga mumho, ga-explore sila sa kusina mo. Ang duwa katanga, nagukbo sa platito. Nagpalakpak ang upo nila ng tatlong katanga, nagatongtong sa kutsara kang tinidor mo. Ang tiki iya, tatap ang kakadlaw sa hukbos ang duwa katanga, nahulog sa sulod sang baso. Daw hayop na kombo ni Guaya. Ang ilaga naman, nag-repare sila samtang nagatongtong sa tungasang inyong platito. Ang tuko naman niya, nga nahambal niya nga, tuko! Watcher siya kag cheerleader siya, nagatongtong sa inyong nga kutsara kag tinidor. Kung diin na sila nakalabot niya, samtang kapanago sila nga wala na makita, gatiniil sila tanan mo. Ang tike, apat tiil. Ang ining tuko, apat mantiil. Ang ilaga, apat mantiil. Ang tanga, guro, pilagane, ano, malo? Ang damang ngiti, walo eh. Naglagko, damang namla. Tanan sila, nagalakad sa mga lugar nga hindi naton malamot mga kakipayb. Hindi nato malimpyuhan, kontaminado, damo sa mikrobyo kag mga kagaw. Karon makamang sila sa aton ng mga pinggan, kutsara, tinidor, sa aton platito, yahong, sa baso ta. Pagkabas aga gamito nato mga kakifay, wala natong nalimpyuhan, wala natong mahabunan. Tingala kasi Inday, kasakit niya siya, gando masuka. Kaya gali, may mga kagaw siya na nagupod sa iyang pagkaon.
sa iya pagtimo sang kutsara bla. Nagsakit ang tiyan niya tungod nga grabe ang kagaw galikang gabi. Nagtiner sa kutsara naging kamangan sang ilaga kaga tanga. Grabe no. Sinaswain nga rason mga kakipay aton gidlimpyuhan ang aton ugsaran, especially ang aton sulod panimalay. Rason pagiging nga nagamasakit ang tao tungod sa stress, tungod sa kay Judith bla. Tungod sa stress ang aton ng life, sumong grabing stress. Kailan lang kamalo ka lang magbalansi sa kabuhi mo. Kaya kabudlay nga kung ukuton mo yung imo pinsarya sa stress, mabuang kay mo. Tungod sa stress mga K-5 noon, stress ikaw sa balayran, tungod sa kay Judith. Judith sa kuryente. Judith mo sa balayran sa tubig. Judith sa balayran sa eskwilahan. Judith mo sa utang sa Turko. Judith mo sa utang sa mga paluwagan. Judith mo sa bangko. Damo ka sang Judith bla. Plus pagid nga gapasaway ang membro sa panimalay mo. Plus pagid ang kaupon mo sa opisina daw ka mga toxic. Daw ka mga hisaan kang mga gapanglibak. Mas stress ka gid. Po kalma lang, balansiha lang, dahil mo lang ka pangamuyo. Kaya nga aman, mga kakayfime, according sa pagtuon sa research, ang ginabasol kag natudlogin nga kabagnanan sa kalabanan nga balatian nga seryoso kag delikado, katulad sa cancer, katulad sa stroke, kag heart attack, ang high blood pressure, ang kabagnanan usually amo ang isa man ka stress ang natawag. Stress related ng mga kasong ng mga kadelikado gin. So likawan ang mga bagay kung mga butang nga makatag sa atong stress ha. Kag-ari gid ho, ubuinas kita. Hindi kita magkalibag sa pag-inom sang DTX 500 everyday. Kung ang toxins kag free radicals ang sabat sa mga eksperto during sa interview kay Oprah Winfrey, kakabangdanan kung nga nagamasakit kag malatian ang tao. Kag according sa research, ang malatian kag masakit amo ang pinakadako ng porsyento kung nga damo patay ng tao sa kalibutan. Ha? Kakapatay ang tao tungod sa masakit kag malatian. Gamay lang ang porsyento ang tao kakapatay tungod sa old age. Muni kalaban ang gin, ang dako nga porsyento nga patay ang tao tungod sa masakit kag balatian, tuga sa mga toxins, tuga sa mga free radicals. So ang kinala naton is detoxification. So nambal naton kagina naton is mag-exercise, mag-pabalhas. Ang isa pagin mga K-5 tungod sa mga toxin deposits sa aton lawas para mabuligan ang aton sistema hapos kamadasing mapagwainin. Kinala naton sa masaligan nga suplemento. Take buinas kita gate kay ari ang DTX 500. Ang DTX shortcut in the abbreviation ina sang detoxification or detox 500. Nga 500 mga kakayfive. Tungod 250 ang ampalaya extract. 250 milligrams man sang tinatawag natin yung antioxidant nga halin sa tubo. That's why 500 siya, no? Subong mo lang natin na balana. May ara sa sang DTX 1000, ha? Kung duwahon mo nga pang-inom. Waya, hindi na DTX 500, kundi DTX 1000, duwak milog inom mo. Kung the more ka damo ka inom, the more nga galimpyo dasik ang lawas ni mo, kay ang aling ng DTX 500, ang tuyo sina, usuyo niya, tultulon niya, pangitaon niya ang mga toxin deposits, nga mong inikabagdanan sang pagkaguba sang aton lawas, sang aton sistema, nagatuga sa masikin kag balatian. Mapisan sa 24 oras siya, wala po ba ang DTX 500? Simple lang panakot siya.
halin sa amargoso ng mga elemento, kag siyempre naman, may super antioxidant halin sa tubo. Nga mo, nag-amlig sa aton nga sistema, nag-depensa batok sa mga free radicals. So, duwang sabat sa mga ekspertong nga algamasaking kabalatian ng tao, tungkol sa toxins and free radicals. Ang DTX 500 is antioxidant, no? Kag ining ampalay extract. Duwa ini ka naga-partner para i-eliminar ang mga toxins kag idepensahan ang lawas batok sa mga free radicals. So, adlaw-adlaw mga kakayfaiba, inom kita sa DTX 500. Nainom ng Mighty Shake. Kinanglan naton sumong mag-Mighty Shake. Kay sumong mga kakayfaiba, nagsulod na ang ining ginabantayan sa pag-asa nga low pressure area kung magyo na to, no? Bagyo, sumong alam niya si Queenie, ah. Si Bagyong Queenie, nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility. 3,000 kilometers pa ang iyan distansya before sa maka-landfall. But according sa pag-asa, may dako nga posibilidad nga magabaskog si Queenie, si Bagyong Queenie, samtang nagkapalapit sa aton nga kanotaan. Kaya may chance naman, siyempre, makalandfall, sabi, no? Kag madamo ang posibleng tubig ulan na dala niya. So, kinanlan natin sa resistensya at depensa. Itong nag-ulan-ulan ang panahon, mahahalong kita sila na trangkaso, sipon, kagubo. Inom kita sa Mighty C, depensa kag resistensya. The best ang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Nainom ng nitri bayo. Kinanlan tagid ang nitri bayo mga kakayfaiba. Padayon kita nga maging alerto kitungod ang mga toxins o ang mga tabag naton nga mga virus. Mga virus ara nga pun sa balibot naton. Ah. So the best ang nitri bayo. Eksperto kag veterano sa pag-amlig sa lawas ang tawo. Basta virus ang pagkabalan, ano mga klase ng virus, ara ang nitribayong nga magadepensa. Inom kita una, ha? Kaya ang lain yung bakterya, yan mo. Ang bakterya, miska magsulod sa lawas mo yan, magapag, may bulong. Ang virus yan, kung magsumulod sa lawas mo yan una, budla kay may bulong. So, kinala natin, unahon na inom, adlaw-adlaw ang nitribayo. Kaya wala kabulong, kundi yun kag saan o ma-ataki ang virus sa aton mo. Pagi sa paglakat natin sa mga kadamaan ng tao, abi, sa mga lugar-lugar. Huwag nakabalo may mga virus, galina. Kung nakainom ka sa nitribayo, protektado ka. Dasig ka lang yung mampuan. Kay man, dasig man ng virus kung wala kami siyang protection sa lawas mo, just like nitribayo. Dasig sa makaangkon sa infection. Kadasing mag-develop, maglala ang kondisyon sa isang katawo nga may virus ang sistema. Pero kung nakainom ka na isang una sa nitribayo, magkasulod ginman aming kaso ang virus aming. Dasig ka lang yung mampawan niya mga kakipay. Tungod may ara ka sa protection. Ara ang extra virgin coconut oil nga may monolaurin, isa ka may importanteng ingrediente nga mga elemento nga nag-support, ka nag-hapin, ka nag-proteksyon sa aton nga mga selula nga para hindi matakik ang maapektuhan sa mga infeksyon, especially ang paghalit sang virus. Kag may araman sang vitamin D3 nga nag-hatag dugang ang pagkikabakot sa aton immune system na para buligan nga ma-eliminar ang mga virus nga nagasulod sa lawas na to. So every day mga ka-K5, D3 bio kita, inom kita Mighty C, DTX 500. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Uy. Hapos na ni Baklon, kantula ka mo sa tanahan ka Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Sa mga suki nyo ng mga butika, kag-farmasya sa inyong lugar.
Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. At para mas barato ang presyo, kanto na kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag magpakonsulta na yun ah. Sa aton medical alternative doctor sa libre, wala sing bayad. Alas 10:35 na mga K-5. Intro pa lang sa aton program. Wala pa kita kasugod program, intro pa lang to. Importante nga ang atong gina-share sa inyo, makuha na ton, kaga mapush na ton. Okay, mabalik tayo na ya. Sa pagbalik na ton, surihan tayo mga bagay-bagay ha. Mga hitabo sa aton palibol, kagun ano na mga interesting topic na ton na. We're going to take a break, don't go away, we'll be right back. 101.5

Reklamo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sige ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Pa, daw maayo kondisyon ta priyaw?
5: Ah, oo, good pre.
4: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
5: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
4: uy,
5: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
4: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
7: Moderna Max, Max Effectivo.
8: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
9: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend, mabakal sa malapit na butika.
10: For Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinikas For Biotics, kasakit ang tiyan, Bugs For Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Bugs For Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituha. Para healthy ang tiyan, Pag-Clinicas For Biotics.
11: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
12: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
14: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.
19: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
20: Ano ang himuon ko?
19: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

0: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: Game 5 News FM, oras natin. We got 9 minutes more to go before 10 o'clock in the evening. Patayin ka muna ka, pamati sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahay na dulo na sa aton sa DTX Coffee Mix.
2: Ang kampiyon nga kape ah, DTX Coffee Mix. Kada inom ta sini mga kakifab, nami ang aton matyagin. Kanami siya pamatsyag takon kapi na aton DTX Coffee Mix. Kay man sa iyap lang, usbong iyap lang, pang iyang asobla. Usbong niya sa aton ng mga tasabi. Akloon kuya ng mga kakifa. Ginaklo ko na yun. Kay kahamot mula yan. Nagatugas ang pag-relax ang akon ng mga brain cells. Nagakalma yung ako niya ng panguna-una, ang ako paminsaron. Kung ginahaklo ko ang usbong sa DTX Coffee Mix, kahamot mo, nagaparelax para sa ako niya. Tisingan nyo man, ah. Pagtapos kung pag-inom natin mga K5, masaburan ginaton niya ang first class yung kape yan. Namiya sa sabor, kananamiyam lang. Wala yas ang aftertaste, tabi. Katapos mo inom niya, daw pait ba mo. Pait niya sa laway mo, hindi ah. DTX Coffee Mix yan, nanamiya yan. Kagtapos siya, namiya kay tungod nga may aras ang Ampalaya Extract na naga-limpyo sa nga aton nga mga selula. Kag may chia seeds siya nga, kapakupos ang aton niya nga buyon, dugay kagutumon. Uno sa nga protina. Kag may super antioxidant ining DTX Coffee Mix. May aras ang super antioxidant nga lin sa tubo mga kakipay. Gagaproteksyon sa aton sa mga hindi kita mahalita sa mga free radicals, ha? DTX Coffee Mix, naming ariya, naming pangihi mo, naming ariya, mas banyo, ha? Di ka pa, the next time makapi kita, tisningan, ha? DTX Coffee Mix, nagakapi ka na, nag-detox ka pa. Hindi nga bahay na duloman sa aton sa DTX Beauty Soap. Mga kakifiba, subungan lao. Pizza mandikwarto na sa bulan sa September. Dugay-dugay maskara na bulan sa October. Di nasun ti kalalag in November. Di nasun ano matiyan natin after ti kalalag. Di siyempre, di siyempre na. Ara na ang dako ng mga paghiwat sa pagtipon-tipon. Ang alumni homecoming, ang aton yung pagginitanay sa mga upod naton sa una, mga classmates naton, mga schoolmates naton, especially high school, ka-college. Kag-high school, siyempre, high school, dahil nagsugod ang tanan. Sa high school, dahil nagatubo ang tanan. Balatyagon, nagatubo ang paminsaron. Nagatubo ang mga balahibo sa lawas naton. Kanan nagatubo. Da nagasugod sa chimpo sa high school. Siyempre na na may gusto-gusto ka na, may namiad ka na, may crush ka na, may type ka na, may naluyagan ka na. Iban gani yan na dali mo pa. Iban yan gani na nubya mo gito. Di karon chance ni kay mag-initanay sa December. Ang mga amigo taman, mga classmate taman ngayon ba, siyempre, arak mano. Kasi siyempre, mutaray dayo na yan. Ah, pag ikinitanay nyo, dalang lang magduloko ka mo tanan. Siyempre, hindi ka mo magduloko, hindi mutaray, guyay. Mutaray mo ni guyaya. Kunag, nipis ang guyaya kung nagdamol. Nag-tigulang siya kung naghubin siya. Kung ikaw yung nagagamit pala sugod-sumong sa DTX Beauty Soap, naku ilang chance magwapo tayo. Naku chance nga magwapa, tatanan.
1: ko dyan sa nga hubin, tinatulog ko, mag-abutsang disimpre. Kay man ang DTX Beauty Soap, isang kahabon nga puno sa antioxidant. Ang antioxidant, amo ining natural nga nagahatag liwat sa pagkabuhi sa aton nga panit nga mga para younger looking, hubin talukon. Ang DTX Beauty Soap, damo sa nga prutas mo. Di ang mga prutas na may mga antioxidant ina, nga nag-nourish o kung nag-hatag sa nga pagpahubin sa aton panit. Di sugudan, tanasubong gamit sa buong bulan sa Setyembre. Pag-abot sa nisang Disyembre, timing ina. Teka, magkinitanay ka mo yan, di siyempre, hubing na tuloko, no? Hamis na guya mo, ang mga yaya, mga panit, amat-amat, naghugot, matyagan mo ginay. Siyempre, kung nag-edad ka, nag-overstretch ang imo yung panit mo, nag-yaya yung imo yung mga panit sa guya mo, di ba? So, kinalan mo sa DTX Beauty Show para maghugot-hugot na nag-luwat, maging hubing sa liwat tuloko. Ang mga pikas, ang mga dry skin, abi mga blackheads, mga whiteheads, mga pimples, mga buho-buho sa nga guya naton nga nagyan sa nga punggut. Hindi na nahilmo nun i-repair kag imoon hamis. Ariglahon kag hipidon sa nga DTX Beauty Soap, ha? Siyempre mag-initanan nyo, simutanay na yun, eh. Imo yung lawas niya, biskang may edad ka na niya, hamot niya po niya. Kay man tanong nga baho, kung nga DTX Beauty Soap ang nagamit mo, madula yun mo. DTX Beauty Soap. Sige, hapos na yung baklo ng DTX Beauty Soap, ha? Ingagaw ka mo, sugudan ta na ni. Aton ini yung kayuhan, kag aton ini yung dugang kalipay. Kung hubin na tulukon, kag naming pamanit nato, biskang may edad ta. Kag siyempre, nagadugang aton nga kumpiyansa sa kagalingon. Nag-taas ang level ang sa aton nga self-confidence, no? Lipay kita sa nga resulta.
3: K5 News FM.
1: Kaya ako yung
3: Lord, as we now end our day's work, we pray and thank you for this very wonderful day. Thank you for having given us the patience and industry to work well, and for having directed our thoughts, words, and actions. Forgive us, Lord, for our misgiving as we

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aray gyapon ang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa ligaw ng babala, ating mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano kayong interman?
0: Maitukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Sa tanan natin mga suki na tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3Bio, kag Mighty C. Kag siyempre, inyo na nainom ang inyong mga paborito nga kape. Siyempre Sir Boy, ang ilang paborito nga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio.
7: Pre-Bio.
8: Pre-Bio.
7: Champion.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Isa sa pinakadelikado kag traidor nga balatian sang tawo amo ang stroke kag heart attack. Apang kabalo bala kamo nga ini ang nagasugod sa mga kaugatan. Ano bala ang ginatawag nga atherosclerosis? Paano ini nagasugod kag paano ini matapna? What is atherosclerosis, Dr. Ramil?
6: Ang atherosclerosis or GP amo ning aton madangtan ta kun palakaon ta sa ano sang tambok panit sang manok bakag baboy tinapay mga tamis
0: kag kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa mahaw ka alas 7 dapat manyaga ka alas 12 manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours madula na si reliever. Ara gyapon ang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carots.
4: Hindi lang carots, mga kontoran.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa ligaw ng babala, ating mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano kayong interman?
0: Maitukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sila karong diskusyon si Dr. Ramil. Oy, ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
6: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke, kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%.
2: Dakong incidence yan, no?
6: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom gagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot Sir GP kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig Sir GP.
2: Lawig-lawig magaling abusar ma. Number one guro sa listahan sa Dok Ramil nga magka-stroke ka kung wala kag inom DTX 500
6: kag Mighty C. Laban eh. Mangkot tabla ng mga na-stroke kung kuan. Kung nagainom ba na sila DTX MyTC. Mas mapati pa kung nga mo na-stroke, amo pa pag-inom sa ano. DTX 500 kag MyTC. Inom gin sila DTX 500 kag MyTC or Pure C kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number two, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga ano, ma-stroke ka after 13 years, loka mo, no?
2: Kadadlaw,
6: oh, okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana. Number 3, kung wala ka maayo ga-inom tubig, dako ang tsansa nga magka-stroke ka after 13 years. Dapat duha ka litro o pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kadadlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw, sa sulod pulo ka tuig. Wala exercise lang, pungko lang, laban nga pungko. Kado na. Dapat exercise gid at least ha, 30 minutes kada adlaw.
2: Oh.
6: Ang kulang sa gituag activity, ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gituag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kung pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga detects 500, may TC or PureC para bakod ang mga kaugatan. Agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gituag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gituag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy,
2: oy!
6: O karni kada adlaw. Sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang tsansa nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gituag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP. Fish na lang gid iya.
2: Oh.
6: No? Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka detects 500 mTC or PureC kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupok. Amo na gani Sir GP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, di kapila na tong balik-balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka mTC or PureC, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka Sir GP. Hindi kaya mag-inom vitamin C kada adlaw sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom mTC. Ihanda mo na daan ang imo sungkod kag wheelchair kay piho kandidato kana sa pag-stroke. Ano ang ara sa gituag vitamin C? Ining alkaline nga mga vitamin C. Ining nga mga vitamins ang nagapabakod sang aton kaugatan. Amna wala mi untat diri hambal nga inom ka mTC, inom ka alkaline nga vitamin C. Kay nga nagapreserba ini sang gituag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag mTC or PureC ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag gidya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig ka mo wala gainom DTX 500 kag mTC? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig ka gapanigaryo? Base 9 years na or sobra na?
2: Isa na lang ko lang.
6: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga inom gid DTX 500 mTC or PureC bago pa mag-abot nga ma-stroke ka.
0: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkapulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-lay di La Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500.
7: Di na dala subong imo sugar.
5: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500.
2: Para sa dugang pa nga mga benepisyo aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag mTC, isa sa mga makabuli gid sang dako sa DTX 500 kag mTC sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson na ginatugas ang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag mTC ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag mTC ka na.
6: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
2: Tayo ba, delikado.
6: Ang prostaglandin, Sir GP, amun ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga ipiktosang hormones kag nagakosang ito ang uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis, kag nagkaikinis lang, nagapataas ang ito ang free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nagtawa lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom dito X500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or pure sick adlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gito ang painful menstruation. Sir Boy?
7: May nalang kay lalaki tiya, Sir GP.
2: Oo, may lalaki tiya.
7: Pero bilang tatay, kag bana, dumaluoy ka nalang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa. No? Nag-antos, no? Isa, tub-tub, tatlo, kaadlaw, kada bulan. No? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no. Utan kag maginom sang DTX sa 500 kag MyTC no, kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no. Sang DTX sa 500 kag MyTC sa mga babaye no. Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imo nga mood no. Hindi sila buringot kag mainito ng ulo no. Luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babaye, cyst kag cancers no. Gani sa mga kababaihan, mag DTX sa 500 kag mighty sige kada adlaw.
2: Sir Boy,
8: importante kay Doc sa mag DTX 500 kag mighty sige. Usually Doc sa may mga painful menstruation, may mga blood clots na no, na mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, and when symptoms are severe or get progressively worse, and the pain is present at other times, hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa clinic. Kadto kamo sa among clinic.
6: Kaya no? Secondary, dysmenorrhea.
8: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and MyTC every day. It's superior. Your antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress, causing menstruation, painful menstruation, and contraction of your because of the contraction of your uterine muscles. Putik tahan git, Doc.
6: Naman gani, hambal ko hindi sagay inom pin relievers. Kagubay na sa kidney niya. Ya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag MyTC, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang proteksyon nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik. DTX 500, MyTC, kada adlaw. No? Sa DTX 500 kag MyTC, painless and healthy ka na, happy ka pa.
9: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ang kabalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: Imong blood sugar test.
10: Ilatong score ganit?
11: 470.
10: Nagtiko 2
11: sa gabi, 2 sa
10: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
11: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
9: DTX 500, MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako galing sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko MyTC alkaline vitamin C. Kagsubong ka nami sa akong paminsari.
9: MyTC, mapalit sa mga butika.
13: Para sa libre nga check-up, bisita halang
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
14: Iloilo City.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Roa City.
13: Atubang sa PLD.
15: Quality McKinley Street,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: San Jose Antique,
16: Juan Tiong Building,
15: Barangay 8, Bagumbayan,
16: fronting kay Sun Mall,
15: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
16: Kulasi,
15: National Highway,
16: Kilid sang LBC,
15: Clinica de Alternativo Medicina,
16: Kabangkalan Branch,
15: located at ACM Building,
16: Texas Street,
15: Corner Bread Box,
16: Kabangkalan Public Market,
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Sagay City,
15: Radyo Bandera Compound,
16: likod sang Pag-ibig Office,
15: and
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Bacolod City,
16: Ernai Street,
15: fronting Paglaom Sports Complex.
17: Masolusyonan tang pagsakit sang puson, purong pagsakit sang ilong, bangon sang baho, sang okay. Ilok, sang tupad mo, kag ang hit kay way naligo.
18: Mm-hmm.
17: Paano, Sir Boy?
18: Kalanlan maligo, adadlaw. Ang unang solusyon da.
19: Pero Sir Boy, tapos na paligo, kinanglan, kumplituhon mo ang imong
18: profesyon. Aha, ang routine, ang routine.
19: Kinanglan mo mag Clinica Dio Fresh, no?
20: Para hamot all the time.
18: Oh. 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da.
19: Mm-hmm.
18: Kalanlan, nakaklinika Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayang tapnaon ang mikrobyo, patyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So iway lang yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala da chance, may chance na ang iyong ilok sa Clinica Dio Fresh.
17: Pangapi na, pangapi?
19: Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton da. Wala sang iban kundi ang DTX coffee mix. Kay kadahigop mo ni Sir Boy, ginahugasan ang imong mga selula tungod
17: wow.
19: sa iya kataasang antioxidant. Yun
20: na depensahan ang imong mga selula. Hindi magdali tigulang imong selula. Murang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imong selula.
18: Amo na yung kampiyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy kay ginatinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
20: Kung si Engineer Albaw ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative stages, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium.
18: Oh.
20: Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
18: Bulletproof coffee!
20: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bakterya, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
18: Ang kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, uwa pagid mga virus kag bacteria sa imo lawas, kung ang imo DTX Premium may duwa ka DTX.
20: Amo gala na sikreto, Sir Boy, kung medyo na kwan ba, nadakuan ka mag tulon sa ano, ditribayo, ipuga mo lang sa kape.
18: Puga. Namit pa. Akong aras
20: sa kape. Magpamasahe sa ta, Sir Boy.
18: Ahoy!
20: Pamasahe. Ang pagpamasahe kada kaisa sa isa kasimana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo, kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan, kag selula, gamit ang, siyempre, Santon Plus Herbal Oil. Ang muna, Sir Boy, niya. After sina, gusto kaya nga bakod gina yung circulation, daw highway lang ang gaging ang mga salakyan. Di siyempre, permi na mo ginagbal nga, inom gina Extend Food Supplement.
18: Ang paborito ni Engineer Albaw, ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young. Kung imo ginaputumar, ginatawag Extend Food Supplement.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyo nga part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi pa lang cancer na gatubo sa inyo reproductive organ. Ang akong tiya, napatay sini, no? Sa cervical cancer at the very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan sang ditribayo kung adlaw-adlaw kagiinom sini, preventing not only cervical cancers, but other forms of cancer. So talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
21: Talk ni Doc!
18: Thank you, Sir JP, no? Ang ditribayo is already well-known, damo-damo, na hundreds of thousands, even millions have have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa D3 Bio against any kind of viruses, flu viruses, gid no, kasi una COVID, gabi ka-epektibo sang D3 Bio kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-epek to sa aton lawas, si nga hindi ka ilanat ginatag, pwede man makatag ilanat pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subong nga adlaw, malunta kung paano bala si D3 Bio makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Dok Ramil.
20: Hindi mo't pahang-observoy nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
18: Sala ginaya.
20: Pwedeng ang partner mo bigao.
18: Ngan.
20: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, sir boy. Imagine ba, sir boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, gakatabo ini siya, sir boy, ang HPV through sa gitawag skin-to-skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
2: Nah,
20: yeah. Kung suggest ya, before mo mag-love making, habon niya anay sa ano?
18: Santo Plaza, sir boy.
20: Oo, mga habon. Amo nang isa sa mga kuan mo, no, sir boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners. Now, ang matabo ni sir boy, kuan na mo, nang late na bala.
18: Late na.
20: Nga mabala. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano, sang D3 Bio. Ang D3 Bio ga-atake sang HPV virus nga among kusang gitawag cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
18: Sige lang.
20: Inom lang ko.
18: Inom ka lang.
20: Ang nakanami lang, kung pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw, ginaprotektahan. Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante, ikaw mismo imo kagalingon.
18: Gin-safe mo.
20: So, dipinsay, inom ka adlaw-adlaw D3 Bio. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw D3 Bio, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy, kag, siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka D3 Bio. Ang mga lalaki naman, pahidi na D3 Bio.
18: Correct. Kag inom D3 Bio.
20: Pahidi na D3 Bio, inom ka D3 Bio before double sexual activity.
18: Balokan namin sa extra virgin coconut oil nga ada sa D3 Bio, it is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang D3 Bio, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe D3 Bio is. Ang kanamigin sa D3 Bio, it protects you. Ang bilog mo nga lawas, ginaamligan sa D3 Bio, Doc Sam.
3: Para safe, ah, D3 Bio, kada adlaw, kay may mamagton, sir boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation siya na. No?
18: Wow!
3: So, way kabalugali nga may ara ka na, sina. No? Labi ng gid kung may ara ka sa ginatawag multiple partner, ikaw, abi ko ng partner mo. Pero kung naka D3 Bio ikaw, ang monolaurin nga sa D3 Bio, hindi lang sarang nga pat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sina nga tawag HPV, sir boy. Mm-hmm. Okay nga man. Ang D3 Bio, ang yung medium chain triglycerides na gina-enhance yung production sa WBC. So kung
18: na white blood cells.
3: Yes, no, ang ato niya T cells nga specialized na, sir boy, sa pagpatay sang cancer cell, no? To amo na nga hindi kita matubuan sa nang ginatawag klase nga virus, o kung tapikan sa nang klase nga virus.
18: Cervical cancer, no?
3: Oo, naka D3 Bio ikaw kag isa pa, sir boy, ang epektibo, sir boy, kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer, ang isa ka epektibo sina mag-fasting ka.
18: No?
3: Gamit ka sang D3 Bio, kaya kung naka D3 Bio ka kag naka-fasting, nag-provide din na sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
18: Uy!
20: Ang namin na, sina, Duxam, sir boy, regardless nga ang imo immune system is mahina, kaya niya patyon ina nga mga klase nga cancer cells ina nga mga kagaw.
18: Correct. Ang mga kamayuhan sa nitribayo, Doksa.
20: Regardless, ha? Regardless nga weak ang imo immune system, because sa nitribayo, kaya siya mismo magpatay.
4: Yes, so kagang kiton, Sir Boy, hindi ka yun ang cancer cells na, Sir Boy. Kung nakaditribayo, kati nagproduce ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila, Sir Boy.
18: Gaanta ka mo proof, Gabi, ang ditribayo, no? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system, progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa ditribayo. Number one, example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simpleng ang kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But, research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa wong. That is a testament kung kaano kabakod sang bitumen chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa ditribayo pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang ditribayo is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. Ditribayo through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid sang salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from ditribayo para masulod na siya sa imosilula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way. And magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So, imagine nyo, tumal ka ditribayo, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, they're double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindok sam, ang immune system, WBC, ginapabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bacteria, ginaabsorb sa food. Ang ditribayo mismo, gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take ditribayo, the power of extra virgin coconut oil, fortified by vitamin D3, ara sa ditribayo. So, hindi lang sa tangkaso o busipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni ditribayo, pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang ditribayo.
21: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, with Physio.
22: Ako si Ana, before problema, kagidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
21: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio, ang Physio, yung may D3. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
23: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
21: Mighty C, mapalit sa mga butika.
24: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel,
27: Iloilo City.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Roa City.
25: Atubang sa PLDT McKinley Street.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Calibo.
26: Reventor Building,
25: Osmeña Avenue.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: San Jose Antique.
26: Wantyong Building,
25: Barangay 8, Bagumbayan,
26: fronting kay San Mall.
25: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
26: Kulasi.
25: National Highway,
26: kilid sang LBC.
25: Clinica de Alternativo Medicina,
26: Kabangkalan Branch,
25: located at ACM Building,
26: Texas Street,
25: Corner Bread Box,
26: Kabangkalan Public Market.
25: Clinica de Alternativo Medicina
26: Medicina and Wellness Center.
0: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office.
26: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
17: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3Bio, Dr. Mil.
20: Kung palainom ka D3Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid.
17: Mm-hmm.
20: Masiling ka caprylic acid, specialized siya sa gituag pagpatay sa mga fungi. Hmm. Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pagid.
18: Wait, mga katol.
20: Ang kaspa, sir boy, mula na kundi ng kaspa, patuluan mo na D3Bio. Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man siya properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gituag eczema. So, kung may ma-eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eczema. Amo na iya kung gagamit ka D3Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahigay mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
18: Kadamo gin sa benepisyo sa D3Bio.
20: A pharmacy in a capsule.
18: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferulic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid, all of these antioxidant. Anong ginaublasin ni? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amo ni ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sang D3Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferulic acid that protects from pero oxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, konta trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag D3Bio ka lang. Isang kagat sa D3Bio, hilanat. Tapat.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Mil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: D3Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio.

0: campeón era yo.
1: Oras Northern Negros a las 4:37 na.

Maing aga mga ka-K5, maing aga sa aton pinalangga ng mga tagpalamati. Umpisahan ta, ang hindi nga adlaw, ang aton palatuntunan pinagi sa pagpangamuyo. O Ginoo, amay ng labing balaan. Sa sininga kaagahon, ginapangabaygid namon ang imong paggiya sa amon ng mga giho, sa amon padulungan, kag sa tagsa namon kadesisyon. O Diyos, kung may mga dalan nga hindi maayo para sa amon, kabay pa nga palayo mo kami sa sining nga mga alagyan. O Diyos, kung may oportunidad nga makahatag ka sang kayuhan, buksi ang amon nga mga mata nga ini a makita namon. O amay, hatagi kami sang kaalam sa pagpili, kaisog sa paggiho, kag mapainubsanon sa pagbaton sang imo kabubuton. O amon Ginoo, sa gihapon kami nagapangayo sang proteksyon batok sa katalagman, sa sakit, kag subungman kalautan. Initanan amon ginaampo, ginapangamuyo, pinaagi kay Kristo Jesus ngay mubugtong anak, kag amon manluluwas. Amen.

0: Good morning mga ka-K5, welcome na sa atong palatuntunan.
1: Balitang K5 sa umaga with ka-K5 Rowel Pineda.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang, maganda, maganda, maganda, maganda, magandang umaga po. Welcome, welcome aboard. Sa aton sining ka mga ka-K5, mga kaabyanan, sa aton ka mga suki nga tagpalamati. Diriya sa aton ka pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Thank God it's Friday. TGIF. Biyernes kita gadlaw, si Tiyembre 25 na. Abring gadlaw nga ginanganangan, ginawala tulad sa antaran ng mga empleyado, mga estudyante. Amo gining adlaw nga pag-sick antaran, kiti pagkabuas sa day off. So, sa gihapon, kita ang inyo siri maging kaupo, ang inyo siri kubus galagad, migo sa mikropono, abiyan sa kahanginan, ka-K5 Rowel Carbajos sa Perada. Ginapdan magkita sa aton siring sparring partner, ang aton sini veterano, ang aton siring kugian, ang pinakagwapo, hindi AI, ang iya siring profile pic, si K5, Rayland, Jaco, Recto, Nieves!
2: Balita,
0: weighing 120 pounds! On the left corner! Tama na nga ton siring kaupod garon sa technical side sa master kag VMix control. Sa ton siring live streaming talo sa nay temporaryo. Sa ton siring usual partner kag K5 ang Phil Celestian. Next week para ton siya mangin na kaupod. Kon posible ba si sa Domingo pa. Alright, sige. Kami ang inyo siring mangin kaupod tigdulong sa mga balita, impormasyon. Kag kung ano pa man, mga talakayan kag inyo siring mga pagpamukaw karon. Adria sa aton nga pagpangalagad. Padayon lang mo dahil sa pagtutok ha. Umalin subong ang mga inoras, tub-tub ala size. Ha, inup danay kita. Good morning sa 25 tanan ka mga barangay. Adria sa Dakbanwa sang Sagay. Amuman sa 22 tanan ka mga kabarangayan sa siyudad sang Cadiz. Kag diriman, no, sa Yutang Burahan may buntag ninyo diya. O, sa Escalante, 21 tanan ka mga barangay. Amo ba dinhi sa lungsod kang Tubuso, Calatrava, Banwa sa DSB, mga upland areas, barangay sa San Carlos. Oh, good morning man. And likewise, diriyas may Banwa sa Manapla, Victorias, Ibi Magalona, asara sa Kupan sang Segundo Distrito, Tercero Distrito, kag Primero Distrito. All in all, diriyas sa Northern Negros, mga ka-K5. Kaya po nagkatutok, nagpamati ka mo sa 89.7 MHz. Natagsan ninyo ka mga radyo sa FM band ang nagpanguna, numero uno ng radio station diri sa Norte. K5 News FM. Okay, good morning man sa ato niyang mga listeners sa kaiping naton ng mga kaprobinsyahanan. Adiri iya sa Panay, labinagid sa probinsya sang Iloilo. And likewise man, no, diri iya sa may Cebu, Bantayan and Masbate. Sa mga kapuluan, Amang Bacayaw, Matabas, dira sa may Mulukabuk Diot, Mulukabuk Dako. All in all, dira sa may Island Barangay, ang barangay nga napalibutan sang karagatan. Amri ang barangay Mulukabuk. Suyak Island, good morning man. Akang sa iban pang mga pulo, dira isla, ang karon nagapamati, nagapaminaw, nagikinig dito po sa 89.7. Sa mga coastal barangays, likewise man, good morning da. Sa mga kabukiran, kauman. Sa mga utod naton dira karon nga nagkatutok na sa ila radyo, while nga nagapreparar, nagadiga muna, nagasunad na dira sa mga ininit, tiligangon, kung ano pang mga sudan dira karon, palamawon, balalunon. Sa ilang mga chikiting, mga pares, padulong sa trabaho kag eskwelahan. Ay sa aton karon mga listeners, ginagalantaw karon sa live. Live na live kita sa gihapon sa K5 Sagay live programs. Adre makitaan kag mabatian ang aton nga pagpangalagad. Sa ang aton nga presentasyon sa mga balita at karon dugay-dugay.
2: Balita KK5.
0: Ato ni basahon ng inyong mga pagpanamyaw pamukaw, ha. Pero for the meantime, diri kita nay sa mga importante nga pahibalo. DTX 500, Mighty C, Klinika D3 Bayo. Of course, kalabanan gidra sa inyo, tanan sa inyo mga KK5, sweto na, no? Ining ginatawag na ton nga Power Trio. Ang Power Trio, muning DTX 500, Mighty C, Klinika D3 Bayo. And then plus one, kung gusto ninyo, try pagin ninyo ang aton nga Klinika Spore Biotics.
2: Balita KK5 sa umaga.
0: Amo na mga suplemento, sarang magkahatag alibyo, magkahatag sang proteksyon sa aton sining nga kalawasan kung ano man ang inyo dira nga ginabatsyagan. Now, kahit ang pinakimportante gid ang natural nga pamagi sa lawas ta. Now, sa pagtapna sa mga balatian, pagpugong sa mga sakit. Now, mga ka-K5, pinaka-epektibo natural aton mismo nga immune system. Pero tiko huyang, hina na, kaya hindi na mabakod aton immune system. Ang aton nga self-defense, kumbaga, sa mga kagaw dira, mga free radicals, toxin, kag kung ano pa. Ang magasulod sa aton nga lawas, tipihugid, madutlan kita sa mga balatian. Kaya ti free roaming na da sa sulod. Pag sulod na da mga kagaw viruses mo kadamo kag kadasig pa nang adan mag-replicate mag isa lang na ka virus o bacteria magsulod dira minutos inuras lang hundreds na o kon libo na dayon ang ilang sining pag-replicate amo na nada pagkasunod nga adlaw batyag na ta dayon kaya ti nagdamo na pigaw aton immune system. Ati kung pigaw, kinanglan pa bakuron. O pabas kugo na ton, armasanta. Amaning aton mga suplemento, Mighty C. No, ginapabako na ton immune system, kumbaga gina-train. Gina-train, gina-armasan ang aton nga immune system kontra sa mga kagaw. Now, ang aton naman, Klinika D3 Bayo with virgin coconut oil. Amaning nagbutang naman niya mga armor o concealed sa mga selula. Kag nagapabakod man aton immune system kontra sa mga viruses kag kung ano pa da ang infeksyon. Kag ang ato naman DTX 500, damo ring tig limpyo, tig clearing no, sa mga toxins naman da ang pwede iya magdulot man sang halit sa aton nga kalawasan. Amo na nga aton Power Trio, available sa Klinika di Alternativo Medicina. Kadadlaw, except Saturday, no, Sunday pa dulong Friday, no, ang aton nga clinic hours, mga ka-K5 pwede ka din makabaka sa aton nga mga suplemento. Diri sa syudad sang Sagay, nahamtang ang aton klinika sa Calle Riles, Barangay Poblacion 1, tupad or kilid lang sa aton diri ka studio. Color blue ang K5 News FM, color green naman ang aton nga klinika. Ilain-lain na color din, akamang magtalang-talang pa. Magpamangkot, color blue ang K5, green naman ang klinika, color green. Aliba na lang siguro kung color blind pa kamuda, hindi na kamo kaklaros ang color ko ano. Di puro pamangkot na lang, alright? Sige pamangkot, tapos din panuktok ka mo. Loko din ang klinika, o kundi man ang K5. Basta, Arilandi, Calle Riles, Barangay Poblasyon na 1. Panulto lang kamo di, sakay ka musika, or tricycle, balon nyo, dira sa may Riles, sa may Klinika di Alternativo, kung sa K5 News FM, okay? Diri naman sa Cadiz, namtang kami sa may dalan magsaysay, Barangay Zone 3. Adri lang sa kilid, ubos, adra sa dalom, sa personal collection building, aradra na pahamtang ang aton nga Klinika di Alternativo Clinic. And siyempre may ara kita sa clinic hours or free check-up diri sa Sagay. No, nga klinika na ton, may free check-up kita matag Martes kag Webes.

Hoy, sarang man ang mabakala na ito ng mga produkto dira sa Onsegay, tubang da malasan na ito nga tindahan ara dira. No, tubang da, may aram mag kita available DTX Coffee Mixa. At syempre, diriman sa... sa Maya Brad's Coffee Shop. No, available man da nga ito nga kape. Ada sa may corner dira sa nga Corbada, Kinalumsan, Poblasyon 1. Ara dira namtang, no, Brad's Coffee Shop available da. Nga ton ga DTX Coffee Mix. Amigo na tong galik kay amigo na tong Pilay. Dira sa iyang stall, tindahan niya nga gamay. O sa corner da sa Barangay Onsegay Public Plaza. Ara man dira, no, ang nagabaligya man na. Nga ton dira amigo. Kag of course, sa tanan na ton ga mga KSS leaders. Hindi na naton mapangalanan, ginta ng tanan kay si Kadamo sa ila. Laban siguro, sweet on nyo na da. No, sa inyo, tag sa mga area, kung kaday sino ang inyo dira ng mga leaders, pwede ka mada magka-order man sila, no? Sa aton nga mga produkto. Alright, sige. Oy, diri manggali sa may merkado publiko sa mga kapihanda. Alabi na sa Natad Coffee Shop. Para da, nag-serve man sila sa mainit dira nga DTX Coffee Mix. Kag pwede makamumakabakal da kay ng Warzini Tirol Sunido. Mga sa tindahan ni Boss Jom Sunido. Kaya kay 5 Jom. Para da, sa may bago merkado da, display da, kadadlaw, aragid, no, mga suplemento, pamasyari nyo lang. Now, dari kita sa aton ng mga balita, ano ba lang aton ng mga headlines? Ano ba lang aton ng mga headlines for today? Dapat ninyo bantayan, abangan sa aton sinigang pagpangalagad. Sa aton niyang balita lokal, courtesy call. Sang Escalante ay hindi. Ang balita niya. Oh, sige, may kay K5 Jom. Sakto-sakto. Amo ni gali doon na natabing ang mga pasa headlines ni Boss Jom. Iniman ng mga kagahon. So, ginasubmit. Pero ito kagabi ipagali. No? Ang iyo siling headlines mga ka K5. Tiyan mo niyo, courtesy call sang Escalante City Representative para sa Teen Mascara 2026. Kay Mayor Biboyap nakakuha sang suporta sa lokal nga panguluhan. Aba, mayara sila sang representative ang ilang kandidato, lalaki nga kandidato sa Teen Mascara 2026. At dito na courtesy call, no, nagpakigkita sa ila sining pinalanggad rang alkalde sa may dakbayan kang Escalante. Na si Mayor Biboyap. Kilalaon kay Balon Dari Karon, pinagiraman sa report ni K5 Jomari Sulido. Samtang dugang panaton ng mga balita lokal, duwa ka mga individual arestado sa ilegal nga pagpangisda sa siyudad sang Sagay. Samtang produkto sa nga Kadis ginpasundayag sa bilog nga Pilipinas. Agi naman sa trade fair dito sa Tagig. Mumaning mga produkto bala sa Negros, tanan nga mga banwa syurad, lugar diriya sa Negros Island Region. Ano no kung yung Negros Occidental lang? Posible ba si Lakip man ang Oriental? At dito, nagpakita sila nga mga produkto sa Negros Trade Fair sa Tagig. At umagani na dito ang aton man nga mismo siyudad, no, sa pagpanguna man ni Mayor Bimo Cueva. Noti inyo, ang yaman sa Kadis, ato man dito ah. Mapaulihi ba lang Kadis? Ang yan ni Mayor Bading Escalante. Samtang sa iban pa naton ng mga local news. At importante man yun para sa mga empleyado sa gobyerno. Tingkong kaisa tungod man sa kasako, mapabayaan ang ila sining ikayong lawas muna nagkakapektuan, no, kadamo man sa mga empleyado trabador sa aton sining gobyerno ang nagabulubatyag bangod man sang kasakuon wala na, no, sang pag-atender sa ila ikayong lawas. Kaya muna ang gintalakay sa tong tinalikdan man nga mga inadlaw ining kapakanan kayuhan sa mga empleyado sa gobyerno nga kung sarin ginhatagan importansya sang LGU Sagay. No, kahit kung magbulubatsyag ni sila, but sing ganon, hindi na sila makapanerbisyo gitarong. No, paano na karon? Madugay-dugay na lang sila paluya. But

0: Tiyag, absent sa ilang siling katrabaho, ti hindi man na bagay. No? Daw hindi man na mayo para sa panerbisyo sa aton diring lokalidad. Para sa tagsak ka mga katawhan kung nagapaluya ang aton ng mga empleyado sa gobyerno. Ang aton ng mga public servant. Samtang sa pihak nga bahin sa ibang paraton ng mga headlines. Kapin 410 milyones pesos nga bulig pinansyal ang ginpang nagtag naman sang DSWD-NIR sa mga mangunguma sang tubo. Kag Pilipinas numero 1 sa World Risk Index 2026. Sa bilog kalibutan, bawah, botsing ganon sini, risgo katama ang aton pungsod sa mga natural calamities, bagyo, baha, linog, gangko, ano pa, no, numero uno, grabe, talagsalang tamag number one, diri pakita sa daw, hindi man mayo ba? Risk Index 2026, number one, nagpanguna kita, kaya siyempre, lagyan kita di bagyo. O balahaon pa kahit wala labot nga lagyan kita bagyo, kita man ang ginapugaran sa mga kuratong mga flood control projects nga supposed to be amuning mga pahatag proteksyon mga pangalaga sa aton sa tion sa tigululan agod nga hindi kita magbanga kakapalpak pa diyan mo na kaga mo man sa tion sa linog risgo man ang mga building kahit kalabanan baw Basta kay matindog lang kag daw bakod lang taon, goods na. Samtang sa pihak kabahin, Presidente Marcos ginakonsiderar ang absolute pardon para kay Mary Jane Veloso. Daw nakapauli naman ni diri sa aton sa Pilipinas, daw diri ni siya gin-detain mo. Nag-intransfer ang iya siling detention. Hindi man siling detention, kundi gin-priso ragid. Pilaman ka tuig o kung lifetime man ang pagkapreso ni Mary Jane Veloso may nagani kiti na ariglar ni kiti una bes now sa tionto ni Presidente Duterte daw inog ano na ni siya eh now bitayo na ni si Mary Jane Veloso na ayo sa aton sining gobyerno during the time sa administration ni Duterte now kag nahatagan siya sang clemency. Amo to, napaiway ang pagbitay siya sa may Indonesia until such time na negosyar naman ang pagsailo niya diri sa Pilipinas. Ati amo ni, no, diri na siya no, nagka-press sa aton sininga pungsod. De, ginaplano no, sa aton nga presidente nga tagaan siya absolute pardon.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kag sa ato naman balitang sports, Carlos Yulo. Oy, nakadaog sang una nga bulawan nga medalya para naman sa Pilipinas sa 2026 ASEAN Games. Ahay daw kita ang pinakaulihi in terms of medal, no? Ang Pilipinas. Kasi wala labot, yutay lang aton delegado. At wala pa may nakasungkit sang bulawan, puro tanan bronze. Kaya panguna to China. Namunamo ba naman sa ilang mga mga delegado ng mga atleta. Kag of course dito sa ilay mga kakipag binatagaan importansya ang mga athletes no kag muna nagatinguha gid no nga magkasungkit sang medalya. At diri sa atong bisan paano may gold na kita. Na pinagi naman sa kay Carlos Yulo. Now mga kakipag diri kita sa aton nga Mikos portion. Sa aton nga mga pagparamyaw. Paramyaw kita nay before kita nga mag-proceed sa mga balita ta. Kagdugang nga mga impormasyon. Maying aga sa kay Franklin Martinez. Ara na nagawagayway na siya nagawave-wave. Ara naman si Roland Vistar. Nakatutok na si Sally Alminsyon. Present naman si Nene Dalaurao. Good morning sa inyo da. Thank you, kita. Budix Kuligado. Hara naman, nagalantaw na. Dara sa may Purok Kamantige. Prum. Purok Kamantige. Prum. Budix Kuligado. Good morning da. Parikoy. Thank you, kita. Ma'am Sally Alminsyon. Always, kasi yung ginagapamati sa ton. Number one, hambal ni Ma'am Sally Alminsyon. Christian Paul Luang. Good morning, mada. Christian Paul. De, ang imong tunggal kansya to, wala gin balik. Sang nagkawati. Asa nagkuha? Parwagan ta na. Balik nyo na lang alkansya, bisan ninyo na lang tong unod. Ang importante ng alkansya, kay taguan na liwati Christian Paul. Pari Christian, sige lang ah. Ako si Imo, ang imuon mo dalkan siya kung may haligi kada kawayan sa balay. Para at least hindi na mabit-bit. Amo na ang imo na alkan siya. Siyaro nga mo pa ng sikwaton sang kawatan. Pagpalos yan ako, di bungkag dala pati balay mo. Amo na lala, natawag lang yun imo di sa mga amigo ko di oh, sa payagi mo nila alkan siya di. Siyaro nga may magkuha pa sila. Good morning, Ma'am Genevieve Caparon Cugunon, Angel Gerald, araman si Ma'am Wilma Suson. Thank you man, nakatutok na si Sir Rubel Anorico. Good morning, Aljon Valenzuela. Good morning, ara naman siya, watching live from Colonia Divina Festival. Tapos naman to, parikoy. Good morning man kay Ma'am Noroy Bailoses Ferrer. Dira sa may purok talamnan, barangay Himugaan, bye-bye. Sa iya sinigay best friend, Anan Patricio, kag Murillo Retabalye. Good morning, manda sa inyo. May aga kay Aladdin Simbaho, Norma Binigay. Sino pa? Adire nga ton nga mga inogrit. Uy, si Kapitan Tina Sipat. No, sa Himugaan, bye-bye da. Kapitan Tina, thank you, gid. Naliga, nagpadulong madang K5. Agod nga ma-witness matubalang ang ginpanghatag nga serbisyo da sang kasama no, sa ilang nga lugar. Tidira, no, nakabinipisyo ginang mga pumuluyo sa barangay Himugaan, bye-bye. Ang ilang nga mga kagawad, no, si Kagawad Paul Montaño, dira sa may barangay Himugaan, bye-bye, good morning lang. Good morning, Sir Well, paring Jake Recto Nieves, TGIF. Thanks God, it's Friday, mga ka-K5. Hambal ni Franklin Martinez. Vilma Rojo. Oy, si Mamang Elizabeth Pineda. Good morning, Mamang Elizabeth.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Araneta Montaño Glen. Ara naman, naka-tune in na. Good morning da, parikoy. Duwan niya kabata nga kanday Glevin ka Carl ka Glevy Faye. Pwerte mo nga mga pangalan sa anak mo ha, pabudlayan mo gid ha. Hindi pabudlayan nyo gid, ubra sang pangalan. Kaya wa naman na sulat inyo mga junakis. Ilan tawa ko? Kay simple lang akong pangalan. Apat lang kalitra, Ruel. Ako di way kumayawan pag iskwila ko. Wala ko nagmaoy ang iban subong bawa. Tag 2, 3 ka mga kombinasyon sa pangalan. Pwede pa kalawig, budlay pa spilingon. Amo na kisang ilibion mga bata. Gaugtas kay mapuno na ang ilang grade 1 paper. Kapag sulat pa lang sa pangalan. Ginakapoy na dayon, pangalan pa lang. Way pagani ng middle name kagapilido. Ha? Angela Nieva Cramales, good morning. Sino pa? Kaday Jose Valdapulyon, aradra. Si okay, sige. Sino pa mga inogreet naton di inyong mga pagpanamyaw? Si Kero naton. Uy, si Balauro Cherry Vlog. Balauro Cherry Vlog. Ngayon nagkitrabaho sa Dumaguete. Pakichikyar pa rin ko yung profile niya pa rin ko ni Balauro Cherry Vlog. Watching live sa Saudi Arabia. Ginatamyaw niya mga taga Lopezaina. Sige. Taga Barangay Lopezaina. Si Balauro Cherry Vlog. Ngayon nagkitrabaho karon abroad from Kingdom of Saudi Arabo. Aladdin Simbahon, dira sa may Prok Hillside, Barangay Poblasyon 2, nagpamati naman. Sige, thank you so much sa inyo na. Para yun lang mo ha, paki-like and share, you know the drill. Like and share, comment na inyong mga greetings kay aton ina basahon mga kaki-five. Now, diri kita sa aton nga Pinsarabala. Nausan tinalikdan ka mga inadla mga KK5, isa sa mga gintagaan sang atensyon no, sang aton nga gobyerno. And of course, muna yung ginaulo istoryahan, ginatalakay, kagin patawag at the same time hindi malang mga online social media platform, no, nga Discord kag Reddit. I know nga kalabanan gid sinyo da sa aton mga tagpalamatido, hindi ka man makarelate alabi na sa mga ulihing tubo na, uling henerasyon, no, nga wala pa maabdan iti sa mga kabataan tiya subong inyo dira nga mga chikiting mangkuto nyo na kung ano ang Discord kag Reddit. Ina, suwito na nila mga kakipaib, no, balaan na nila kung ano ang aton buot sing ganon, kung ano ba lang Discord kag Reddit. Now before kita maghatag sang aton tag sa mga pag-analisar, opinyon kag komento bahin sini, no, ini malang plano sang gobyerno ta. Actually daw hindi magini mahambal aton nga pagpabahaw kundi the warning man lang, no, nga iban sila kung hindi sila mag ugyon kag makigangot sa aton nga gobyerno in terms of security kag monitoring sa aton nga mga pamatan-on. Kati kalabanan diri mga KK5 daw nagasulod sa sining mga social media platform mga pamatan-on, no, ining mahilig sa mga online games. Tiya mo ning ila nga daw silbi rumbuhan sang unaya panahon na mo ni KK5 Rayland, ni KK5 Jom, mga chat group, mga ano na, mga MIRC, no, mga inablang dugo pro grupo sa chat group, chat room, madira dahil ma-chat-chat, makig, ano da, makikita da, kontak sa mga chatmate, o clan, mga clan-clan na, madira, amun na sa unaya panahon na, mon, sumungya lang ina, no, kiti tagsa ka mga kabataan, tao, may mga cellphone na online, may mga internet, tiyan mo na ningila rumbuhan subong. Madira, nag-istorya sila kung ano lang ang mga transaksyon, ano ba lang ilang mga tuyo, plano sa mga online friends nila nga wala man na nila makikita, wala nila makitaan personal kag makasalamuha dira sa Discord kag Reddit. Now, ang Discord isa ini ka online communication platform. No, nga ini gindisenyo mga kakipay para sa pag-chat, paghimo sa mga online communities kag ano ba lang mahimo sang Discord mga kakipay, tiara dira. Ang text chat, makapadala mensahe, picture, video ka mga file. Voice chat, araman, pwede ka na makikistorya gamit ang imong device, gadget mo. Video calls, pwede man. Screen sharing, pwede gid. Dira, communities and servers, nga kung sa din mahimo nga magtukod o kung magsulod sa mga grupo nga may particular nga topiko o kung ano darang mga topiko, no, nga inyo maistoryahan kag pagka-interesan nira, pwede ninyo ma-diskusyonan, maistoryahan sa Discord. Tiara gida ang pinaka nagapangunang ginapadulungan kag amuning purpose gid sang mga pamatan-on aton ining gaming o kon mga hinampang online. Ara dira sa Discord. Now, ang Reddit naman, isaman ini ka social media kag online discussion platform. Now, kaangay man sa Discord, isa ini kadako nga koleksyon sa mga online communities nga ginatawag naton mga subreddits. O, paano bala ginagamit ang Reddit? Discussion, nag-post dira ang mga users ang pamangkot, opinyon, balita kag istorya. Dira ginatalakay nila, iba dira mga nag-comment, dira nag-pabutsyag man sa ilang mga opinyon, no, bahin sang ko ano nga mga topiko nga ginadiskusyonan. Gag-araman da komunidad na may tagsa ka mga community para sa gaming, teknolohiya, sports, negosyo, balita, hobbies, kag madamo pa mga kakipay para da sa Reddit kung kaysa mga topiko man nga mga not safe for work, no, araman da makita nyo gid bao saksak sinagol na da sa Reddit kung maswituhan nyo gid mga nanay, mga tatay. Upvote kag downvote, ara da pwede gid makabuto ang mga user, no, kung mapuslan bala kung hindi ang isa ka post. Komento kag anonymous username. Kadamaan sa nagagamit nila, labi na kung gina-hide, ginatago nila ila identity, pwede nyo gid ma-anonymous. No, may ara sa ginatawag anonymity. Daw kabudlay i-meet lang basta nang hindi bala gusto pakilala na mga KK5 dira sa Reddit. Now, gina-propose karon, no, sa aton nga gobyerno ang amo naman nga posibilidad nga iban ko na daw o kung i-block ang Discord kagredit kung hindi sila magkooperar sa mga ginapangayo nga online safety measures kag legal request sa aton sini nga gobyerno. Now, suro sa mga opisyal ang tinutuyo sang among nga paghatag proteksyon sa aton nga mga kabataan batok ini na mga kakipaib sa cybercrime, sexual exploitation kag iban pang nga mga illegal content no, nga hindi na nagakadapat kag wala nagakaangay sa amo iya nga platform kag para sa aton nga mga pamatan-on no, labi na mga estudyante, mga minor de edad dira ma-access na nila kay pwede na iya kamaro nga daan sa mga kabataan ta subong pwede ka mga wais no, pwede ka mga wais ang mga bagets na tong karon balana na nila na da suwito na nila. Now, ano bala ang ginapabutyag sang magtimbang abahin? Now, ang posisyon sang aton nga gobyerno mo ni, nagapangayo sila sang mas mabaskod, no? Masangkad nga kooperasyon bahin sining duwa ka mga platform. Ilabi na sa pagkakas sa mga illegal content kag pagsurod sa layi kag kasuguan, no? Diri sa aton sa Pilipinas. Kung hindi magtuman, isa sa posibilidad no, nga paghimuon mga ka-K5, amo iya ang pag-restrict o kung pag-block sang serbisyo. Actually, mga ka-K5, sa itong tinalikdan September 23, matapos gintagaan sang plaso, gintagaan iya sang deadline, no, ang Discord sang aton sining nga gobyerno nga dapat magkooperar sila. Wala sila dayon magka-cooperate. Wala sila dayon niya magka-contact sa aton diri nga government side sa Pilipinas. That is why nga temporaryo anay sila nga ginpinahan, kumbaga daw ginpabatyag sa ilang o kung ano ka seryoso ang aton sining nga gobyerno, ang Pilipinas bahin sa sining nga issue o kung problema mga ka-K5. No, kay ti sa tong September 23 nakatilaw gid no ang Discord sang temporaryo nga pag-block, pag-ban oh diri sa aton nga internet sa tagsag ka mga online connection. No, kag natalupangdan sa mga Discord user no ang temporaryo nga pag-block, hindi ma-access ang ila sini nga platform. And then later on siguro nakigaangot, nag-contact ang pamunuan sang among mga platform sang Discord sa aton nga gobyerno, gimbalik madayon insigida. Amo to nga pagka September 24 pwede na dayon ma-access no ang nasambit ya nga platform. Diya muna no ang natabo. Madamo ang nagahambal nga ang Discord kag Reddit ginagamit para sa edukasyon, no, trabaho, teknolohiya kag libre nga diskusyon. Ti susto man, no? Amo na gani tanan ng mga bagay kung gamiton sa husto, ti mayara ginasamayo nga dulot. O galing lang kay kung kaisa ginabusar gid, no? Labi na sa ining mga individual nga daw wala gid sang moralidad, no? Mayo nga tinutuyo sa ila isig kapareho kag sa komunidad. Amo lang ginang ilayang tuyo, entertainment kung paano lang sila ya masatisfy kag malipay. Bisan daw hindi na mayo, malain na ang resulta, illegal kag kung ano dirang mga daw hindi na nagakadapat iya sa katawhan, labi na sa mga lamharo ng pangidaron, dira, no, ginabutang Manila, gyapon mga kauturan. Balita, K5. Pwede gid kung tani, ini nga mga platform, kag amo gini ang purpose, no, para sa education, sa trabaho, technology, libre nga mga diskusyon. Kung ano dirang ang mga topiko bilang nga sarang makahatag man sang kayuhana no, sa katawhan. No, gani nga ang total ban ko no daw, hambal man sa mga kritiko, mahimo malayang basi maka-apekto sa minilyon nga mga lihitimo nga user. No, nga nagagamit sini nga platform para naman sa ila iya nga pagtuon para sa kayuhan. Mayara gani kita kilala mga persona of authority gani daw Discord nang ginagamit nila. Nakibot gani ko kahapon nga ini sila nag-ausar Discord. Ha, mga sir, arang likam sa Discord ha. Mga sir, ha? May ligon nga basiyan. ang gobyerno, siguro basi pala para hindi mabalaan sa ilang mga partner. mga kachat kag transaksyon para sa Discord. Ay, mga misis, si Karadyo cellphone sa inyo mga mister. Ha, Discord ka, gano'n eh, Reddit. Basi mga kachat na daw, ikaw mga kabalo. Gabantay lang ka mo sa Messenger, sa Telegram, mga apps daw, wala ka mo kabalo. Ang Reddit kag Discord, aragli naka-install da. Like ka mo kalibutan. May ligon man nga ba siya na gobyerno sa pagpakigbatok sa mga online abuse, no? Pero dapat na ini ang bulubalan silang, no? Bulo patas-patas, bulo parehas, no? Dapat proportionate ang mga tikang, mga steps nga dapat gamiton nato. Mas epektibo mga KK5 ang pagsunod gid sa aton nga lagi. Ang pag-target sa kriminal o kon mga illegal nga mga aktibidad, amo ginayang pinaka bottom line kag tinutuyo, no, sining pagpatawag. Actually, ang plano ganis sa gobyerno na ton, dapat ini nga mga platform mayara gid sang opisina man diri sa aton, no? Kangay ni sang Meta, I don't know kung ang Meta mayara na pareko, no, ang Google mayara na eh sang opisina diri sa aton. Ining Discord kag Reddit, dapat mayara man sila opisina. No, kung dito daw damo user ng ilang platform, dapat butang ikaw man, di bisan gamay lang da ang cubicle da, sa babaw building na sa Makati, pwede kita? Para may kadtuon lang bala ang mga tao, bala kung may tuyo kag may reklamo. Tangla mo da, bisan daw alinga nga lang ang staff. Para at least may opisina lang ka mo di. Gagti mo na, no? Ang pagpaayo sa mga content, mga unod, no, sa inyong mga platform, and content moderation. Amo ning importante kaysa insigida dayon blanket banda yon ang hibuon na ton, hindi makapekto gid sa tanan nga nagagamit sang Discord kag Reddit. May isa gid ning kita kilalang kahapon niya lang late diskubrihan ng Discord. Kaya mo to, nag-join na sa, nag-register siya ka nag-login to na to, no? Ang mga kontak niya, gina-chat niya na sa Discord. Ang isyo, hindi lang kung iba, no, kung hindi, ining Discord kag Reddit. Ang mas dako nga pabangkot diri mga KK5 mo kung paano mabalansi ang online safety pagsunod sa layi kag ang diretso mamala, no, kinamatarong sang publiko sa responsable nga paggamit sang internet. Kaya mo nang ginasiling naton masubrahan ganing tanang mga bagay, hindi man mayong dulot. Marabi na kung gamito naton sa mayo o kung hindi mayo nga mga butang. Abagay dati, siyempre, hindi gina, no? Makatag sang kayuan, mga kakipay. Hindi ko ang internet, hindi ka mga platform, gamito naman nato niya para sa kayuan sang tanan, hindi ako gina nga bulig sa aton, kaya hindi ka damo, dahil pwede mo maki-istorya mo, no? Maki-share sa mga discussion, topic ko, kung anong plano, kag ideya mo, pwede mo gidira mabutang, no? Damo sa maka-share sa imo, makatag inputs, like for example, may ulubrahon ka ng mga thesis, may mga eksperto man at dahil nga pwede mo mapamangkot, matagaan ka man siyang bulig, no? Sa mga estudyante naton, darada, kadamo da. Abi, plano mo mag-ubra piso wifi. Aranda, damo da sa may mga ideya da. Plano, mga negosyo. Ubra dishwashing liquid. Amo man da. No? Di ba, boss job? Damo ka, actually, sakto na, no? Damo ka dahil sang makuhaan sang ideya. Basta, para sa kayuhan lang. Ayun ang mapagkakakitaan, bala, kumbaga, kung sa tigalog pa. No? Tinagalog. Tiya mo na, mga kakipan. Alright, sige! Good morning kay Rona Niniel Padua, Alondra Selma Pidiero, Araneta Montaño Glenn, Emilia, Kagawa de Emilia, good morning. Nene de Laurao, sir pa, Ma'am Sally Alminchon, Balauro Cherry Vlog, Christian Poluang, wala gid ginuli sir, ibakal ko patani to, limousine. Ang balik Christian po luang ko, ato migo, tikalo na pari ko yo. Migo na to Christian po, baka yung ito limusin ko no. Galing lang, kaya ang natabo, wala nang sin. Ang nagwa, limus na lang. Wala nang sin, di na kompleto ang word nga limusin. Limus na lang, wala nang sin. Muna parawagan na mabalik nyo ang ano, balik nyo ang alkansya ni Christian Paul. Butang yun na dahil sa guwaan kung sino man nakapulot na. Saan ang unod? Ninyo na lang to. Wala na yung pakialam si Christian Paul sa unod. Importante ang alkansya. sige, pagbalik na ton, kompleto si Ricardo's na sa aton yung mga ginpandulo ng mga headlines. Ang aton pagadalon sa inyo. Standby.
1: K5 News FM. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Urge at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
2: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Research mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
3: Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag vitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
4: K5 News FM.
5: Oras sa Northern Negros, alas 5:28 na.
6: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5. Ang aton direk nga mga kauturan, labi na kung active member ka mong iasang PhilHealth, mga ka-K5. Pwedeng-pwedeng ka mo na makagamit dira sa programa ka-PhilHealth na ton, ang Yakap Program. Dira sa may Jai sa Rose Birthing Clinic, kanto lang ka mo da, parehistro ka mo, inquire ka mo da kung anong mga consultation nga pwede ninyo ma-avail na dira sa inyo sininga Yakap Program. Balon niya nay, of course kinanglan active member kamo da, kada bulan ginahulugan gid ang inyon nga ano, ang inyong nga PhilHealth. Labi na sa mga empleyado da. Pwede ninyo madala ang mga beneficiary dira sa inyong nga ano, nga PhilHealth, no, dira sa may Jaisarus Birthing Clinic na mga kakipaib. May schedule sila da. No, sangga ila sila ng mga doktor, specialista dira iya sa Jaisarus. Kadto lang mo dira namtang sa may Procrutons, Barangay Poblasyon 2, likod kilid lang sa P19 building da, no, sa Mormon's Church, mga ka-K5, ang Jaisarus Birthing Clinic. Ang aton sining mga suplemento, kagay sa DTX Coffee Mix, kag DTX 500, MyTC, Klinika D3 Bio Sarangman, Mabakal, now there is my Ariolas Meetup. Good morning, now sa ilan ni Sir J, Ma'am Minda, Sir John G. Imperado, dira sa Ariolas Meetup. Amo man sa tindahan ni Ma'am Judith Carvalho, dira sa Barangay Makiling, Aramanda, now sa Diana Store, sa may Barangay Paraiso, kag TG Store, ara dira mga ka-K5, now kag sa Indice Mini Grocery, entrance da ka Cornel Swimming Pool, Barangay Kabahog, no, Aradra, Kadi City. Sige. D Diri kita sa aton nga mga balita. Una kita sa aton nga local news. Arestado ang duwa ka mga individual sa illegal nga pagpanagat pangisda matapos nga magpatigayon sang Seaborne Patrol ang mga katapo raman kasagay Component City Police Station. Kaupod ang Sagay Marine Reserve Law Enforcement Team sa may himugaan area na dira sa may Sagay Marine Reserve sa siyudad di asang Sagay. Sa itong tinalikdan ni Adlaw Miyerkules, Setyembre 23 ginkasa. Now, ginkilala ang mga na arrestar no, kanday alias Papang, 62 years old, kagjigar. Galunsay residente naman sang Crossing Sawmill, Barangay Himugaan Baybay. Base naman sa operation, nagluntad no ang nasambit nga pagka sapo sining duwa sa ila sining illegal nga aktibidad mga taknalas 9 ang aga. Konserin ang mga individual no ining mga persona ang aktuhan nga nagapangisda dira gamit ang gill net. Ano ning gill net parekoy? Pino ning pukot, gill net. Amo ni guro no pino ang pukot. I don't know, pukot kag ano ni palpag. Pukot kag palpag. Now, na recover sa operation ang isang ka unit sang bangka nga may Yamada engine nga duwa ka adusi kabalyos kag nagabalor nga nagabalor naman sang 40,000 40,000 pesos isa ka kilo naman nga isda ni nga ano ni agak-agak. Ginabulubanta naman nga yara sa 20 pesos isang kaset sa fishing net nga ginabulubanta naman yara sa 10,000 pesos. Gindala naman sa Sagay Marine Reserve Protected Area Management Board ang mga na-recover nga mga kagamitan. Sige, amara garing gina pahinumdom na tondra sa mga abyan, mga amigo na ton nga mga mangingisda mananagat. No, likawan na lang nato na dang area nga ginadumili sa aton no nga panagatan para hindi na kamo magka problema pa. Kanugon katama sa inyo mga nakuha o kag inyo nga mga kagamitan no kumakumpiskar sa aton nga mga otoridad. Samtang sa pihak kabahin, hindi lamang mga produkto ang dala sa Cady City sa ika-40 nga Negros Trade Fair, kundi ang istorya man sa pagpanikasog, talento kag pagpangabudlay sa mga mangunguma, mananagat kag lokal nga mga negosyante.
6: Balita K5 sa umaga.
5: Opisyal nga ginbuksan ang 48th Negros Trade Fair sa atong Setyembre 22 sa SMX Convention Center, Aura sa Taguig City. Nga kung sa din ini magpadayon naman tubtob September 27 sa idalom sang tema nga butlak. Ginhatagan liwat sang kagayonan ang Cady City nga ipakita sa mas malapad nga lugar ang mga produkto nga ginapabugal gid no nga hinimo no kag dira gid yagin na producer homegrown mga ka K5 dira sa may Cadiz. Sa produkto sang Cadiz makita ang nagkalain-lain nga mga produkto no nga ginapasundayag nila ginapresentar labi na ining naghatag bala sang creativity kalidad kag industriya sa mga kadisnon no dira ginaemphasize gid nga inimo gid mismo no kag produkto ginaproducer sang mga kadisnon. Kaya siyempre kung Cadiz ang pag-istoryahan, hindi lamang iniparte sa mga uga o kung dried fish. Kaya dira, bantog, kilalagid man niyang Cadiz. Mayara man sa madamo pa nga mga produkto. Ah. Nga kung sinin, nagpabutyag sang kabuhi kag talento sa mga komunidad, halin sa baybayon, tubtob sa kabukiran. No, isa sa mga ginapabugal sang Cadiz City, no, sa trade fair, amo ang Nakar Highlands Estate Coffee. Ang nagadalagit sa istorya sa mga lokal dira nga industriya sang kape halin sa kamot sa mga mangungumas kabukiran padulong sa kasing-kasing o konsentro sang Metro Manila. Natagsa ka mga tasa sang Nakar Highland Estate Coffee, hindi lamang sabor sang kape ang matilawan, kundi pati nang pangabudlaya na paglaom kag potensyal sa mga lokal nga coffee growers dira sa Cadiz mga ka K5 kampiyon. Dito makita man naton sa Laraguay mismo si Cadiz City Mayor Bading Escalante hands on gid no sa pag atipan atender sining ilang trade fair para at least mga taga Cadiz at Totos Metro Manila hindi na sila hidlawon sa mga produktong Cadiz noon.
6: Balita K5 sa umaga.
5: Tiyamo mana sa aton diri sa sagay tong ligat balita manaton Mayor Bibo Cueva gimpasundayag nila ang mga produktong sagay noon no, dira sa Negros Trade Fair. Amuman mga produkto man diring dirigidya sa ato na no, homegrown man sa sagay ginpasundayag man. Now, Cadiz City sa Gihapon uy nakadaog gali siyang ano niyo? Third runner up ang siyudad sa Cadiz para nga Rayland no? Sa livelihood and employment centered category sa PH Model Cities and Municipalities Awards 2026. Gaginhiwat naman sa itong kahapon, September 24, sa The Manila Hotel. Now, ginbaton ang pagkakilala ining award na day City Legal Officer Attorney Reggie Placido ang ilasining Local Economic Development and Investment Promotion Officer Lynn Rigudos kag City Information Officer Ryan Nino Trinidad. Now, ginkilala ang entry sa Cadiz bangod sa nagkakaisang mga tikang, no? Nagahiliusang mga tikang sa lokal nga panguluan sa pagpalapdag naman sa pangabuhi, trabaho, pagpatubo sa negosyo, kag inklusibo naman nga pagpauswag no, sa lokal ga ekonomiya. Suno sa city government, ang award nagapakita sa kolektibo nga pagpaningwa sa ila sining mga talatapan kag mga partner sa pagtukod sa mas madamo nga oportunidad para yas pumuluyo sa Cadiz City mga kauturan. Di diri makita na to, no? Hindi lamang yung mga basic kag tipikal ng mga serbisyo publiko ang ginahimo kag ginapatigayon sa Cadiz, Sagay, lakip naman na plug kag Escalante. No, kundi mismo, no, mga pag-improbar, pagpasangkad sa bahay sa ila sining ekonomiya, pagkakilanlan, no, kagkultura sa ila tagsakabanga nasakupan, no, ilagid ginatagaan sang emphasis, no, para at least inablang mas makilala pag inilang tagsakalugar para dugang pagid, no, nga pag-uswag, no, sa ila dira nga lokalidad mga kakipag. Labi na sa bahay sa negosyo, mga produkto nila na industriya, tina muna na ginatagaan ginila sa importansya. Now sa iban pa naton ng mga balita, adri kita na ya, na sa mga importante ng mga paibalo, mga ka-K5, now sa aton sining pagparumbalik, dugang pa ng mga balita kag informasyon. Oy, good morning ulit na kay Roland Vistar, kay Ma'am Elena Anurico, si Kagawad Ilyali Salvador Burdan. Daw nga nagpamati subong saton. Labi na sa mga constituents niya da, pumuluyo sa nga barangay Colonia Divina. Dara sa kay Kagawad Elyali Burdan. Ara sa Gihapon si Franklin Martinez, Elaine Lagnason Penada, Drua Jennifer. Lagi nag-greet niya gali, Kanday Joy, Mahusay Del Prado, Nestle Gibura, Drua, Angela Nieva Clamales, Mafi Argel Mendoza, Roselda Suarez Reyes, Aida Diong, Emma Bakan, Florenda Bori. Anak kaparon kugunon kag Maribit Kausig. Ang aton nga para tuntunan, ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. DTX 500, kag Extend Food Supplement for Men.
7: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
8: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
9: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
7: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
8: Ah, apat gig kasultada, pre? B. Yag si Mrs. E.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Tikasin.
11: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sa punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Balik na kita sa aton sining pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga.
0: Balitang K5 sa umaga.
1: Good morning manda kay Franz Delgado, LB Buok, Marlon Conde, Charlene Amodya. No, sa mga nagpadayon dira karon sa ato niyang pagpangalagad, no, sa pagtutok sa ato niyang programa. Thank you, Git. Sige, hapon ka po ninyo si K5 Ruel Carbajo sa Pineda. Kag sa ato siring technical partner si K5 Rayland Directo Nieves. Diri kita sa dugang panaton ng mga balita lokal. Ginpatigayon sang gobyerno sa siyudad sang Sangay. Pinagi naman sa City Population Office kag Human Resource Management Office ang duwa kadlaw nga seminar. Labi na, ining may tema nga balancing career and family, reproductive health for Sangay City employees. Nga konsidin, ini ang ginhiwat sa itong September 14 kag 17 sa Balay Kauswagan. Now, diri mga ka-K5, naging talakay, una, ang tinutuyo sa programa nga pasangkaron pabaskugon ang kapakanan, kayuhan kag ikasarang naman sa mga empleyado sang gobyerno pinaagi sa paghatag sa ila sang information, no, kag ihibalo sa reproductive health, family planning, work-life balance, gender equality kag stress management. Kay ti basta public service kani ara gid tanan-tanan ng mga stress. Ang karamo sa mga nagapadulong, nagagwa sulod sa munisipyo kon City Hall, dira ginatubang kag ginakahalubilo ninyo ang nagkalain-lain nga tawo, no? Pumuluyo sang lugar. No, diri sa aton sa siyudad sang Sangay. Kaga inyo dira ginatinder. Kada isa sila, hindi man magpalarihas ginang karakter kung kinaiya. May ara gid sa mga daw ka buringot man, natubangon, may ara man sa daw mayo man lang. No? Dira kung kasi kakadalaman ng aton ng mga empleyado sa gobyerno. Sabi na kung hindi lang kabugaton man sa trabaho ang ila sila ginabit-bit, ginapasaan, kundi amo man ng mga obligasyon sulod pa ni Malay. Dira muna ang gintalakay dito para at least matagaan man sila sa ideya kag knowledge about kung paano bala mabalansi bala ang trabaho kag ilaman nga ano ni personal nga pagpangabuhi. Now, tuyo sini, masiguro ang mga empleyado nga magpabilin nga maayong ila sini kang lawas, produktibo kag nakabalansi naman, no? Sa ila sini nga obligasyon sa trabaho kag pamilya. Ang aktibidad, kamahin niya sa pagsaulog sa ika-126 anniversary naman sa Philippine Civil Service Komisyon, naghahatag man sa impormasyon nanungod sa mga libre nga serbisyo bala sa ikang lawas sa aton sininga gobyerno. Drag itagaan sila, basi wala sila ideya, wala sila kabalo, naging tudlo man silang ka, pwede nila ma-avail kagma, utilize ina para naman sa ila kapakanan. Gender responsive policies kag suporta sa mga trabahador suno sa estratehiya sang Commission on Population and Development para naman sa labor force empowerment, mga ka-K5. Now, diri kita sa balita na ni ka-K5 Jom Sunido. Ering isa ka iskalantihanon, no, nga kun sini nagpakigkita sa kay Mayor Biboyap dira sa may siyudad sang Iskalante kay ti inisya mga ka-K5 amo ni magrepresentar man dira sa ila sining dakbayan, no, para iya sa palabuto naman nga Teen Mascara 2026 ang ginsuportahan gida, no, sang lokal nga panguluan ang iya sining pag-intra, no, sa nasambit iya nga kompetisyon.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Job, good morning.
2: Good morning, K5 Burrell. Nakuha gid sa nga representatives ng City of Iskalante ang suporta sa lokal nga panguluhan, K5 Burrell, atol sa giya ka kwan, atol naman. sa tiun, sa iya pagbisita or nang sang iya pagpatigayon sang kortisikol kay Kipay Burel. Mm. Ining si Mr. William Tipon Jr. amo magarepresentar bit-bit tiya ang bandera sang yutang bulahan ba? Sa Mr. and Miss Tin Mascara.
1: Siya ang mag-represent sa mga pamatanon ng mga eskalantihan noon.
2: Sa ito pa, medyo dako-dako na siya kay Tin naman siya. Kung gamay-gabay siya, 9, 8, 7.
1: Kung mag-abansin siya, labanin mag-uha siya, 11. Pwerte mo mga joke, ha? Aga ka pa, ha?
2: Kakipay Burel, no? Kalakip man sa nag-upod sa iya sa courtesy call, mismo ang chairperson sa Tourism and Development Committee nga si sangkod ang panglungsod member Virgie Pastor, kalakip man ang head sang City Tourism Office nga si Miss Pichimay Abibas. Nagupod man mismo ang head sang CDRRMO nga si Miss Marites Olorga. Kag ang amo nga kun madumduman kay Kipay Burel ang ini si Mr. William nagapreparar na para sa palaabuton nga Oktubre 1 sa Festival and Costume Competition sa may SM Bacolod.
1: Ini ka Kipay Jom kada syudad kag banwa sa Negros. Kumbaga open ni siya, no? Sa mga lugar diri sa Negros Occidental nga magpasakop diri sa Tin Mascara 2026. Sa aton diri sa Sagay, may ara kita yan.
2: I-check lang
1: representative,
2: na
1: no?
2: I-check na ni.
1: I-announce man bi para at least ma-promote man aton da kag kung di ba may kandidata kita. At least, bisan pa paano ang promote na naton para makilala siya kag masuportahan man bala.
2: Kaya iban gani, ang migo gani naton.
1: Ang iskarante gani, may araw.
2: Ang migo gani naton, kandidato lang sa barangay. Ginapromote na naton.
1: Ginapromote gani naton, kakipay.
2: Inipag sa Tibok Kiyaga Provincia.
1: Jekton Yebis gani, Raylan Yebis, ginapromote. Buliga gani namon, nga daw ay mangani piho, ang eleksyon ba dayon, o kung bisan siya gani, daw ay mang piho.
2: Nga matapapadalagan.
1: Mapadalagan na masuportahan gani namon. Dapat may araw da.
2: I-check naton kung nakakaroon kay Kipay Burel kung makatry kung may oras ta
1: city government ano nyo man kung mayara kita kandidata kung mayara gid man if ever kay
2: feeling
1: para mas supportahan na to
2: feeling na to niya kay Kipay Burel may ara man sa siyudad sa Sagay tinguhaan taman nga pagkikitaan si Miss Helen Cotillar.
1: Si Ma'am Helen kita, good morning Ma'am Helen.
2: At itry na to nga pagkikitaan kag mangkot man tata ko mamangkot man ta sa ila opisina.
1: Ikaw ka Kipay Jom, ikaw abi pwede ka pa da sa Tin Mascara 2026?
2: Sa 60s na ko din ako pwede sa...
1: Okay daw na multiply. Tin ka pa Gapon, galing kayo multiplied by 5 or 6. Senior citizen ka na. Huh? Tin po kuya, tin.
2: Hindi, pwede na ko,
1: tin,
2: pwede.
1: Tin po kuya, tin. Galing kayo multiply mo pa sa ikaanom.
2: Tin plus. Pwede po dia Centennial
1: si.
2: Pwede po kay Kipay Burel Centennial Citizens. Centennial Citizens. Centennial.
1: Millennium ka na Korea, Millennium Citizen. actually kami di mga gulit na kami, no. Pamatian niyo lang kami sa radyo kag kulang taon kami personal, do ka mga hubinis. Oh, ay muray importante hindi. Animals.
2: Ang importante dili AI.
1: Sige. Dito, anong suporta ni hatag siya kang Kipay Jom?
2: Hindi lang iya kay suporta.
1: Basi service lang ni pagkatuto.
2: Hindi lang kay suporta.
1: Tapos kung perde, ang pretty sa paulit.
2: Sang service. Siyempre, may mga kuwan man siya Kipay Burel. Ang kategory may mga buting-buting. So, dira na iya pakita kung ano ya. Ka supportive ang lokal nga pangluhan sa yutang bulahan.
1: Mayor Bibuya pa ya. No? Mayor Bibuya pa.
2: Yeah, ang tagline daan ni Mayor Bibuya, katauhan una sa tanan.
1: Amo na dati buligan gini suportahan. Tanan nga mga panginanglano niya during competition, i-provide na arada vehicle, transportation, if accommodation
2: costume.
1: Kung kinahanglan. Costume. Arada kag... siyempre, allowance man pagkaon eh. Kay kung kaysa bala, ini mga kandidato, kandidata natin ang ga-representar kisa sa mga syudad natin. Kisa sila pa nang ga-shoulder sa mga expenses.
2: Iban.
1: Para lang i-represent ang ilang tagsa kalugar, no? Amo na masubo ang realidad. But, kahit iskalantin eh, Hindi na yan, siyempre, magkamuna si Mayor Bibuyap.
2: Very supportive ang siyudad.
1: Very supportive.
2: Sige, so manapila ang mga balita.
1: Kaya mo na ganing nga ikaw kung magkandidato ka sa pagkakagawad. No, ikaw, very supportive ka man. Isa sa mga plataforma
2: ang
1: mo.
2: Ang akon, siguro, gin nga makagawad ko. Ang akon, kagawad ya. Nakagawad lang ko sa ginaprenda.
1: Basta hindi kaya punong barangay, ha?
2: Ano ito, gani?
1: Fish pond barangay.
2: Udile, kuan. Aquarium barangay.
1: Aquarium barangay.

0: wala na ilagi na dakop ang mga wild nga mga gapis.
1: Correct.
0: Kay isa na siya sa mga gapangaon.
1: Wala kang isa pa nga kwaon pa na nimo man, anong man na nimo, nabis, di man na nimo yung makaon. Ikadua, hindi magina sa ornamental or mabutang mo sa aquarium, kiti, do ka simple mo lang taon ng mga isda na.
0: Pero although in fairness,
1: gagiho, pero lain niya sa mga colorful nga nga breed, no? Pero tiin yung mga gapi, yung mga muli nga, rada nagatubo sa
0: sa mga kasapaan na to.
1: Kanal.
0: Oh, kanal.
1: Inaya ang benepisyo sina amunang nagatukob sa mga buto sang lamok.
0: Sang lamok. Oh, muna siya ang...
1: Lantawa ba sa pungsod Japan bala ka kipipe, Jom? Sa imo to nga ginhalinan nga pungsod dito pa natawoy.
0: Hindi, sa kon kuya, wala ko sa Japan. Sa United States of Calamity, ko halin.
1: Sa Japan, sa tupada sang Jordan bala sa paraiso.
0: Sa Jordan.
1: Ito, na... Na sa pungsod Japan sa mga lugar to sang mga yakuza o mga takusa na ilang mga estero mga kanal clear ang tubig galabay mga ano gidya mga kundi carp mga ano na mga goldfish o ang nagalutaw
0: so amo na ilaha amo na siya ang iba nila nga kwan dengue prevention sige so amo pala mga balita ato na tipon sa
1: tiyamo na ang imo ibutang ko ikaw madawag kandidato sa pagkakagawan
0: ang
1: kunwal nga mga kalog das populasyon daw sa butangan mo mga aquarium fish
0: ang may ara pag iko pag wala sang kanal butangan ta kanal kapag katapos pag butang kanal butangan gapis
1: bisan
0: kun wala sa pa butangan sa pa
1: wala gadanaw wala ba butangan kalog yapon
0: kaya tapos kita kanal plug control
1: pa, siguro abri gina pangabay ko hindi magdayon ng eleksyon para yung rilan kabay pa yung magdayon ng eleksyon
0: para may plug control.
1: Sige, kagpag-job.
0: Sige, tama rin pala kung mabalita ka ito. Tipon sa paglibot-libot na ito sa Bilog Siyudad sa Escalante. Kagang ining balita, dala sa aton sa Kalwan sa Detex 500. Mighty C, ang alkaline base, ka vitamin C, D3, Biospore, Biotex, kag Extend Food Supplement. Detex Coffee Mix, sa kakapi ka na, naka-detox ka pa. Para sa balitang K5 sa umaga, ako sa K5 Jom Sunido. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan. Sa Norte, nga bayan sa Negros, ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Madamog giga salamat kay K5 Jom Sunido sa imo sininga report. Ay kasadya lang. No? Diri kita sa report na ni ka K5 Jaco. Ang sports news ni ka K5 Rayland Director Nieves. Kabahin sininga pag-angkon sa pinakauna ka Bulawan. No, sang Pilipinas sa ASEAN Games nga ginahiwat karon sa Japan. Ati si Carlos Yulo. Dara kasungkit sa pinakauna nga Bulawan, although kita ang pinakaulihit, pero at least may medalya na kita, hindi na kita ma-zero. Para sa kampiyon nga report, Yaris ka K5, Jake Recto Nieves, ibalita mo!
3: Nakuha ni Carlos Yulo ang unang nga Bulawan nga medalya sa Pilipinas sa 20 Asian Games matapos magdaog sa Men's Floor Exercise Finals ang Webes sa Nagoya City General Gymnasium. Si Yulo naka-score sa 14.666 agud makuha ang Bulawan nga medalya samtang si Milad Karimi sa Kazakhstan ang nagkuha sang silver kag si Shuma Chokiyama sa Japan ang nagkuha sang bronze. Ang iyang manghod nga si Carl Elio Yulo naka-score sa 12.223 points kag nagtapos sa ikapitong pwesto sa iyang debut sa Asian Games. Ini ang labing unang medalya sa Pilipinas sa Asian Games sa artistic gymnastic kag isa naman kadako nga kadalag-an ni Yulo kasunod sa iyang duha ka Bulawan nga medalya sa 2024 Paris Olympics. May chance pa si Yulo nga makadugang sa iyang medal tally sa vault kag parallel vaults finals subo nga adlaw September 25. Para sa balitang K5 sa umaga, kinis ka K5 Rilan Nieves. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang Sports.
1: Madamo gigi salamat kag K5 Rayland Nieves sa imong report. Kita ay na naman kita sa masunod nga semana sa amuman nga oras kag istasyon. Nadiri sa K5 News FM. Thank you gid sa mga viewers naton kag mga pinalangga naton dira nga tag para mati. Wala na kita time. Thank you gid sa nagfile sang iya sining report sa K5 Jom Sunido sa aton man sining mga kaopdanan kag K5 Bomba Marilu, kag K5 JR Gilantigan, kag K5 Amphil Celestial, Rayland, kag K5 Ray Matthew Tinasas, Denmark Mahinay, Joel Abil.

Ay, gagamuman si KK5 siya na swelo. Sa ngalan sa aton sining technical partner, talos kay KK5 ang feel, si KK5 Rayland Recto Nieves. Sa aton sining station manager, Ma'am Kulin Manzanares Cubia. Sa ngalan sa aton nga big boss, Dr. Ramil Itanguy. Ini ang inyo alagad, KK5 Ruel. Karbaho sa Pineda, para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, San Dodo Negros, KK5 News FM.

0: Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres
3: Uno Sangaga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo. serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
3: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagaplayag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Biyernes, Setyembre 25, 2026.
4: Makita kag mabati ang kita live and aware in the world. Pinagi naman sa aman official Facebook pages sa K5 News FM, Bacolod 11.5, kag Bacolod K5 Station.
3: Para sa aton nga mga pangulong, dinalan.
0: Makita regional.
3: Pito Canegrense nalakip sa top 10 sa 2026 Psychometrician Licensure Examination.
4: Mas sobra 63,000 ka mga turista nagbisita sa Capiz sang 2025.
3: Tatlo ka mga pasahero arestado sa NAIA, mas sobra 18 milyones pesos nga balor sang droga na kumpiskar.
4: Hagna tuhoy sa BSKE postponement na transmit na sa Malacanang.
0: Balita International.
4: Anay commander sa mga rebelde sa Central African Republic ginpamatbatan sang ICC.
0: Balita Sports.
3: Alex Ayala naluto sa 2026 Singapore Open.
0: Balita
4: Kim Chiu gindog show ang aligasyon niya siya ang nagabusong.
0: Balitang negosyo.
3: Kag-importasyon sang karne nagsaka sa kapin 8%. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
3: Duha arestado sa ilegal nga pagpangisda sa Sagay City. Dakop ang duha ka mga persona sa ginpatigayon nga Seaborne Patrol sa mga katapos ang Sagay Component City Police Station kaupod ang Sagay Marine Reserve Law Enforcement Team bagod sa ilegal nga pagpangisda sa Himugaan Area, Sagay Marine Reserve sa siyudad sang Sagay, Negros Occidental, Miyerkules nga adlaw Setyembre 23. Kinkilala mga dakpan nga Sanday Papang 62 anyos kag Jegar o Conhegar lunsay mga residente sang crossing sawmill sa barangay Himugaan Baybay sa among syudad. Nadakpan na nasambit ng mga individual nga nagapangisda gamit ang gill net o konpukot kagpalpag tak na alas 9 sang aga sa nasambit nga petsa. Na-recover sa mga ini ang isa ka unit sang bangka nga may Yamada engine 12 HP nga nagabalor sang 40,000 pesos, isa ka kilo sang isda kag agak-agak kag isa ka set sang fishing net nga ginabulubanta yara sa 10,000 pesos.
4: Pito ka na grand set alakip sa top 10 sa 2026 Psychometrician Licensure Examination. Nalakip ang pito ka na grand set sa top 10 sa 2026 Psychometrician Licensure Examination. Nakuha naman ni Chris Aneth Malasibas sa University of St. Lazal ang rank 4 nga may 93.60%. Rank 7 naman si Nina Vianessa Alicante sa Silliman University nga may 93%. Samtang rank 8 naman si Dane Zell Digal sa kapareho naman ng eskwelahan nga may 92.80%. Kag-rank 9 si Luis Erica Mayo sa USLS nga may 92.60%. Pareho naman nga nakasulod si kanapulong ranking sa Ray Maria Cristina Pauline Alquiza sa Carlos Silado Memorial State University Talisay, James Gonzaga sa USLS, kag-Rob Joanne Parinias sa SU nga may 92.40%.
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: Sa dugang pa nga balitang regional, makatudlo sa sospek nga nagpatay sa barangay kapitan sa La Libertad, Negros Oriental, makabaton sang padya nga 100,000 pesos. May balita si K5 Rufa De Vero.
0: DTX 500
5: Magbibigay ng 100,000 pesos na pabuya ang congressman ng 1st District sa Negros Oriental na si Emmanuel M. Taichong Iway sa sino mga makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa kinaroonan na ng mga sospek sa pumaril at pagpatay sang barangay kapitan ng Kansum Mandiga Libertad noong Miyerkules, Setyembre 23. Ayon kay Congressman Iway, si Honorable Dennis Himpayan ay kanyang matalit na kaibigan at isa sa mga pinakamasipag na mga gawa sa komunidad sa loob ng mahigit 20 taon. Sinabi ni Iway na sa anumang oras, araw man o gabi, si Himpayan ay laging handang tumulong sa manangailangan at ang kanyang buhay ay halimbawa ng serbisyong tunay na nagmumula sa puso. Alinsunod dito, hinimok ng kongresista ang sinumang impormasyon na mapagnayan sa La Libertad Police Station para sa agarang aksyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Magbibigay ng
4: 210 million pesos nga balor sa suspected drugs na kumpiskar sa Police Regional Office 6 sa sunod sa 4 ka bulan. May balita si ka-K5 Karen Badilla. GX500
6: Morning News. Mga ka-K5, nagdangat sa masobra 210 million pesos nga balor sang suspected drugs ang na-recover sang Police Regional Office 6 o kon PRO 6 sa sulod sang 4 ka bulan siniya nga tuig 2020 sa East.
7: Base sa data sang PRO 6, 671 ka suspect ang naaresto sa 540 ka operasyon na ginpatigayon sang nagkalain-lain nga units sa Western Visayas. 30.87 kilograms ang kabugaton sang suspected shabu ang na-recover, 375.86 grams naman ang suspected marijuana, 3 milliliters ang liquid marijuana kay 360 grams ang suspected kush. Samtang ang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO ang may pinakamadako nga na-recover sang suspected shabu nga nagdang at sa 13.5 kilograms. Ginasundan inis ang Iloilo City Police Office o kon ICPO nga may 7.75 kilograms, kag Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU6 nga may 7.65 kilograms. Naibaluan nga ang nasambit nga period ang humalin sa nagpungko bilang Regional Director sa Western Visayas si Brigadier General Randolph Tuanyo.
6: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Ini si K5 Karen.
3: GTX 500 Morning Newscast. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:08 sa ngaga. Sa dugang pa nga balitang regional suspect sa drug buy bust operation sa San Jose Antique, nakapalagyo sa Kaisa Motor Banka. May balita si K5 Eileen Magbanwa. GTX 500
8: Morning Newscast. Nakapalagyo sa ginpatigayon ng drug buy bust operation ka mga otoridad ang subject. Ginabanta alas 8:40 sa gabi Setyembre 23 sa Barangay San Angel, San Jose Antique. Ginkilala ang subject kay alias Ivan, single, wara ti obra, kag residente kang Barangay Maybato North, San Jose. Suno sa San Jose MPS, natukiban kang suspect nga pulis operatibang ana nga katransaksyon, rason nga nagdali-dali panaog sa anang motor kag nagpadulong sa motorbangka sa baybay. Na-recover kang mga kapulisan ang ginabanta 105 grams kang ginapatihan shabu nga may standard drug price nga 714,000 pesos. Sa talad, nagapadayon pa ang hot pursuit operation ka mga kapulisan sa posible pagkadakip sa suspect. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM. GTX 500
4: Morning Newscast. Olog na po City Police Office, ginpabaskog ang accountability sa mga armas ng kapulisan. May balita si kay K5 Eileen Sanchez.
9: Binaigting ng Olongapo City Police Office o OCPO ang mga hakbang para matiyak ang wastong pagkakakilanlan, dokumentasyon at pananagutan sa mga issued firearms o baril na ipinagkakaloob sa mga tauhan ng pulisya. Kabilang dito ang pagsasagawa ng stenciling ng mga issued firearms na personal na minonitor ni Police Colonel Junido S. Maniago Jr., ang City Director ng OCPO. Bilang karagdagang hakbang sa maayos na dokumentasyon. Kinunan din ang litrato ang bawat baril habang hawak ito ng nakatalagang police personnel. Layunin itong magkaroon ng visual record ng bawat armas at ng police na itinalaga rito. Ayon sa OCPO, mahalaga ang naturang hakbang upang matiyak ang tamang pagkakakilanlan, pagdodokumento at pananagutan sa paggamit at pangangalaga ng mga baril alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Binigyang diin naman ang pamunuan ng OCPO ang kahalagahan ng disiplina, accountability at responsabling pangangasiwa sa mga kagamitan ng pulisya bilang bahagi ng kanilang tungkulin na to serve and protect. Balita mula sa Olongapo City, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM!
10: 100 Morning Newscast.
3: Samtang masobra 63,000 ka mga turista nagbisita sa Capiz ang 2025. May balita si KK5 Myla Fuentes. DTX 500
11: Morning. Naglabot sa masobra 63,000 o kung kabaylos ang 14% ang kabugusan nga numero sa mga turista nga nagbisita sa probinsya sa Capiz sa 2025. Suno ka Mr. Rufin Visorio, officer in charge sa Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, nga mas madamo ang nagpadulong sa probinsya sa nasambit nga tuig kun ipaanggid sa mga nagliligand. Pahayag pa sini, mas madamo nga turista ang nagbisita sa mga binulan sang Marso, Abril, kag Mayo, subong man ang last quarter sang tuig. Nahibaluan nga ang nagapanguna nga entry mode sa mga bisita amo ang airport. Pag-abot naman sa akomodasyon, ginpabugal ni Visorio nga napreparahan sa maayos ang probinsya ang pagsugata sa mga bisita. Sa subong, mas ginapasangkad pa sa nasambit nga talatapan ang ilang mga tikang agud mas mapabugal pa ang probinsya sang Capiz sa mga dumuluong. Balita regional, inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
4: Sa katapusan nga balitang regional, Masbate City Music Festival ginhanda na para sa 26th Cityhood Anniversary sang Masbate. May balita si KK5 Emir Habulin.
12: DTX 500. Inihahanda na ng City Government of Masbate ang isang malaking music festival na gaganapin sa Masbate Grandstand sa Setyembre 27 taong kasalukuyan bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-26 na Cityhood Anniversary ng lungsod na may timang Arangkada Masbate City. Pangungunahan ng mga kilalang OPM artists na sina TJ Monterdi, Adi at Mayonnaise ang star-stud na programa. Magpapakita rin ang kanilang talento ang mga lokal at regional na performers na No Rest for the Jokers, Amigos at Plan B. Libre ang pagpasok sa nasabing music festival kung saan magsisimula ang programa alas 5 ng hapon at magpapatuloy hanggang gabi. Layunin ang aktibidad na pag-isahin ang mga taga-Masbate at mga bisita sa pamamagitan ng musika kasabay sa pagdiriwang ng ika-26 na taon ng pagiging lungsod ng Masbate. Balita mula sa 95.9 K5 News FM Masbate. Ito si K5 Emir Habulin para sa kampiyon na balita at serbisyo publiko. K5 News FM.
10: 500 Morning Newscast.
13: Balitang National.
10: Balitang National.
3: Sa balitang national, tatlo ka mga pasahero arestado sa NAIA. Masobra 18 milyones pesos nga balor sang droga na kumpiskar. Arestado ang tatlo ka mga inbound nga pasahero matapos nga makuhaan sila sang ilegal nga droga sa ilang nga bagay sa Ninoy Aquino International Airport o kun NAIA Terminal 3 kahapon nga adlaw sang Huwebes Setyembre 24. Wala giningadlan sa mga katapos ang Bureau of Customs sa NAIA o kun BOC NAIA ang tatlo apang sa ila impormasyon nga ginhatag. Nagpatigayon sila sang physical examination sa anum ka mga bagahe nga dala sa mga nadakpan nga pasahero. Sa una nasalaan pa nga mga foodstuff lang ang unod sang bagahe apang sang ila ini ginlantaw. Dito na diskubrihan nga ang ginadala nila amo ang mga bag nga kon bag sang kush o kon high grade marijuana. Ang mga nakuha nga kush ang nagabugat sang 18,679 grams nga nagabalor sang 18.679 million pesos.
4: Hagnatoy sa BSKE postponement na transmit na sa Malacañang. Ginpayag ni Senate President Sherwin Gatchalian kahapon nga adlaw Huwebes nga na transmit na sa Malacañang ang hagna may kaangtanan naman sa postponement sa barangay kag sangguni ang kabataan election sa kan BSKE. Suno naman kay Gatchalian nga wala pa sila sing impormasyon kung ginpirmahan bala o kung i-veto ni President Ferdinand Marcos Jr. ang hagna. Dugang pa niya ang hagna ang dapat pirmahan sa madali nga panahon bangod ngang filing sa Certificates of Candidacy o kung COC ang magasurgod naman sa maabot nga Lunes sa Tiyamre 28.
3: Sa dugang pa nga balitang National Kongreso ginaduso nga dumilian ng social media kag online gaming para sa mga pamatanon. Ginaduso sang Kongreso nga dumilian ng mga pamatanon nga magkausar sang social media kag online gaming kasunod sa mga asod-asod nga kaso sang pagpamaog kag krimen sa mga bulutuan. Ginaprubahan sang House Committee on the Welfare of Children ang isa ka consolidated substitute nga hagna kun sa diin ginadumilian nga maka-access sang social media kag makahampas lamang sa mga online games sa mga bata nga nag-aedad sang 12 anyos panubo. Sunod kay Congressman Roman Romulo, Chairman sa Basic Education Committee sang Kamara Representante, nagdangat na sa 50 ka mga hagna ang ginfile humanin pa sa tinalikdan nga tuig kun sa diin mayara ini sang nagkalain-lain nga mga proposal may kaangtanan sa insakto nga edad agud makausar sang social media. Sa katapusan nga balitang National Transport Strike, ipatigayon sa masunod nga semana. Natalana nga magpatigayon sang transport strike ang grupo nga manibela kag piston sa masunod nga semana bangod sa wala pagsakas ang presyo sang petrolyo. Sunod kay manibela chairman Mar Valbuena, magasunod ang ilang strike sa magasugod ang ilang strike sa Setyembre 28 tubtub 30. Samtang magapartisipar man ang grupo sang piston sumugod sa Setyembre 29 kag 30 kun sa diin magapasakop man ang pila ka mga grupo sa mga mamumugon kag urban poor groups. Sini nga semana madumduman nga nagsaka sa 110 pesos kada litro ang presyo sang gatong kag ginalauman nga mas magsaka pagid sa madason nga semana. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga.
13: Balita International.
4: Anay commander sa mga rebelde sa Central African Republic ginpamatbatahan sang ICC. Ginpamatbatahan sang International Criminal Court nga guilty ang anay commander sang Salika Militia sa Central African Republic nga si Mohamed Said Abdel Kani. Nagapangatubang naman si Kani sang apat ka kaso sang crime against humanity na lakip na ang torture kag unlawful imprisonment. Ang Salika mo naman ang isa kaliansa sa rebelde ng mga Muslim kag si Kani ang labing unang miyembro sa grupo nga ginpamatbatan sang ICC. Sunod naman sa ICC nga iga-anunsyo ang sentensya sa kaso ni Kani sa masunod nga inadlaw.
13: Balitang Sports.
3: Para naman sa aton nga balitang sports, Alex Ayala naluto sa 2026 Singapore Open. Napaslawan si Pinay tennis star Alex Ayala nga maluto si Tatiana Pruzerova sang Russia sa round of 16 sa 2026 WTA 500 Singapore Open. Ginluto sang Russian si Ayala sa nasambit nga hinampang sa scores nga 6-4, 5-7 kag 3-6. Naibaloan nga nakabangon pa gikan sa 3-1 nga pagkabilin si Ayala kag napawan si Pruzerova sa extended 10th game sa score nga 6-4 sa opening set. Apang naluto si Ayala sa ikaduhang set sa score nga 5-7, rason nga naglabot sila sa deciding set kag wala na nakabawi ang Pinay. Sa karon mag-focus na sa Ayala agud manging tiglawas ang Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
13: Balitang Entertainment.
4: Kim Joo Gin Dog Show ang alegasyon nga siya ang nagabusong. May balita si KK5 Lori Gamboa.
14: Imbis nga mga kig, ginsakya na lang sang aktres kag host ang It's Showtime na si Kim Joo ang alegasyon sang mga netizens nga nagabusong ini. Nagluntad ang espekulasyon matapos nga napiran sang mga netizens nga naglain ang mga porma sang aktres, rason nga naghuna-huna man sila nga nagabusong siya sa iyang love team partner nga si Paolo Avellino. Angot dire, nag-upload si Kim sa iyang Instagram account sa Reels. Kung sa diin, mayara inisang fake baby bump kag nagasuksok sang panlalaki nga bayo samtang nagasaot. Ginkahamutan man inisang mga fans sa aktres. Para sa balita ang entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: Balitang negosyo.
3: Para naman sa aton nga balitang negosyo, importasyon sang karne nagsaka sa kapin 8%. Nagsaka sa kapin 8% ang importasyon sang karne sa Pilipinas sa sulod sang 8 ka bulan bangod sa padayon nga pagdumili sa pagpasulod sang karne sang baboy kag manok sunod sa Bureau of Animal Industry o kon BAI. Base sa datos sang ahensya, nagsaka sa 7.6% ang meat imports as of August 2026 kun sa diin yara sa 1.14 million metric tons halin sa 1.6 million metric tons sa kapareho nga tion sang nagligid nga tuig. Sa piya ka bahin nagdubo naman ang shipment sang karne sang baka. Mga ka K5 amuyado ang dalago ng mga balita ni nabatian sa DDX 500 Morning Newscast. Mga ka K5 91 days na lang, Pasko na. Ako, si ka K5 Zyro Van Hoya za Albay.
4: Kag ako naman, si ka K5 Kulina Manzanares Cubia.
3: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: News FM.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag vitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Indi na paghulata nga maglala ang imo nga ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
4: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sa live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob alas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob alas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawo Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM.

0: K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Sa Facebook page,
0: mga pinalangga namon nga sagay nun. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio,
2: K5 News FM.
3: Sang tanan nga mga istasyonan sang K5 News FM ni Dr. Ramiloy. Pili ka lang kung gusto mo ati Foro de los Pueblos, Iliwilo ka, gusto mo Rojas, gusto mo Aklan, gusto mo Cagayan de Oro, o gusto mo nga tanawon nga live broadcast o kung pamatian nga live broadcast ang iyasang Tacloban, di pwede kayong kantuda. And then i-click pamatian mo real time ang ila sa ninyo mga programa. On the other hand, sa ato naman yung pagpalagad, kung ari ka dari sa Bacolod, of course, nagasagana nga signal sa 101.5. Ginapamatian sa mga gwardiya, sa mga bangko, sa mga subdivision, at the same time, sa mga salakyan, kag sa mga merkado dari sa atong sa Bacolod, kag Negros Occidental. Kunara ka naman sa Kabangkalan, ara kita sa 102.9. Nga taga-Ilog, mga taga-Chicks area, taga-Kawayan, Hiban, ang nagapalabati sa atong good morning. Kag ari ka naman sa Northern Negros, 89.7 sa Sagay, Cadiz, at the same time, pakadto na sa Escalante area. Ting kamusta ka mo? Ano ba naginihimo ninyo karong adlaw sa abroad, mga Pinoy nga sa abroad? Kami nagatawiyaw sa inyo sang more night. Good morning, kaguna.
4: Mga mainit na isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: Bawo si Inday Merlita Malbas, aga pa, no? Upod man ka na Omar Duran, updan ka na. Muna gaisa kung dapat ginara ka mong upod sa aton program sa bungaga, no? And sa aton yung mga tagpalamati, mga pinatakulong DTX Coffee Mix, si Mayugin, kung aga pa, mag-inom kita sa mainit-init ng DTX Coffee Mix. Kay si K5 Eric, samtang ato sa Subukid, may balon pa sa kulong ibos. Doon parehos lang ni K5 Jewel Flores. Kaya nag-inom na sa DTX Coffee Mix, may ibos pa yung aman ang ila siling nagpag-inom sa DTX Coffee Mix. Tatog mga utod, subong adlaw, Biyernes, the last day sang klase, para sa mga elementary, kaya manti iba niyang mga high school, ang colleges may NSTP, kaya pagkasabado mo. Di sa mga utod, ta subo may klase, may opisina. Di ba sing iban sa inyo nagmarikutot kag manami, piatuwa-tuwa na. Ha, hindi Merlita Malbas, Robert Duran, kay Junelin Rondes Galila. Ba sing iban nagmarikutot, Pablao. Ya mga nagmarikutot, patara dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kag magpararigos. Adlawon do Gabing hapon ang inyo sa ni Power Do every morning, and I'm the Lone Wolf today. Nag-iisa tayo ngayong araw dahil nagpunta pa ng importanteng mga appointment si K5 Eric. Nagalog yun. Silang gabang way subong. No? So, gihapon kami ang inyo sa ni partner K5 Aljan and K5 Eric Tidrem. Eric and Law is a wonderful day, a blessing to all of us. Kaya dapat natin pasalamatan. Iring matahong nga adlaw sa aton nga bakako. As we made the sign of the cross in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ulabing gamhanan ka makagagahom namon nga amay. Lubos ang amon pagpasalamat sa lima tahong nga adlaw. Ngay maginhatag sa amon. Ang bugay sang kabuhi. Salamat Ginoo sa imo pa nga pagtatap, pagatipan, kapag-ubay sa amon sa bugos nga simana. Salamat sa paghatag sa amon sa amon mga kinahanglanon. Pagproteher sa amon yung mapalayo sa duman ng mga katalagman. Amon nga ginaampo ang padayon nga kinagamo dito sa Middle East. Ang padayon nga tensyon sa tunga sang NATO kag sang Russia. Kabay, ikaw magpatunga nga hindi na maglala ang sitwasyon. Amon man ginaampo nga ang pag-meeting sang presidente sang Amerika kag China subong adlaw maghatag sa Mayo nga resulta ilabi na sa kalinong kakatawhay isyu sa West Philippine Sea kag mag-apekto na sa paglubo sa presyo sang gatong. Amon man ginaampo ang amon mga lideres sa amon pungsod nga mapadayon hatagan sang kaalam gabay sa pagserbisyo sa ilang mga pobreyo. Kabayunta ang pagiliw sa kabagupda na ay magapangibabaw. Kaya paduyon nun mo nga palambuon ang K5 News FM sa papahuna sa amon CEO kag President Dr. Ramil Uy. Tari nini amon ginaampo sa ngala ni Kristo gawang luluwas. Amen.

0: everyone. Keep on adding it to keep on health.
1: Sa pagbukas mo sa radyo.
2: Amon na ni, amon na ni.
1: Ang tingog nga nagalanog.
2: Ang tingog nga nagalanog.

0: Headlines!
1: Ang inyo makita mga KK5 sa ito naman nga video, amoy din pagbisita na ni President Xi Jinping sa China dito sa Estados Unidos. Ang duha kakilala ng mga leader ang nagkita na sa Amerika, ang pabangkot. Ano ayan ang kayuhan nga daloon sini sa tunga sa tensyon sa gyera, sa tunga sa Russia-NATO, kagpadayon niya kinagubot man dito sa Middle East, ilamina sa Iran, Saudi Arabia, Yemen, kag mga Houthis rebel. Lato mga top stories of the day, BSKE, Ukon Barangay, and SK elections this coming November 2. Dako na tiyansa nga daw, hindi naging mali yun. Pero ang report ka ito na baton, until now, wala pa hindi na pirmahan sa presidente. Nung kita gapate, na siguro dugay na dinapasa sa presidente, but based on report, na transmit. Isa sa mga rason nga ang daw ay pwede ginanunsyar kay Basikon ITR o Pablao. Diba si Ibutang sa mga, for example, Biyernes, away takbalo ba si Karun sa Antis mag-alasays? Magwa ng balita, impirmahan na ni Presidente Bongbo Marcos ang postponement o kung ang postponement sa barangay and SK election sa 2028. Isa ba doon ang pagkagagag Domingo? Hindi ko may plano kapag mag-file sa temporary restraining order. Hindi ka na kayo nga gawin. So, ano ay nagkapalaran? Banggalingin ulo sa mga barangay officials? Ma-file kami si Hussein Abuno kung hindi. Galang-alang sila. Kay Bangud man, nga wala pa perma ang ining bill nga gipasar sa Senado nga nag-fix ang term from 3 years to 5 years with one re-election per barangay captain and barangay kagawads kaga sa SKY na sa isa makaterm 5 years na. So kung 2 kakaterm, mga pulo katuig ka ba servisyo bilang barangay official? Si Kunmayo ka nga barangay official, of course, pulo katuig manami nga servisyo eh. Pero kung nulugtasan, kagdolabang lang pangautis ka ba ng imo sa niobra, tigwa sa limang at K5, pulo mang katuig sa sakripisyo kag kalbaryo pasanon eh, sa imo nga mga pobre. Piyag kamahin, morto. Sa kalibutan nga ang tanan masyado nakamoderno. Bisan gani ang chismis mong sa Gmail na, Gmail, sa chat na ginapaagi. May ginaligar, morto nga babae, no? Nga nagapakita sa bagong dalan sa Bacolod City. Nawong sa babae sa likod nga dashcam, wala makitam. Actually, permi kami gagi sa bagong dalan. Ang amon lang yan, permi makita, ha? Ido kang kuring gatabok. Pero ay pa mong kami akagi, kita agin sa murto nga nagalabay. Pero bano ha? Ibalong tali karon kay may dashcam, abi ka nag-support. Natutukan ta, no? At the end of the day, ang mga pamulyo, guro nga gapatis murto, tiyan mo na pagkitaan si murto. Pero iba niya kung igapatis morto, hindi pa man yung pagpakitaan ka morto, bro. May duwag ka mga barangay sa siyudad sang Sagay, nagparigayon sila sang kasama mobile service, tumanami ba ni? Isa ka serbisyo o programa nga mag-deliver dalo ng mga basic services malapit sa mga pamaryo. Programa ini isang congressman sa segundo distrito o sa probinsya sa Negros Occidental nga si Terdi Sporty Marañon. On the other hand, mga ka-K5, matas ang K5, tutukan na karoon, ha? May bisitahan kita nga poste nga daw nagalutaw naman sa kahawaan. Nung namin ka poste galutaw sa kahawaan, tiyon going mamlang underground cabling sa mga more or less guro, bang pilak bilyon ni gastoon sa Negros Power para sa underground cabling. At dito ka namin manturuko, no? Kontanan, pero ti, more or less guro mga 6 kilometros palang masalangan nila niya. Nga sugudan, I don't know kung diin kay may mga lugar pag Japon nga makita talaga kabit-kabit ang mga kuryente nga matyagan talaga gaway-gaway kag mga patulab lang nagkakabit kung kisa hindi mga panang kuryente. Pero may iba naman na fix na hindi umari masiasi considering masyado klaba may isang linyahanay. But in city proper doon dom nila sa una nga ma-underground cabling hindi na tas-tas ni sa piyak kabahin may inspeksyon sa mga karnibal sa Bacolod but may manong sulod. Ang karnibal nga dapat inspeksyonon. Because, tanawunta ko na nung safety sa mga kabataanda, sumakay ang mga taga-Bacolod, di ba enjoy sa maskara, masakay sa karnibal. Di ko nagasakay sila sa karnibal, pagkatapos mga kag-K5, kung hindi na safety, delikado, no? Dumduman yung sinagligad to. May nagkala-injured, may nagkala-bukla, nagkala-pilasan. Bangod nga nakaproblema ang ilang saling horror train. I don't know kung sino paborito mong sakay sa horror train. Si K5 Jack yati, lahing man yung train ang iyagin ng sakyan. On the other hand, mga ka-K5, dito naman sa Kabangkalan, lugar ni Mayor Benji Miranda, kang ni Vice Mayor Miranda, may ara nga lalaki nga marugpinta sa Kabangkalan, Kaya hindi lang galing ni Gapaminta, kundi luwas ka Gapaminta, Gapamali, Gapaligya, Pagali, Shabu. Tinadakpan ini sa bypass operation sang PDEA, mga naman gani. Ulog sa buong do, halos tarin nga lugar sa Bacolo do, hindi man takasaling away sang syudad o banwa, nga wala iya sa may galaptang illegal drugs. Aranid. Ah, gabat-abat naman sila supog dito sa Irias Kabangkalan. Kung may karoon kay ginatutukan, kay ginatagaan atensyon sa aton sa ding mga otoridad. On the other hand, may ginadevelop karoon ng istoryang kay 5News FM na isa ka grade 12 student ang ginaligar ginsakit sa iya sa lima istro. Di mga kakipay, hindi ko gusto maglumpat sa konklusyon. Because dumduman ko yung unas ang iskwila kami sa grade 6, may hampakanay pa ganun sticks mo. Yardstick sa palad. Yung isa sa lawa, yun yung kabataan mo. Ilabi na kod tayo, hambalon nga may mo assignment. Pag-abot sa kwilaan, no, ay mga gapon assignment. Hambalon ng keep quiet. Sige, pag-gapon mo nga. Taistra ka, damo, mga ginapanumdom. Isa, may ginatawag kitang modern drone sa aton subong. Sa una yung drone na mo niya, racer lang. Kag-chok box, pakichok eh. No? Gatapok niya sa una ulo mo. Di gatarong man kabataan. Di bala ko isang inaras-aras. Ara na gina maestro mo, gaklase na ka mo. Sige ka pa inaras-aras. Kung kaisa ang maestro, makibot man mo. Like example, hinabuyana, ikaw mo na. Di ka rin pagkaboy, di ko rin maestro. I don't know, ganoon tayo init ulok maestro. Basi na patupaan yung bata. But of course, sa pamangkot na ito, doanog yung kabaskog, hindi pagpatupaan niya, kaya hindi man ito na pwede tolerate ang mga physical harm. But you know, bakod sa sobrang alagi nga protection sa kabataan subong, iban sila, why ko gasiling? Kaya hindi ito pagproteksyon na ng kabataan ta. Pero hindi man tama, gid nga do, hindi mo na sila matuluan. Isa ganyan, bisa nambalan mo na lang. Masaklaw dahil maritapos siya manugid, sige yada kay isugid na ka sa DSWD. I-report na ka sa bantay bata. Doon mo nalang napirming bunga nga sa mga bata, kapil pa ko nirebelde, utok nila. Because nasubrahan man sila proteksyon, may tagasiling hindi sila pagproteksyonan. Pero bangun sa sobrang proteksyon sa ila, tanawa blaga kalinabos kalibutan. So, what is happening right now? Kabataan, why nanahadlok? Because kabalo sila nga magsilasang obligasyon. Kag wala sa slabton sa kasuguan. Tamo nang tutukan ta, no? May hibaloon tanong sirkumstansya. In fairness, masaling grade 12 student, hindi man naman namin, doon may mga labhag ang bata, abisa baga, based on the report niya to na baton. So, tinguhan tali ka rin nga ma-develop ining story. Kay ara na ina sa italapangod sa Department of Education, kaya ginakandak na nila ang nagakaigo sa ling investigasyon. Natuhoy sa ling bagay mga kakipa. Diba, anyway, sa mga utod ta, nagupod sa nga program, nagpasalamat lang taliwat, no? Sa bago lang natapos na ito ng Radio Broadcasting Corporation, would like to thank our major sponsors, Mayor Salvador Bading Escalante of Cadiz City, si Congressman Javi Benitez sang 3rd District of Negros Occidental, Mayor Greg Azataya sa Bacolod, kag Mayor 3rd District of Marañón sang 2nd District of Negros Occidental. Araman ng suporta sa mga LGU sa nagkalain-laing lugar, would like also to thank Lokfu. No, Lokfu, thank you so much, ha? Ang Cantonese restaurant, yung paborito nyo, basi sining maskara, hagadan nyo, abang kilala nyo, magtipon-tipon, may meeting ka mo, kanto ka mo sa Lokfu restaurant. Ara susulod lang sa compound sa paborito tang hotel, lagi natulugan. Ang Acacia Hotel. May bistro 10 man sila na kung gusto nyo maglagaw-lagaw. By the way, pasalamat man kita sa bulig sang Cabalen, no? Dito ng Panyagang aton yung mga station managers mo, no? And of course, kapasalamat man kita sa mga sponsors sa mga kabanuhanan na nagbulig sa aton. Thank you so much gid sa inyo sa support atong Radio Broadcasting Corporation. And ginagda na mon kamo kay man nagilapit ng Maskara Festival sa Bacolod. October 1 officially, mabukas ng Maskara Festival. Hindi ko mo mabukas sa maskara. Hindi kinya mahimo ng hindi kabahin ng K5 News FM. So, this coming October 11, dara sa Bacolod City Government Center Grounds. Tagistubangan mo lang sa NGC nga stage sa Bacolod City Government Center. Hiwaton ang ikalima nga season, season 5, sa K5 League of Champions. Unique ni mo, damo man dance competition, pero iniya, ang music ang ginagamit ni, retro music, the sound of the 70s, 80s, and the 90s. Di, kita na ito na, no? Alas 7 sa gabi, napangagdan ng K5 News FM Bacolod City. Parang magkanto ka muna, parang suportahan ng ato naman ng League of Champions. Ti amuning sample contribution sa K5 News FM. Happy Friday kay Ma'am Gina Borja, nga nagpamati sa ating program.

0: So, para ibulig na itong spigado ng mga kabataan, bla, di ba kapadayon sila nga pag-eskwela. Di ko naman lang kamuya sang awat this coming Sunday, pwede ka mo ito ka online registration sa Silay, no? Public Plaza ni Masugod. Ang aton sa Linga, Global Walk. You are all invited sang CFC, Negros Occidental. By the way, si Oliver Alcala, gapabati man sa ito, no? Si Oliver dapat gali, sir, love hug, hindi love hug. Ang bali ako no, love bala, nga hakus, love hug, hindi love hug. Timbata, may love hug mga kagipay mo. Di, sa atol ka nung kapagpalagin, tingwan ito bala, both actually nag-contact na ta sa regional office. May ara sila isa ka division na nag-uuyat sa saling kaso, involving sa mga kabataan. Nga kung saling gariklamo again sa ilang manunudlo o may grievance committee niya in charge. Ang lansang... ila sa ding special department, no? Nagauyat sa ding mga ka-K5. Amo ini ang public affair unit sang Department of Education. Tutukan talaga ron, ha? Ang development city ko manabota. On the other hand, may special investigation task group ng gintukod na nungod sa pagpatay kay Barangay Captain Dennis Himpayan sang La Libertad sa Negros Oriental.
1: So, Foro de los Pueblos.
0: And kung makachempo man karon, tingwan tama na bot ang ilang spokesperson, no? Pero hindi pa natin kay Guru Mas ikatulog pa. But nonetheless, pasalamat kita sa spokesperson sang NIR Negros Occidental for giving us the information. Ang mapisan nga si Police Colonel Ju M. Malong.
1: Foro de los Pueblos.
0: Leonardo Sevilla, gapamati sa ton. Kumari ko, Juji Montipio Batalay. Ara ka na, ma'am. Kamusta? Tiyan, mga kapitan ay DTX Kupimix. Pagbalik na ton, mga ka-K5, aton sini nga paghahatagan sa nagakaigo ng Talapangod. Ining, anong matabo sa barangay kang SK election? Because, you know, importante nga mahibalawan ta kang ibang kulbaan mo. Ano, hindi ito mag-file kasi kung madayon ang election block. Ano ginayan ang dapat na itong dribantay? On the other hand, kaluluo itong polis, no? Nagin sa lakay sa checkpoint. Makapita na'y DTX Coffee Mix. Ang iningabayin kang ining oras na rinas ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5, alas 6:54 sa aga.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. 101.5
1: K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: Subong nga adlaw, tunantam. Ano pa bala mabulig sang dikatawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Mil?
4: Nabalaan natin nga ang D3 Bio. May vitamin D3. Di kung gasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
3: Wala ma-process, correct.
4: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3. Nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy, ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 Bio, ato na baloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides, nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amo ning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magkadinggi, kung kaso magkadinggi gid man ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi na mo na balik-balik, nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amo na nga, sa D3 bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gitawag D3 bio, adlaw

0: o adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
1: D3 bio, senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik kang protektahan ang memorya. Mag D3 bio ka na, sarang makuha ang keto sa D3 bio, na isa ka sahi ng brain food, kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 bio adlaw-adlaw.
2: Ang contagid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why kung sa lalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka. That's why kanan ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is ang D3 bio mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Ramil.
0: Amo ni ang bintaha mo mga lalaw kag inom D3 bio, sir boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid it turned to monolaurin.
2: Monolaurin, alin na.
0: Which is, ining monolaurin, may abilidad nga kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
2: Saan ka pa mainom? Sa manin ka na?
0: Kapag niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang guan virus sa Acer Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
2: ginapatay
0: niya.
2: Man.
0: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin na, hindi na makita sa D3. Na plain. Pero kung D3 bio,
2: may anak kasi na.
0: May monolaurin ka.
2: May monolaurin ka.
0: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganao.
2: Naog lang.
0: Once nga magnaog, bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga, gainom ka D3 bio. Kaya nga man, aside nga, gapatay sang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bago nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no? Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kun pala inom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
1: D3 bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 bio ka. Ang D3 bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio. D3 bio. Health news. DTX
3: Coffee Mix. K5. News FM.
4: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay radio station. Makabakal man kamo diri sa nagkalainlaan nga health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Panahon na naman ang ubo, sipons at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C.
4: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag-hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag-libre man ang earrings kag-ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health. Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginhulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the Mighty Power of C.
4: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
1: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mga pinalangga namon nga sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imo nga ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
4: K5 News FM.
5: 36 different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the 5th season of our K5 League of Champions? Presented by D3 Bio, MyTC, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

Oras sa K-5 News FM Philippines. Alas 7:11 naman sa aga. Pabalik kita sa inyo naman yung panatuntunan mga ka-K-5. By the way, on the break, nag-init na tubig. And of course, nag-inom sa DTX Coffee Mix. Laing ganyang sabor, masagamsa man mong kananamon sang DTX Coffee Mix nga may ara sang chia seeds. Ang chia seeds nga bulig, di para maggamay-gamay ang lawas mo. Di ka lang mag-slim ka maggamay-gamay ang buhiyon mo. No? Manang bulig kang nami, pagin ko nag-DTX Coffee Mix ka, kay dokapo sa pag-itsar, dokahawan sang tiyan mo bla perme, murang pamatsyag mo. Muna nga kami ni K-5 Eric, basta mag-break gani, dayo na namon pang api dayo. By the way, good morning and happy birthday sa tanang nga celebrate sa ilang birthday karon nga adlaw. And kay Ma'am Julie Hidovia Lumugdang, gapamati sa aton, Roberto Katida Gaudia, salamat kay Manong Nava, no? Paul Nava, Grab taxi driver, kay Nimjan Indang, Toto Nelson, Bilieran, ba kumusta ka na Toto Nelson, okay ka lang? Mila Rectra Labangam, no? Kay si Rooney Sabit, gapamati sa aton, Estelita Bravo, thank you so much, and Jake, kapamilyar ba? Pero Jake De La Cruz, kapamati si Jake De La Cruz ubog sa aton. Si Estelita Bravo, Mila Rectra, salamat gid. Si Ma'am Juji Montipio Bataday, sila ni Sir Clifford Bataday. Kumpare ta mga kuya ta. Kuya Romeo Encarnacion and Kuya Cesar, good morning. Kuya Cesar Garcia sang Paglaom Eagles Club. Now, kay kumo pila na lang kadlaw, mga more or less guro anom kadlaw, may pitsa 31 ng Setyembre tanway. Amiara, away, lima na lang gid kadlaw. Pitsa 1 officially pagabuksan na naton ang Mascara Festival diri sa siyudad sa Bacolod. Kag October 11 ang inyong paboritong estasyon, ang K5 News FM Bacolod, may K5 League of Champions. Alas 7 sa gabi sa Bacolod City Government Center. Tisa dyan eh. Tiko mo maskara. Manggarit-garit kami yan. Ayun ni K5 Eric. Wait, ano sa inyo? Mga kwanta, ma-stretching na nayaga pa. Kag pagbalik na karoon istoryan, taring update sa SK election, i-ready mo na natingog di tatay PBBM to ya. So this time around, K-5-Itan, ready na ta kay si Ramji, oh. Doon na tuyo sa Jake, mga stretching na nga, tatlo ni Itan, na. Ay panahon na eh. Para garit-gariton ta sila, kaya ang maskara, gahilapit na. Itan, tira!

Okay, amo nang 2026, arinang 2025. Damo ni nagagamit, wala yung gigi na credit sa K5 News FM. Kung gamito nyo ni gani, ang balon nyo man, ngayon isang K5 News FM, official mascara beat. Ah, though, para at least blama, gina-acknowledge yung man. Wala yung problema sa amon. Acknowledge nyo lang. K5, Eric, kaya suluhon ko na lang niya, naisip mo mag-stretching, di kaway ka? O si Councilor Homer Baez, aga pa siya. Homer at your service. Aga pag-walking.

Abi ikaw si Norbaiz, abi liyong kumi, kabi iwal-iwal, abi kinumayo ka man sinay. Kaparisan ka ni ikaw si Nor, tali sa ison mo ka muna Mga kumpari, tali nga konsiyal sa Bacolod, kumpari Humerbais and tali sa ison. Kaya hindi pa ako magpuli sa maskara, di puli na ka mo!

Hala, si Romar Duran patunuga na lang kay si Ma'am Gina Burasubunga. Irsis yun know? Gaba mo talaga nga pra nga ton lang hawak na doon medyo may exercise naman ha. Wow, soaring to the sky. Dula ko na tuyo ni Ma'am Gina. Hala, that boy Mendoza, hanok! Kapamutos ko na siya sa Sudan, upod ba na ko ha? Si Tudong Marquez, na sige ha? Shout-out lang tadi. Si Ryan Patrick da Jola, o maparinti ko ni Brad Ednik ang sister Jola, sa Cadiz ka pala matigis na subong. Good morning mga kadisnon!

0: Okay! Dali na lang mahuman ng Bacolod Public Plaza. Dumadungan gid, no? By the way, this coming Baskara Festival, dra sa entrada lang sa SM gasulod pa lang kamo may lead wall ngay butang ang K5 News FM. Tapagpauna sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center through our President Dr. Emil Oy in collaboration with SM City Bacolod. Kapasulod pa lang kamo kung nihaling ka mo sa plaza, maus-us ka mo pagkanto sa SM, drop lang sa gate, antes lang entrance sa gate, ara na da may lidwol gabarakang. Anong purpose na? Para nga makita, kung layo ka mo, makita niyong live performance dito sa dalom. No? So, muna kakampyon. No? Ang aton sa ding preparasyon sa maskara. Ti, makita niyo na da ang live performance para nga at least makita niyo na yun ang kung nag-perform nga barangay dito sa area sang SM City dra sa ilablang bridge, no? Tugay na yung signal sa mong tanaw nung tabo. Daw naghina nga ito na signal. Anong nangyari? Parang patinbitin ang signal natin, ha? Okay. Attention, no? Nagbisyo, titawagan mo na dayon si Kwan, si Inon. Hindi na pagtuguting ang bisyo hasta na karoon matapos program. Taki madulaan ta na karoon listeners. Magsisigi na. Hindi na pagtuguti nga nagabisyo ka, no? So dapat tawgan mo na dayon para at least magaan na sa nagkakaigo ng talupangon. Pulo pasensya ka mo, ha? Yung medyo gahina ang aton sa nga signal sa mga matriyon. Basi kung pwede na baka Inon, kung kapamati ka na Chip Inon, kag Chip Solomon. Yung kwa na ide troubleshoot kay tutuitan kay ngamon ng internet sa mga gaigod. O, nakarablaw, ang akon ng itsura ka, pilit baba ko, do ay pakabuka, astas bong. Di ba kita mo quarantine movie na lang magic eye ta ayo i-check binatan anong tabo sa aton nga internet kaya nagamuna, no? Okay, goody good. Subong ka problema na ta, no? Back to normal, anong back to normal tan? Nagbalik na sa normal ang internet pero 51 na lang subong nga magic eye, but nonetheless attention, ha? Sa tanan-tananta ka magkuturan, eyes on the board ka mga naibla. Kisa masako tanoy kita mo nakikipaybitan ang nagasaang pungko blang babae kakipaybitan sa bangko nga may gu, may kariton inang ano na panawag nila gani rolling chair. Aba niyo, may lesson learn kita before they discuss ang SK election. Kung kaysa gakawili-wili kita bangod sa sobrat nga love sa cellphone ta kita mo nakikipaybitan inang babae blang pungko sa bangko sige cellphone gaisol nga gaisol. Amo ning delikado sa aton because duhalos tanan bisan kisa sa sulod balay taway di tagil ga istoryahan ay sako na lang masig cellphone ga inatubangay sa sala ga pungko sa prungkuan pero ay istoryahan ay bangod ang tanan busy sa cellphone galakat sa dalan ga kahulog sa buho sang kalog kay way nakbalo may buho gali sige lang niya cellphone aryo eyes on the board kamo tanaw kamo kay isa ini collection ga basi mapulutan yun ni eh. Nga ay dalon tani pakita na ikipamita na hindi pagpatiuba na ipapakita lang picture. Amunig pwede matabo sa imo kung wala ka naghahatag atensyon sa imo palibot. Amo man ako nagasakay ka sa jeep huwag ka nakabalugi na kuot na galing ka pikpakita ang imo sining kahita ang imo sining gamit kay ara ka sa jeep wala ka gahatag atensyon sa imo palibot ang imo atensyon ara lang sa imo cellphone. Galakat ka sa dalalan, matabok ka, huwag ka bang ganing katanaw sa wala kag to, matabok ka lang, sige pa tanaw cellphone mo, huwag kag malugali, may gabagunos ka motor. Nga ginadala, tainisubong mga kakipay, because we want to tell you, nga kung narakas dalan galakat, dapat attentive ka, no? Sa imo sining paglakat, sa dalan, ha? Inablang nakafocus ka sa dalan nun, hindi kay kundindiin ka na, especially kung matamara lang cellphone mo. Ang delikado, hindi ko nag-drive ka sa lakyan. Tapos sige ka pag-in cellphone. Sino makarelate sa inyo, de? Kung may tipon-tipon, may harap man niyang nami pungko mo, sige cellphone mo, ay kakmalog, ay mahulog ka na. Ining video nga mo, ipakita subong sa inyo, eyes on the board, isa ini ka istorya, nga isa ka babae, nagasakay sa isa ka rolling chair, gapungko gle. While gapungko siya, hala, cellphone dre, cellphone dito. Why na siya gali kabalo, Alma Imbang kag Kenneth Chongko sir ngag ining ginapungkuan niya nga bangko, ara nagilisag danan. Tigi siya pakadamit, gurugatan, aw sa duha na nakbagay. Gatsyat sa iya sining lover, palangga iya, o bata niya, o hindi gani, gapawili-wili hampang, or gapatuyok-tuyok, tanaw sang EI movie. Ang EI novela, blang ginatanaw na mo ni Itan Termi. Di ka delikado. Ano, tamo na rin mga ka-K5, sige lang siya, hikap nga kote isang cellphone niya, isol nga isol, wala siya maluwag na na nagiling likod niya mga ka-K5. Mario, eyes on the board ka mo, kay mapulutan tagin deleksyon. Here we go, no? Abi Itan, larga bola, tirada yun, ha? Itan, Mario, panawahan niyo mga ka-K5, kung ano matabo, kung langa-langa ka, nga sige ka lang niya ka-focus sa cellphone mo, wala ka naglik balo, ang imo sining ginalaktan gali buho na skarsada kung ihulog ka, either makadasma ka kay kasandad ka or nakuha na gali ang imo sining mga wallet kag iban pang importanteng gamit kay gapungko ka gapawili-wili ka ng cellphone mo. Ang lesson learned mo ni, kung kasakay ka sa jeep, focus ka sa palibot mo daw, pon mo sa jeep kay kung ano matabo, kung nagapanguyat ka, panguyat ka. Kung lakat ka sa dalan, hindi magala tulok, cellphone mo lang. Atensyon kaya kay basi halaka tulok cellphone mo sa biton golpe cellphone mo na ka mga snatcher. Pwede gani basi mabungguan ka sa karsada tapos kagid. So Ario, pakita na montan. Play the video para makita sa nga tumatag para mati. Ayo peliksyon ka mapulutan ha. Tanawa. Oo. Oh. Oh. Oh. Tanawa. Tanawa yung mga kakipaib. Sa why pa siya gani kabalog yapon nga mahulog na sa galisang danan. Oh, tanawa ho. Bang, kita nyo na pilit. Why pa na sa Gapon nag-preparar? Sige, pag-Gapon sa cellphone niya. Why, sakmalo, galiba, hulog na sa sagdanan. Ibalik sa puno, kay Pabitan. Amo ni ang matabo sa imo kung sige ka pa wili-wili cellphone. No, tanawa, go ahead ka, kay Pabitan. No, ara, ara, ara. Laga po ka. Oh, sige, tan. Go. Pag, pag, pag, pag, pag, pag, pag, bang! Dagdag siya. Why na sa idea? Oh, lipong. Barikoto, tos lalo magdanan kay nga. Sige lang saya. Sige lang saya ka cellphone. Why sa kabalogle? Nga ang iya sining ginasakya, ginapungkuan nga rolling chair. Ano pa nawag na, Noyman? Rolling chair na? Na hulog sa danan. Tiko di tapos, gid. Kaya anong leksyon de? Hindi ka magpawili-wili cellphone mo sa tanan. Office chair. Siling ni Kipay Bitan. Salamat kay Kipay Bitan, ha. Siling ni Kipay Bitan, office chair. Di pa wili-wili ka, tanong habla, ako ni matabo si mo. Kahit kung nagapungko ka, tarong kapungko, kapin pa kung damo, tawo, sige ka lang na-concentrate sa cellphone mo, huwag kang likbalo. Iba ganil, lipatan na bata nila. Nga naglaga, naglipagwaas balay nila, sige lang wili sila tanaw sa cellphone nila. Tanong habla mo ni natabo siya, matabo man sa aton, kung sige ka pa orok-orok. Siling ni Merlita Malbas. Jesus, nagano-ano man ang siya man, paurok-urok siya cellphone niya. Lesson learned. Sa tanan nga butang sa kalibutan, may tiyon. May panahon nga pwede lang kita mag-cellphone nga mag-cellphone gid. Pero may panahon man nga dapat ma-focus man ta kung nagatrabaho ta. We should balance everything. Doa mo man na, kung obra ka, focus trabaho mo. Ha? Kung panahon na niya para nga mag-recreation time o recreation ka naman. Amo nang ginambal blan na nga 8 hours para sa pagtrabaho, 8 hours para sa pagtulog, and then splice mong imo nga another 8 hours, 2 hours para sa imo sining pagsimba, another 2 hours or 3 hours for your prayer, 2 hours for your physical fitness, 2 hours for your family. I-divide mo naman ang iban mong 8 oras, kasi 4 oras man kadadlaw. Di man pwede nga hindi mo na divide ba properly. Walo ka oras, gusto nga tulog. Walo ka oras nga trabaho. May nabiling ka nga walo ka oras, pwede mo gamiton sa imo pamilya, pwede mo gamiton para mag-exercise ka. And that's the time also para sa imo nga prayer, sa imo nga pagsimba. So you have 2 hours of that. Te, why ka man na dapat masulon sa lini Numis-Numis? She caused harm to herself. Basulon niyo ko galingon niya. Gusto! Basta mula na nga ito na. Now, going back sa ito naman, serious topic today. Ari, ang last day, ginpamangkot sa media si President Bongbong Marcos. ano ng kapalaran sang Senate Bill number 2387 na nag-fix ang 5-year term for barangay and sangguniang kabataan officials and postponing the upcoming election. Anong sabat ni President Marcos sa ipamangkot sa media, Kay Pamitan? Audio.
1: Have you decided
0: to postpone the BSKE? BSKE? Sir, the barangay SKE election, sir. Ah, wala. Okay, thank you, sir. Ano to? Ano to? Kipamitan? No? Wala, pero subong adlaw, ang report nga to na baton, ato na to nagsulod sa opisina sa presidente. Ang kinahanglan mo nalang perma sa presidente. Pero ano pala ining Senate Bill 2387 para may diya mga tagpalamatita? Kung isubong ang term sa mga barangay officials, tatlok tuig na, pwede ka pa ka-re-elect dua ka beses, tatlo ka beses ka, 3 terms for every officials, both SK, barangay chairman ka barangay kagawad. 3 years, but yun total of 9 years. Iring bago nga bill nga ginaprubahan, the Senate Bill number 2387, fixing the 5-year term. Abot abot dari, kundi 3 years sila, 2 years, 3 years na sila subong. So, i-fix ina for 5 years, himuon na 5. So, by 2027, 4 year. 2028, 5 year na sila in service. So, that is 1 term already. So, kung first termer ka nga kagawad, pwede ka makapare-elect. Pero kung first termer ka nga barangay kapitan, pwede ka pa-elect, isa na lang. And then, kung second termer mo na, hindi ka na pwede ka pa-elect by 2028 na barangay kagawad o barangay kapitan. Muna, so, what will happen kay kumuna aprubahan na? Question. Saan ginaprubahan ang ining bill, mga ka-K5? Based sa itong pagpanalawsaw, ining Senate bill was approved in September 14. So, kung September 14, mga 11 días na ang nakaligad. 11 days after na aprubahan ining nasambit kalay, why pagid niya mga kaki-five? No? Why pagid niya mga kaki-five mga kwan? Mapirmahan ni President Bongbo Marcos. The last time din pamangkot siya, siling niya, why pa ko kabaton? Pero damo, gataas ang kilay, kasi nga tinukay posibleng dugay na to, masyara na, or basi why pagid niya na baton? There are scenarios para may chidihan tanong proseso. No? Paano na prosesong isa ka layi mangin effective o mangin lubos na nga kasuguan. Ang una sila, ang Senate Bill, ipasar ina pinagi sa 3 readings. Ang una, ma-eminate gina sa House of Representatives sa mga congressman ta. Tinatapos na ito nila, napurbahan na nila. Pormiro itong ila postponement, siyang uling in-revise nila kaya ang Senate version niya fixing the term. So para magparias, mag-coincide, ginliwat nila kaginimo nila fixing of terms. Karon ko ma-reconcile na nila ang in bicameral conference committee kag aprobado na ang nasambit nga bill in both parties. So sa Senado, third and final reading approve. Amo na natabo sa Senate Bill number 2387. Aprobado na sa Senado. Anong sunod niya step sina? So after the third reading, ang final vote, majority nagsugot na nga ti-fix ang term sa 5 years and then ang sunod nga election will be on the 2028 November 2028. I-transmit ina sa Senado sa House of Representatives for concurrence. Titapos naman na concord na to nila. Na-review na ini sa House of Representatives, no? Kagko ng House kagang Senate may mga konflikto, tina-resolve naman nila, parehas ng version. Ang pinakalast niya tikang or step para manginlayini, amo ang presidential action. But si ganon, ipasa na sa opisina sa presidente, alin sa Senado. The enrolled bill, pirmahan inasang Senate President, tag House Speaker, kagipadala sa presidente, in short, si Senate President Win Gatchalian. And Speaker Budget D. Yung pirmahan na nila. Tikaroon, 11 kadlaw nang nakaligad. Sa petsa 28, masugod na ang filing sang COC sang tanan nga mga baluyag magpadalagan sa pagka SK chairman kagawad, barangay kagawad, kag barangay kapitan. Now, di ka wala pa na pirmahan, what will happen? Of course, may ara kita rule ang panawag sina enactment after the approval sang duwa Senate and House of Representatives i-transmit ang ginatawag na transmittal to the president. May duwa ka senaryo. Pwede nga pirmahan ka presidente for approval, pwede nga i-veto sang presidente nga buti nga ron hindi niya gusto pero ibalik pa na sa Kongreso kag Senado para i-override nila o kung buti nga ron balis ka doon ang desisyon sang presidente. Magsiling ka veto, hindi pabor ang presidente. Pero sa layi, may ara nga another pilakan law 15 days for the Senate and the House of Representatives to override paagi sa two-thirds nga boto sa bilog nga membro sa ila sining Congress. Siling ka Congress, the Senate and the House of Representatives. Now, kung ang presidente hindi makapirma, wala man siya nagveto, wala yaman ginveto, pero wala yung pirmahan, hulaton ta pang 30 kadlaw. 30 days after, malapse into law, no? Ining nasambit yung Senate bill. So kung September 14 ginpasar, it gotta be October 14, may isa na siya kabulan. Di kung isa na siya kabulan, kung nag-file ka sang COC mo, kag wala bigi pirmahan ka presidente, hindi naman pag-i-veto, kaya nga itong tingin hulat is kung i-veto sa presidente mo. Kung i-veto ka presidente, of course, ibalik Senado, tilaban-laban madayong gining eleksyon. Pero kung hindi pag-i-veto sa presidente, hindi siya magperma, di karoon kayo siya nagperma until no, September 28. Di iban siya ni ma-file gid hasta October 5. Wala bima permahan. Ma-file sila si Jose sa kadlo ka ba si Madayon. Pero what will happen kung wala yung permahan, kaya pag-abot sa October 14, malapse into law ang nasambit nga bill kay under the rule mga kaka-K5 nga makalapse ang 30 days atong Senate bill nga aprobado na wala bang gipirmahan sa presidente will become in a law mangisa na kakasuguan automatic na tiya mo na nga dugalibog ang ulo sa mga utodta ti subong ang siling nila ang BSKE o kon barangay in SK election ang iya kapalaran ara na sa kamot sa presidente. Nga ang until na wala pa naging pirmahan sa presidente. May mga analysis gahambal. Kati number one, hasta pa man sa October 5 ang filing mo. From October 5, may one week lang ng campaign period. Guro, a week before the election. That will be, di ba, campaign period. Kaya ang bang campaign period sa barangay, pitom lang kadlaw, isang semana. Pero galing ting iba niya, ti parano pa, isang bulan niya, balbala na, ina na, kung nag-declare ko na may election, basi subong plang, nagligad bulan plang, kasugod na sila libot. Di ko di, makatipid man yung mga congressman. Kaya nga, kung maglagan ini mga mayor, to be honest, ha, e nga, to niya, real talk lang na eh. Kung maglagan ang mga barangay kapitan, mga K5, di sila mga ayaw, pundo ako. Kung di kay mayor, kay congressman, mag-iapol sa mga ayaw, sa pundo. Hindi ko ikaw si mayor kag si congressman. Sakit mo na sa bulsay. That's why nga ti, pwede nga gindelay-delay. And then, later na lang yung balkon madayon para at least video tayo lang glastuan. Isa na ka senaryo. Second, gamiton ini nga papel, kaya ko hindi madayon ang eleksyon, naturally, paya mga barangay officials, kundi hamot naman ang present administration sa mga barangay officials. Kaya para sila utang nga kablasla naman niya sa administration mo. Nga waay sila yung gindayunan sa eleksyon. Di kundi magsiling ka gani nga extension, hindi lang extension of term. Extension of loan. Extension of loan. Abot si ganun sina. Ma-extend naman ang ilang pangutang. Eh kung nagala utang sa Land Bank of the Philippines 1% a month, hindi ka naman ka. Sige natin, pwede na ito. Ito mapare-structure ang loan. Takay, na-extend na mga another 2 years. So, joke lang ito. Basi seryoso, huwag yung iblaki niya ito. A bill is not signed by the president becomes a law after 30 days. Correct. Amo naging na-discuss ta. No. Ang bill, niya hindi pagpirmahan sa presidente, after 30 days, magid isa kalay. So, scenario number one, tagi na kunda yun nun, magid, wala naging na-declarar temprano, parang at least hindi man gasto. Second, kung dayunon, kung hindi pag dayunon, ti pagwapon as presidente para dumayhang time black. Karong kung do why man sang suspense, do why man ginamit ko na pag paasatos presidente, dayon niya man nga permahan, do hindi gin matagana tensyon, no? Pero kung pa delay mo gamay nga maitin-itin, nga daw mabitin-bitin, mas lang yutay, pagperma ko ni plakpak pati ka lang nila sa kalipay nga extend ila termino. Hindi ba? Or, basi, way takabalo, karon alasays, before alasays ka magsira ang opisina sa gobyerno, mapermahan na sang presidente ang ining barangay and SK fixing of term and postponing of election sa November 2028. Ti, kakipaybel, dyan nga kinanglan, gidyang manugtakop ang opisina para ipagwa nga na permahan na bangod ginatan out nga base may pila ka grupo kabalok raman sa Pilipinas ya damo na diya sa mga ngayon alamon mo di karon kung mapay kung mapirmahan kag mapagwa by 6 PM way ka na chance sa mapail tiyar okay sabado na ya sirado ng opisina sabado domingo you have to wait for Monday para makapail ka tiyar o dito iya sa a korte gusto mo punggan ang ining ginduso nga pagpa-fix ang term kag pag-postpone sang barangay in SK election. You see? Nakita ninyo mga ka-K5? Kay kung ma-file ang TRO, ti, basi kung mapurnada pang postponement. Pero kung ibutang mo siya sa Sabado at Biyernes, butang tabi karong Biyernes, gali, no? Ang ato niya humao mo lang ni, analysis mo lang ni ato ni Masaya mo gini. Ito na hunta karoon niya. Pero ako doon ako ginagkutob ko kasi karoon blantis man takop ang adlaw. Mapirmahan ining nasambit ng lagi. Ti, para sa iban, gusto nila dayunon ng eleksyon. Dayunon ng eleksyon kay Kalbaryo Guro ang ilapang tanaw sa liderato o panggobyerno sa ila existing na barangay kapitan. But for those nga kampiyon man yung delivery system sa barangay kapitan, ang ilayang pangabuyo namin ini nga si Kap Gapon kay Pisan kaga-deliver man niya mayo si Kapitan sa mga pumriyo namon. So that's why gusto namon madayon. But of course, kumong ang eleksyon is mandated under the Constitution, ti obligasyon gini yan aton yung pa-eleksyon kita. Kaya para sa aton ang eleksyon gini is one way, isa ini ka survey kung ikaw naka-deliver kag kung bala na-satisfy ang tao sa imong performance. Well, of course, o magpa-re-elect ka, natural, butuhon ta kaliwat eh. Ha? Di pa bang, ha? Bisa namin, performance ko, kunwai ko sa klibo, tuhon mo ko. Another story, depende. Wait, takabalo, but this is the reality of life. No? And, bantayan ta. Mapermahan na yan sa presidente, pero, you know, sa banawan, sa pagtulutan out, ha? Doon ako, chance ka, karoon, antes maghapon, may balita na ni. Either evito, o aprobahan ang postponement sa barangay election base before dawn or no sunset subong hapon o subong adlaw pabalaam ta ko na no ang mangin desisyon mga kakipay.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Good morning kay Lucky Bayutas. This time around din kita sa mata sang K5. May galutaw nga poste mga kakipay, nagligad may poste dito sa Villamonte nga may problema kita gatakilid nga pasalamat kita kay engineer nila Tambanillo kagintutukan ini sa Negros Power kag nakayo, no? Ining problema sa kuryente. Kaya doon nung ibandrio, kapamati si Mercy nga, correct? Anong correct in thy mercy dio? Ang ibandrio si nga, i-file mo na karong ka-aprobahan, tatiprano pa, kung di namo mag-file to tiyaros korte, kung di may awayon patas korte ito, hindi latarta niya, plus kung delay mo na ito ni Ambal, at least doon ako, ikaw last line sa mga barangay official, isa yung manamakon mo yung ano, gahabil-habil, kung sa ito, pag-ahawat-awat, pag-inawa nila, kung mandayon o kung hindi ang eleksyon. Ari na Skipa Wilson, para man matagan sa ato nga mga kauturan, may ara kita special segment. Ining matas ang K5, gargabantay sa pila ka mga problema, magagmay nga mga problema, nga dapat tatagan ta tayo. The last time around, itong problema to sa may dalan to, natutukan sa City Engineer's Office, kinukuluya man to yung highway, nga basa ang dalan ako. Sabalo ka naman kung basa, slippery when wet na ko, ang dalan. Di may man to nagmala-mala na. This time, i-check na si K5 Wilson Villena para sa mata sang K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: K5 Wilson, good morning. Okay, no, Todd? Inautod pang iyasin nga lain, Balikanta, din parte sa Galutao nga Pustia. Two country karon. Sa linya yung race, hindi ko, tani madayo na lang eleksyon, sir. Oh, tiway takbalo ko, madayo ko rin din. Ninet Marquez, mayo na lang, sir, sa surprise sa tanan nga politiko, ah. Surprise. Purti ko pabisa rin. Muna, may kinyawais lang gasto, eh. Oh. Tiambal mo, taka ready na to. Tiambal mo kayo na ready na. That's why inutod na lang ganit komentari. Taka pasudlon, taka ready na. Ikaw, Blackie, 5-8-an. Naguba pa nga diskasyon nga anamit sa ato nga diskasyon diyo. Now ang unod sining balikan ko lang juta yung Senate Bill 2387. Ang unod sini is the term extension for barangay and SK officials from 4 years to 5 years. From 3 years ala na 3 years ang original term mo. Ang postponement kid reschedule nila from November 2, 2026 to November 13 of 2028. Subot si ganon, sa 2028, November 13 na ang barangay election. Ang term limit, ang incumbent barangay officials, makumpleto nilang one term nila bangon may extension. So, isa na ka-term. Di kung third term ka, hindi ka na ka-dlagan liwat. Pero kung first term mo pa lang, pwede ka pa-dlagan liwat for your second term. Ito mo yung pinaka-latest. Kita na unta niya. Ako ka pa, tigid nga, ang dugay na ni Guru, ara na sa opisina, ka-mayor. Ka-mayor, opisina, ka-presidente. Kung may mango float, ang bagong nga flavor subong, posti float. Si Jaws Argoncillo, Jaws Argoncillo. Tanida yun o ng eleksyon, kay wala naging klaro ang sa barangay din na mo, may glikal. Tama mo naging hambal ko. Ha? Ang iban gambal nga kon mayo barangay kapitan mo ti kampyon ni ang imo sa ning extension sa barangay nyo ikalipay sang tanan. Pero kuno pigaw ganin performance sa barangay kapitan gino ginaugtasan sa publiko. Asos another 2 years of extension sang ila naman nga kalbaryo. Tibla si Kuya Romeo mas mayo na nang madayo ng eleksyon. Then amo na nang pag-apply sa 5-year term para maislan anay ang mga official nga ano ni hindi bagay. Ang problem lang kung damo 1K. Amo na ginasiling ko si mo kuya. Ang pag-re-elect ni Pamangkot, gapili, wala kita barangay kapitan kay kampiyon ang performance niya. May mga barangay, gidman nga ang ila kriteriya pagpadaog kapitan mo ni na may performance, may 1,000. Kag, amo na, 2 requirements. Kay damo naman kapitan niya may 1,000, pero pigaw performance, why man siya ginbuligan? May ara man niya nga nami performance, siya isa na nagtag 1,000, perdi seleksyon. Pero may iba niya, nga naglagan, nga mayong performance, why hindi lang 1,000 ya, mga 300 lang guro, kay kung may agi siya, siya gapon plangga sang tao, pero kung why kagay niya, tagi yung labisan 5, ha? Perdi, better dapat mapili tanan, tagid nga may credibility. Actually, nami na ning proposal nga ang sunod ng mga barangay officials, may civil service eligibility, kay subong kakatabo mo ni. Under the present situation, kung makumpleto mo ang 3 ka tuig yung termino mo bilang barangay kagawad o barangay kapitan, automatic civil service eligible ka na. Level 1 siguro nga civil service eligible. Pero ang ginaduso ni Ombudsman Buying Rimulya or ni DILG Secretary Rimulya na dapat ang tanan nga magdalagan tani apply tanan next year. Pero kinanglanta ko ramindahan ang local government code, no? Nga hindi lang able to read and write, kundi dapat civil service eligible na. Pabalikan pa na karoon kay para sa matas ang K-5, Galutao naman. Hindi ang kalimutaw, ha? Galutao naman, nga pusti ang ato istoryahan subong. Si Numis-Numis, nga kalipay si Cap Gibis, ni. Ha? Yung kalipay siya, no? Huwag tanan nga sekreto sa kapitan, ubo siya ginabulgan. I-check na sa line number 1, si K-5. Wilson Villena para sa matas ang K5. Wilson, good morning.
2: Batian kita.
0: Okay, go ahead, K5 Wilson.
2: Yeah, Wilson, good morning. So, aray kita doon sa muna nag-ati. Alang inip, dire sa ako ni Ginatong Lugan, K5 Aljan. Pero,
0: okay.
2: Ang problema, dire, kung maghangin, dire K5 Aljan, sa akong Ginatong Lugan, madagdagan ko sa nino sa nga posteng, aray.
0: Hindi kita nun, hindi kita nun.
2: O, patanga, o,
0: lapit ka lang dahil sa gingkatuan mo manggapon nga basa-basa, dara ka manggapon nagbalik.
2: Yes, kita Eric, are lang di solihar na street ini siya diri sa may barangay Takuling Masagyapon. Ay doto kita on kita Eric ang akin sa Eljan. Mga to sini nga posting are sa babaw. So are sa kita Eljan no.
0: ay nautod gali ng poste kay Five ba Wilson. Anong nagangot na live wire na kunya sa telco na lang?
2: Ari ang live wire sa tabo kasi sa dyan kung may telco man at the same time may tako man kita nga wire na nakita eh. So
0: pamangkot so, sinama ba si man tinudluan ay naman ang Nepsi kagang telco kung sino na ang matataps na?
2: Nakakalaw ko sa sitwasyon sa poste diri kay Pavel.
0: Ang guha niya doon nakapamanyo sa lana. Ah, kita mo ng mga istorya kag mga myth, no? Uh-huh. Na sinang una ka kumamanyos lana ang mga aswang galupad bilin hawak nila. Subong niya, why na ni hawak niya? Hindi ko lana, naging manyo siya kay Pabilson.
2: Okay, Pavel, dyan, aside ko mala sa kahoy na siya actually, no? Ang posting ari dito sa Babaw.
0: Oo. Bangod na nga nga nagalutaw siya. It's because ang mga linya sang kuryente nga muna nagahawidan niya. No? Nga dapat ko tani siya ang maproteksyon sa mga poste, sa mga kuryente. Subong ang natabo dari mga kakipaib, siya ya ang ginluwas sa mga kuryente nga nagagaway-gaway kay Pag Wilson.
2: Siya ang nanghawid sa kuryente. So, ang problema, alam din mo na sa ligasan al dyan, no? Kung mag- at least, syempre, sidewalk, hindi siya ho. So, ang taho din rin, naglalabay-labay, di kayo sa dyan, in kaso, kung ako maghangin or mag-ulan, so, hindi pa mapaktan, kasi, no, gabok naman ni Ganyan Kisan Aljan, ini ang pwede, ang postres ang kurente nga ini. So, tiya mo na nagpanawagan. I-try tayo pala interview at ang tagiya dari sa Juan Tumorero, Aljan, no, sa rental ni Palawak. Ito, arigid dari sa iya tubang. Sa may car rental, ini ni Kisan Aljan, tadlong gitila, no. So, ito to'y familiar ka ni sa ila.
0: Tiling ni Chris Palmao, siya gabasa ang karsada, kagaluta ang poste.
2: Sir, morning. Masabad ko na. Aga pamati sila. Di galit na siya.
0: Aga pamati sila sa ton.
2: Listener kita. Sir, good morning. Ngayon daw nakita na mo ang puste. Sir, lawig na lang ang galot tao. Lawig na aga.
0: Hindi ko maghangin. Di anong sitwasyon niya?
3: Na, para di o, natumba ng puste mo. Tigin, utod na nila. Yakatel ko.
0: Doon ang pilit tao. Video.
3: Kay may mga wire pa na yakatel ko. Tapos kinitindog nila ng isa kapuste niyo. Inaging delay nila, notod nila. Tingin reklamo na na ni boss sa telco, why man action?
2: Ito sagad lang sa ila, kagi utod lang dyan nila, kagi delay na lang nila lang mo na sitwasyon sa?
3: Sa mga gwapo, gani.
2: Lawig na mga susalo pa na.
3: Lawig, tinuig na na. Ay, natumba na sa ano, natumba na ang pustida, nasangita na sa ano, sa container van. Tapos yung kayo, dahil sa sinikoy na puste, ang telco bilin.
2: Okay. Amo na. Delikado na siya kung nagalabay sa akin. Ito eh. Pagdagdagan ko sa inyo. Dati ka nagagawin na sa sagwa.
3: Laban eh. Okay kami eh. Why the quality, why the safety ang sagwa na kung magwa. Abod lang ako pagwa ba? Pandas lock yan. Sa timingan. Tapos may marami tao sulod kang mabusa.
0: Ang delikado sila kung magabok na ginang kahoy ng puste. Kapilakadlaw ang iyang mga bolt ka nagahawin na magkalautod na bla. Kan tapos mag-giveaway ka mga dagdag, what if kung may nagalabay kabataan daw, sino nga tao madagdagan accidentally, amo nang mabudlay. So dapat tani before ang lala nga sitwasyon or emergency situation na matabo, i-aktuhan tani ni samtang wala pa siya nag-voluntaryo biya. Nag-inambal nila kay Pag Wilson, sir, no? Ah, kahit ano man ang mangyari, ah, hindi kita iiwan. Wala tabo sa... Pustiyo, ting delikado, sila ko magbulagay na sila son. Kag mag-desisyon nga maparting part ways na sila black, kag mahulog na siya son.
2: Actually, kay Fred Aljan, ang kwan man gani, concern na nila ni sir. Kaya ano na di gani, sir, by incel ka mo, sir. Gabay incel, sila ti ko magwa ba lang sa lakyan kay Fred Aljan. In kaso kay basing aksidente, bala mahulog, bala ti another gasto naman eh. Para sa ilan naman nga bahin kay Fred Aljan, no, kung madagdagan timing, magwa ba lang sa lakyan, dire. So, amo naman ang pinaka-concern.
0: Iwan ito may mo kay ang kanta nga bagay sila, telco do as part mo. Telco do as part. Di ba, na

0: ini obligation ya ka telco ya sa Negros Power na.
1: Iya gito no ka telco kesa sa dyan according kay sir kay tingin katuanan ni nila gitutod lang gani isang telco kesa sa dyan kagintilin. Si utod siya umod yun din nila kaya kita na dyan nga nautod siya nga asin ako ni
0: kung telco ni sinuning katuan ta sa telco ni base pwede lang ni niya ma-report sa city engineer's office para city engineer's office na ang ma-call sa attention sang sining problema sa posti K5 Wilson.
1: Yes, kaya pala, Jack.
0: Sige, ipaliwag lang ko din palabot sa syudad. Basi kung pwede ba nilang matagal na tansyon mga buligan ng reklamo nila daw.
1: Sige, kaya pala, Jack. I-try na nila yung palabot. Yakan lang ko sa background mo nga na kumawawala ka. Ano na,
0: ha? Amo ni gani ang bagay nga time song sa posti na gakabit.
1: Amo ni yung posti, wala pakpak, bro, galupak, kaya pala, Jack. So, direct, Andre, sa may Herna Street, Traneta Kuling, inang berita gradun, o sa inyo sa tapuan sa may Tripayo kag GPX 500 po ta to si K5 Vincent Coralde e naman si K5 Wilson din yan napas sa kampiyon kapalita servisyo publiko kag kalingawa sa Negros K5 Youth.
0: Salamat K5 Wilson Villena sa imo sini no? Sa aton sini ka mga tagpalamati amuning team song sang gakabit na nga pustio nga ginakapitan niya lang nagalinya nga kuryente ari ilang team song oh.
2: Puso ko sa iyo
0: Arin-arin na ang puste. Arin na ang timson niya. Wala sa kakampi o to, natilya mo.

Aina, Rina. Hindi na kami kichindi, kaway ka na tail. Kung wala ka na makapitan kay utod ng imotiel, ha? Pangawid ka lang sa kuryente, abi kaki 5 RAM J. Prato sa puste, why na sagat lubong kay utod na? So ang kapitan mo lang kuryente, linya ka tilko.

Kita mo? Amo ni timsog sa posting agahabil-habil. Ang gahambal si Disayang kuryente, sligisang kuryente, kapit ka sa akin. Kapit ka sa akin. Hindi kita bibitawan. Kita mo. As nasubong mo ini sa ga. Puwerte ka namin sa timsong sling ni Malita Malbas. O tanawa, Blau. Bagay, gini. Pakita, Blatan, na itong picture kayo na padala ni Wilson kakabit-kabit, Blau. Di tala itong makuan. Di tala itong mabalik. May picture na skipa, Wilson. O tanawa, Blau, kung anong hambal sa posting nga habil-habil. Amo ning hambal sa nga siling sang kuryente sa posting nga habil-habil. Amo nang ang gambali si kuryente. Naan, kapit ka lang sa kuryente.

0: Oh, Jose, hindi kita bibitawan, ha? Amo nang pinakakampyon nga tinaga, Ma'am Gina Bora. Siling sa kuryente, sa nagahabil-habil ka poste, nga utod na ang iya sa DTL. Linya, kung wala ka ng kakapitan, ha? Kapit ka lang sa akin. Kapit ka lang sa akin, hindi kita bibitawan na mabudlay.
1: Puro de los pueblos.
0: Diba, Ma'am? Kung sinakon, basi bibitawan sa kuryente ka mahulog. So, kapanawagan ta sa mga telco, sa aton city government, sa city engineer's office, basi mag-call yung atensyon nila para samtang way pang trahedya na solve ta ng problema. When we come back, mga ka-K5, anong developments investigation? Narungod sa ni makaluluoy nga barangay kapitan, nagintiro patay, dra sa La Libertad, sa Negros Oriental. Ikaw po nagkaroon ng ilas ng special investigation task group spokesperson na si Police Major Stephen Policar. No? Nababalaan na pinakalatest lakip na ining sino dang way pakakuha sa plates ang inyong aslakyan. Basi sa naktuig, way pakamagyapon kakuha plaka aslakyan nyo. Basi chansan nyo na ni kami ara naman nga daw mobile ang LTO nga managtag naman sila sa mga plaka nga pending to sa opisina nila. Ang oras sa K5 News FM Philippines, mga K5, alas 7:58 sa aga.

0: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This Time Check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Lilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: TTX 500.
2: Kailan nalang subong imo sugar?
1: Pagtigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500.
0: TTX 500.
2: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kung sore throat. Kag kung paano makabulig si TTX 500 kag mighty si. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
4: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o ining sore throat. Nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
2: Mm-hmm.
4: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
2: Mm-hmm.
4: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang mga tonsils, nagaputi ng mga patsy sa mga tonsils,
2: mm-hmm.
4: nagapaos. Ti the best gida good makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo na ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw na kainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Kung kay isabla doc may hilanat ining upod kalabanan nagasip on kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
4: bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaanga isang trangkaso kining flu kataro common cold ang coronavirus will also cause inflammation of the throat ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection.
2: Mm-hmm.
4: Ano naman ang purpose nga nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
2: May ladok if viral kay self-limiting.
4: Oh.
2: Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
4: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga, samay nga dugo ang imong prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka ni TX 500, nakainom ka may TC, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya. Kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano sang DTX 500 kag Mighty C kay ang iba niya Sir GP gainom lang DTX 500 kag Mighty C kung may ginabatsyag na may problema na no amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C. Ang anti-inflammatory sang DTX 500 grabe magpakupos ang gituag hubag bisan pa gani mga bukol-bukol pa sa imong lawas kaya ginya Sir GP.
0: TTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test. Ila tong score gani?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
2: aga. Ila na lang imo nga blood sugar.
5: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: TTX 500.
2: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
4: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Oak, bulin, or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining ito ang dryness ang imo nga puwak. Labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa. Babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagakorek sang allergic reaction gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Ang aso dok sang sigarilyo no kag aso sang pagtutod sang basura grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
4: Correct. It can cause allergies also and nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain singgit ka tudo kanta ka tudo kadlaw ka sang tudo it will cause sore throat kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, Mighty C, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag Mighty C,